0: Music. Mabagal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausa. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabagal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go. Go with the flow.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy,
14: let's go with the flow.
19: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga, liog, taglikod. Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
20: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
1: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
20: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Online. Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Uman Whistle.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: 101.5
6: K5 News. K5 News. Balik na mga K5 sa inyo naman. Yan para tuturan ng oras. Dala sa inyo sa kaluan sa DTX 500. Ang inyo superior antioxidant. Yes. Namin kanya kung permi ka mong inom sa DTX 500.
7: Yes.
6: You know, it's not all about we say we drink DTX 500. But ang epekto sa inyo health is very important.
7: Mm-hmm.
6: Ang lawas, sabi na, tondo prosikita sa salsalod.
7: Mm.
6: Kung madula ang iya sa ning primer, dali ito matuktukan.
7: Mm.
6: And abo man na, ang oxidative stress, hindi tala mapunggan kung wala kita sang superior antioxidant. Kalaga bulig para ma-stop ining oxidative stress. Iniblang pagka-deplete sa aton nga oxygenation sa lawas ta. Nakisa kung tanong mo si Chura katawas nga, doon ka mature na si Mwaw. Pero nakisa may edad ka na doon, hubing ka patulukod because ang power sa antioxidant, nag-slow siya sa aging process sa tao mo. No? Doon mga Eric Tenerife lang abi.
7: Siya
6: no?
7: Pa na.
6: Doon mga drilahon sa mga 45 lang blaw. No? Gulupok po blaw. T5 ba? No? DTX 500, kapanubo pa sa sugar level niyo. Na-normalize na. Ang muma ng inyong blood pressure, kay kung lapuyot dugo mo,
7: ay kalain.
6: Lingin ulo mo, pero may kipa, Berik.
7: Amo na lang mga maintenance sa dugo, bla.
6: Amo
7: na mga maintenance sa dugo para na magpalabnaw.
6: Para
7: magpalabnaw. Kaya kung lapuyot ang dugo mo, may clog pagkadaan ng veins mo, stroke ang guwa mo. Amo na siya. So, amo na ng DTX 500. Amo nang silbi maintenance sa aton nga high blood kag sa aton diabetes. All in one na siya, DTX 500.
6: Tisa punta tay-tay, kung ano tatlo badlagan.
7: Ay, meron na?
6: Oo, do tatlo badlagan. Ti-i-hotik talang na. Kaya ti-i-ready nyo na. Kaya i-ready tama ng aton nga kuwan na.
7: Plastar na. Kaya plastar mo na mundi.
6: Mugani. Bawo makontragid si Red sa ako ni Nablos ba? Si Mam Esperanza yung Jolie.
7: Ay, Nablos si Kwan. No,
6: si Tingson.
7: Tingson.
6: Good morning, Sir Eric. No, Lucy Kasipong, watching live from West Palm Beach, Florida. No?
7: Ay, grabe na.
6: Kay Fihidiro. Hi, good morning, Sir Eljan, Sir Eric. No? Limar Discapanas. Good morning, Kaki 5, Sir Eric. Sir Eljan, go, Kaki 5 Reds. No? Tindri sa aton sa Bacolod, though so far, layo pa man to ah, 2028 pa.
7: Dugay pa to ah.
6: Pero daw duga sinag na no?
7: Dugay pa to, pero subong ang iban, sige na subong ka.
6: Do sinag na yung inventro sa Bacolod, no?
7: Na,
6: luwas sa kapitan, ang do masinag mo ng kwentro hanay sa Bacolod eh.
7: Do ara na sila.
6: Tibad lagad dan si Congressman Albis na dormo.
7: No.
6: Yeah. Hey, this time around, stand by Wilson na Villana. Kitutukan ka naman dugidugan.
7: Sipira ko na iba, bakwa.
6: Magka K5 sino sa inyo, Dri, naga, kuli kagapon ang balita ni Jerilo, may courier.
7: Uh-huh.
6: Duway pa development si Jerilo, anong reaction to?
7: Do
6: confirm to yung balon, to yung high risk tong lugar. Kay Wain lagi sulod, mas high risk pag moskya po. Kato sa tundong, anong damo to sa mga...
7: Tamad sila magsulod, guro.
6: Tamad kami magsulod, ya kay sulodlon. Tapos bilin na sagwa, pabaydan to yung mga tao. Siya may bayad na, pulo na di, bayad. Ha?
7: Supot mo na eh.
6: Di dapat kay guro, manabat di ang courier. Hindi kay pasibagdan may isang lugar high risk.
7: May lima ka, may pulo ka nga ibilin sa isa kasimana.
6: Pero in supot fairness, man. No? Last time to ko di nag-strike ang ilas ni workers. Subong, may isa ka delivery rider. Nagsulod siya sa isa ka lugar para magdulong sang parcel. Abi pros blak isa ka kipagaling makanto. Di siya ka madulong ko parcel. While galakat siya dulong parcel, kay tikitid ang ano kay ti squatter guro. May gamay yung skinita, wala to o, puro balay. Dulong siya sang parcel, may gahibi nga lapsag, babaw, tulutangla niya, second floor. Ini nga parcel, guro ginungod gini nga muna siya oras badulong because ini nga tao maserbi as
7: Santo Anghel
6: sa isa kalapsag.
7: Imagine
6: nyo, way takabalo anong kausa, gurong nanay ba si damo ginobra, nalipatan niyang bata yan dito sa second floor, nagkamang ba si nahulog sa katribla, gaybi mo, kumamang kakipaberik, pagkamang niya, lumapaw na siya sa beranda, nahulog!
7: Uy!
6: ang lapsag. Gas gabing tiabaw. Santo Angel, eyes on the board. Ang problema sa ning nato, nga kung kaisa, you are on the right place, on the right time, kagi pa, Beric.
7: Correct, correct.
6: May ara man niya kung kaisa nga, tigatindog ka, gulpi lang, may bato nga nag-agsik sa imo, nag-isol ka, kay gali may salakyan mabunggo, dugi-dugay ito sa ginalinan mo. Mapanawag ta si kagi pa, Beric, mga divine intervention.
7: Divine intervention.
6: Now, ari subong ang istorya ta, what if ining rider na late abi, sang pila ka minutos pag-deliver, kagi pa, Beric? Kundi ang bata na hulog, huwag isang may nagsalo.
7: What if kung wala siyang may nag-order ng kapitbahay?
6: What if kung wala siyang nag-order ng kapitbahay? You know, sometimes, everything has a reason. Look a blessing in disguise, no? Imagine, granting nila nga, binaberiya si Ryder, huwag siyang kabot sa moto ng tiyempo, hulog ang bata, patay, guro, kay Paberic. Imagine nung niya sa second floor, kagpakita, laki pabita ng picture anay, picture lang yung kagipabitan.
7: Ano yan ay pagpagiwa, pag-picture lang anay?
6: Picture lang ang kagipabitan, pakita, eyes on the board ka mula. Now, Ari, amunin siya ang video nga kuha, kaya binagabot ng rider. Nakapula ng rider mo, bayo.
7: Lain niya siya kapulaan ng mga bulay ko.
6: Bayo. Now, ina ka lugar, ang kunagatanaw ka mo sa screen, mga kakipab, sa babaw yan sina, may second, may balay na das kilid yan nga, may second floor.
7: May babaw dalom siya. Bibila.
6: Babaw dalom.
7: Oh, okay.
6: Karon, sa babaw, may bata nga nagawawaw. Pagtangla, makita ko lawa. Pagkiwi mo,
7: babaw. Yan ako, nagtakumata mo. Yan ako, ginapanilagyan na kaling nakumata ito.
6: No, seriously mga kakipay.
7: Okay, okay.
6: Tan, pwede mo lang, anay, wala video, audio lang bi, anay, tan. Ang video, yung pagwa lang bi, itsura na naman naman ni Kipay, Beric.
7: Medyo hide lang, abitan, medyo hide naman, liwan.
6: Balik, nasun, pa-play mo siya, nga audio lang ba, tiyon, bala, tan.
7: Ay, so na board, anay, damuhon, tanay, mga marites.
6: Hindi, anay, na rin, nga, 124, mga 200,
7: mga 200,
6: i-play, Binoy, wala video, noy, audio lang. Audio lang, anay, Binoy. Kibay. Stop!
7: Audio pa lang na, stop. Ha? Audio pa lang na. Ay,
6: pag-abot siyang lalaki, nga delivery may isang GTNT.
7: Rider, sabi.
6: Rider, abi. Gaba, gahibi na niya. Actually, bothered siya. Gatunotangla siya. Pero ginapakita niya, gito yung tagiya ka parcel.
7: May gahibi,
6: Sa gindulo, gintunghol niya ng parcel, naglala, naginaghibi, kag nag-move siya pa isol.
7: Dalatanaw.
6: Kay nakita niyang bata.
7: Okay.
6: So, do gina-expect niya guro nga singa do basi mahulog gining bata bla. Nag-isol gi siya nga nag-isol until such time kakipay Beric, just a split second lang, pila lang ka segundos nga isol siya.
7: No.
6: Dito mismo sa ginisulan niya. Hulog ang bata.
7: Kung nasa loya, kung wala itan, ni Udjo liwat bitan, 200 G's na subong, oh. Pasiriti.
6: Ang Udjo, blatan ang Udjo, anay, blatan. Kata yung nagulang ito.
7: Ice on the board, ice on the board.
6: Ari ko, Udjo, pamati.
7: 200 D's size na kadasig lang niya.
6: Abi, one time, abitan. Udjo tan.
7: Hanutatan.
6: Abo na bata, gibi.
7: Bata na.
6: Second floor na.
7: Second floor. 222, dugay-dugay, largahan ta na magtipon, mga Marites, nalina ka mo.
6: Kalain mo na yung simbing. Marites, ta subong niya, hindi Marites. Adlaw sa Marites.
7: Dos na tayo, nun, sinibibin lang kulang, larga na na, pronset pa ni tanan, ha?
6: Do, sige tanang, udyutan.
7: Liwat tabitan.
6: Udyo.
7: Oo.
6: Nakagabot na siya.
7: Bata na.
6: Ang lapsad. Araw. Gawawaw. Stop, tan. Pakita na lang picture tan. Picture ko ni damo na mo. May video, may picture, may picture. Pakita na lang picture tan. Ang picture ni Diyatan.
7: 237, 37 na lang kulang. Malarga bulan na kita. Lakas grabe. Na prosyetanan. 242, walaw na lang kulang si Reljan.
6: Anong natabo sa nanay? Okay na. Damo ka pabangkot. Ang nanay, guro, ba si Arabla sa dalo? May ginaobra.
7: May magkasakuon man mo.
6: Kabalo ka kisa kung damo ka ginaobra.
7: Oo.
6: Do, hindi mo na makonsentran.
7: 249, isan lang kulang. Larga bulan na ta.
6: 251 na. Tanliw ba rin picture na.
7: 249, isan na lang, isan na
6: luwas na may picture. 251 na.
7: Ha?
6: 251
7: na. 253 na. Sige na, itan. Itan.
6: Na, may picture na tan opod, may picture ka na opod. Ang picture biyan ay pakita.
7: Ara na larga mo
6: ara kagipay Beric. Amo ni siya ang rider.
7: Rider.
6: Imagine abla may labador ang dalom nila kagipay Beric. No. May mga kundra nagsabit ang bata. Kita mo sa likod. Ano na tanang sa likod sang tao ng rider? Itan,
7: merkado ni isang kaba isang kuan sang
6: hindi na merkado, isang kabangkalan.
7: Isang bakulod
6: squatter na ito. Squatter na.
7: 269 na. 269.
6: Amo ni ang rider oh. Nagabot siya.
7: No.
6: kita mo nang ginaktan yung siminto na kipabirik.
7: Uy!
6: Halid sa second floor, abi madagdag ang bata sa amo nakataas. Lagabong gurong lapsag mo!
7: Seryo, dyan mas yung mahulog ka lang sa bangko, gani, bata na yan mo. Mabali na yan.
6: Grabe kang kipabirik.
7: Hindi na second floor yung nambal mo na eh.
6: Second floor na kay...
7: Dumaano na ko nga magtanaw eh, kasabad sa inyo. Ita na, dumaano na ko.
6: Ibalik sa babaw. May picture na tan nga nagagumon-gum. Ang picture ba na tan? Kundi video
7: 287
6: na.
7: 287 ang gusto
6: magtanaw. Abi.
7: No? Larga bula na niya, larga bula na.
6: Sige na tan. Arina, balik ta from the top.
7: 287 ah.
6: Oh, Arina. Oh. No? So, para may tindihan tagid, oh. Ari ang natabo. Go ahead, kakipabitan. Larga!
7: Tina, larga!
6: Audio!
7: Oh. Ara ang rider, natulot yung dog.
6: Pinapakita yung tagiha ka parcel?
7: Nga si Noning nag-order de. Do panyo mo lang ganing agamay yung order, no?
6: Hmm.
7: 292 manog 300 na ta.
6: Ano? Oh, nagatangla. Stop!
7: Oh!
6: Gatangla siya, worried siya, kinakita niya na nga siya, may bata, may bihaw. Tinangla niya sa babaw, pagtangla niya, ang ulo, gurok, bata, kay Pabirik, nakawas na sa salog.
7: Sa salog, oh.
6: Nakawas na.
7: Nakita niya, rin
6: nakita niya. So, balik-balik liwatan sa punutan.
7: 302 na taitan.
6: Okay, go ahead, tan.
7: Tira!
6: Audio!
7: Ibig bata, ara.
6: Huwag ka ba tinanay? Sako, guro, no?
7: Arang rider, oh. Oh.
6: Nan.
7: Dad pa ni siya.
6: May dad. Gatulo tagla sa babang araw-araw.
7: O nakita ya. O ginatawag ya pa. Yang bata, ang bata.
6: O dagad siya o.
7: Ang bata. Uy!
6: Salo
7: yang bata, mga kakipay.
6: Salo
7: ang bata na salo.
6: Hindi nalagan niya galing kakipay. Berik mo. Natangla-tangla siya.
7: Ginbuyaan niya parsel.
6: Mga more or less, gurong bata man lagan 3 years old, guro ni.
7: Kabuga, grabe nga pagsalo. Kag may edad na rin tibutang.
6: Grabe.
7: Araw.
6: Pak! Imagine ako na yung masalo, hagmak din ang bata, kaya nga yung posisyon kaki Pabiri.
7: Ang buyaan parcel yung parcel, no?
6: Nabuyaan yung parcel, ginsalo yung bata. Grabing.
7: One gisaya, Guardian Angel, 327.
6: Nagkwan pa sila, grabe. Ang... La, uh-huh. Full audio bitan, alin sa
7: liwat
6: puno,
7: tabitan.
6: Na may audio ko na no reaction sa ginigalan na yun.
7: Manog 350 na ta, manog 350 na ta, itan. Ara. Ahay. Oh, grabe.
6: Pilog na mga tao sa squatter.
7: 349, 350 na kita, ho.
6: Arang bata,
7: ginakugos. Diyos ko, maumayo lang. 355, subong.
6: Tikun wala, bisya kakipabirik. Kung why bisya nag-order sa tong adlaw? Why rider nga nag-abot?
7: Disgrasya nga naku, eh. Isa ka pasada, bitan. Isa liwat ka pasada. Doon hindi ko maributay.
6: Kakipabirik, muna ko bunggo. Ito matruma, itong ulo ka.
7: Ari siya gapang itasa kung din. Gusto itong ambal mo. Gintangla yan.
6: Kita yung bata mo.
7: Oh, lumahulog.
6: Oh, lumahulog. Laga na niya.
7: Manong 400 live viewers.
6: Laga niya, kakipabirik.
7: Yay! Baw na sa loya.
6: Tiwatip. Oh, ulogi dyan galing kakipabirik. Tani ang ulo. Kaya muna nga, ginsaluyang sa ulo ng apart mo. Takilid siya. Imaginab na. Kisa ka ni Pabirik, siling nila may guardian and angel ni padala sa iba.
7: 377 kay Pabirjan, gambal ang tanan, ginpadalagi siyang mahal nga makaako. Hama ka gin sa loya.
6: Siling ni Lala di mapilis, you're the man, boss.
7: Kuhan gid ang, kuhan gid siya.
6: Si Rick Rick, God bless you, sir. Praise God sa safety. Tutukod man ka kay Pabirik. Wala niyang rider niya, patay gito yan.
7: Sa tagpala
6: siya. Ari siya ka kay Pabirik, may edad na siya.
7: Oo.
6: Grabe.
7: Divine intervention, panawag siya niya.
6: Panawag tanda, divine intervention. Oh. He is on the right place, on the right time.
7: Mga kakipay, eyes to the ball, sino panawag ka kita? Ari si Manong, ho?
6: Amo ng hero, rider. Hero. No?
7: May bigote.
6: Oo, oh, dahil ikaw man ka gwapo.
7: May bigote,
6: eh.
7: Oh. Saan ka puti-puti ng buke? Ara siya, ho?
6: Gingaan siya sang pagkilala.
7: Dinami,
6: grabe ka kay Pabirik.
7: Noy Mayo, noy ang performance mo, gid Noy Mayo. Gid salamat nga gipadala ka siguro sa Ginoo para
6: nga magkwan. God is good on the time. Mayo, tingnan Mayo lang kinaka-balance pa siya kay Pabirik.
7: Oo, ti may edad na 390 manog 400 na kita. Damo pang iban sinyo la ka kita. 398 na 400 na gid.
6: Ara na nagatipon-tipon na sila kay Pabirik. Nagatipon-tipon na sila.
7: Grabe mga K-5, grabe ni nga hitabo.
6: Ojo liwatan. Hasta gid pag hasta matapos sa video tan. Go ahead.
7: Ara na tan. Liwat.
6: Ara na.
7: Grabe. Ara na kita mga kakipay. Ang gatanga siya, gatanga. Uy, nasalo. Nasalo. Yaki nakita niya. Grabe.
6: Okay. Sige pa.
7: Grabe, grabe. Gatulo man ang luha ko. Thanks God, hambali lisnat. Gatulo luha ya. 400 di kita subong ho, 400
6: na viewers. Para subong kita, balik tayo ang reaction sa mga ito pagbagi. Pulot ang parcel. Bata, ginatag ng rambata. Oh, kagamay pagali.
7: Gamay-gamay kayo sa bata, oh. Sus, grabe. Naguluha naman mga Marites nga kaingod, oh. Naguluha ang Marites nga kaingod.
6: So, ang muding istorya, no? Grabe, no?
7: Sila ni Lorde sabi, God is good. Ginalin Ingli Aguirre, praise to God kay nasalo ni Sir
6: Pero,
7: Ryder.
6: Pero may lesson ta na learn.
7: Uh-huh.
6: Kung may gamay ka nga bata, hindi yung pagbabayan.
7: Uh-huh.
6: Balik-balik kun magid.
7: Uh-huh.
6: Balik-balik dun magid kay base ko nahulog sa katre.
7: Uh-huh.
6: Kapin pa kun hindi sa sulod ko na kay Paberic. Uh-huh. Even if sa sulod ko na, pa kun masarangan niya ng ataklason,
7: uh-huh,
6: bulubantayan magid.
7: Grabe.
6: Yun hindi taman mabasol kay base isa lang sa sabalay nila, damang uh-huh inobras nanay. Pero lesson learned,
7: uh-huh,
6: hindi tagid pagpabayan ang bata. Tulutan awon tagid from time to time kay base bla maghulog sa katre, mm-hmm, maglakad sa iyakuna,
7: no,
6: kag mag imagine mo kung second floor kang hulugan sa bata kag ipaberi
7: kalay no tigmayo mga pagsalo ha mayo nga pagsalo salamat gid manog 450 naman live viewers sa liwat to
6: grabe kag ipaberi
7: kay usto nga pagsalo pero usto tong balmo kay na una ulong bata
6: kag salo ya mo nimo
7: nagluyloy ang ulo
6: yes ang tiil yang alsa babaw ya mo buti kadto kun una ulo to
7: ano abi kun wala ya masalo
6: tisiminto to sa dalom kay ipaberi ang impact bla
7: tamsak ang ulo
6: weight sa bata versus ang height plus ang height nga hulugan niya
7: ti sa physics dapat tawag sinang force.
6: Kaya mo na.
7: Kung pinambog at siyang bata, plus gravity, ang height, amo ng force
6: siya. Gravity, pagtupas yes talong, suyupon siya
7: suyupon
6: mo.
7: Suyupon kasi ang gravity. Di grabe, may lang kay si Ryder. Ara. Kung sino man itong nag-order sa parcel to,
6: di buinas.
7: Ikaw to, di buinas man to nga ang nag-order.
6: Kung why si Ryder nag-abot, tapos gito.
7: Tapos man kung why ka nag-order.
6: Kailing ni Gina Montaño Vikings nga, ang Ryder, angel ka bata.
7: Oo, tiyan mo, guardian angel yung ito.
6: God! God's good nagpadala siya dra, sir sang rider salut sa imo actually ito nang bakal ang momento mo kisa mo lang ni palagyan kay Pepe Eric sa simple nga bagay pero kaluwas ka sa kabuhi ka tao
7: yes
6: no?
7: Tiyan mo nang amo nang iya nga mga ginatawag na bla mga K5 that you will never know when will God's hand fall into place
6: kay grabe kusog si rider
7: Why na you cannot explain it? Hindi mo na niya ma-explain nga.
6: Atong yato may dala na to nga ginatawag nga adrenaline.
7: Adrenaline rush, nervous na to.
6: Kaysa adrenaline, kung may sunog, isa kibot ka, kwat mo, isa ka lang refrigerator mo.
7: Oh,
6: pero pagkatapos, ipabalik siya mo, hindi ka
7: nakadala.
6: Adrenaline rush, panawag siya na.
7: Diya mo na, nga singuna, gani, maskin buho nga gamay, malutsan mo, kay mga masyar ka lang mo.
6: Ha?
7: Siyang ulihin mo, hindi na ko na ba si magasgasan ako?
6: Amo na pala. Usually, gamay nga buhag yan mo ginawa na yan.
7: Tubla.
6: Never mention it.
7: So
6: bad.
7: So amo to, kwanto yan mga K-5, it's God's
6: si Wilson, ara na sa linya.
7: Grabe
6: no? K-5, Rick.
7: Grabe. Bili.
6: Gusto gitong ambal mo yan, no? Kwangin siya, blessing in disguise.
7: Divine intervention.
6: Divine intervention.
7: Angel. Grabe. No?
6: Coincidence siling ni Romar.
7: God is good on the time. Mambal. Thank you, Lord.
6: Nami, amo ginaguro. Thank you, Lord, for saving the child.
7: Salamat. Tantan lang na.
6: Divine intervention siling ni Neho. Parihos ka mo. God bless you, Ryder. No? Hindi pa oras ng bata. That's why ipadalaan siya sa Ginoo sang Anghel de la Guardia.
7: Anghel de la Guardia.
6: Nami. Thank you. Grabe, no? Gina, timingid. Gusto,
7: timing.
6: Now, this time, basi matimingan ka mo, di ini nga lugar sa Vista Alegre, da ka mo maagi, basi paglusot nyo, buslot naman guma nyo. Damo na, actually, nga nakalabot yun sa attention sa K5. May post nga ginpadala. Pwede mo na mapakita ang post kay K5 Itan. May post nga ginpadala sa may ginpost ang isa ka netizen nga gin-call nga ginang attention sa K5.
7: Kaya kabalo siya nga may mata sa K5 mo?
6: We don't know. Pero nga ton is just on public service. That is the only intention of K5 News FM. Nga makadala lang kita ka makabulig. Now, ang iyang standby Wilson, may ara nga message gagin padala. Hambal ya dari K5 News FM Bacolod.
7: Okay.
6: Araw. 1.5 daw more than 10 incident na ni. Wala gyapon action ang kontraktor. Kag ang barangay Vista Alegre maski damo-damo nagareklamo, humalin gin sugudan ang dalan pa kayo. Nagkalabuslot ng mga private vehicles namon. Isa kami sa biktima kag madamo pa nga wala lang nila gina-post. Base pa lang sa bulig ninyo, maaksyonan sa kapitan, kay kontraktor, otherwise kaluluoy sa mga residente,
7: okay,
6: bigado na daan, no?
7: Mm-hmm.
6: Ang sitwasyon, dugangan pa unnecessary expenses. Mm-hmm. May lang kung madala sa bulket, kay ang amon sa lakyan niya, ginislan, gidroida.
7: Mm-hmm.
6: Inconvenience lagi natagan sa amon tungod sa lubak-lubak na dalan, pero perwisyo, kagasto pa damo, gid mga salamat kay Pai.
7: So, ang ginpost niya, as if nagagahambal siya nga si K5 ang ginasugira niya.
6: Mm.
7: Kagrabe. Salamat, Ged. Kagbilang inkambyo sa imo nga pag kilala abi sa K5,
6: pagsalig.
7: Ato subong ang patrol naton dito gid sa area, and we will try to do something in our own little way as a radio station.
6: Ipalabot sa mga natong danya.
7: Nga mapalabot. Kag masolusyonan ang amunang aton nga end target dira.
6: Ka K5 Eitan, line number 1, check ta si Wilson. Wilson, matas ang K5, good morning.
7: Son,
8: di na maglubo sa pulo ka mga pulo ka mga guma ang nagkarabuslot diri no sa ongoing na construction sa dalan diri sa Barangay Vista Alegre.
7: Gan live ka, son?
8: Yes, naka ano kita.
6: Kaya pamati si Imoson ang puro kabutawangan, kabutungan,
7: oh.
6: Kabulakan, Katirimban, Kalubihan, Kasantulan, Kawayan, Pablo Torre, oh. Damo ulit sila Barangay Vista Alegre. Gamonitor ko nun sila si Imoson, go ahead.
7: Okay.
8: Oh,
6: kita, oh, nakita subong sa live. Oo, oh, doon si Bandong Gagin. Is ikaw na, son?
7: Why can I tuck in now?
6: Son, ikaw na? Ikaw na?
8: Yes, ako.
6: Abi ko si Bando. Oh, ikaw gin, son. Ikaw gin.
7: Dabagong sunglass na.
6: Okay, son.
7: Go ahead. Your ball game.
8: Eric, makita ninyo ining dalan nga ari balas akon nga likod amo ini sa isa lang ni actually isa sa mga ongoing construction kay dito sa unhan may ongoing man nga construction sa dalan nga connected man ini sa ini nga dalan so dito pa kadto going ini sa barangay
6: di nag exact location nya man paano mo na matultulan nga dalan di na yon
8: lapit sa may barangay hall kay sa aljan tunga-tunga kami
6: barangay hall sa Vista Alegre.
8: Yes, barangay sa Vista Alegre. Kag diri sa likod ko going ini sa hospital nga gin kwani congressman Greg sa taya pa before amo ini dalan pakadto sa hospital kay Father Daniel kay Father Eric sa likod ko. Bistubang ya pa barangay hall ini siya nga dalan. Karon rason ko anak padulog kita diri sa na mention ta nga ni kay Father Daniel kay Father Eric no. Isa ka concerned citizen o concerned netizen ang nagmention sa K5 News FM matapos ini sila mabiktima sang tornilyo nga nagalapta sa dalan K5 Eljan at K5 Eric. Karon actually sa before pa yang nagpadulog kita diri ang una nga reklamo sa mga residente diri bangod ang rerouting bala nga nagadunang sa nagainulan amo ni perwisto sa ila kay may isa ka estudyante upo dag iya siniginikanan ang nagamuto nakadanlog na sipot sang lutak ang iya sini nga payo K5 Eljan at K5 Eric. That's why nagpadulog kita diri una agod ipalabot.
6: Actually kung talagang naton natural na yang may amo na nga perwisyo because of the construction, no? Pero ang isa ka bagay concern ta inang halit bla nga ginabutangan na da sa mga kun ano-ano. Anong reklamo na kalabot sa imo attention kay Pag Belson? Bosos ka dako sang truck
7: ko ba? Bigay
6: sa mga truck ko.
7: Sobra pa na karon sa kuan sa tunok magganila.
8: Kalayo kay Pepe, baka nagpadulong kita, no? At least kita din nag-standby sa dala, no? Nagpadulong kita una dito sa may barangay hall. Sa nga barangay Alegre, kag na-istorya nato ang officer of the day, no? Si Kagawa Reynaldo Aguilos. Wala pa man sila sa nga formal nga reklamo nga nabato, no? Sa barangay tuwi sa ining insidente. Pero ginatanaw nila subong kay Fenol Jan kay Pepe ang posibilidad nga ari malandiri sa palibot ang nagabutang sa ining mga tornilyo. Kaya ang ninyo kay Father John, kay Father Eric, hindi sa tuktok ko na.
6: Bago?
8: O pa may picture kita na pakita. Tabala ang picture nga ginsend na ako na naupod sa post ang tsura sa tornilyo nga nagapilit pa sa guma kay Father John kay Father Eric. Kasi pwede natin mapakita.
7: Itan, ipakita, binguma, itan.
6: Nadamo na na-platan sa mga ngiriyaw?
8: Hindi na magdupo sa pulo.
7: Din da fitness lang kaka-flat, kaka tunog inaagid sa likod mo.
8: Dire-direkit kay Father John, no? Amo gining nga si Father, amo gining nga dala, no? Yung nga lakta, di kung gabidulong bala sa iniho, sa dire nga dala, no? Gali napta.
7: Janay.
6: Paigan lang bala, kay ginakulbaan ko sa imo na magalakan na kasi anda sa tungaw.
7: Wilson, may vulcanizing da lapit lang sa imo na, why?
8: Wala. Sanggi ng ari, dire pro unan. Palayo pa kayo kay Father John, kay Father.
6: Okay. Kahit kung may vulcanizing, da ikaw yaka.
8: Ha ha ha ha.
7: Ito kay iwat daw.
6: Iwat daw.
7: Yeah, let us create demand by creating supply.
6: Kaya supply ko di lansang.
7: Matugong kita kang mamulit.
6: Pero na serious no, Taki 5, na-report na sa barangay wala?
8: Nakalabot naman sa may barangay, yung inikipagod dyan, inikipagod dyan, itag-actually pamatian na, doon dira ang pahayag.
7: May bisita din sa gilid mo? Doon ko lang ito, lokasi mo?
8: May kita dira sa pahayag niya kagawad Rinaldo Aguilos no to.
6: Sige. Well,
8: yung report na sa nandiyan kay San Eric siya.
7: Abe, kagawad.
6: Kagawad?
9: Sa Subong, ang aton siguro kapitan among hambalon tanay kag pagkatapos i-suggest sa iya nga pabutangan dira tao sang barangay para nga ma-secure aton ang aton yung mga pumuluyo o computers naton dira sa dalan nga ginabutangan nila sang sasko nga mga lansang. Pagkatapos malta kay kapitan aksyonan ni kapitan kay si kapitan lang ang naka-aksyon kay may tao nga kuan niya ng barangay naton.
10: Sa inyo kuan once in unay hanan ang kaubra sa inyo posible sa liwat man sa ina nga October lahaw.
9: Siguro mga matambay na duro ang mga naga ano daw nga wala sang ginaubra bala nga panghalit lang sa pumuluyo sa aton barangay kay dapat tapnaon ginakag monitoron then kapitan lang kag ang mga tao sa barangay amo na lang na ang matag sang aksyon para nga mabuligan ang mga pumuluyo naton.
7: Okay. May damo na Wilson may ari ho si Mel's vlog. Nya ba huugid si Jan Sir Eric, usaman kami dira sang natusok sang screw. Grabe, 9 PM kagadamo sina dira sa natusok nga mga lansang. Kung amo grabe, Gidman Wilson, damo na rin na. Yeah. Mga listener to na katilaw na natusok sila.
6: O si Mel's vlog, nagpabaluman siya di.
7: Oo.
6: Kay gabi sira ang mga, pero kay gabi sira na ang mga vulcanizing, no?
7: Oo.
6: Ahay, no? So maybe it's an eye-opener to the barangay officials. Kaya salamat kaya kagawad Aguilos na may kapasitibis ang niya nga pag-accept.
7: Uh-huh.
6: Instead of defensing, wala defensa kundi ka-warms ang niya pag-welcome sa feedback sa tao.
7: Uh-huh.
6: As a matter of fact, refer niya kay Kapitan, kay Kabaluka, with your respect sa barangay Kapitan na mumanggid na.
7: Uh-huh.
6: Si kagawad, manugid kay Kapitan, kap, amuning mga complaint ha.
7: Uh-huh.
6: Ano, suggest ko, butang tanabi tao sa barangay mabantay.
7: Uh-huh.
6: Tido hindi na normal. Anong pagtanaw sa tao? Daw ginahungod sila yung sa skuhan da kay Five Wilson.
7: Amo na pamangkot da.
8: Oh, sakto gina kay Fidel Jan hungod gid yan sa sko kay ti nagakatabo kon adlaw ay man lang dito milyo pero ti nagakatabo inang insidente dulom eh.
6: Kung gab iguro gid nabuyan nila kag ipay Eric Bla.
8: Yes, amo kita amo.
6: Ang gwa sa nahalit bla kag sa sko. Ala ila niya kay ipay Eric kun wai kung gabi wai ka spare tire mano kada man.
7: Ang lain kag halit na
6: maraning flat kimya. What if kun emergency abing dali mo da kag dali ka?
7: Disgrasya.
6: Tapos ulo basad din makatapak kay mo diya kay ipay Wilson.
7: Oo, oo.
8: So delikado gid kayo kay Fidel Jan kay Mary kag tiga katabo ina gani sa gabi ina kay dulom ina dire na ipipilaman ka mga suga pero hindi ini kasusod
7: nga son anong ga katunok ka ulan sang gidya or tumba-tumba or ano
6: hindi do screw mi nakita ko dio
7: tani pa kita abitan tani pa kita binatan anong ga katusok sa guma nga nga tiba si hindi man hugot gagin butang basi may nawiget
6: lang nawiget lang la so now oy migo ta sa Negros Power naglabay
7: so kay basi bala nang gahalok, taniyog ta bitan sa tornilyo, tani pakita bitan ng tornilyo. Kay basi ko di sa dyan na lubak-lubak.
6: Kaya ko kagi, bang ko hindi bala nagligan to na flat ko.
7: Flat ka, tornilyo.
6: Pag abot ko to, tornilyo, ararado mo manaw?
7: At tornilyo, okay.
6: Diba si nagwigit
7: na si nawigit
6: na wala? Kung pulo na natabuan, abing kagipaberik, pulo na kami, sobra na pulo, insidente, hindi na normal.
7: Di pulo makawigit eh.
6: Ha?
7: Pulo makawigit.
6: Kaya ining ang mga muni sa sige nga labay-labay sa lakyang katindog na kipay berik mo.
7: O, tiko ka mo na itsura, matindog. Paglapak mo sila, mapisik na siya, matindog siya mo.
6: Mm.
7: Tiina siya, basi ibla kay lubak-lubak ang dalan. Basi ibla nagkakahalog.
6: Kaba nang iba niya, style niya doon, tumba-tumba, triangle niya, tatlo ka mga muna.
7: Niya,
6: kita mo ng jackstone nga ginakwa mo na, bla?
7: Yes,
6: na plastic lang niya, pero kung metal na niya, tapos kagid.
7: Kagkutaliwis.
6: Pero
7: ining
6: nagreklamo niyo, ang iya tayo nag-ilis kasi siya gumari, saya flat-flat lang ni. Pero isa to ako niya, nag-ilis kila Rida, kaya si ginya kipay berik mo.
7: Hindi man siya guro bago, kabalo ka kung matunok ka, kang mag-agi sa duta, gakakakas na ng iya nga kwan, nga tuktok.
6: Kaya so, halimuot, kaguro ka na palabot na kay kapitan, kabay pa nga ma-check na lang ang lugar, kag kung sinong nag-obra siya, if ever may ara gidman, untatan ta na kay nga what if karon may emergency ang tawo tapos ulbasa din makatapak sa kabuhat
7: sa Brocky February. Kala, isang ego sa iya kaysa grove gid siyang iya nga guma.
6: Tadlong gid.
7: Tadlong gid sa grove.
6: Tinabaw.
7: Tinabaw ego gid siya tusok gid siya
6: may okay, tani ko diri sa dalom damol di makabato pa na.
7: Oo, sa may spike niya pero ara gid sa grove eh. Ahay. Te grabe ni Wilson na grabe ning imo nga ginpakita subong.
8: Kepara John, kepara Eric, na matayan ta kabukusan nga detalye kay sa ato sini nga Negros Investigative Report kay amo ning ato sini nga NIR sa Sabado, itidan nato ni sila gud may baluan kun na diin gahalin ang tornilyo nga ginalapta diri sa dalan kay Fred John and Kepara Eric.
6: Ginalapta na ba si nawigit? Basi may nagbakal kag na. Ang tornilyo niya kasalakyan yung kun hindi rivet sa ato.
8: Ano na kipa,
6: ano? Ano klase tornilyo ni Kipa Berikman? Rebate sa top kon tornilyo.
7: Ikaw, laban-laban daw, iyasang salakyan.
8: Salakyan, Kipa Berikman, Kipa Berikman, ginagamit mo sa ato, padako sa salakyan sa akong likod.
6: Sige, sige. Kipa Iba Wilson, salamat gid, sige mo sa update.
8: Sige, Kipa Berikman, Kipa Berikman, mangayo lang ko 2 minutes kayo may nagpalapit sa ato, hindi nga isa man ka concern si
6: Tisang. Sige. Sige, sige. Sige, go ahead, Kipa Berikman. Ah, Kipa Berikman.
7: Amutugling ang katuan niya kagay na tuktulok niya, Kamerika mo.
8: Sir, ano ang problema? Ganit na doon pala po, sir.
11: Problema naman, sir, ang amo maladala na sa may puro kabutungan.
8: Barangay
11: Vista Alegre, sa side sang Lumina. Ang mga bubong pala, sir, sang balay na nga dugay na nanamon ginapadangat sa barangay. Nga nagataw sa, ano sir, galapaw sa ilang pader. Titra, nagadugang po sa dugang tubig sa dala namon, nga nga mong dala na, one way na siya. Kung oras ang tigululan, sir, hindi ginamagyan sa mga estudyante, sir. Daw hindi alagyan sa tao, alagyan sa baruto na, sir.
6: Iniinang dala na, public road na siya kung easement?
11: Kung sa actually, sir, pagbakal sa Lumina, gindunit na nila dapat ang samon. Nga dira kami nila pag yun, one way na siya.
6: Guaya road right of way, abi ginatag sa inyo sa Lumina. Kaya may mga tao to sa sulod.
11: So mo na gani, sir, ang amon ginapadangat sa barangay. Madugay na nanamon 2022 pa si Chairman pa ko lang imo.
6: Masuggest kami abi sa inyo sir. Picturean nyo kadto kamo sa office of the building official. Kag kun homeowners, I don't know kun may
7: homeowners.
6: Kung homeowners
7: da. Purok ni guro eh.
6: Kung pwede guro kadto kamo sa homeowners association, di pa ko lang ila attention. Kay pa hindi ko kay pebere kay imo balay di maglapaw atop sa kudal mo.
7: Hindi maglapak sa imo nga property line insider kudal.
6: Kay kung maglapaw ko sa kudal mo, ilain na to yang tagiya mo.
7: Ilain na to ya. Tiyusto ni iya, talang nga tubig dito is dalan. Kaluway
11: mo talang. Sir, sa barangay, kaya actually dapat tani sir, ang concern namon nga gindangat namon sa barangay. Ang barangay, amo ang mga akad to sa opisina sa Lumina, sa diin, matagaan.
6: Gusto man?
11: Sa subong sir, why na? So,
6: may ara ka mo ano? Himo ka mo petition letter, bisar? Kamu tanan nga pumulyo, pirmahan nyo? Tapos ipa-receive sa barangay para may record ka mo?
11: Sir, during sa akong chairman da, at 2022 pa na sir, ginpadangat ko sila nga kompetisyon, ginpatirmahan ko sa pumuluyo. Ginbaton, gin-receive na siya sa barangay. Actually, ginapagita kong copy ko kay may copy ko sina. Pirmado na siya sa pumuluyo. Diyan mo na subong, ang ginapangayo na mo.
6: Pila kabilog ang mga tao kay star na sa lugar nga yes. Galabay da.
7: Correct. Pila ka mo tanan?
11: Mo na sir, mga 140.
6: Okay. Kaya mo ni nga mo ni mo, no? Ano ganit pangalan mo, sir?
11: Nonoy Rotas na, sir.
6: Sir, no, liya mo ni mo ni mo, on. Pabalik na to si Wilson. Ipalabota kay Kapitan Gid. Kag kung pwede son, magyan mo ng lugar nga ginambal ni sir.
7: Lapit man lang na guro.
6: Ara na sa agad, Ilumina, lagyan mo muna na auntie sa barangay
11: lapit
6: hall mo.
11: Lapit sir, pwede na nakatuan.
7: Ate, oh, katuan
6: din lang ni Wilson. Son, balikan mo na lang ang barangay, kag ipalabot mo na nung makuha.
7: Ulay ho na.
6: Plus, interview ka sa mga kabataan, nagalabay kong tigululan eh.
7: Ulay ho na lang nun.
6: Anong experience nila? Ulay ho na talang tsunami man na. Sir, ang amo ni Moon is, i-bridge ka namon sa barangay. And then, i-bridge namon, labuton tang umuner sang Lumina, kag basi pwede na ganing madala sa office of the building official?
7: Oo, nga galapaw siya.
6: Nga galapaw?
7: No, pwede kay titay, may man si Wilson, si Tihol man siya mo.
6: Sige, son, picturean mo to son para may arata receiver son ah. No?
11: Sir, ang amon, hindi pinakamin concern na sir kung paano ma-release plan na sir ang inasiling nila. Nga dito donation kay, ako may dito donation na natani, actually natagaan na na-action kay ang
7: sa barangay.
11: Ang abang po tani, sir, gin ma-provide na sa tani, sir, sang
7: dalan
11: sila tagsang material.
6: Sakto ah. Sino na dapat sa Lumina, i-follow up guro ka barangay na dapat, kailan niya trabaho mo? Okay, kay kabalo ka mo ni dapat, sir.

0: Kag makuha kami sing reaction, i-follow up namon, tubtub sa amon lang masarangan, ha? Sir Nolly?
1: Sige, sir. Salamat,
0: yan. Sige.
2: So, kay Fabric, thank you, Fabric, no? Amon na daming aton, si Andrea, nga matas ang K5, no? Duha kami, login sa isa ka lugar. Diri sa may barangay, Mr. Alegre, Sunan, San Bacolod, K5 Aljan, and K5
3: Fabric. Iulayhon mo lang, no? Iulayhon mo lang. Para simple, K5 Aljan, ang guwasubong ni K5 Wilson, kung di may matas ang K5 kita, ang aton nga programa, Foro de los Pueblos, ano nga yung English?
0: People's Forum.
3: People's Forum. Si Wilson Villena, subong ang guaya, imbis ka reporter, kada mata sa K5, kapitan di kahanginan.
0: Sabi ko, hindi kayo mata, kalimutan sa K5.
3: Kapitan di kahanginan ka.
0: Sige.
3: Idangop kay kapitan di kahanginan.
0: Sige. Son, agyan mo to, picturean mo tong tsura sa mga ginareklamo ng mga atop. Kantuan si Kapitan, and then kuantaman reaction si President sa homeowners. Para mabalansin natin, son, ang aton di wide judgmental, kundi we're just bringing the issue
3: namin sa
0: discussion.
3: Ang Kapitan sa kahanginan, galing kay K5 Aljan, K5 Wilson, kalaba, no? Lubuon ko lang.
0: Ano na lang?
3: Kaha.
0: So, basi-basalala siya karoon na kahabira. Son, salamat ka dyan.
2: Sige, kay Fernand Jack, kay Fremeric, madamang salamat. Ito ang balita ginagunod sa inyo sa kalwa sa Marty C. D3 GTX Coffee Make. Tungkol na ito, si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News.
0: Ang friends natin sa kabakungan, naglagaw siya, si Anabel Santesteban. Nagkadto siya dito sa isa ka area. Kibot siya kung nagalanog naman ta to. Tingnan, bisan di inagali ang tingog nyo, nagalanog sa Raljan. Damo, di ka pamati sa inyo.
3: Kamakungan, no? Damo. Amigo, ito ng barangay kapitan.
0: Salamat kin sa inyo, na sa La Castellana. Kag, dara mismo sa Vista Alegre ko ng balibong kasi gabong tada at lodlaw. No? Mga taga Vista Alegre, salamat sa inyo suporta. Wala lang ni personal, trabaho lang ning amon.
3: May isa ka kumod. Pasahong ka ng kumod niya.
0: Anong kumod niya?
3: Nga, sir, why kung blaka kahingagaw, tanaw sa inyo nga video nga bata nga nahulog. Yan o, abi kay gaihaw ko manok.
0: Ipapost na karon ni K5 Roads
3: si to Leia, sa New Center. Si Leia Manlangit, niya ano, abi kay gaihaw ko manok. Untat niya na ihaw, kung ipadalaman ni manok, kung nakikita ka pa.
0: Hindi na naman po sulit, kinag-silo na kami sa Piyaka segment. No?
3: Si Ma'am Georgie, mo TV yung patada, ari mari mo, ari na siya.
0: Si Siling ni Ram, si Lides, Ma'am, obra na akong barangay, eleksyon na mo. Hindi man, sa kangay sila. But you know, gusto tong reklamo sang aton nga tagpalamati si Nolly, no? Hambal niya galapaw ya sarang ilatop. Ti imagine abla ka kipay. Tani bisa may atop ko may ara ginatawag nga tarog black kipay berry. Ko may maayo nga anong panawagan ni na naton?
3: May downspout ta.
0: Downspout inang tarog sa tarog tapos may downspout padalom bla. Dapat gat pilit nas dingding panaog.
3: Correct.
0: Para nga tisang tanang nga tubig hindi mag imagine mo kung downspout sa karsada niyam tupa.
3: Ti ang dito kita na ang buslog yung tubig.
0: Kaluoy man sa kabata. Ti ko nag-eskwela kada ya. Bisan magpayong kay basi busloton niya sang
3: baskog na.
0: Baskog niya
3: din sa. Kadi pa ko balaya bida ko.
0: Kagtaas.
3: Taas.
0: Ti tapos kay.
3: Dito ka ni kinagalanog tingog ta sa dito?
0: Sa Kabakungan, La Castellana.
3: Kay Anabel sa Esteban. Kabalo kami sa paikot na lugar, galanog tingog ta, bloka din.
0: Boboy, sa liber,
3: sa
0: Boboy, Tiloring, Clonto.
3: Central Market. May isa pag idya, nga galanog tingog ta.
0: Tingyan mo ng timsong ta mo, ang tingog nga nagalanog.
3: Sa Palm Beach, Florida, galanog kita. Si Mami Piranza Julio. Nga diri sa West Palm Beach sa Florida, galanog man diri ka mo.
0: Nga, ma'am, naka-bluetooth ka na sa mga speaker, ha?
3: Binabirada. Kita mo, mas hindi lagi kita. Hasta lang kita sa Florida.
0: Si Ma'am Emmanuel Buenafe, sini nga, pigaw ang signal sa cellphone, pero radio lang, kuya. No?
3: Gamanat man siya.
0: Gamanat man siya.
3: Si Dante Discasino ano ba, ano? Super gini yung K5. Bisan din ka lang yung makanto. K5 pati ano.
0: Chiralay Pinas, no? Gapamati sila subong da, no? Sa may area sang Mansilingan. Salamat gin, no?
3: Tiyan mo ling lahat.
0: Dante Disca, super gini yung K5. Bisan din ka lang makanto. K5 gin mabatian mo.
3: Ito bla ko di resort ni Mayor Dato. Maliko tas to. Masunod sa resort.
0: Kaya subong ka pamati. Kaya gahook up subong gali ang resort, ang radyo ni Mayor Dato.
3: Oo, sige.
0: Kaya subong ato radyo to subong apply mo.
3: Gakip quiet siya.
0: Gakip quiet siya.
3: Ginasalo, anay ni
0: Mayor Dato. Ano ganila itong frequency to?
3: 102.9.
0: No? Ang Mayor Dato?
3: 96.7.
0: Tingala ko sa gana. No? Mayor Dato, salamat. Uy, by the way, Mayor Dato, thank you sa akomodasyon mo sa amon. Na akomodar gid, salamat gid. Si Romar Duran, Rotot Kadlaw to sa area sa
3: Guano.
0: Inigaran. Hector Coralde, how great thou art. No.
3: Ay, sige. Kanami, I like it.
0: Si Ma'am Lily Inting Balinas, gatanaw sa aton, tagi

0: Yugni,
1: Tagaylog, no? Na Tagaylog na.
0: Si Tina Siruano.
1: Tina Siruano, dito na sa Malaysia. Sa Malaysia naman na saya.
0: Galika.
1: Kita mo na mga Malaysia with love na Tina Siruano.
0: Malaysia with love.
1: Oo.
0: Tingog ni President Bongbong Marcos, hindi ako presidente ng aking mga kamag-anak.
1: Dumayo.
0: Ng aking mga kaibigan, ako ay pangulo ng Pilipinas. K5, Itan, larga!
2: Ang kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo.
1: Okay.
2: Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan.
1: Wala pa kang iba, no? Ngayon, salamat. Si Romualdez lang ang ingasuhan.
0: Grabe, no? Hindi ako pangulo ng aking actually speech na gin-take down note na to ng Kipaverick, no?
1: Okay, okay.
0: Ang full sina nga tinaga, nautod eh, no? Nautod din nga portion. Pero, may ginambal dira si President Bongbong Marcos. Ang iya hambal siya, hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas. Sakto man, no? Actually, isa ka version, ginambal man ni President Irap sa walang kaibigan. Walang kamag-anak. No? Amo na ngambal
1: yun. Amo na mga tirada. Si, kuha niya si Noynoy Aquino siya na, kayo ang boss ko.
0: Noynoy Aquino na.
1: Amo na mga tirada yan.
0: Ti, actually, tiara naman nakita ta na ato mga wala pa malagas, talagas na ginapailan ng kaso. And the moment ka nag-deliver si President Bongbong, makita mo bla. Gabanta ko, guro, grabe ang ipit sa pamilya. Kasi hindi na kano, ato ni, amo ni. Tigaling, guro pa din dugan ni Bongbong Marcos, ni President PBBM. Nati sila nga, I am the President of the Philippines. Hindi, kaya presidente lang sa pamilya ta. Guro, grabe ni nga hadol, kagipaberik eh. Iti pamilya mo ni mo. Iway ka mahimo. Tanungon ta ko na nung dangtan, ma-prosper bala ining kaso. Kagkaroon kay maipit si Speaker Romualdez, former speaker. Makanta man siya yan, kamasi along mayo na eh. No? Ano yan, ikanta yan sa niya. Ano yung balantayan?
1: Kung mag-state witness man siya.
0: Ha?
1: Huwag naging dakpo ni.
0: Kung tanan sila mag-state witness, di siguro ang tanan na lang ang mga akusado, puro ng pamuluyo. Yeah. Tanong dangtan. But you know, na-feel tang sinceridad ni Marcos on that particular line. And, amulo na. I don't know ano yung kausa ni Senator Tito Soto nga huwag sila nag-attend.
1: Ngago. Amo nang ginasulbar subong.
0: Ano ang kausa ni Bam Aquino nga wala nag-attend?
1: Kag ni Ping Lacson.
0: Ni Ping Lacson.
1: Oo, oo.
0: Ano tabo man?
1: Nga wala siya nag-attend. Amo nang wala daton makwanda.
0: Kay subong, ginatanaw ta mga ka-K5 in the next few days or few months, malupok naman ang investigasyon sa Pasig, ato balang Pasig River Flood Control.
1: Oo,
0: no?
1: Oo.
0: Atong party sa Southeast Asian Games, ang ginimo blang atlet Velades.
1: Inaya malupok na ang lain, dahil nadala si Ben Season? Basi kalimta lang na ito?
0: Hindi. Ang matabo dere, hindi ayan, ang tao, subong ang duda niya, klaro naman mo. Lagson si Cayetano. Lagson si Cayetano because, grabe man siya mo. Supporter GCS ni BP Sara. Kaya kung tanawunta nga ito mga senador, we voted our senator on the premise that we will protect the interests of the Filipino people. Pero siling sa mga aras kapian kami, K5, manihi, manamon sa mga muamo, niya kaya mga kami niya. Pero tingang balas ng tao, ang ibutot ang senador, why nagaliaga protect sa interest na subong? Kada senador subong may boss na.
1: Di ang ambal ganin ni Robin Padilla, nga tani, wala lang siyang ginapinan. Pero doon hindi pwede.
0: Hindi amo niyang, you know, the isa ka bagay nga daw may juicy cut si Robin, Senator Robin. Kaya amo niyang balya, niya ka mo sa prosecution. Dapat hindi ka mo one-sided. Kaya K5 Eric.
1: Hindi na pwede.
0: Bisan sino nga grade 2, section 11, kabalo nga akong nag-akusar sa imo. Alangan man nga balansiyon ko pa, akusasyon ko sa imo. Kundi tanan nga sala mo, mong itira ko sa imo.
1: Alang-alang man ba ko nga, nga ako yung prosecutor pero i-fair lang natin na itong sinabi niya. Ito.
0: Hindi na iya. Pwede. Oo. That's why damo gito. Ang yun ang mga lawyers bala, dog para sila, dog kausik sa chimpo nga muna nga klase na. But you know, we just respect kaya Senator Robin, kaya na iya. Pero, you know, bisan isa ka high school senior, high kins, hindi. Kung dupras lang sa debate, kagipay-berik, if you are on the affirmative side and the negative side, natural, dipensahan mo kung anong proposition because you are affirmative.
1: Correct.
0: Kung negative ka, you have to destroy the proposition.
1: Yes.
0: Amo mo na sa kaso, if you are a defense lawyer, you have to defend
1: your client
0: at all cost. At all cost. If you are the prosecution, you have to persecute
1: the client. The defendant by all cost.
0: Di ba? Karumambal kay mo muna. Di kibo kita niya nga. Ikaw mga kusar, pagkatapos mo balansi yun mo kaya?
1: Kanami, kibla kayo pagpagambal ba ni Senator Robin Padilla? Kung di ba mga tao na sa likod nga kaigo sa kamera? Kanami, blasing ilang ang mga facial expression.
0: Gano'n sila?
1: Galungo, nga lumayuhom, nga lumalumpat, nga magwas panit.
0: Well, sa ato nga makauturan, kayo ang boss na mo ni Kipay Bering.
1: Isa pa na.
0: Na, hindi ba?
1: Isa pa na.
0: Ano man ang dangtan sa ato nasyon? Kita man kisa may papel nga ginimo, di kita man nagboto sa mga leaders.
1: Yes.
0: This is a lesson to all of us.
1: You get what you deserve.
0: Oh, kita man yung nagbutang sila, that's why hindi ta kinanglang magbinasulay din.
1: Yes.
0: Kundi ang pinaka the best kay Mon is be careful na sa sunod. May election man.
1: If we learn
0: our lessons in the past, sige. Importante hindi ang past, ang hampas.
1: Damo naman na nag-ibis niya.
0: Salamat sa inyo pag-upod. Kabay pa, ha? Nga maka-learn kita sa atong leksyon.
1: Yes.
0: At the end of the day, ang imo desisyon, kagang imo aksyon, may konsekwensya ka na pagkabatunon. Another day,
1: another FDLP.
0: Sa pangalan sa mga technical partner upod kay K5, Rangel Alcantara, kag K5 Ethan Sarmiento with our CEO Dr. Ramil Uy. Ako si K5 Elgin Castani.
1: Ako naman si K5 Eric Tenere.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye. K5 News FM.

o pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramirez.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Superman for Men.
10: Gawa sa maca.
9: Isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavawaska.
9: Epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido.
9: And treat sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
13: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
14: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragay po ng pain.
15: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
16: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
14: Hindi lang gani carots.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
14: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
13: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
13: Siling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
17: Basta.
13: Ano na yung interval?
12: Maedukar ka pa.
13: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryanta, karon ano balang ipikto kung kulang ka sa tulog? May mga kauturan kita balang permilang kulang sa tulog. Nagatrabaho kong gabi. Ining sigi-sigi balang kakulang sa tulog, makalain sa lawas? Kagpaano makabulig si DTX 500? Kaupunti sila karong diskusyon ng aton CEO si Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
0: Sa tanan aton nga mga suki nga atagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang tanan nyo nga mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pa.
14: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod, makapahuway. Ang tawo subong man, ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kahanginan o maisda sa kadagatan, tanan, nagakinanglan sang paghuway. Ano bala ang nagkakatabo sa lawas kung kulang kita sa paway, Dr. Ramil?
0: Sobra kadamo sang nagkakatabo kag malain nga matabo sa imong mga vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imutulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan paway. Bisan gani ang salakyan kung sigi andar 24 oras, di syempre wala untat biyahe, di dasig na gubai bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pa huway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress. So wala na time ang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom DTX 500 kag may TC kadadlaw. Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imo nga selula kag sa imo nga mga tissue. Sa mga nagapulaw da kag kulang sa antioxidants, di wala iya gainom DTX 500 kag may TC, yari ang matabo sa imo kon permi ka kulang tulog. Number one, memory issues. Nami man sa mga palautang. No? Nagapiga ang imo nga memorya bangod sa kada tulog sang tao, nagapurma sang connection ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Tingala ko damo gid ya nga kwad, gabilin niya impormasyon sa ano sa uto ko kay grabe patulogon mo.
14: Kag DTX.
0: Ginom pa DTX 500 kag may TC.
14: Yes, ang pagpulaw dok ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, hot-tempered, emosyonal, kag sa ulihi basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression kag basi maghikog pa.
0: So nagapigaw ang imo nga immune system sang wala tulog. Kita mo Sir GP pag kulang ka tulog daw hilanaton kapag kaga.
14: Gani,
0: lain matyag mo, no? Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Initanan sa list lang nga pigaw ang imo nga defense system bangod sa kakulangon sang tulog. Amo na nga gina-advise gid permi sa naga trabaho kon gabi, no? Inom gid DTX 500 kag may TC agud nga mabuligan pa kusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
14: kwan? Shift. No, graveyard shift.
0: Graveyard no. Shift, no? Mga gapulaw.
14: Kapulaw.
0: Yang may TC, isa ni kaalkaline nga vitamin C nga magaboost o nagapakusog sang immune system agud may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bacteria kag viruses. So mga graveyard shift kag mga security guard
14: na nagapulaw.
0: Driver, importante gininimo ang DTX 500 kag may TC.
14: Kalaban ang baladok nga nagatrabaho sa call center, nagatambok. Abi ko gani kon gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Daw suli ya dokaw nga gatambok ang iban.
0: Hindi bala hambal ta Sir GP nga kung kulang ka sa tulog apektado imo brain, gapigaw imo memorya. Hindi lang amo sina Sir GP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA. No? Ang GAMA, aminobutyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kon ang kagutomon kag kabusugon sang tao. Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal agud nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulak ka, ini again ang apektado. That's why bisan busog na, namit siya punkaon. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imo nga ining gitawag pagkontrol sa gana mo, inom giga DTX 500 kag may TC kung nagapulaw ka mo para hindi ka mo dalagko sang sagay kaon.
14: Low sex drive. Uy, gapadula gali isang gana sa sex ang mga nagapulaw. Si engineer way gini gapulaw guru mo.
0: Wala inami tulog na niya.
14: Bot silingon, pala tulog gid ka agi kuya gali, no? Kay sulbang gana ko. Kami engineer.
0: Kay gana TX 500 kag may TC Sir GP, mamo na nga premiado ang imo nga gan sexual appetite.
14: Abaw. Nagapataas magali dok sang risgo nga mag heart disease ang permi pulaw.
0: Yes, including inflammation, paghubag kag ang risgo sa magka diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas. Kag kun sobrahan sa pulaw, kapin pa kun habitual na, permi na lang wala tulog, posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun hindi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog, kay may insomnia ka, sige hainom lang ang DTX 500 kag may TC. Kay makorek lang na niya. Ang D-sugar, sugar cane extract sang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampiyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag may TC agod healthy ka per me.
17: DTX 500.
18: Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
17: Mag DTX 500 na.
18: May ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
17: DTX 500.
19: Ilay-lay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
20: Saan nag-inom ka? DTX 500.
21: Di na nalasubong imo sugar.
19: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
17: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako galay sa Abigail Loser. Sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
23: Pagsubong ka namin sa akong paminsara.
17: Mighty C.
18: Mapalit sa mga butika.
24: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: San Jose Antique. Wantiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
18: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
18: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
25: Informasyon sa ikaayong lawas.
14: Para sa mga dugang pang health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakos ang skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagkakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi isang skin cancer. Dapat, kung ang trabaho mo pirmi nagabulad sa initan, kinahanglan may protection ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, pirmi init, mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ni ang makapasiguro sa imo nga hindi kagidya magka-cancer. Magkabuhi isang malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
0: Amo na nga ang kahoy kag ang dahon.
14: Uh-huh.
0: Wala cancer kay ginputos na sila sang antioxidant.
14: Gusto.
0: So para ba transfer na kaunon man.
14: Kaunon.
0: Like sa ginahimo naton, ginom ta DTX 500 kag Mighty C because antioxidant na nga from the plant sige transfer sa aton nga lawas. Kung longevity lang man ang transfer GP o kun ini pagkabuhi sang malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang Spain ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yang gakapatay matigulang. Balo ka kung ano ila mga secreto sir GP. Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo, no? Fresh vegetables kag olive oil. Grape wine kag steady parts ang ilang diet. Simple man lang secreto sa pagkabuhi sa malawig ah. Ti simple fresh kang hangin, wala stressor boy.
14: Mm-hmm.
0: Gulay, utan, prutas, di healthy fats kag exercise. Kung summarize tapagid, ang nagapalawig sang kabuhi amo ang gitawag, siyempre, less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant salin sa prutas kag utanon. Di kung antioxidant lang man ang inyo ginapangita, pero may namo ginabalik-balik di. Nga, ibagid kung pala inom ka DTX 500, ibagid kung pala inom ka Mighty C, kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sinisay mo. Pero may namo ginabalik-balik pag nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C, daw nakaka tao nagapulo tumtum 15 ka klase nga prutas ka gulay kung nakainom ka sina. Meaning pa kung damo gid kaya antioxidant nga ginainom, ti layo kaya sa mga problema sa kurason.
1: Problema sa kurason, no? So ang pag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Alkaline vitamin C kada adlaw ang nagaprotekta sang mga selula sang aton nga kurason agud ini ang indi madamin sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa kurason, Sir JP.
2: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang Mighty C ay ang pagtapna sang oxidative stress, kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni gani sang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra na ang oxidative stress, ini man nga oxidative stress and free radicals, amo man ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So kanan nan may balance, that's why gatumalta DTX 500 kag Mighty C adlaw para matapna ang excess free radicals kag oxidative stress nga indi nakalanlan sang aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX 500 ka adlaw, mag Mighty C ka adlaw para matapna ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
0: Te, stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa gitawag oxidation. Te, hindi ganyan malikawan, damo stress sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
3: DTX 500!
4: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag DTX 500 na!
4: Masamihin ni kapalatian?
3: I-DTX 500 muna!
4: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
3: Mag DTX 500!
4: Agud maging mas hubid sa itad ang itsura!
3: DTX 500!
5: DTX 500!
21: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
26: Imong blood sugar test.
21: Kina tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
26: ilan na lang imong blood sugar?
21: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500.
25: Informasyon sa ikayong lawas.
26: Daw pariyo lang na nga kung hindi mo malikawan ang stress, hindi mo man malikawan ang tupad mo kung baho ang ilok.
0: Ragoy.
26: Damo sa nagapaligo, pero daway lang yapon ligo. Kay hindi DTX Beauty Soap ang gamit.
0: Wow. Oh.
2: Kay sala ang habon.
26: Sala ang habon.
2: Hala ang habon. Dapat ang habon mo, DTX Beauty Soap, may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga kapabaho sa imo lawas. May ara manini nga pa-pain, nga linsa papaya nga gapaputi sa imo. Tanaman nyo sa GP, hamis. No?
26: Yes.
2: Hamis. Gapula-pula, kaya ang habon sakto. Ha, ang habon puno antioxidant kay may DSE nga makita ni man sa DTX 500 ari sa habon. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate sa imo.
0: May habon ka nga naga-protekta sa imo panit.
26: Uy,
2: may ga-detox pa sa imo skin cells.
26: Direct antioxidant sa skin.
0: Ga-protection, ga-tinlo. Ga-patay kagaw, ti din ka pa DTX Beauty Soap.
2: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag DTX Beauty Soap ka, parisan mo sang kampiyon, Doc Sam, nga deodorant. Anong deodorant ta, Doc Sam?
0: Tungod sa kadamo, user sang Klinika Diopresh.
2: Gabi.
0: Ubos mo, meaning pa, damo gid baho ilok. Oh, hindi gali. Damo gusto nga maghamot kan ilok. Okay, sa lawa. Ami ko damo bawa ilok.
1: Oh, protektado ka, Sir Boy. 42 oras, Sir Boy. Basta naka-klinika, Diofresh ka. Kaya yung extra virgin coconut oil sina, Sir Boy. Amo na nagapatay sang kagaw.
0: Pag wala ka bawa ilok, meaning pa naka-klinika, Diofresh.
2: Okay. Anyway, no, ang klinika, Diofresh, may tea tree oil, may VCO. Ang VCO, kaya tap na on mga mikrob yung nagapabaho si mo ilok. That's why ang klinika, Diofresh, hindi lang niya deodorant nga ginaplasan, ginapahamot. No, ginapatay gidya ang cause ang pagbaho sa imong ilok. That's why it gives you longer freshness, 48 hours of freshness kung ang imo deodorant Klinika Diofresh deodorant, Doc Sam.
1: Pero kadaga, Sir Boy, nami gid magpangapi painit sang aton nga chan, pero nami ang healthy coffee ang aton gamiton, no? DTX sa coffee mix, no? Samtang nagahigop kasi ni nga kape, Sir Boy, ginahugasan, ginatinluan ang imong selula. So hindi magtigulang selula. Hindi kita magbalatian basta ang kape naton kampiyon, no? DTX sa coffee mix.
2: Amo na sakto, Doc Sam, start your day right. Dapat ang imo coffee DTX coffee mix. Pero Pero kung may budget, no, kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mag DTX Premium Coffee ka, ang pinaka-baskog klase nga kape. For me nga, duha ang super antioxidant, may ergotionine, ngalin sa gano mushroom, the herb of immortality, hambal sa ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by... Ano ginihimo sa ergotayunin? Ginahugasan, ginatinloan ang mga usado ng antioxidants ng lawas like vitamin E, vitamin C, ginirevive ni ergotayunin nga makita sa DTX Premium Coffee, may DSE. Nga so, pinakabaskog. Yes, Dr. Mil.
0: Nami ang DTX Premium. Kung may budget ka man lang, DTX Premium ka.
2: Kampiyon.
0: Bakal ka, bakal ka gani sa mga mahalalon nga kapida sa mall, ina pang DTX Premium, makabarato lang. Barato. 20 to 25 pesos goro sir boy ang isarp.
2: Correct.
0: Pang kape nga ra sa gidagan pero ang iya sugar stevia.
2: Stevia.
0: Oh, natural.
2: Diba? Kasi timplahon pambis ka magbanjing ko,
0: sir. Pero kung gatipid ka ti DTX ko ani. DTX ko mix. Damo na ang nadik.
2: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee. Kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo abang gapangapi ka din kapakita kape ha nga gapahubin si mo. Amo ni ang DTX Premium Coffee ang paborito sa mga health conscious people.
1: Yes.
2: Kasi lain yang
1: ang iban sir boy but dayan magtulon sang ditribayo sir boy. Ginapuga na lang nila ya sa kuan sa ila kape.
0: Ang iban man ang kuan lang DTX 500 capsule, ginabutang lang sa kape para sabay na lang tanan.
2: Boy, kampiyon may MCTs ka na, protektado ka na kontra virus ka.
0: Wala problem ya kung ihalo mo DTX 500 ka capsule tapos pugaan mo ditribayo, wala gid problema sir boy.
2: Extend my maka, may kalabuwas ka. Ini nga mga imported Peruvian herbs gapan nami isang imo blood flow kun nami ang blood flow mo nami ang delivery sa minerals vitamins sa imo selula nami man ang paghimos sa basura sa imo selula mga carbon dioxide na mga waste product pangkwaon at tanan ni extend panghaboy no pagwaon sa lawas pero ang blood flow amo ni ang sikreto nga nami ang flagpole nami ang kayod sang backhoe mo kung ikaw naka-extend supplement, no?
0: Siyempre, importante da, kung ga-extend ka nami man nga dugangan pagid nimo sang nami nga gitawag blood circulation.
2: So, pamasahi ka!
0: Pamasahi. At least, damo bla naghambal sa akon nga gusto ka hindi ka dali magtigulang. Dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation. Mapamasahi ka. Either ka isa or ka duha sa isa kasimana, sir boy.
26: Correct. Importante ang touch therapy,
0: no? Kag ang mga kuan niya, mga ano na, mga
26: points
0: bla kaya niya mano
26: pressure points
0: makabulig ang pagpamasay gamit ang siyempre permi na mo na ginabalik-balik ano gani aton
26: bag DTX herbal oil
0: ma-DTX herbal oil la kami kay basi
1: baguna
0: kay taka na mito sa saka blood juice kay ginapiki. Basta dugay-dugay mo naman yung pikiyon bla
2: herbal oil ha DTX herbal oil
26: mga pilian lavender, pero, kag lemon.
0: Pero kung makasigurado mo, bakal gid ka mo sa mga legit nato nga mga reseller, legit nato nga mga butika. Kag siyempre sa aton nga mga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga mga product center.
26: Alright. Paano mabuligan ni D3Bio ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulueta.
6: Talk ni Doc!
2: Thank you, Sir JP. No? Subong adlaw, tunanta, paano bala makabulig si mo si D3Bio, si Clinica D3Bio kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy! Mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
0: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
2: Oh, dugay-dugay ihi.
0: Kay kakadisturbong tulog mo. Especially kung kagabi yun na sir boy mo.
2: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka, ay basi dako na ang prostate mo. Paano wala sa Klinika D3Bio makaipaiwas imo sa pagdako sang imo prostate Doc Ramil.
0: Oh, nabalaan na to pag prostate problem, disturbo gid sa tulog. Sobra ka tatlo nga magsigi ihi panahon sa gagabion, dako na nang problema. Isa sa mga rason nga nagka prostate problem is hormonal imbalance. Nga gaka hormonal imbalance tungod kay kulang nakasang healthy oils. Nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
2: Lain.
0: This is the time nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3Bio. Pagpalainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy. prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia. Ang pag-enlarge sa imong prostate. Kaya once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
2: Correct.
0: So, isa sa mga rason nga ang naghubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya ditribayo, nabalaan na tong ang ditribayo is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3Bio. Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imong inang hormonal imbalance. Mm-hmm. Wala naman ibang rason, sir, buhay mo.
2: Correct.
0: Mm-hmm. Nga pwede nga maghubag imong kan hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
2: Walang ginang cause, no? Mm-hmm.
0: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least, di magdubo tatlo tub-tub anom ka mga soft gel sang D3Bio imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
6: D3Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas na tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio with Physio.
7: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta subong normal na gid.
6: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
8: Malakas, mga butika.
6: May DC.
8: Ang alkaline. Nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Efektibo.
6: May DC.
8: Mapalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
11: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
27: Iloilo City.
11: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Roa City.
27: Atubang sa PLDT McKinley Street.
11: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Calibo.
27: Refentor Building. Osmeña Avenue.
11: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: San Jose Antique.
15: Wantiong Building.
27: Barangay 8 Bagumbayan.
15: Fronting kay Sano Mall.
27: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
15: Kulasi.
27: National Highway.
15: Kilid sang LBC.
11: Klinika de Alternativo Medicina.
27: Kabangkalan Branch.
11: Located at ACM Building.
27: Texas Street,
11: Corner Bread Box,
27: Kabangkalan Public Market,
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Sagay City,
15: Radyo Bandera Compound,
27: likod sang Pag-ibig Office,
11: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Bacolod City,
15: Ernai Street,
27: fronting Paglaum Sports Complex.
0: May mga herbal tip taga juice tip sa mga may amo na ang problema, sir boy.
2: Oh.
0: Like, you can have your tomato juice.
2: Kamatis.
0: No, one half glass two times a day before meals. Because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate. While you are taking your D3Bio, mas dasig siya mano.
2: Ma-absorb na nan, oh. Mag-correct, no?
0: Di na ka kinahanglan magpa-opera.
2: Nan, no? Iwasan ta ni ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-klinika D3Bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, ini siya kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo ang baldokramil. Ang lain pa ni, why kaga perform mayo, no? Kagahon, ginapakdol ka man sa kasawa mo, kay pigaw na ang imo sex drive. Kita ko ng imo prostate.
0: Siyempre, may inflammation nga gatabo mo.
2: Correct, no? Tiinitanan-tanan, ginakorek ni Klinika D3Bio. Paano? Si D3Bio may ginatawag lauric acid. May mga ara man siya gani, mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini, ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano niyang 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dihydrotestosterone. Tining
0: ang dinero. Ang rason nga nga gahubag.
2: Gahubag. Tining dihydrotestosterone ni magdamo ni amo ni gapahubag sa imo prostate. To kung gatumat ka D3Bio sa Klinika D3Bio.
0: Ginakorek niya inang hormones.
2: Ginakorek niya inang hormone. Correct na Dr. Amin. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis. disease o benign prostatic hyperplasia or BPH, no? So hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni Klinika Ditribayo, pati si si Manoy ginabuligan man para makaiwas sa
0: prostate. Kung palangga ni mo imubana nga layo sa amo nga problema, hindi disturbo iya tulog, di man ka madisturbo, painom mo Ditribayo. Pero kung hindi na palangga ni mo imubana, hindi na paim na.
2: Tawa.
0: Paim na Ditribayo. Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang mga parents nga may mga amo nang problema, paim na Ditribayo. Para nang wala pa bala inakabalatean sir boy, kung painom mo na, kag ari pa yung pinaka the best, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka. Nakainom Ditribayo.
12: Ditribayo, ganikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulamas, tapos magtrangkaso, mag Ditribayo ka. Ang Ditribayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. Ditribayo, Ditribayo with physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan tungod sa Ditribayo.
12: Ditribayo, ang Ditribayo, yung may physio, ang physio, yung may Ditribayo.
0: Dugang ang mga health, health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sang Ditribayo. Termina to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, bila sa Ditribayo, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo dyan, kaya pala inom ka Ditribayo, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka Ditribayo. Because ining mga probiotics, amo ning responsable nga himo sang mga nami nga hormones, mga happy hormones, sir boy. Serotonin, dopamine, no? Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakitaan nga kaya mag-regulate sang hormone nga oxytocin.
2: Payo pa sa kaon oxytocin mo, ha?
0: Hala? Para na nga nami ang gitawag imong positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng Ditribayo, wala ka problem sa gitawag imong mudo, imong emotional health, tungod sini nga rason.
2: Di mo makita ang epekto sa Klinika Ditribayo and probiotics, no? Grabe gid ang kombinasyon sa Klinika Ditribayo sa probiotics, no? So, di mo makita nga ang imo mood, ang imo mood, ang imo cognitive intelligence, ganami kung gausal ka sa Klinika Ditribayo, Doc Sam.
1: Kung ikaw, Sir Boy, stress, no, siyempre malikawan ta na tungkol sa ginatawag kadamuan sa probiotics sa aton nga chan, no? So, ang Klinika Ditribayo, ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta, Sir Boy, no? Nga umunang kabangdanan sa osteoporosis, no? Hypertension, no? Ang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, no? Depression, no? Pero kung naka-Ditribayo ka, Sir Boy, ining cortisol hormone, nag-nubo. Kaya ang Ditribayo, may arasa sa ginatawag anti-stress activity, no? May arasa sa ginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no? Nga arasa coconut virgin oil, Sir Boy. So, malikawan naton ang stress kung naka-Ditribayo kita.
26: Why isang pinakasabad nga balay, kundi amo ang asawa palawalwal, palakig, palabinghal, pirmi ka pinangakig, oh, gamo ang balay ko na mo ng asawa, abiri galuhin nyo na Ditribayo. Kulang na sa Ditribayo. Nga, ang Ditribayo nag-promote sang absorption sang magnesium. Kaga ang magnesium, amun e nag-stimulate sang GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagaparelax sang aton utok, nagapakalma kay misis, nagapastop sang walwal ni misis, gabuot si misis.
0: Okay. So inom gid Ditribayo kay nga grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong ulo pagkadto sa imong til, halin sa imong baba pagkadto sa imong tinaing. So damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw ka gainom Ditribayo.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon kay Stas.

0: padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ate, sige Choy, ayaw ulit Choy. Ngari ka di ka tambayaw.
2: Kay Tidiria, malingaw ko di sa mga istoryas palibot eh.
1: Ba siguro ka pa nila ka di sa mga uyabay nga gakadlanay nga daw tokmukag punay.
2: Ay, aba! Ay, hindi. Wala.
1: Oo, man, Choy Borog. Ba siya ka pang lingling ka di sa mga uyabay, ha?
2: Ay, hindi nyo kuya pagpariusod sa mga ginahimo nyo di, ha? Ah, buta na kamuya.
1: Sadya, no?
2: Wow!

0: Oy, budat sa din sinuli.
1: Ato sa pantalon.
0: Ano? Di ano itong inay mo yan?
1: Daw gamiting man to siya.
0: Sino niya ka istorya?
1: Mga isda naman.
0: Agoy. Ano nga bal niya?
1: Ay, mga isda, hindi ka mo magpalayo, ah. Importante nga balan ta.
0: O di anong sabat sa mga isda?
1: Siyempre, wala.
0: Aya.
1: Pero abi mo, naglukso ba lang isa ka isda pagambal ni Noli?
0: Agoy! Basit na gambal lang sigurong isda nga. At indas lang ko ha, mapuli na ko.
1: Abi mo, si Noli, na si Loli pa yung nagsilinga salamat sa inyo mga opinion.
0: Aga! Dumay barangay assembly sila gali. Sa may higad, bye-bye.
1: Abi mo sang uli nagambal pag sinuli.
0: Ano kuno?
1: Sino sa inyong gusto mangin kapitan sa mga isda?
0: Ote, ano na tabo?
1: Ang tanan ng isda naglangoy palayo.
0: Agoya. Uy, set kini bla sinuli mo.
1: Pagkatapos nagbabay naman siya liwot.
0: Para naman to kay sino?
1: Alangan man sa mga manok kundi sa mga isda. Nagambal pag yung sinuli nga. Bukas naman liwat aton meeting nga. Dalaan yung mga hipon.
0: Hala! Sadya-sadya ino! Hala!

Wow. Doso tabon pa ko sang duha ka mga bata ba? Daw tripan pa ko yan nila. Gatambay lang ko diya sa plaza, pasibangdan pa ko nila yung agapang lingling. Ay aba. Bo ka mga tuntogid, ka mga tuntogid ning si Kulatoy kay si Bungkoy blamo. Ang ila ginahimo ya daw, ipasuli pa nila sa akon. Ka mga tunto sila ba? Ako pa yung pasulian nila sa mga ginahimo nila di. Gatambay lang ko diya. Agod makabati sa mga kampyon nga mga istorya. Ila binagid sa love life, pangabuhi, pati na sa kaluwasan na. Ayabaw. Mahulat lang ko diya. Hasta may bago naman nga tupik ko ha. Dire lang ko matambay hasta nga magpululuti ang mata ko ha. Kay tikon panit kuya na wala na naging chance magputi. Ang mata ko may chance pa ya. Sadya-sadya ino.

0: Boy Ramon.
1: Yes, Boss Rocket.
0: Ano naman ang iistorya mo sa akon?
1: Amo ni Boss, oh.
0: Mm.
1: Ano ang opinion mo sa mga estudyante subong sang sa aton panahon?
0: Daw seryosong pamangkot mo.
1: Oo, Boss. Kiti, seryoso man ang topic ko, eh. Yan masaling mo, Boss?
0: Sanguna, Boy Ramon.
1: Oo. Oh.
0: Pirmigid ginapanumdom sa akon sang mga ginikanan ko nga.
1: Ano?
0: Bahala na, hindi ko magkunurol. Basta hindi lang ko makapamuson sa shorts ko. Hindi bala? Amo na pirming panumdom sa aton mga ginikanan?
1: Oo, Boss. Kaya nga, Boss.
0: Ah?
1: Kaya hindi ka gadya malimtan sa mga classmate mo yan?
0: Laban-laban, hindi ko nakapamuson ka sa shorts mo. Hindi ka gadya malimtan, Boy Ramon.
1: Abi mo bala, Boss?
0: Ha? Ah?
1: Nalipat na gani ko sang valediktorya namon sang elementary.
0: Oh, nalipat ka na kung sino to?
1: Oo, nalipat ko, Boss. Pero ang classmate ko na kapamuson sa shorts, Boss, hindi ko yan malipat.
0: Ay, tuod, no?
1: Ang ngalan to sang classmates namon nga nakapamuson sa shorts, Boss, Michael to bala mo?
0: Ha?
1: Oo, Boss.
0: Sa amon sang una, Boy Ramon, may namuson man to.
1: Sino, Boss?
0: Rowena, ngalan niya.
1: Ah.
0: Pero subong manggrano na siya.
1: Galing bisan, ano yung kamanggranon, Boss? Hindi kagadya malipat si Aya, Boss.
0: Oo, hindi ko malipot kahit di nakapamuson to sa shorts, eh.
1: Ah!
0: Oo, pero subong balala, inagidyang panahon, Boy.
1: Amugit, Boss, eh. Damo niya baskog ang mga estudyante.
0: Kagdamo na estudyante nga nakapasar lang sa elementary. Pero niigapon ka balong magbasa.
1: Hmm, basi ka, Guro, Boss. Amon ka man sa una, eh. Sige,
0: Guro. Wow, Boy Ramon. Hmm? Magsabay ka pa sa akon, basahay. Palumba, tabasa.
1: Boss?
0: Ako, Guro, ara na sa glossary. Ikaw, Guro, harap lang sa introduction.
1: Ah, sadya, no?

3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bisgang pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka.

0: It sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mamahal sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
2: Mamahal sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
1: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
1: TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
8: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatyan, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
2: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops. Ato-ato ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift,
23: OT,
24: Breadwinner.
23: Deserve na deserve nyo mag-Danduay Light.
0: Masarap inamin, suwabe ang hagod.

0: Angelina, nagkakaon ka na?
1: Wala pa. Ikaw yan.
0: Tatlo pa lang ka busy sa bungaga.
1: Tatlo? Haga pa lang na.
0: Warm up pa lang na.
1: Te, ano ba mao mo?
0: Isa ka plato nga kalokalo ha. Dua ka itlog, longganisa, kag isa ka saging para healthy kuno.
1: Ang saging lang ang healthy sa ginkaon mo.
0: Te, believe ka man sa kunay.
1: Nga! Nga, ama, believe kid ko, pe.
0: Kaya ang ginaimo mo, maimo ko man.
1: Pero, amogit man ang ginakaon mo sa bungaga, ha?
0: Hindi ah, storya lang tiya. Kitilawan talang kakon, gutomon ka o hindi.
1: Kistorya ka palang gani, dunga takam-takam na ko magkaon. Bauta niya, ginpangambal mo ako na lang nagkaon pa.
0: Ala, grabe ka gitbalaya. Pag-abot sa pagkaon, no?
1: Ano nga, Biki, kinunahan mo ko eh. Ano paging gutom ko dayon?
0: Na!
1: Tani, wala ka na lang nag-story ang party sa pagkaon. Ano pa, nagdoble na lang gutom ko ya kay.
0: Hala, sadya-sadya, no?
1: Yeah!

Ba? Tola di ka pauli si Erjan labalaban ba? Nalingaw gito gorong animalya mo? Wala gito siya kadumdum magpuli ba? Ano, maupod na lang sila gorong, maupod na lang sila gorong aduan ni Toto, dako, bot, kon? Wah! Ay! Dugay lang kumamati radio. Kibasi mabad trip naman ko sa mga anchor nga sotab. Manang isa karan ko anchor nga si DJ Borjok may gina-endorse sa nga Nervous Energy Drink. Pag meron nga ito, palagi kang salo. Mahilay-hilay lang ko di ah. Kagulaton ko lang ang pag-abot ni Erjan Labalaba Pizza. Kay pag-abot niya, suguon ko siya nga magtigang. Timangita ko rin sa lodanon nga libre ah. Maminsar ko di anay kung anong pwede ko mahimo. Samtang ako lang di isa. Mayo pa ko rin mga bakway, no? Nami magbakon, ikaw lang isa eh. Mabak, mabak, baktolog. Sadya-sadya eh, no? Wow!

0: My son, Jupiter.
1: Ano, Daddy Bantol?
0: Wala ka na inog pamangkot pa?
1: Wala naman, Dada. Daw okay naman ko, ah.
0: Basi may nakita ka naman nga problema diri sa aton barangay, diri sa Kalye 5.
1: May maabot naman ko nung ayuda sa barangay, Dad.
0: Ati pusa naman, eh.
1: Wala pa gani kaabot, Dad, pero dami plano na sila, Dad, nga kung paano nila tiwasan.
0: Ati, amugin man ang dapat buhaton, Taday.
1: Mahita ni Dad, kunara ka na, Dad. Para katilaw mata sa mga palapaway, eh.
0: May chimpog ita, Jupiter. Ila pa subong, ato naman da son. Weather, weather lang, Jupiter.
1: Tihalahadad, ah. Para ato naman chimpo, ah.
0: Daugun taanay ang eleksyon. Kay ang kwarta magasunod lang na iya.
1: Sa eleksyon, Dad, makapital man ta kwarta pa makalbuto, ah.
0: Matik na ina, Jupiter. Mamakal tabuto. Agod nga kung makabakal tabuto, malaba kag magdako ang akon buto.
1: Hala, sadya-sadya, eh, no?

0: Susun dapat din sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubit sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week. At namigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: Una.
3: Pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
6: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
7: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter, pirmi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalin Capsule, naghagan-haga na ang ako nga ginabatsyag.
6: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa atong lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusin nga balatian, i-Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
8: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go. Go with the flow.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
10: let's go with the flow.
16: Traffic sa pagbiyahe, damo ang gapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
18: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
17: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: It's the best part of the day.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. K5 News.
1: Three, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, kaya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
8: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na ngayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
1: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift!
21: OT!
22: Breadwinner!
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
23: Drink responsibly.
21: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go!
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy,
26: let's go with the flow.
27: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, salon pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
28: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
18: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: It's the best part of the day.

0: D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio.
2: Sa mga pagton, ang D3Bio ga-support siyang gituwag mga kababayanan kung ara ka mo sa stage sa menopausal. Imagine ba 150 symptoms nga mabatsyagan sa mga babae. Isa sa mga pinakumon kay irritable. Ikaduha, night sweats. So, kung gusto kaya nga ano, malikawan ang ining mga klase ng simptoma before pa ang menopausal stage, inom ka na D3Bio. Kaya nga man, ginakorek niya ang imong mga hormonal imbalance.
3: So, amo nang hinabalis nila, Sir Boy, nga life begins at 40. Nga mga babae, ha? Tungod nga sa sinagaling nga edad, damo na ang mga changes nga mabatsyagan sa babae. No? So, ang result gali na, Sir Boy, sa pagnubo sang estrogen kag progesterone sang sa ovary sa babae. No? So, ang makabulig ang D3Bio sinang ginatawag pag-reduce ang symptoms, imagine mo 150 ka symptoms. No, damo. So i-reduce na no sang D3Bio including na dira ang hot flashes. Pag tambok basta na pusal ka tambok na bayan.
4: Ang estrogen is the hormone that makes the woman a woman. Without estrogen, amat-amat ni dula ang mga traits ng babae nga bilang pagkababae.
2: Tingalaman ko sa mga lalaki nga the woman, grabe gyud ang estrogen sila.
4: Grabe estrogen. Ang ginareklamo kinila nga mo na ginatawag na vaginal atrophy ang pagkamaysang pagkababae. Babae, no? Galing, beneficial siya, ga-dry siya galing. May dryness, no? Because if it's estrogen, that basically helps the organ of the female organ to lubricate. That's why, ang D3Bio, kung ano manggit nga estrogen nga bilin, kung may remain maging estrogen mo, punubo ng level, D3Bio, through its capability of being a raw materials in creating hormone, basically gina-maintain niya na lang ang iban ng hormones nga particularly estrogen, no? And ang inipagid ang namin sa D3Bio, it basically protects women from memory loss during menopause, no? Ini mga babae ni during menopause may mga signs and symptoms nga they tend to forget things, no?
0: D3Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. You my Physio. Ang Physio. You my D3. Mabakas, mangabuti ka. D3Bio.
4: Ang D3Bio basically promotes the production of serotonin by maintaining the health of our gut bacteria, our good bacteria or probiotics nga produce ang serotonin. And this serotonin basically stabilize the mood of our menopausal women.
0: D3Bio.
2: Ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ti siyempre taas ang iya gituag medium chain fatty acid. Kag aside nga makakuha sila benefits nga antibacterial, antiviral, o tanan nga mga kagaw, patyon niya, ang nami lang gid niya, kay ibalansi niya ang gituwag hormones nga gituwag estrogen, Sir Boy. And this MCT, no, gabulig ni mag-reduce sa mga inflammation nga gakatabo sulod sa lawas sa mga kababayanan. So, kung amo nang gakatabo, medyo hayahay, Sir Boy.
0: D3Bio.
2: Wala ka problem sa imo nga menopausal stage, happy pa imo sexual life.
4: Happy pa
2: even after your menopausal stage nga. Daan mo yan ang hambal nga biskan tapos na ilang ano menstruation period, gawit gyapon sila.
4: Gawit gyapon.
0: D3Bio.
4: Okay gyapon.
2: Okay gyapon ilang sexual activity.
4: There is around 6 million women in the Philippines dito sa age 45 to 60. Kamo nga mga 6 million you should try sa D3Bio gid, no? And of course D3Bio increases your metabolism because of its MCTs during menopause. Kung menopause ka na, jutay na ang imo, ganubo ng imo metabolism. That's why gatambok ka, gadako ka during after menopause. So there's it, no? D3Bio does not only protects you against flu viruses, nga gahatag trangkaso, sipon, kagubo, kagilanat. D3Bio also supports women during menopause. So this is the best friend gid sa babae.
2: That's your happy pills?
4: Happy pill gid ang D3Bio. Bio, nami pang serotonin mo. Pang sikreto ko kina.
2: Hindi ka dali mag-ulian nun. Nami mo matulan. Okay, imagine la.
0: D3Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio.
6: Ang D3Bio.
0: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
0: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika.
0: D3Bio. Health News.

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo Publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo dipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, Mighty C Maria. Ako may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, saka sales rep.
9: So na,
8: problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika.
10: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilana. Nagalain-lain nga klema. kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
0: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule, proteksyon sa mga balatian.
1: Ako si Pimpinido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
9: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: 101.5 K5 News.
21: Ang oras sa K5 News FM Network, alas 11:07 sang aga.
22: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
21: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
22: 11 Mbps. Kaupod kay K5 Jinpo Generoso, iniang 11 Mbps.

0: mga suki naton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw, pizza 28 na kita sa bulan sang Hulyo. Ang ikapito nga bulan sining tuig 2026, and it is a Tuesday. Martes karon nga adlaw, din man kamong lugar sa Pilipinas, din mga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian sa mong Facebook page. Kadto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Share, like, follow our Facebook page. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si K5 News Jean Paul Canietti Generoso.
1: Jean Paul Generoso.

0: 나!
1: 마가 인산 미코스 미코스 나!
2: 띠는 또 있다?
1: 마미 나닐린 디시날 시플렛 아락 카나글리 주니 마이리티타 레이신디코 리오나르도 릴로스 Jean Montesino Arroyo Res Rosalie Rigula Ray Sindico Analin Jopines Bing Piñafiel Bukadasig magsaka sang mga komento oh. Hindi ko mabasahan. Gasurip lang, gasurip. Merlita Malvas Juni, ano na to? Annabel Santisteban Rumar Duran Bukadasig Jaya Katasig magsaka, hindi ko katapos basa. Roda Angelis Knight, ang akon nga Frenny nga nagbiya sa akon sa Dumaguete. Rafi Armonio. Silingin na nilin. Ano na to man? Renan Pendon, shout out sa Engineering Department. Jerry Mintino, Henry Estrella, Renan Pendon, Antonio Samugoy. Gina Purano, Annabel Santisteban, Jean Montesino Arroyo, Roth Valero, Vince Delphine, Ray Sindico, Merlita Malvas, Busjo, Jolly Genovia Lumugdang, Tita Maricristina Nacional, Marilo Takanloy, Shirley Panoncillo, si Jay Ann. Green, green, good morning, Jay Ann. Margos, Mego Magus. Good morning. Hindi ko kabalo mag-pronounce si Bla Marg sang imo nga pangalan. Do ka French, no? Margos, ano naman? Amarguso? Joke lang. Pero paano mag-pronounce seriously? Mar... Ay, ambot na lang ah. Basta may mar ah. Masala. Pakuda ka ron. Reggie Kabahog. Perlin Magbanwa. Kim Arizona Flora. Rini Boy Auditor. Cynthia Suarez. Basta pagkadamo, daso naman ang ibang ang ubos. Di karoon ang akon nga times ang sagay lawag. Basta, inom gid ka mo DTX 500, ha? Para gid na baya sa inyo nga lawas. Especially atay nyo nga nagalalain subong sang sagay nyo da. Kabisyo. Inom laklak, sigarilyo. Iban pa, kaon tambok. Hala, sige ka mo kaon baboy, alam nyo. Doon nagbaratong baboy. Subong, ala, kaon ka mo baboy, ha? Sa mga kauturan sa Bakuyangan SDA Church Seventh-day Adventists ng mga brothers and sisters naton sa Bakuyangan, maayong aga sa inyo. Especially kay Brother Manong Sami, Tito Sami Castor and Tita Elsie Castor, mga leader namon sa una sa Bacolod Central Church of the Seventh-day Adventists. Nga karon ang ara na sa Bakuyangan SDA Church

Jaco GE. Ano ni Mang Man? Gi Jaco Gi. Happy listening sa YouTube ko ah. Pero avid fan gig ko, listener mo gid ko di. Aho ka nami. Sige Mang, happy YouTube day. YouTuber gali kaya Mang ah.

0: Ang aton karon nga Bible verse makita ini sa 1 John 4:20. Unang Juan 4:20. Siling diri, if someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? Grabe, no? Bisan sino man ko, no? Ang magahambal nga palangga ko ang Dios, pero ginakainitan niya ang iya isig katawo. Isa ini kuno kabutigon. Kay nga paano niya kuno mapalangga ang Dios nga hindi iya makita, hindi iya maistorya, nga hindi iya gani mapalangga ang iya isig katawo nga pwede iya maistorya, kay pwede iya makita. Kung ginakainitan mo ang tao nga makita mo kag istorya, hindi mo mapalangga ang Dios payhan nga hindi mo makita, hindi mo maistorya, tapos palangga mo. Tisiling sang Biblia, you are a liar. Grabe, no? So that's why kita aton gigali usisaon ang aton relationship ining mga tago nga kainit, tago nga bitterness sa kabuhi, ining wala kaya luoy sa imo isig katawo. Dapat gali unahon mo ni anay setol. Kay kun okay na ini, then you come to God. Oo. Kay otherwise sambalon ka sang Ginoo gali nga butigon. Kay nga siya lang ang ginapalangga mo, hindi ang iban nga tao. Your brother. Ay grabe, no? I hope Jesus will grow in you. That's our Bible verse for today. God bless sa inyo tanan. Mga balita nga aton pag-istoryahan subong nga aga. Makiusisa man ta sa natabo nga suna sang Pangulo, State of the Nation Address kahapon. Alas 4 sa hapon nagsugod, natapos mga alas 4:30. Do isa ka oras kag 26 minutos gidang kalawigon sang iyang speech nga ginhimo or gin deliver sa session hall sang Batasang Pambansa Complex, Quezon City. Kaya muna karoon natin nga talakayon, Brother Edmond Alijo, galantaw gid live subong. Ibaloon ta, ano na naman, ang ginpang promisa, ang ginpang yaw-yaw, ang ginpang hambal sa atong presidente. Patihan ta kay White Choice ang bag-ula ko daan nagbasa, teksto nga, dapat palang gaon tang atong brother. Ipatihan ta si Brother Marcos. White a choice.
1: Tinunto ito.
0: Mga balita lokal nga aton pagatalakayon. Sa lakyan sang BTTMD nga nag-overtake kag counterflow, nakuhaan baya picture. Hala! Abi nyo kay kamo ang nagapa naga-enforce ang atong traffic laws, pwede na iya ka-counterflow. Tiara ay kay ang driver sang nasambit nga salakyan, gin papanaugan na sang notice to explain. Aragid. Abi nyo nga pinagusto na kamo nga daw hari, kamo sang dalan, gapanakop, kamo gani, magamuha mo na. Tapos kamo ya, hindi pwede. Pila na kabilog yung pangdakop nyo sang counterflow? Pila na kabilog ang nagmulta? Pila na kabilog sa lakyan ang pang-impound nyo? Wala, pulo pasinsya. Kaysa layi ang tanan fair. Pila na kabilog ang pinangdakop nyo? Kay nag-counterflow. Tapos kamuya ma-counterflow? Hindi! pwede. Be an example.
1: Grabe po.
0: Be an imperfect example.
2: Paano mo sabi?
3: Sa langaw.
1: Tinlog to, ito.
0: Main venue sang kabuganaan festival sa siyudad sa Kabangkalan. Wow, oo. Nakaangkon sa nagkalain-lain nga mga reaksyon. Apisan nga nangin madinaugon ang pagbukas kahapon sang ika-29 nga charter anniversary sang kabuganaan festival sa siyudad sang Kabangkalan. Bugana man ang reklamo. Kaya ang ila didto nga ground napuna sang luta. Ginpang lutakan ang ila mga tiil.
1: Grabe po.
0: Sa mga nagtambong didto daw nagubog kamo sa talamnan.
1: Grabe po.
0: Kay purti ang lutak ay man ginsay lugid sa lutakon. Na pwede lang man tani ito sa siminto sa lutakon gid ginbuta.
1: Grabe po.
0: Di ko may ali-ali kato nga sapatos nga ginbakal mo. Ay, ning sapatos ko. Dito ko ni usaron sa kadalag, ano ni? Sa festival sang Kabangkalan. Ah, dito ko ni usaron kay para kampiyon akong sapatos. Di karon kay nag-ulan. Nagtodo ang anaw. Nagkalalutakan ng ilang sapatos. Natiya mo na. Diin tani dapat timoon kay mga tigululan. Dapat sa siminto.
1: Grabe po.
0: Kaso nga murder ang posible pasaka sa suspect nga nagpatay sa iya Iloy or nagpatay sa isa ka Iloy. Hindi iya Iloy ha. Nagpatay sa isa ka Iloy sa Kabangkalan. Ang pulis may ara na sang person of interest. 33 anyos ning Iloy nga ginaligar, ginsulod sa ila balay ka ginbuno.
4: Tatay ninyo si Lucifer. Marahunghang kayo.
0: Lalaki nga nagakayos ang atop ay abaw na kuryente. Motorsiklo nga inog pa blessing tani sa simbahan. Gindala sang tag-iya sa simbahan para pagkaaga blisingan. Sa tuman ka excited. Timprano pa dinalaya na to ang iya motor sa simbahan para pagkaaga mablisingan sang pare. Ay! Kaagahon! Ginkuha sang kawatan! Una pablising ang kawatan. Pagkaaga wala na ang motorya. Te?
1: Grabe po.

0: Salamat gini kay Kuya Eljan Castanyo, siyang nagbulos kapon sa akon kay Tokwa Lins Dumagiti. Battery! Oye, ripigito, kawatan pagid! Bawo, tatlo ka kawatan kasunod. Ang isa na nga wat motorsiklo nga inog pablisingan, may kawatan man gasolina. Oh, motor! Gasolina sang motor, ginsuyop. Kawaton, nadakpan sa San Carlos.
1: Tatay ninyo,
0: Kag, ang bateri ni Kapitan ginkawat man sa mga kawatan. Eh, puwerte subong, no? Motor kawaton, gasolina sa nakapark kawaton, bateri sa nakapark kawaton, ruida sa nagapark kawaton, na tanan-tanan na lang kawaton. Diaryo? Ang kapitan ginkawatan.
2: Grabe po.
0: Siling guru sang Iban, siling niya, aha. Abi nyo kamulang da manguwa ah, sa barangay ah.
2: Grabe po.
0: Nga nga kon kami ya mangawat lain. Nga kon kamuya sa barangay manguwa, okay.
2: Grabe po.
3: Tinunto ito.
0: Ay,
2: grabe po.
0: DSWD na nagtag sang pulo ka kilo nga buga subong nga tigiriwi sa siyudad sang Sagay. Why na lang imuan na isa kasako kayo.
2: Grabe po.
3: Tinunto ito.
0: Pulo ka kilo do ka dasig lang man na maubos. Isa na tani kasako.
2: Grabe po.
0: Bumilek, Bakulon. Preparado na sa plabuton nga Barangay and SK Election 2026 this coming November 2 sining tuig. Teka, amo na mga balita nga aton pag birahona.

ambal ni Ginia do kalain. Kamu bala?

0: ok. Não, kahapon, may State of the Nation address ang aton nga pangulo. Kon lang tawunta daw lima kabilog ang iyang mga pillars. Five major pillars sang iyang speech. Number one gid ang accountability. Iya kuno pabaskugon ang anti-corruption effort. Kag i-prosecute ang mga nagapinangawat. Daw masuka ko! Daw masuka ko! Kaya sta subong, waay man gyapon, tupa ang imbestigasyon sa flood control project. Di na to ang imbestigasyon sa mga mulumalita nga kwarta. Ginuna pa ang giniosgios sa impeachment ni Sara. Accountability. Tanda. Tanda ang naghimo sa iyang suna. Siyempre, unahon gid-anay ang accountability kay amunang ginapaabot sang tawo. Amuna ang ginapaabot sang tawo. Ano ayhan ang mangin kontinido sang iyang speech? Di ara, ginuna yagid ang gusto nyo ah. Siling diri, naghambal ang Pangulo nga no one is above the law. Tidala ka na da, sir. Bagambal nga no one is above the law, tikaw na da. Dala ka na da. Including kuno political allies kag relative. Ti sige bi, pang-file kaso bing imo paryente.
1: Grabe po.
0: Pang-file kaso bi ang imo nga mga political allies. Ti diin.
1: Grabe po.
0: Ah, dumduman nyo nga sa nagligad yung asuna, ginabrihan niya ni ang can of worms. Siya gini naguna-una hambal sa suna niya nga may mga flood control projects nga wala ga exist. Ginmani-mani lang. Oh, ginmani-mani lang. Tisubong amo mangyapon ginuna yan na ho. Ang napasakaan kaso, tiyan mo lang to yung mga engineer eh.
1: Grabe po.
0: Ang politiko nga nagsugo yun sa engineer, paano?
1: Grabe po.
0: Ang politiko nga kwan niya. Ganar ang politiko nga naganar oh sa mga project kanday diskaya tigin pang priso ang mga kontraktor. Tinga nga kontraktor kag engineers lang sang DPWH aw duway pagyapon politiko aw.
1: Grabe po.
0: O mo nang pamangkot sa mga tawo. Kag ang imbestigasyon ko no sa flood control scandal ara na sa prosecution stage.
1: Grabe po.
2: Paano masabi?
0: Kag gin-announce niya man ang criminal charges, soon iga-file na.
3: Sinunto ito?
4: Magsalangaw.
0: Kag gin-emphasize man nga ang kwarta sang pumuluyo dapat sa pumuluyo kag hindi i-deliver sa mulumalita. Do ka nami pamatian, no? Do ka sa buruso pamatian?
3: Ano to? Ito?
0: Puti siling sang iban doon nag-init ang ulo ko. Hindi wala man tupa. Siling yaba diri nga ang family relationship hindi gid makasapar sa hustisya. Istoryahe.
3: Tinunto ito.
0: Ano ang sabat? Istoryahe. Into A ang amo para magdamo. Into A ang amok para magdamo. Ano pa? The energy. Energy? Silingya dapat nubo ang balayran sa kuryente. Pwede ko kakadlaw? Silingya manubo ang balayran sa kuryente. Says who? Ang balayran ko sa kuryente ay isang una, tag City Mill, Subong, 12 Mill. Di paano tanak panubuon? Sir, paano tanak panubuon? Ay, bot na lang. Dumagwa ko sa panit ko. Si GM Mati, aragali sa Gardaw sang Mailom Falls. Sige, bayita sila. Obligasyon na nila nga magpresentar sang ilang mga plano sa Pilipinas. Diri tayo sa piho nga balita. Oh, katalaka. Ari ho, salakyan, standby Wilson. Salakyan. Oo, tsak to. Naigin remind ko. Naigin remind ko ni Yasha Milan. Standby lang Wilson, ha. Ari, ari. Naigin remind ko ni Milan, no. Yes. Hindi kinikatuman sang bugas bill. Husto! Di na to ang bugas mo katagbainte! Di na tong bugas mo tag 20 kilo. Ay, amboto. Ari na si Wilson, no? Son, ano ning nag-overtake kag nangagaw lugar ang gahurus-hurus nga salakyan sang BTTMD nga nag-counterflow gid. Ano ni Wilson, e K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Son?
5: Julio 24, Biyernes nga adlaw, no, nakalabot kay Francis sa opisina ni Mayor Greg Sataya ang isa ka-insidente, no, sa pag-overtake at pag-counterflow sang isa kasalakyan sa Bacolod Traffic and Transportation Management Department o kung PTTMD diri sa bahay, no, sa nga Dalan Araneta. FIGP. So, arigin pa panaugan, no, sang notice to explain ang driver sang ining salakyan kay FIGP. Kag at the same time, istorya naman ni Mayor Greg Sataya, ang officer in charge sang PTTMD, si Attorney Rio Ben Michael, sabi kag ang iya sining explanation anay sa Mayor Greg nga sa tion nga nakuhaan ini sa picture kag sa video kay 5GP ang salakyan amo ini intention ko nga magaresponde sila kon tani sa isa ka traffic wala kay 5GP aw dira sa may atubang sang kay Sanumo sa Araneta kasi heavy dira ang traffic sa karon bangod sang construction o kag repair sang dalan dira sa atubang kay 5GP amo ning rason kung nga nag-overtake ini sila kag nag-counterflow pa sa piyak na lane kay 5GP. So no, nakakuha ini sang atensyon sa karon ni Mayor Greg Sataya kag di
0: so ara gabarakang ang ngala ang pangalan sa pagkalawig sang traffic nagkadto siya sa piyak na lane para mag-overtake kay may ano kuno sila may ano
5: marespondi sa ano
3: tinunto ito.
0: Marespondi ka mo sa heavy traffic tapos ma-counterflow ka mo kag magdisturbo sang traffic.
5: Emergency siguro kay sa GP basta.
0: Di galing papang.
5: Oh.
0: Galing papang. Nagamit ka mo tani motor? Kay kun motor abi papang pwede kaya kasalot-salot pero kung salakyan kaya nga lapad ka ma-counterflow kakalaw ay kahuluya kay ti ang punto pila nakabilog ang ipangtikitan nyo haw pila nakabilog ang mga kwantre nakabilog ang mga ginpang dakop nyo oh pila nakabilog ginpang dakop nyo ti karon niya kay ano ni karon niya kay may emergency ma pinagusto ka mo yaras tunga hindi mo nang basol ang mga netizens pa. Oo.
5: Mm-hmm.
0: Hindi mo nang basol ang netizens. Sige, Reckless driving ni ang patunga kay mo nga wala ka man wangwang, wala ka man blinker. Mayo kon ambulansya ka kay, di ba? Why gani ka engine di? Why gani ka engine di? Iban ko na no ang BTTMD. Ano ang BTT in MD pangaw?
5: Bacolod Traffic and Transportation Management Department.
0: Eh? Na, BTT. Te. Una, amo na na. B. Te. Te. Na, ara na. Te. B. B. Te. Te. MD. Ara ay te. Te. MD. Ara, sangga nyo na ang publiko ay kigapangakig. Mm-hmm.
5: Amo na kanin kay FLGP na nagpahanumdom si Mayor Greg Atutaya
0: nga nga pangduklon ano panumdom yan nga pangduklon ang mga salawayon
5: namugin na nga dapat ang BTTMD na nagasurvey no nga ehemplo sa pagsunod sa traffic rules bago din yung nag-aapekto kitno sa kredibilidad sa syudad
0: di ma-post man ta kaya nag-post lang ganit sa akon. Na, amo naglisiling ko no, but this perfect. Yan, tera. Ti, anyway, importante pang napatawag ah, ipatawag. Ginpatawag sa diin. Ipatawag kag kapan kapanon.
5: After aside pa sini ganing FGP, nagpapanao og man sa support order ang Land Transportation Office.
0: Amo na yang kampyon LTO gid. Oh. Nan, LTO gid. Kaya dako nga diskusyon ni what if to odd nga may emergency. Anong mayuy mo on?
5: Amo na kay FGP, miskin traffic na ilalakad pero hindi sila i-emergency vehicle ni FGP.
0: Husto! Abi kan to ato kag i-explain na sila Wilson.
5: Hindi i-emergency vehicle ilalakad.
0: Nan, amo na da. Okay.
5: FGP, amo lang natanay aton sila nga balita ni Catherine siguro sa Bacolod City Government Center kay may turnover man sa karon di man nagaw man isulod sa office ni Mayor sang metal scanner para sa mga eskulahan kay FGP.
0: Ano to? Ang
5: metal scanner.
0: May metal scanner sa mga eskulahan? Okay. Oh, sige. Oo, punas ang mga metal scanner.
1: Ah, grabe po.
5: Amo lang tanay kay sa GP nga.
0: Okay.
5: Sa Bacolod City Government Center, ang ginatubo sa inyo sa Kalwan sa Mike C. Dito kaya kay GTX 700. Yung lamang si K5 Wilson Villana para sa kampiyon sa balita. Servisyo publiko ha kalingawan sa Negros, K5 News.
0: Salamat, Gid. Wilson, sa imong balita.

0: Salamat, Gid, sa imong report, Wilson. Di, I do hope ma-imbestigaran. Ang aton lang manding, dapat wala nagagamit sang mga official vehicle sang syudad. Agod nga magpinagusto na lang drive bisan ini ang bayulasyon sa aton existing traffic laws. Why man na iyakabalo ang pumuluyo nga marispundi ka sa emergency? Di mo lang man iyahambal? Ano ka matuod nga may emergency gin? Kagdi ko may emergency, gali nga muna ma-counterflow ka. Ang lain, di kay di mark vehicle ka. Kag hindi ka man galing emergency vehicle, may tanikon may wangwang ka na, kay ti safe ang dala nun, kay makita ka. Pruti wala ka wangwang, wala ka man blinker, may BTTMD lang ang ngalan. Di way mga ni kabalo, iban ko na nun ang BTTMD. Di ba sugata ka dahil si mo sa wrong side of the road? Ma-counterflow ka iya? Di ano da, ano kung makadisgrasya ka da? Marispundi ka sa disgrasya, gingagaw ka mag-respundi sa disgrasya in an unsafe manner? Di ko, di ba disgrasya makamuna ka ron? Di ba? Anami lang da iya? Anami da tani? Kay kamu ang daga kakwan na, kamu ang naga patuman, kapatuman sining layitas dalan, dapat number one kamong masunod. Di ba? Oh, di mayo kay ginpatawag to siya, kagusisaon. Hosay luta, bawari man o. Do ka nami, kay manti may mga pagbago. Ang buring na tuguro nga lugar nga simintado iya nga ginahikutan sang event sa Kabuganaan Festival sa Kabangkalan. Ginsaylo gito sa football field. Nga ti wala iya siminto, kagti mga kwanya, mga lutak, mga duta na iya kag... kag mga ano ni mga grass, mga hilamon, kahit ti football field gani titi dito ginsaylo, di ka nami ito kalapan. Adios ta kay nagulan, abaw ang ila to nga mga sapatos daw, mga tiil na kakarabaw pagpuli, puno kalutak. Tiara, kanong kindudamo, gariklamo. ARF, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: ARF?
2: Mayong udto ka K5 poll, mayong udto sa tanan naton nga mga tag

0: Ara subong sa picture ang talam nan nga ginarado. Ara, ato lang ay ang talam nan, ara pang talam nan ibalik to ara ara ara. Ang isa to kinatan, ara. Ginapakita ta subong ang talam nan nga puno katubig na tubigan na sang irrigation. Oo. Oo. Ti imaginable kun daw taga haw, daw taga tikod mo na iya papang ang tubig o oh. Tidira ka gigalol lantaw-lantaw concert and then amo na ya kadalom galing tubig da ya. Ara kayo sa baha area. Ti kabalo naman sila papang gaulan nga dira gigin pilit butang.
1: Yes, kakay-fay po. That is why nakaangkod ina kakay-fay po sa mga nagkalahilain nga reaksyon. And at the same time, komento kakay-fay po alinman sa publiko.
0: Oh.
1: Especially diri sa kapangkalan. Kay di, amo ina ang main venue, no? Sa ika-29 nga charter.
0: Oh, daw kung guro. Ano ang kwan subungaw? Anong ilat timaw? Pananom? Pananom sa uma? Oh, kwan, lusong sa baha, lusong sa baha. Tila tawa ba lang ilang, kwan pang, oh, pwede ka da kahimo kulon? Kay daw daga, oh, daw daga, pwede ka da ka shape-shape kulon, kagun ano pa da nga mga sculptor, made of clay? Dugin arado ka bao-bao, pang? Dugin arado ka bao-bao? Tidira ang mga tao kapon, ahay, ang mga pobre, dira nagkalalamhitan sang lutak nila tiil?
1: Kahapon ka kay Paul official nga nagbukas ang nasubmit nga
0: ang tulugban
1: time, the first ever no kabuganaan na festival sang syudad
0: ang gwa na daw kabuganaan sa tulugban festival.
1: Wala gani ka kay Paul kay nagbuo ang ulan bugan na gigabidiya sa tubig kag sa baha no that is why naglamutsak ang inang
0: name. Nagano to nagano?
1: Oo. Naglamutyak.
0: Hindi lamutyak, naglaputyak. Laputyak o lamutyak?
1: Lamutyak, kita ka kay Paypol, kasi nakakadto kita dira ka kahapon, kagabi, kagadina.
0: Di pila ka bilog ang nagkalaslide da, ka nag tugaplak, why?
1: Sa kaluoy, sa mahal nga Diyos ka kay Paypol, nakabalance ang tanan, samtang okay. Nagalaysaw sa mga nagkalaylain ng mga programa kahapon.
0: Di sa dason tani, pang magamon niyo, sa dason gani kung may program pa, di may program pa aliwat na mo. Tiniil na lang ka mga daan, kalukusa. Magkalantaw ka muna sa program, kalukuson yung inyong dlargos sa tuhod ka magtiniil na lang. Ka maglasak-lasak.
1: Balgani ni Kakipay Glenn, Kakipay Paul, iya nga sapatos kagakot puti. Pagbalik, pagwa niya na, nag-itom na.
0: Pero ang ngayon, datani si Joseph Bala, dira niyo ibutang si Joseph Bala. Anyway, pero importante, Arf, sadya ang tawo.
1: Sadya,
0: sadya pinangakig. Sadya pinangakig.
1: Oo, sadya sa panulukan, bago sa panulukan, no, bago naman nga pamatinaan, kasi bago ang ato nga rimsong, kaga mga pag-
0: Di ano sir, anong ilang mga games sa kwan? Di iba niya, buya baboy, dakpon mo, draguruya, buya pantat, dakpon mo. Pwede sila kapag game totoon. Kung ako sa ila, kung di mo tubig-tubig, ibalik tong tubig, malaliwat, ibalik to tanan tubig tan. Aray, ibalik tong tubig, blang, picture sa tubig, di lang, ara na si itan. Ang dalom to bla, wala o. Pwede ka na kapag-game sa tulikuan, buyaan mo na mga isa ka kilo, tilapia ka galuan, ang mga pila ka bilog be, 200 ka tilapia nga dlagko ka galuan, pagbadakpan mo, imo na. Pwede ba ya? Kalapad sa tubig, ang ako lang pang, amon niho. Di pila gani kaadlaw ang aton. Seriously ha. Pila kaadlaw ang aton nga festival sa Kabangkalan.
1: Yes, Kakipay Paul, official nga nagbukas ang kagapon kag magatakop ini Agosto 2, Domingo nga adlaw.
0: Okay. So 7 days. So meaning may ara pa na da, may ara pa na da sang event.
1: Yes, Kakipay Paul.
0: Okay, tinga to ni muon guro sang imuon guro sang city, pangitaan nila paagi nga ma-drain ang tubig hindi magsupot da. Kay basta wala drainage pang gamon na masupot, mabaha gina, maluoy tas tawo. Oro pwede man backfillan nila tang magtaas-taas guro may ngagaw pa na arf.
1: So sa karon ka kay Paul no, nakita naton ginlabyan naton kinakagina
0: kay okay na, okay na.
1: Ina sa page.
0: Oo.
1: Na-post na naton sa page ka nakaangkon ina sa mga

0: negatibo ng mga komento, kaglain-lain ng mga reaksyon. Hindi lang gid na mga inoras kay Kay Paul, gintampukan, no?
1: Sa wow!
0: Sa GSO,
1: uh-huh.
0: Ang lamutsyak, ang tubig, ang madanlog na lugar.
1: Okay.
0: Nagalaong kita, no, kay Kay Paul, na magdugod ang programa karon sa hapon.
1: Nga okay na.
0: Pagsinalayo.
1: Kabay pa may ngagaw pa nga kikalukoy man ang tao ganda na mian gini maglantaw-lantaw. Da, pero kung ako mapreparar ko ah, mabutas na lang ko ginasok-sok black NPA. Mabutas na lang kay para ko na nuna, no? Hindi kada makuan ginakabutas ka, di ba? Official attire is shorts and butas. Damo na lang na guro.
0: Oo. So, kasi Kay Paul, sa mo pa, no, sa mga activity, panugod pa lang sa kahapon, kaga, karon nga, adlaw.
1: Tiko nuway ka pa na madudla? Tiko nuway ka pa madudla kahapon, balik ka eh.
0: Oo, ang muna nga ginasiguro, kasi Kay Paul, no, sa nga LGU, sa syudad sa Kabangkalan, nga mangin matawhay ang
1: kay kabalo ka, Arf, why man sila abi mahimo, kay ti balahaon, gibanada. Hindi taman sa gay baso lang Kabangkalan, gihimo man na sila sang ilang mga sino ba mga nauna nga mag-inulan. In fairness sa Kabangkalan, ha, ang tinutuyo sang Kabangkalan is para nga matagaan sang kalipayan ang tawong hindi maginutok na swagin butang na nila. Ti sino mga nauna nga maulan kag mabaha na da. Importante hindi na to masulit kagabi. Pangitaan nila paagi nga kung mag-ulan gid man kititig ululan subong, hindi na magbaha. Kay maluoy tas tawo, di ba? Ti okay na nga bawi? Okay nang bawi ko, Arp? Okay na?
0: Okay.
1: Importante na bawi ta, ah! Bawi ta, ah! Oo. Pwede pa ka makakadto to. Oo, hindi na natampukan na to, natampukan na. Okay na.
0: Oo. So, okay, sunog ni Kay Paul po sa alcalde sa syudad, yung si Mayor Reggie Miranda, na istorya natin siya kahapon, na kagkagaina. No, nga willing
1: kisaya. Oo, amo na agaw ko storya mo, no, ambal ya. Willing sa maghatag brush kag habon para i-brush yung sa tiil yung nalutakan. Butangin na lang ta mayor sa kilid kuan, hilinawan. Magamo na oh, butang mo da, butang kada towel nga 200 ka bilog towel, habon kag toothbrush sa kuko nga nalutakan. And then may hilinawan na lang after hindi lang taw, pwede ka mo di ka panghinaw. Para makakasa mga lutak. Willing sa magata, Gabon?
0: Willing siya ka K5 Paul magbaton sa mga negatibo.
1: Kaya rabato na, Mayor nga ako nang balalog, lahog lang man. Amunay na namiyan ko kay Mayor Binjik, hindi niya kutos. Kabalo na siya nga, ton lahog-lahog, bakadlaw-kadlaw lang na Mayor, ah. Bakadlaw-kadlaw lang na, ah. Draga kalipay ang tao, di ba la? Ida sinping nga ginbaha na lausi ka na nga Mayor, ah. Hindi, ah. Why ka man niya control? Paano na karun? Kulang ka lang si preparasyon, Mayor Binji. Kulang ka lang sa preparasyon. Why ka da nagbutang gripo kag labador para hinawan after lunang? Preparahan kita dapat labador, habon, brush, sa tiil, sa kuko. Okay, para tapos mo talang tao, pag hinawan mo tong lutakon mga tiil.
0: So, amo na, no, kasi Kay Paul poll nang ginatingwaan ng LGU nga mapanami na sa gihapon, apisar nga nagsugod na nagbukas na ang long week celebration sa Kabuganaan Festival 2026. Mm-hmm. No, kay dit una ini, no, nga Kabuganaan Festival sa ginatingwaan man sa alcalde sa siyudad nga Kay Paul poll nga matagaan sa bag-o nga panabor, bag-o nga pananawan, bag-o nga
1: bag-o nga eksperyensya, no? Bag-o nga eksperyensya sa baha.
0: So nagkapadayon sa gihapon kag Kay Paul Paul, no, ang program.
1: Very good, very good. Congratulations, congratulations. At least ara sa book of history nga once nag-ubog sa lunang ang mga galantaw. Kuan niya? Achievement gihapon na. Achievement
0: kay Kipay Paul kay ang mga nagat mga tumalanaw naka-survive.
1: Nan! Wala na nga ang mga achievement kay ang mga naglantaw nagpakabal na lang sa lutak, gin-accept na lang nila ang lutakon, gid man.
0: So sa aton yung mga kakipad na na mga nagapamati, bala kay Kipay Paul, no?
1: Hambala sila, mamatay kayo sa inggit!
0: Ma- mga nagalain-lain, yung mga activities na po, pwede na sa ating Facebook
1: page. Pang! Pang! Pang! Pang! Ang time to, why na oh. Why na? Saved by the bell si Mayor. Saved by the bell. Why not the time?
0: Yes, kakipad po, report sa patrol. Kaupod si kakipad Clint Del Janyanga, kakipad Obrey, ni si kakipad Dinap Amore. Ito lang para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5, Lutepe.
1: Pati ka na ah. Anong tanay akaroon kay nag-ulan? Hindi ba na yung makontrol ni Mayor? Sino mag-una-una? Nga mo tiya tuod ka dako yung lutak, wow. Importante yan na himuan na sa syudad paagi. Na kwa na to, na feelingan na to. Hopefully nga hindi na mag-amon akaliwat. Ha? Pero preparar lang kamo. Kung daw laing gitsimpo, medyo hindi na magsapatos ang laway. Sinilas ka na lang ka para pusugasan. O, hindi ba nasala sang mayor nga nag-amon na da? Oo, galing kiti wala ma-anticipate nga mabinaha, gali. Why na kuras, balikay kita dugay-dugay. Sa my after my TC Network News, kag DTX 500 ang 11 Mbps, magabalik pa. Ang oras, alas 11:55.
2: 11 Mbps balita. Kag public service, magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compounds na nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DTX 500!
1: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nangin detoxifier at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
3: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apang bago ko inasabton, Sir GP, remind us lanay nga, siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Mm. Agod mahangpan ta, Sir GP, sang bugos. Classify ko anay kung ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
1: At least klaro. Inibangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang naguguba sa mga selula and of course tissues and organs.
3: Husto, Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag hindi lang amo sina, ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabulig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
1: Bukana,
3: kita mo. Suno pa sa madamo ng mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imong 14 pesos. Nga kapsula nga, health investment.
2: DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
5: Imong blood sugar test.
6: Kira tong score ganit?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500!
1: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni Maitisea, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga dua?
3: Ginaparis na ton, ang iningitwag Maitisea, Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo, nagakos na sa oxidative stress. So, kung damo na ang free radical sa selula, so, masilingan ni oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para ma-neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara, si glutathione, damo na sila, no? Nga ara, that is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
1: Amo na.
3: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang naga-reprocess. Mga recycler nila mo. Same as alpha lipoid, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle. Katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung ginaparis ta ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus sang mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imong free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, due tayo ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself, ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
6: DTX 500.
7: Dina kano ang ginabatya ko ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo pila ka mag-inom
7: sa
8: DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
7: Oy na, halin sa nagtay kami sa DTX 500. Ay nako ginabatya.
6: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: K5 News FM.
6: YTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News.
10: YTC Network News.
6: YTC Network News.
10: YTC Network News.
11: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Ikalimang sona ni Pangulong Marcos itinampok ang mga pangako at direksyon ng pamahalaan. Martin Romualdez nasaktan sa pahayag ni President Marcos sa sona laban sa kanya. Iginiit niya, handa siyang humarap sa investigasyon. Cagayan, napiling tahana ng unang spaceport ng Pilipinas. Canlaon City, kinatuwa ang mga bagong programa ng pamahalaan sa paghahanda sa sakuna. Samantala, 11 maing isda sa aklan arestado at mahigit 1.3 milyong halaga ng isda at kagamitan na samsam. Motorista patay matapos sumalpok sa delivery truck sa bayan ng Rizal, Palawan. Mga estudyante ng love making sa Esplanade sa Iloilo City viral sa social media. Mahigit 700,000 pesos na halaga ng pinaniniwala ang shabu na recover sa bypass operation sa San Jose de Buena Vista. At awol na pulis na kasama sa nahuli sa drug bypass operation na di umano'y supplier ng shabu sa target suspect.
6: YTC Network News.
10: YTC Network News.
11: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, naganap nitong Lunes, July 27, taong kasalukuyan ang 5 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan inilatag ang kanyang mga nagawa sa administrasyon at mga pangunahing prioridad para sa nalalabing panahon ng kanyang panunungkulan. Sa kanyang talumpati, tinalakay ng Pangulo ang iba't ibang usapin na may kaugnayan sa ekonomiya, trabaho, infrastruktura, agrikultura, edukasyon, kalusugan, enerhiya, digitalisasyon ng mga serbisyo ng pamahalaan at pagpapatibay ng kapayapaan at seguridad ng bansa. Binigyan din naman ng Pangulo ang pagpapatuloy ng mga programa para sa pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin, pagpapalawak ng suporta sa mga magsasaka at mangisda, pagpapabilis sa mga proyektong pang-imprastruktura at pagpapahusay ng serbisyo serbisyo publiko sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Kasabay naman ang SONA nagtipo ng mga mambabata sa opisyal ng pamahalaan, mga kinatawan ng iba't ibang sektor at mga panauhin sa batas ng pambansa. Samantala, nagsagawa rin ng mga kilos protesta ang ilang grupo upang ihayag ang kanilang mga panawagan at puna sa administrasyon. Ang naturang State of the Nation address ay taunang itinatadhana ng konstitusyon upang iulat ng Pangulo ang kalagayan ng bansa at ilahad ang mga plano at prioridad ng pamahalaan para sa mga susunod na taon.
2: YGC Network News. YGC Network News.
11: Samantala, Martin Romualdez nasaktan sa pahayag ni President Marcos Sasona laban sa kanya. Iginiit na handa siyang humarap sa imbestigasyon. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
8: Dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama.
12: Ito ang naging opisyal na pahayag matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nagbigay komento at inihayag ni Romualdez na masakit para sa kanilang pamilya ang naging pahayag ng Pangulo kaugnay sa mga kinakaharap niyang isyo. Iginiit ni later Representative at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na wala siyang ginawang paglabag sa batas at handa siyang patunayan ang kanyang pagiging inosente sa pamamagitan ng tamang proseso. Gayunpaman, binigyang diin ni Romualdez na iginagalang niya ang paninindigan ng punong ehekutibo at nilinaw na kailanman ay hindi siya humihingi ng anumang pabor o espesyal na pagtrato. Idinagdag pa ng mambabatas na nararapat lamang sundin ang due process o tamang proseso ng batas at umaasa siyang ang mga ebidensya ang mismong maglalantad ng katotohanan. Paninindigan ni Romualdez, handa niyang harapin ang anumang imbestigasyon upang patunayan na wala siyang sala. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita sa bisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
11: Samantala, Cagayan, napiling tahana ng unang spaceport ng Pilipinas. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
13: Opisyal na inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA nitong Hulyo 27 na sa lalawigan ng Cagayan itatayo ang kauna-unahang spaceport ng Pilipinas. Kasabay nito ang nakatakdang pagpapatupad ng kauna-unahang sounding rocket launch test sa bansa sa taong 2027. Isasagawa ang makasaysayang proyekto sa pangunguna ng Philippine Space Agency o PhilSA, Department of Information and Communication Technology o DICT at Cagayan Economic Zone Authority o CESA sa pagkikipagtulungan sa South Korean aerospace firm na Perigee Aerospace Incorporated. Napili ang Cagayan dahil sa estratehikong lokasyon nito na nakaharap sa karagatang Pasipiko at malapit sa Ecuador na perpekto para sa ligtas at maayos na rocket launch and recovery operations. Inihayag ng Pangulo na ang Cagayan ay kapwahanda sa geografiya at ekonomiya upang magsilbing pintuan ng bansa patungong kalawakan. Binigyang din pa ni Marcos na ang gagawing pagsubok gamit ang isang liquid-fueled sounding rocket ay isang krusyal na hakbang upang simulan ang pagbuo ng sariling mga gabay at kakayahan ng Pilipinas sa pagpapalipad ng raket sa kalawakan. Inaasahang magbubukas ang proyektong ito ng malaking oportunidad sa teknolohiya at ekonomiya sa pamamagitan ng technology transfer at pagsasanay sa mga Pilipinong inhinyero. Bukod sa paglikha ng mga bagong trabaho sa larangan ng aerospace engineering sa Ilagang Luzon, layunin din itong ihanda ang bansa sa independenteng pagpapadala ng sariling communication satellites at Earth Observation Systems sa hinaharap.
14: Para sa MyTC Network News, ako si K5, Dan Chavez nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
11: At San Laon City, kinatuwa mga bagong programa ng pamahalaan sa paghahanda sa sakuna. Ang kampiyon, ang balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
15: Malugod na tinanggap ng lokal na pamahalaan ng San Laon City ang mga bagong programa para sa paghahanda sa sakuna na inilahad ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address kung SONA. Ayon ba kay Seth Barriga, ang Public Information Officer ng San Laon City, malaki ang maitutulong ng mga programang ito upang palakas ang kanilang kakayahang tumugon sa mga emergency tulad ng pag-alboroto ng bukang San Laon at mga nakaraang bagyo. Binigyan din niya ang pangailangan para sa isang mas malaki at mas matibay na evacuation center para sa mga residente. Umaasa ang lungsod na suportahan ng pamasang pamahalaan ang proyektong ito upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: YTC Network News.
10: YTC Network News.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 11 mangingisda sa Aklan arestado. Magit 1.3 milyong halaga ng isda at kagamitan na samsama. Detalye ng balitang yan. Hatid ka K5, Leonard Veray.
17: 11 mangingisda ang inaresto sa isinagawang anti-illegal fishing operation sa may barangay Mambukyaw, Batane. Matapos manong mahuling nangingisda na walang kaukulang permite. Ayon sa ulat ng pulisya, nakumpiska sa operasyon ang isang hindi rehistradong motorbote at iba't ibang kagamitan sa pangingisda at ang 87 kilong isda na may kabuang halagang tinatayang aabot sa 1,391,095 pesos. Ang operasyon ng Police Regional Office 6 Aklan, ang isa sa pinakamalaking anti-illegal fishing operation na isinagawa sa buong Western Visayas nitong mga nakalipas na araw. Sa kabuuan, 38 individual ang naresto sa rehiyon habang umabot naman sa mahigit 2.68 million pesos ang halaga ng nakumpiska ang isda at kagamitan sa magkahiwalay na operasyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
10: MyTC Network News. MyTC Network News.
11: Gayon din motorista patay matapos sumalpok sa delivery truck sa bayan ng Rizal, Palawan. Detalye ng balitang yan. Hatid ka K5 Grace Belostrino.
18: Patay ang isang 24-anyos na motorista matapos bumangga ang minamaneho nitong motorsiklo sa isang delivery truck sa kahabaan ng National Road sa Barangay Iraan Bayan ng Rizal, Palawan, gabi ng July 25. Batay sa imbestigasyon ng pulisya, minamaneho ng biktima na kinilalang si Jack, residente ng Barangay Punta Baja, Rizal, ang isang itim na motorsiklo at patungong Barangay Iraan nang mangyari ang aksidente. Lumabas sa imbestigasyon na mabilis ang takbo ng motorsiklo at pagdating sa isang kurbadang bahagi ng kalsada ay nag-overshoot ito at sumalpok sa harapang bumper ng isang truck van na nagdadala ng mga parcel at minamaneho ni alias Dino, 34-anyos, residente ng Barangay San Pedro, Puerto Princesa. Sa lakas ng salpukan, tumilapon ang motorista kasama ang kanyang motorsiklo sa gilid ng kalsada at nagtamo ng matinding pinsala sa ulo. Agad siyang isinugod sa Rizal District Hospital upang mabigyan ng lunas, ngunit kalaunan ay idiniklara ng patay. Samantala, hindi naman nasugatan ang driver ng truck. Kapwa nagtamo ng hindi pa matukoy na halaga ng pinsala ang dalawang sasakyan at dinala sa Rizal Municipal Police Station para sa ukulang disposisyon habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
10: MyTC Network News.
11: MyTC Network News. At mga estudyante nag-love making sa Esplanade sa Iloilo City, viral sa social media. Detalye ng balita, hatid ka K5 Kim Caluyo.
19: Pinapaimbestigahan sa ngayon ng Iloilo City Police Office o ICPO ang kumakalat na video ng indecent act ng dalawang estudyante sa Esplanade 11 na sakop ng Barangay Progreso, Lapu's, kung saan iniutos ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla sa concerned units na i-verify ang authenticity ng video i-identify ang mga involved na estudyante at alamin ang kanilang mga violations sa mga local ordinances. Makikita sa video na naka-ID at uniform pa ang mga involved kung saan nilinisan na ang lugar ng city government kahit na hindi pa ito na-turn over ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Samantala, plano namang mag-install ng CCTV sa lugar upang hindi na maulit pa ang nasabing insidente. At para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5, Kim Mantanyo Kaluyu para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
11: Samantala, mahigit 700,000 na halaga ng pinaniniwala ang shabu na recover sa bypass operation sa San Jose de Buenavista. Balita hatid sa atin ni Ka-K5 Aileen Magbanwa.
20: Umabot sa 103 gramos ng pinaniniwala ang shabu na may standard drug price na 700,400 pesos ang narecover ng mga otoridad sa drug bypass operation la 7:47 kagabi Hulyo 27 sa barangay Funda Dalipe, San Jose de Buenavista. Kinilala ang nahuli kay alias Kiawa, 47 anyos, isang high-value individual at residente ng barangay San Fernando sa nasabing bayan. Na-recover sa suspect ang isang sachet ng pinaniniwala ang shabu na bypassed item, 7 sachet na sa posisyon ng suspect, bypassed money at iba pang non-drug items. Naisagawa ang operasyon sa pangunguna ng San Jose MPS Station Drug Enforcement Team at sa koordinasyon ng Antique PPO, Provincial Drug Enforcement Unit at PDEA Antique. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng San Jose MPS ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At para sa MyTC Network News, K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampyon ng Mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, ang Kampyon na Estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
11: Gayun din awol na pulis na kasama sa nahuli sa drug bypass operation na umano'y supplier ng shabu sa target suspect. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 K Buscaino.
21: Nasa kote ang awol na pulis na supplier umano ng shabu sa bypass operation. Kinilala ang mga suspect na sina alias Manoy, 35 anyos, residente ng barangay Carmen, alias Tams, 32 anyos, residente ng barangay Lumbia, alias Apo, 35 anyos residente ng Pinikitan Barangay Kamamanan, Cagayan de Oro. Nakumpiska sa lugar ang tinatayang 50 gramo ng pinaniniwalaang shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Ayon kay Major Kevin Bangsoy, hepe ng Lumbia Police Station 8, hindi ang awol na pulis ang target ng operasyon. Nagulat umano ang operating units nang dumating ang suspect sa Sitio Pahiron, Lumbia, suot ang athletic uniform ng PNP. Lumabas sa imbestigasyon na siya ang supplier ng shabu ng isa pang suspect. Marap ang mga suspect sa paglabag sa RA 9165.
22: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
11: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, mahigit 800,000 na katao ang inilikas sa Guangdong, China matapos tumama ang bagyong Noel at magdulot ang matinding pag-ulan, malalakas na hangin at malawakang pagbaha. Mahigit 350,000 na flights din ang nakansela sa Hong Kong, habang mahigit 20 katao ang sugatan dahil sa masamang panahon. Naglabas naman ang China Meteorological Administration ng Red Alert para sa flash floods sa lalawigan, habang inaasahan ang tuloy-tuloy pang pag-ulan hanggang ngayong araw na posibleng magdulot ng pagbaha at landslide. Bagamat humina na bilang tropical storm, nananatiling mataas ang panganib sa mga apektadong lugar at naglaan naman ang pamahalaan ng 100 million yuan para sa relief at rehabilitasyon sa bansa.
2: YTC Network News. YTC Network News.
11: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabua ng Martisi Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am Tacloban, Santiago at Palawan, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Kevin Shosana, ka-K5 Justin Kess, at ka-K5 Ray Almudal sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of M Philippines.
0: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantinlo man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
3: So na,
2: problema, agad ako sa akong body odor.
3: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
3: sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
2: Kag
3: naghamis ka, nagputi agad ako ng panit.
2: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
4: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
4: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imulawas ang imo enerhiya, ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
6: Muter na Max.
7: Ramiro, ito ang imong sugar, pila na lang subong.
8: Ito po, when pass ang imong kong laboratory.
7: Sang una, pila?
8: 35 to 35 to 35. Ilawin nyo ang Buterna Capsule. Itipibog
9: nyo. Buterna Max Capsule and Buterna Max Coffee Blend.
10: Mapakal sa malapit na butika.
0: 11 Mbps. Balita kag public service.
11: May 21 minutos makaligat sa takna ng alas 12 sa ngunto ang DTX 500. Permita gid inumon, adlaw-adlaw, makabulig ini, especially sa may mga diabetes. Mga nagahana nga diabetes or may family history sa diabetes, gasaka ang blood sugar, mag DTX 500 na. Duwa ang approach sini. Isa is anti-inflammatory function, tag ang protective function sini sa aton nga pancreas, making sure nga aton pancreas makahatag sa nagakaigo nga quality nga insulin. Quality and quantity. Kampiyon ang insulin release ang pancreas kung naga DTX 500 kag subong man. Ining abilidad nga makita sa Charantia Momordica Extract, ining charantin nga nagamimik sa function sang insulin. Kani kung may diabetes ka, tistingi mag DTX 500 kada adlaw. Parisan gid sang Mighty Sing Alkaline nga vitamin C. Mikos-mikos kita sang makadali. Bernie Granada, hara pa siya. Rumar Duran, present pagyapon. Mami SP Hensoli sa Florida, USA. Si Boss Joe Araman. 113 live viewers kita coming from commercial and break. Oy, ang akon nga amigo si Kenneth Javier. Shout out kay Ma'am Jocelyn. Passenger sang iya nga eroplano. Mayo lang da nga sakay-sakay kagpapamati kay Ma'am Jocelyn. Ang imo driver si Ino Kenneth Javier. Angel Bilando, Juni May Ritita. Nami pa na bala Ma'am Jocelyn niya si Ino ya kay kabuot ginaya. Ako ko na ako siya, ako magsakay da. Ginatipan ko na ito, 1,000. Ginatipan ko na siya ito, 1,000. Kay kabuot niya klase driver. Franz Michael Bernie Granada. Rumar Duran, Leonardo Rilos, Binks Delphine, Juninay, Junimay Retina, Lisnat, arap pa si Lisnat.
6: But the fruit of the poor lemon is impossible to eat.
11: Mag-i-update kita. Sining ginpatay nga isa ka Iloy sa siyudad sang Kabangkalan. May person of interest na ang mga kapulisan. Kag in fact, kaso nga murder ang posible ipasaka ing kaso mapamatud-an nga may kaangtanan gining person of interest sa pagpatay sining 33 anyos nga Iloy nga ginaaligar ginsulod sa ila balay kag ginbuno. Yari sa linya si Rovic Mungkal. Rovic, i-K5 news mo.
0: K5 News FM Police Report.
11: Vic,
10: K5 Paul, maayong utto no sa atong katag sa tag sa katag palamati. Mahimo nga mga pasakaan sang kaso nga murder ining suspect ining ina sundan no nga suspect regarding sining pagbuno bala sa isa ka 33 anyos nga Iloy diri sa may Sitso Dangalon, Barangay Hilamunan no, siyudad sang Kabangkalan, K5 Paul, kusa diin ginbawian gid sang kabuhi no. According sa information no nga aton nga nabaton, may ara na sang person of interest no ang aton kapulisan bahin sining incident di ka K5 Paul. Kay ti aton na interview mismo si Police Lieutenant Colonel Gary Alan Bisuma, may ara sila sang dinasundan no nga na person of interest na posible may kahimuan sa sining nasambit na krimen o sa diin ginbawian gid sa kabuhi ining 33 anyos nga Iloy matapos nga ginaligar ginsulod sa iya mismo nga balay kag ginpaarakan buno ka K5 Paul sa tong Domingo sang kaagahon takna alas 2:30 no. So may ara kita dira short interview kay Police Lieutenant Colonel Gary Alan Rizuma ka K5 Paul, basi pwede natin ma-play.
11: I-play tatan. Oy, wala pa? Wala pa? Natulugan si Itan Guru. Ara na tan, i-play lang tan ha. Ara na tan. Binks Delphine, Reyes Indico, mayong ugto sa inyo. Oy, inom gina sang inyo paborito nga kape ang DTX Coffee Mix. Ara na! I-play please.
12: Sir, good afternoon no, from K5. Sir, regarding bala ni isa na tapo na ginaligar, ginsulod ang isa ka Iloy or yung 33 anyos ni Iloy nga ginsulod si Ila Balay kagin
11: amo na sabi?
10: Actually, ka K5 Paul, may ara ko na ginsend yan nga na cut na ang gameplay ni K518 ang bilog eh. Ay, at tugon isa piyak nga ano, ara ko isa piyak nga ano, nga
11: okay. So basta, Paul, ikaw na lang explicar, Vic, kaya daw si Sir Rizuma ka man, Vic. Ikaw na lang explicar.
10: Actually, yang inpayag sa aton ka K5 Paul ining information nga conduct sila sang investigation ko sa diin diri nag-come up nga may mga witnesses sila nga nakuha ka K5 Paul sa lugar which is ti amune may isa no sa gina-consider sa karon nga person of interest ang aton kapulisan pero hindi pa ma-divulge ang information regarding sini agod hindi mamper balang investigation nila kahit ongoing pa man ang pag-gather sa dugang pagit nga ebidensya regarding sining incidente ka K5 Paul kahit ikot tanaw ni mo ining incidente ining lugar kung sa diin nagluntad ang pagpamatay kaagahon kag madulom inang area kag di hindi magita muna bala kadamo busy area ang Galabay kay Ligwin ini sa babaw ini sang ano babaw ini sang airport balang area or ang Ila Balay kung sa di nagluntad ang ining insidente kag K5 Paul. So sa karon suno sa pulis padayo nilang ina imbestigaran ini kag ginatutukan ining nila consider nila sa karon nga person of interest pero ti hindi pa man nila mapadivolve sa aton sa media as of this moment because nga ti wala ginapangitaan pa sang dugang pagit nga ebidensya nga posible rason nga makatudlo sining ila ginaconsider sa karon nga person of interest ka K5 Paul.
11: Sige.
10: So far mula na ito madulong nga update.
11: Amulan to big.
10: Yes sir.
11: Pila ka bilog ang ila person of interest?
10: So far sunod diri kahapon ka K5 Paul may isa no.
11: Isa lang. Ti anong motibo kuno papa nga anong motibo?
10: amo pa na, no? Ginapamangkot pa na naton si Lieutenant Colonel Rizuma.
11: Bali, secretive pero, sila subong kay do, ara pa sila sa puntong ginahanda pa nilang kaso kag base makapalagyo kung iuragwag nila ang bilog ng impormasyon do amo na, Bek.
10: Something amo siya nakagtigadugang, kapangita, pagidugang, support, pagigevidensya. Ah, ah.
11: Ining Eloy, Bek, siya lang ni Isada Agaistar? Ang Eloy siya lang ning isa gi-star da sa balay kay bali wala ko ni Bibik mga muni bala. Sa nga sang gibalita ni Bibik at tukutog enjoy sa Palawan sa El Nido.
10: Tingala ko nga actually ining insidente kay Kim Paul ining biktima nato nang gigila kay IV Ramos Travis Anyos residente ini isang sitio da ngalon barangay Hilamunan siyudad sa Kapangkalan.
11: Okay.
10: So natabo si ning kay Kim Paul alas 2:30 sang kaagahon ginaligar ginsulod ini sila or ginsulod ini sila sang suspect kag ginbuno-buno ining biktima naton pag-abot ang ining bana kag kay Faipol actually ang bana ang nakapanugit sa aton
11: kasi
10: ang bana aga pa di nakakadto sa aton
11: okay.
10: Kaya pangayo bulig
11: nga
10: gusto gid matagaan sang hustisya ang natabo siya nga asawa and then suno sa iya kag kay Faipol ining iya nga bana kay tiya nga bana nagabiyahe blood risk sa siyudad sa Kapangkalan gabi kay ti gabi laman ni makabiyahe kay wala gani prangkisa para hindi madak sang aton nga mga traffic enforcer diri. So raso nagastriker ini di baybiyahi agud may pangbalon lang bala kun taning iyang kabataan pero pag gidu ginatutoy gid sa kuno nga magpauli sa ilang nga balay pag abot niya dito suno sa information nga iyang ginatag sa aton ka case by Paul pag abot niya dito gisugata sa sangiyang ido nga nagataghol kag nabatian niya nga nagasagit ang iyang kabataan kag didto nagalik ka case by Paul kag ginpamangkot niya nga ang iyang ang unang information nga iyang ginambal is gipamangkot siya kuno iyang bata. Kung anong natabo, siling isang bata niya nga una, ginkagat kuno sang or gibuntog kuno sang man o wala nga mama rason nga nangayo ini siya bulig sa piyak balay or kaingod nila kag mangayo sang himag.
11: Okay.
10: Dali ang pag-abot dito kay Five Paul sang hana na nila nga gin ipainumon kun tani sang himag nagasululuka na ni dugo ang biktima tigininagaw na ni karga sa may tricycle kag gindala diri sa district hospital apang indeklarar ini nga dead on arrival kag dito ni maluan kag kay Five Paul nga may buno agi sang buno ang biktima nga posible rason sang iyang nga
11: dali lang dali lang do kasket si sang balita bikaw nasapuan sang kabataan ang Eloy nila nga may gadugoon na wala sang bisan sino nga ara sa lo ang tawo sa balay ang Eloy lang gid sang ini ang ginatake.
10: No, ara man naupod ang kaititulog na ning mga kabataan ka kay Five Paul mo. Amo to gani ikaduwa nga pag interview naton sa ikaduwa nga information nga iya namang ginabasa aton sang iya liwat din pamangkot ng iya kabataan ka kay Five Paul dito na balaan nga ara gali ko no may isa ka tawo nga nagsulod sa ilang nga nakabonet naka half moon.
11: Take question. Bonnet, question Robic, question. Pila edad sang bata?
10: Ang iya nga mga kabataan tatlo ini kabilog 11 years old 9
11: okay.
10: Years old kag 7 years old
11: magambal ka mag 7 years old pwede pa ni ma hindi makarecall sang insakto pero kung magambal ka 9 years old and 11 years old makahambal ginayabik nga hindi iya manog ang tawo nga may bunet
13: ah grabe po
11: oh waya sang manog nga nagabunet kagapamuno ang manog ya manog gina kun mga gat. Pero nga ang mga bata mahambal nga ang nanay nila gintukob sang manog sa ila tatay kun in fact ginbuno gali nga mahimo pa istoryang kabataan nga ginbuntog sang manog ang ila nanay kun in fact ginbuno naman gali sang tawo. Nakita mo ba ang ano kasketsi?
10: So amo na ka kay Five Paul nga ginapadalo
11: ang pamangkot sinong nagasugid tuod.
10: Amuna da.
11: Ang bana? Nga ang bana pag-abot siya sa balay, nagdeklarar siya nga pag-abot siya to, ginsugata sa sang iya nga mga kabataan, nga tay si nanay ginbuntog sang manog. Wala man lang siya nagkadto sa balay kag ginusisa. Nagrikta sa iya dalagan dayon pangita himag. Ha? Nangita si Himag? Kung ikaw, Bibik, magambal ka, Bibik, nga si Milan gin kagat ka manog, marikta kaya pangita Himag? Hindi ka to yung magkanto, nag-i-check si Milan kung kamusta? Ang imuupod nga empleyado, hindi mo anay pag-checkingon, anay? Kung si Miles na biang gin kagat sa manog, hindi mo anay pag-checkingon si Miles? Bayan mo lang to siya? Makuha ka na Himag? Dibla? So, ang punto, Guruda, madalagan ka dayon kwahimag. And then pagbalik mo, istoryahan ka nga hindi gali himag, hindi gali tuman. O binuno iya gali ang daw ka budlay. Bik, ang again pamangkot ko, nga ang bata mahambal nga gintog kagatsang manog nga in fact may tago gali iya nga may nakabunit kay nagsulod kag bunon ila nanay.
10: Correct. So amo na ka kay Five Ball no. Sa ikaduha na nga information nga gindivolt sa ang kabataan siya nga amay ti amo na nga mayara giniligar ginsulod ini sila kag ati masubod diri kay ginsakyan pa ini kunong ilang ama Eloy kag gin guno-guno rason nga giniligar mayara ini nga pito ka puno sa tiyan nga naagom sang biktima kag di rason posible sang iya nga kamatayon kag Five Ball.
11: Okay.
10: Oh. So far sa karon amuna nga ti padayon pa man ang investigation sa aton nga mga katapo sa kababalan PNP na tuhoy sa sining insidente kag ti sa karon na again mayara na sila sa ina-consider ni isa na ka person of interest as of this moment iulaton naton kun ano ang development sini sa padayon nga pag-imbestigar sa aton.
11: Pero ikaw bigla libog ang ulo mo bek.
10: Si uu.
11: Dai ikaw bibig, ikaw bibig. Oh, ikaw bibig. Okay. Sino gid ang pinakapalangga mo sa kabuhi mo abi? Abi, ari bio. Oh, sinogid bibik ang pinakapalangga mo sa kabuhi mo nga kun wala na sa big malalain kag bibik sinogid bibik.
10: Si pamilya ko eh.
11: Ha?
10: Pamilya ko eh.
11: Aside sa pamilya sino pa gid abi?
10: Ay, kaya pa issue ko naman.
11: Hindi asa pamilya na lang sa pamilya. Ti sinogid bi sa pamilya mo abi ang palangga mo gid bi.
10: Si pamilya ko eh.
11: Isa lang bi sinogid bi.
10: Si pamilya, sino man?
11: Si mama mo o si papa mo?
10: O si nanay ko.
11: O si nanay mo, abi. Pagkanto mo, abi, sa inyo, nagambal ang isa mo kautod nga, Bik. Ah, Manong Rubik. Manang Bikay. Si mama, gintukob sang manog. Unahon mo, yanay, mangita ka halana, himag. O chikon mo to si mama mo?
10: Chikon mo, gindi.
11: Namunada! Masala-sala kaya pangita, himag. Hindi mo tanay pagchikon kung ano na to sa... Kay kung ginuna niya to check bag, nabalaan niya to, hindi gali to manog. Kung di na ingagaw pa tani sa ospital. Kung may mga problema, kung may mga inconsistencies nga bahol bag, anong botsilingon? Bahol lang nga. Ang botsilingon na, bahol nga inconsistencies eh. Why naman iban? Sige, bag, tibala na ang polis, bag ah. Bala na ang polis. Pero nga ito, mga polis, malabig tanda na... tanda na ang mga pulis mag-imbestigar.
10: Oo. So, muna. Ano na ito? Hula ito sa pinakalite. Sini ka K5 po kung ano mga development sining kaso. Ah. So far, muna tumadulong na update. Hini nga balita ay nadulong siya sa DTX Prevalent Mighty Sika D3 Bio Report. Ikal sa patrol. Hini naman si K5 Robic Mungkal para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko ko kalingawan sa Negros K5 News FM.
11: Salamat, Rovic, sa sining pag-update. No? Ara na kunusubong ang pulis. May ara na sang person of interest. Sino ay hani? Kag posible murder gid nga kasong ipasakan, di magambal ka nga murder, may treachery, may pagplano, may purting pagdaya nga ginhimo pag basta mo na nila ko sagay yambal gi karon lain pa ni mamit lang ko. Ang balita ni Rovic gindulong sang pinakanamit nga kaping inumon especially karong nga hapon nga matulutugnaw ang panahon. DTX Coffee Mix, may chia seeds nga ga-aid sa inyo digestion. Nami bala ni chia seeds kay ini siya ang isa sa mga kampiyon nga makahatag sa inyo sa fiber, no? Chia seeds. Amo na gid ligong-ligong, mudabla nga daw tig-a nga daw liso ka nami bala ligong-ligong na. Siya lang niyang kape nga may chia seeds. May DSE from the sugar cane extract kag extract sang amarguso. Kompleto si Ricardo, especially kung taas sugar mo. Nami gid ang DTX Coffee Mix. Inuman nyo sa sabor, kampiyon! Sa Epicto, the best! Liso kita sa kay Michelle. May tawo to. Ay, may lalaki nga nagkayos ang atop na kuryente. Michelle, a K5 News mo.
14: K5 News FM Police Report.
11: Michelle?
15: K5 JP Papilasona, abang luwas na sa Katalagman. Ining si Bernie Baron, noon mas kilala bilang Tata. diri sa may Purok Paglaom sa barangay Takuling lang kay 5JP diri lang nilapit sa aton kahapon ini natabo ka kay 5JP si tata gaga upod ang iya mga kaupod no bilang panday ang nagakayo sang atop
11: okay.
15: Sa isang kabalay dang agin kontrata nila daw agin pulupakyaw nila bala ka kay 5JP kahapon bali nagatakot ni sila sang atop sang ti aksidente nga daw na namin daw nabuyan niya bala gamay ang atop ng kay 5JP kag nagsandig ini sa kuryente nga halin gid ya mismo sa poste kay 5JP.
11: Abi mo Michelle.
15: Mm-hmm.
11: Ang aton abi nga poste Shell may live wire ina.
15: Yes.
11: Ang live wire sang poste amo nang sa pinakababaw.
15: Mm-hmm.
11: Ang sa dalom amo na mga buwiset nga spaghetti wire sang cable sang internet sa kung ano pa da. Ang mga ara sa babaw amo niya ang high voltage high tension wires. Kag kung kis aga panaog di sa dalom kung may butangan kamo da abi nga balay nga i-energize no dra matakod. Kalabanan sa mga atop kung taas gatupong-tupong ni sa height sang kuryente nga live. Kay ambot diri sa aton, diri sa inyo bisa Pilipinas. Ang kuryente nyo diyari sa babaw sa amon to sa Amerika yara sa dalom underground. Oo. Ti kamo yari di sa Pilipinas kamo diya ara sa babaw inyo kuryente. Ti basta gani gasaka ka sa atop mamanday kada nga kalabanan ga ka kuryente construction worker. Kay kalabanan ni si ila magsaka sa atop gauyat sang salsalon either kabilya, tubo, sin, any metal Michelle are good conductors of electricity.
15: Yes.
11: Makahinali gani, makatandog ning uyat-uyatan mo da nga laba, kung ano man da, makatandog gani sa live wire, ma-energize, makuryente ka pa pang.
15: Correct.
11: Question, sino sino ni, ano may contractor ni?
15: Hindi nang daw kita kanab lang inapatawag lang sila ba nga makayo.
11: Abisan pa, bisan pa ang nagtawag may obligasyon magpabulong kag magbayad eh.
15: Yes, actually, ang tag-iya sang balay kay K5JP ng istorya man naton kahapon, kag siyang naghatag manos ang una, kumbaga nga agalastuhan dito sa ospital. Di mo doon natabo ko K5JP, abi doon nagtalithi kahapon mo, dari sa Bacolod.
11: Shell, ang imo bala Shell nga mga terminolya, doon ka mga tigulbam naman subong. Nagkuan ka lang, nag-storya na kamo ni Bibs Gantala o ni Kuya Eric ang imo nga mga terminology ya ka mga tigulang
15: may mga
11: dimodo dispues purwiso dimodo dispues do ka muna na iyaw como dimodo dispues purwiso okay ti ano to dayon ng balmo dimodo.
15: Di mo doon nalipat ako pati. ang ano ni, hindi nag-ulan.
11: Ang why na? Why na? Why ka nakadumdum sa report mo? Kulang ka lang sa kaon, linaga, ma'am.
15: Away ko gano'n.
11: Ah, okay, sige. Ante, ano to? Di mo do?
15: Nagsaka sila kasi naguluhulaw ang ulan.
11: Okay, okay.
15: After sa to, nag-decide ining upod niya nga si George nga sila niya saka, tabalikta. Hambal ni tata, sige ako na lang bahala magtapos ang talapuson sa babaw. So ini ko nung isa niya kaupod nga si George ang nagabitbit sa mga flyers vlog kay 5JP nga galamiton mga saka. Siya ko no ang naguyat gid niya sang sin.
11: Okay.
15: Medyo layo-layo gid man kag hambal diri ni George kung wala ini nabuyan ni tata ang sin. Hindi man siya tani kung makuryente kay 5JP. Kung galing kay bangod nga hangin nadayos ang isaya kakabot nabuyan ang sin
11: kag dito nagtupa sa kuryente ti ambal pag ini EDW perwila ya inkaso nan inkaso ti dala pa na sa dimudo perwiso
15: correct
11: o di ba inkaso nga waya nabuyan way tani nagtupa sa kuryente.
15: Correct, sa K-5JP. Wala ka na siya na kuryente.
11: Ti ano nandang nagkirig-kirig sa kag nadagdag?
15: wala, aswerte lang, wala siya nahulog. May mga videos, kita da ka kay
11: Ara na, i-play tang video, be, i-play tang bitan para makita tang pagkurinti siya tan.
15: Wala lang audio tan, kay do kagamo, daga pang bad word.
11: Out, sige, wala lang audio tan. Ara na, i-play yan na. Ara-ara, oh, ay, sa babaw. Oy, kataas, mayo lang, wala siya mahulog ba?
15: Yes, mayo lang, wala yan, nasampayan, ganyan kuryente, wala ka kay JP.
11: Akay na buyan niya, mang.
15: Yes,
11: ang
15: yes.
11: Kwanta ni, ang atop, taas pa ya sa kuryente. Galing, na buyan niya ang sin, nagtupa sa kuryente, tibalo kadaan, talom ang sin, nakihad.
15: Correct.
11: Patay. Tapat gid.
15: Patay gid man ang kuryente, kay JP.
11: Oo, oo.
15: Di pagtupa grabe kuno ang kumbaga ang balik sa iya kasi ba may ara kuryente nga ginahapoy ka.
11: Oo.
15: Kaya doon nagpilit siya.
11: Ay kalabanan ba lamang sa nakuryentihan mang gapilit?

0: Sino you think ang sino you think ang may ginapilitan subong mang?
1: Na need to mention.
0: Sino ang gapapilit?
1: Pilit.
0: Hoy, hindi naman may kanto karon ni Shell.
1: O ganin man.
0: Why na? Balik ta to sa kuryente. Sa kuryente lang ta ba lamang? Ano na to, may ginahaboy, may ginapilit tapos.
1: Yeah, so, siya yan nagpilit siya kay Sir JP. Nakita mismo sang upo din ni no sa top na nagkalapilat sa kanang iya kamot.
0: Oh.
1: Tapos na naog ang gitom sa iya tiil.
0: So,
1: swerte na conscious siya. Wala siya nalipungan.
0: Okay, tapos?
1: Pagdala siya sa ambulansya, gabugtaw siya sa
0: Ate Mayo. Pero may mga pila siya, mang?
1: Yes, may pila siya sa mga kamot niya. Kaga sa iya ng mga tiil, kagay sa JP. Ang main switch, wala man napatay. Kay grabe guro ang pwersa sang pag kuryente niya
0: pala kay Sir
1: JP nga may namatian sila nga lupo. Kag na brown out din
0: ang bilis. Timayo na lang kina turn off ang sweet. Ang sweet. Timayo lang turn off na turn off. Dapat ba lamang i-turn off gin man ang sweetness.
1: Oh,
0: dapat. I-turn off ang sweetness para hindi makurintihan.
1: Correct.
0: Okay. Anong lesson ta subong?
1: Para hindi ka magatdan.
0: Hindi magpalapit sa makakuryente. Halong sa ginauyatan.
1: Dapat may panaming kagib.
0: Anong panaming?
1: Panaming mo kuan dai.
0: Alibay, balibad.
1: Dapat complete tong weapon mo.
0: Dapat valid.
1: May plan A, may plan B.
0: Amo na. O, tanda na gid ko ya, Michelle, ya. Katanda ang gid ya. Sige.
1: Anyway, kikita ni JP na aton madulog nga balita
0: para pero sa programa nga. Pero no way mo ginapulo pa si Platan tong instruction ko sa GC.
1: Ang instruction?
0: Alam takon mo to karon pulo pa siding-siding ka to sa GCI.
1: Wala ko pito.
0: Siding-ingon mo gani, dugay-dugay.
1: Chikingon.
0: Okay.
1: Sige kay KFMJP nga aton nga balita. Karon nga itong ginadulong man sa aton sa Kalwan. Sang Mighty CD3 Bio kag BTX 500. Ako si KK5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat sa balita, Michelle. Bo, isa na lang ang pwede ta ma-accommodate, makanta pa ako. Di pwede nga hindi ka kanta, kay ka-request, gid. Last reporter, Birto. May motorsiklo nga inog-publishing tani sa simbahan. O, gingkawat ang Birtoy K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Bert?
3: K5 GP, may hudto sa itong sining mga K5.
0: Oo, 3 minutes lang, Bert, 3 minutes.
3: Oo, inog-publishing pa ni tani, no? Ang ining motorsiklo, ang akin na butang sa isang kalalaki dira sa may simbahan, sa may barangay Aligis. Pero pagkabot niya sang aga, after sang misa, nga katuan niya tanin ni si Father, agad niya tima blisingan ang motor yan. Tingala, yung second party dira sa tubang simbahan, wala na iya sininga motor. Kasi ba GP? No, agi na bisigara naman.
0: Kung ako sa pare, blisingan Japon nga madakpan ng kawatan to.
3: Pwedeng blisingan niya to kay wala man tong motor kinakawat na sang kawatan.
0: Tikwan lang isa una lang ya eh.
3: Awo, pwede man pangamuyuan eh.
0: Oo. No? Pangamuyuan nga kabay ma disgrasya ang kawatan.
3: Mabasin siya gi sa report. Nagapaos ko.
0: Bang Birto, tandaan mo gid ang mga mapilit nga bagay bla irritant sa puwak.
3: Matuod ka.
0: Oo. Magkaon ka bala mga pilit, magtulon ka mga pilit, mga irritant sa puwak like suman. Gapinilit na sa sulod.
3: Oo. Ano ko bisama lang ning paos ko sang nagpainubaan ta. Pagulit ko.
0: Nagulo kanta kamo ni Kwan ni Laria kag ni ano to ay ni JM nga sta magkaagahon. Do mga nami gitingog. Ti kaluoy man. Ti anong lesson taliwat pang hindi na magpa-blessing sang motor?

0: dalaan yung motor nyo na lang sa gibilid.
1: Oo, hindi na pag-ibilid sa simbahan.
0: Oo.
1: Hindi
0: mo na blisingan, tuway matutani na kawat.
1: Sa bagay, ang imo cellphone, tuway mo to na blisingan, huwag mo to gindala simbahan, pusin mo kwartong dula.
0: Ikrahaang blessing.
1: Oo. Oh.
0: Isa na lang tuig. Okay na
1: to. Okay na to. Damo naman na kawatan ka na kinadakpan. Sa mao nakabalos ka na ah.
0: Gani man.
1: Okay. No, ganing pwerte maguragok?
0: Ha?
1: Sino ganyan itong pwerte maguragok ang reklamo mga upod? Waya, waya. Atun-atun lang na. Atun-atun lang na.
0: Ayan, balko diya.
1: Hindi na ah.
0: Di ba na?
1: Sige.
0: Si Wilson. KG5GP, dulong sa atin sa Kalawasan D3, Bayo, May Sikita, Tech, Mix. Ako si KG5 Berto Gaket,
1: para sa Kalawasan D3,
0: Publiko, Kaligawan sa Negros, K5 News FM.

0: Salamat, Git! Bye-bye! Kitay kita sa buwas, same time, same station.
1: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa
1: akong tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Dr. Binoy, Squalene Capsule. Squalene
10: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Binoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangunsang Dr. Binoy Squalene Capsule, ako na batsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
9: Dr. Binoy, Squalene Capsule.
11: Squalene Capsule.
9: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Binoy, Squalene Capsule.
12: Luter naman. Yan ibalis to nina. Ako may kinabatyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupo sa ako arthritis.
13: Gluterna Max.
14: Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend.
15: Mapakal sa malapit na butika.
16: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
18: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
17: Ga! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica, Deo Fresh, Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh, available now.
8: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagit hugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ito at ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
11: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift,
21: OT,
22: Breadwinner.
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
23: Drink responsibly.
21: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go! With
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy,
26: let's go with the flow.
27: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
28: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
29: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
28: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
30: It's the best part of the day.

0: FM
1: K5 News FM Championing the lives of Filipinos Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita kampiyon sa musika kampiyon sa drama kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City 101.5 K5 News FM Championing the lives of the Filipino

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: mga ka-K5, ang aton oras sa 1:13 na sa ngapon. Welcome sa Martes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Sa mga KSS members, ilabi na sa mga KSS members ng mga senior citizens. Good afternoon sa inyo. Salamat gid sa pag-upod ninyo sa sininga program, It's Your Time to Shine. Ginapasalamatan man aton, of course, ang mga drivers, ang mga vendors, ang mga konduktor kag mga pasahero nga nagapamati na sa istasyon sa K5 News FM.
1: And you came right in time when I needed someone and we said hello.
0: Sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, good afternoon sa inyo. Alauna 14 ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX, a coffee mix.

Salamat kay nakabalik na ko subong Adlaw Tuesday. Siyempre gusto ko mag anggaanay na naman kita. Thank you, Gids, sa mga followers ko once again. Salamat sa mga nagpadala sa ilang mga messages. Sir Leonardo Rilos, good afternoon. And thank you also sa mga taga-barangay Mansilingan nga nag-monitor right now sa It's Your Time to Shine program. Thank you, Ma'am Julie. How are you? Kumusta na ayan si Ma'am Julie? Ma'am Julie Hinovea Lumugda. You really kept me wanting you. Got... Si Inday May Dagay siguro nag-monitor man sa It's Your Time to Shine program. Sila ni Ma'am Bings Delphine, salamat gin. Stay with me tonight. Sa mga nag-monitor nga mga kapihan, sari-sari stores, grocery stores, mga batsuyan, bakery, mga karinderya, kalanaan, restaurants. Thank you very much, gin. Alauna, dress in 9 ang aton oras, mga ka-K5.

22. Ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika Spore Biotics. Isa pagid ka produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga mabakal man sa Maze Wellness and Product Center or Maze Wellness Product Center dira sa Plaza Mart sa ground floor. Dira nyo man mabakal ang kangkong chips, a very healthy snack for the whole family. Dira nyo man mabakal ang Memory Plus nga manami gid nga ihatag, gina-recommend ko gid nga ihatag sa mga estudyante ninyo para makabulig ina sa ilang memory, para nga mas mangin ma-active or mangin ma-abtik sila kag mangin active sa mga class recitations para magtaas ang ilang grado sa eskwelahan. Memory Plus, pwede pagid updan ninyo, kung pwede ha, updan ninyo sa pagpainom sang My DC Syrup. Ang Memory Plus, nami ginabalang sa mga kabataan, Memory Plus plus My DC. Dira nyo lang gid ina mabakala sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Good afternoon kay Sir Amancio June Villoga. Nagapamati man right now sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much, June Sena Store. Sa mga nagapamati dira sa June Sena Store. Good afternoon sa mga taga Puro 4. Sa tubang langgit sang 303 Barangay Minuyan. Lihog lang ko greet Miss Siling ni Sir Amancio. Thank you very much, Sir June. Mabuhay ka. Salamat gid sa mga taga June Sena Store once again. Makapiling. And I'd like to greet also Sir Loreto Orocio. I think nag-monitor siya right now sa It's Your Time to Shine program. 1:24 p.m. mga aton oras, mga

Mangin, mainit, kagmapaang ang pila ka mga lugar sa Pilipinas, sini nga Mardes, bangod ina sa ginatawag naton nga Easterlies, wala ulan. Ang Easterlies amuning mainit nga huyop sang hangin gikan sa Pacific Ocean nga pwede sundan sa mga pagbubo sang ulan sa hapon or sa gabi. So bilog nga adlaw, basta Easterlies gani ang nag-aapekto sa aton nga lugar. Bilog nga adlaw ma-experience sa hangin naton ang mainit nga panahon. Pero pagkahapon dira na naton mabatian ang mga pagpanaguon tapos mabubo na ang ulan. Siling ko salamat kung wala ulan, wala sang baha, wala sang leptospirosis, pero ang lamok problema na naman mga kagayfay. At itong mga lamok bala nga nangitlog sa mga containers, mga lamok nga nangitlog sa mga roida, sa salakyan, sa mga butelya, kag-iban pagid nga mga ginateneran sang tubig, halin sa ulan, kay tinagbubo ang ulan sa mga nagliligad nga mga inadlaw mo. Dito na naman na mangidlog ang mga lamok. Sila na naman ang manghalit sa aton. Kag sa ilang pagpanghalit, pwede naman nga maapektuhan ang tao sang dengue virus nga ginatawag. Pwede na naman nga makaangkon sang dengue virus sa mga pumulubo. Amuning virus nga ginatunaan sang bleeding. Amuni ang virus nga ginatunaan sang pagmalas ang aton nga lawas. So dapat likawan gid ang kagat sang lamok mga kakayfan. Pwede ka mo magpakonsulta sa mga klinika branches kay libre ang consultation. Magpakigangot lang sa mga klinika branches para sa schedule sang free consultation dira sa inyo nga lugar. Alauna, 27 ang ato na oras.

Mga ka-K5, today is July 28, 2026. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy birthday sa inyo. Subo nga adlaw, Hulyo 28. Why ko gid sa makita? Dosang Domingo nakita ako ni ang aton nga birthday celebrator subo. Pero kaina daw ay ko gid sa matalupang dan. Sako siya siguro. Basi damo-damo ang kuanya bala, bisita. Basi kun may bonggang-bongga nga birthday celebration subong si Inday Nodemay Delphine. Oo, birthday niya gidyan subong. Wala lang ko galing idea kung pila ng edad niya. Inday Nodemay Delphine, happy happy birthday to you. Tiwai gita da-dain. Birthday niya subong, happy birthday. And kahapon gali, nag-chat man sa akon si Sir Bongsaw sa Lumaino. Kay nag-celebrate sang iyang kaadlawan kahapon, ang iyang atiyo. Sa kay Sir Edwin Garcia Wanzi. Belated happy birthday to you, sir. Halin sa family ninyo, halin sa kay Sir Bongsaw sa Lumaino. Kahapon na siya yung nag-celebrate sa iyang birthday. And today, July 28, birthday naman ni Inday Nodemay Delphine. Once again, sa tanan-tanan nga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy, happy birthday sa inyo. Kabay pa, Inday Nodemay, hindi na ko kaampot, ambalaw. Kabay pa nga hatagan ikaw sang Ginoo, sang maayong alawas, malawig pagin nga kabuhi para mas mag-enjoy kapagin diri sa kalibutan. PM ang aton oras.

Belated happy birthday sa apo ni Ma'am Jennifer Gumbandroa. San o ni Ma'am Jen ang iyang birthday? Kasi kahapon man ni siya nag-celebrate sa iyang birthday. Sa apo mo Ma'am Jennifer Gumbandroa, belated happy birthday. Sa mga nag-monitor right now sa Barangay Paraiso sa Sagay City, mayong hapon gid sa inyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Solid na solid sa K5 News FM. Mga supporters kita dera sa Barangay Paraiso, they are from Phase 1 and Phase 2. May mga KSS members kita dera, solid gidya sa K5 News FM. And si Ma'am Jennifer gali reseller man no, sa mga klinika products available dera sa Block 5 sa Lot 8 Phase 2. Basta pangitaan nyo lang si Ma'am Jennifer Gumbandroa. O dera ka mo bakal sang inyo nga mga ginatumar nga DTX 5 and with capsule, inang mga ginatumar ninyo nga D3 Bio, ang Mighty C, ang Clinica Spore Biotics, Extend Food Supplement, no, ara dera kay Ma'am Jennifer Gumbandroa. Happy birthday, belated happy birthday once again, Ma'am Jennifer, sa imo ampo nga si Aubreline Droa. Nag-celebrate si Aubreline kahapon sa iyang birthday. Wala kay ina mahingagaw ni Tita Shine o samtang naga-play kita sa birthday song. Anyway, once again, sa mga suki na to, dara sa Sagay City, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Let's pause for a break. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, kidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Luter naman! Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akon nga TL. Tuhod, ako baginis ako nabuto nung ako arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag, nagpupo sa ako arthritis.
10: Luter na Max!
11: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend.
12: Mapakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
10: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
22: OT,
23: Breadwinner.
24: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
25: Drink responsibly.
24: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
26: Let's go.
27: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
26: go with the flow.
27: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
26: Charmy,
28: let's go with the flow.
29: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
30: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
31: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
30: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
32: It's the best part of the day.

ko na ang chance sa ako ni Ma'am Julie Hinovea Lumugnan. Ma'am Julie, good afternoon. Kanami isang message ni Ma'am Julie sa akon, I'm here always listening, supporting your program.

Ginapasalamatan ko man si Ma'am San Esteban Sweet Annabelle. Pinilisan niya naman ang iyang ngalan. Ma'am Annabelle San Esteban, good afternoon sa imo. Salamat. Ginagamonitor siya right now all the way from Kabakungan, La Castellana. Salamat, Gil. Sa mga suki natong dala sa Barangay Kabakungan, good afternoon sa inyo. Sa mga taga-barangay Mansalanao, salamat, Gil, sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Kung may mga nagapamati man dala sa Manghanoy, o ginapasalamatan man nato ng mga taga-Manghanoy, thank you very much, Gil, sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. O sa mga drivers, nagsaka na naman ang presyo ang krudo kag gasolina sa Pilipinas. Martes kita. No? Siningaan law, May 28, 2026. Pagka Martes ya, dara na na dayon maumpisa ang implementasyon sang price adjustments. So this week, may pagsaka sa presyo sang krudo, gasolina kag kerosene. No? Bangod ina sang nagapadayon nga siyempre, kinagamo dito sa Middle East. Mabugat ini nga lulukduhon para sa mga drivers. Samtang nagahulat pa na sila sang 15 pesos nga diskwento kada litro nga ihatag sa ila sang gobyerno. Okay daw ang ilang or ang discount nga ginahatag sa ila sang gobyerno from 10 pesos. Ang plano to sang LTFRB daw, himuon 15 pesos. Silingani sa mga drivers, mas maayo na. No? Nga dugangan na lang nila ang discount kesa sa dugangan sang piso ang pamasahi. So kabay pa nga maka

Real sini ang aton nga mga udod nga mga drivers nga nagapanghakroy na bangod sang sigi-sigi na naman nga pagsakas ang presyo sang gasolina diri sa aton sa pungsod Pilipinas, bangod sang sigi-sigi na naman nga pagsakas ang presyo sang krudo diri sa aton sa Pilipinas. Pero sa mga drivers nga nagapamati right now, buhalungin yung ginang inyo ikaayong lawas. Everyday magtumaro sang DTX 500 capsule, kinahanglan mabudgetan gid ina mga ka-K5. Mas maayo na nga nagabakal kita sang bugas kag sud-an para sa aton nga family, pero ginahalungan man nato ng aton ikaayong lawas kay mas dako ang aton nga gastohon kun magtubo na or magtuhaw na or magdevelop na ang problema or balatian. Mga aton oras, this song is brought to you by DTX 500 Capsule.

Nag-monitor man right now sila ni Ma'am Orlene Vergara Hinsoli. Nagapamati kami still, nag-monitor gid si Manang Gloria Brillas. Sang imo nga tingog, subo nga oras. Thank you Ma'am Orlene. Along kamodera sa Kabankalan. Salamat gid sa mga nag-monitor right now all the way from Kabankalan. Ginapasalamatan man nato ng abton nga mga suki from Kawayan, Hinubaan, and Sipalay City. Good afternoon sa inyo tanan.

ka monitor man gali ang amiga ko. Ms. Rhoda Angeles Knight. Diin ka subongga, dumaged

nagagawa na ng niga ko kay... Siligo gani, mayo ni nga makatener to siya sa Dumaguete para magpa-Dumaguete. Ta may kaduan man ta. 1:54 p.m. Magataw na oras, mga ka-K-Fan. Magbisita sa Maze Wellness Product Center sa ground floor ng Plaza Mart Mall para sa mga alternative products. Mabakalman ang Memory Plus sa Maze Wellness. Mabakalman ang mga clinical products sa Maze Wellness sa Plaza Mart. Kung gusto ninyo healthy snacks para sa inyong kabataan, ara mandara ang kangkong chips sa Maze Wellness and Product Center.

0: A la 1:55. Ang aton oras, mga ka-Game Fathers. Let's pause for a break. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.
1: K5 News.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio.
4: Sa mga pagtuon, ang D3 Bio ga-support siyang gituwag mga kababayanan, kung ara ka mo sa stage sa menopausal, imagine ba 150 symptoms nga mabatsyagan sa mga babae. Isa sa mga pinakumon, kay irritable. Ikaduha, night sweats. So, kung gusto kaya nga, no, malikawan ang ining mga klase ng simptoma before pa ang menopausal stage, inom ka na D3 Bio. Kaya nga man, ginakorek niya ang imong mga hormonal imbalance.
5: So, amo nang hinabalis nila, Sir Boy, nga life begins at 40. Nga mga babae, ah. Tungod nga sa sinagaling nga edad, damo na ang mga changes nga mabatsyagan sa babae. No? So, ang result gali na, Sir Boy, sa pagnubo sang estrogen kag progesterone sang sa ovary sa babae. No? So, ang makabulig ang D3 Bio sinang ginatawag pag-reduce ang symptoms, imagine mo 150 ka symptoms. No, tamo. So i-reduce na no sang D3 Bio including na dira ang hot flashes. Pag tambok basta na pusal ka tambok na bayan.
6: Ang estrogen is the hormone that makes the woman a woman. Without estrogen, amat-amat ni dula ang mga traits ng babae nga bilang pagkababae.
4: Tingalaman ko sa mga lalaki nga the woman, grabe gyud ang estrogen sila.
6: Grabe estrogen. Ang ginareklamo kinila kay amo na ginatawag na vaginal atrophy, ang pagkamaysang pagkababae. Babae isang babae, no? Galing, beneficial siya, gag-dry siya galing. May dryness, no? Because if it's estrogen, that basically helps the organ of the female organ to lubricate. That's why, ang D3 Bio, kung ano manggit nga estrogen nga bilin, kung may remain maging estrogen mo, punubo ng level, D3 Bio, through its capability of being a raw materials in creating hormone, basically gina-maintain niya na lang ang iban ng hormones nga particularly estrogen, no? And ang inipagid ang namin sa D3 Bio, it basically protects women from memory loss during menopause, no? Any mga babae ni during menopause may mga signs and symptoms nga they tend to forget things, no?
2: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Physio. Ang Physio. You may D3.
8: Mga butika.
2: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio basically promotes the production of serotonin by maintaining the health of our gut bacteria, our good bacteria or probiotics nga produce ang serotonin. And this serotonin basically stabilize the mood of our menopausal women.
2: D3 Bio.
4: Ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ti siyempre taas ang iya gituag medium chain fatty acid. Kag aside nga makakuha sila benefits nga antibacterial, antiviral, o tanan nga mga kagaw, patyon niya, ang nami lang gid niya, kay ibalanse niya ang gituwag hormones nga gituwag estrogen, Sir Boy. And this MCT, no, gabulig ni mag-reduce sa mga inflammation nga gakatabo sulod sa lawas sa mga kababayanan. So, kung amo nang gakatabo, medyo hayahay, Sir Boy.
2: D3 Bio.
4: Wala ka problem sa imo nga menopausal stage, happy pa imo sexual life.
6: Happy pa
4: even after your menopausal stage nga. Daan mo yan ang hambal nga biskan tapos na ilang ano menstruation period, gawit gyapon sila.
6: Gawit gyapon.
2: D3 Bio.
6: Okay gyapon.
4: Okay gyapon ilang sexual activity.
6: There is around 6 million women in the Philippines dito sa age 45 to 60. Kamo nga mga 6 million you should try sa D3 Bio, gid, no? And of course, D3 Bio increases your metabolism because of its MCTs during menopause. Kung menopause ka na, jutay na ang imo, ganubo ng imo metabolism. That's why gatambok ka, gadako ka during after menopause. So there's it, no? D3 Bio does not only protects you against flu viruses, nga gahatag trangkaso, sipon, kag-ubo, kagilanat. D3 Bio also supports women during menopause. So this is the best friend kinahanglan gid sang babahi.
4: That's your happy pills.
6: Happy pill kid ang D3 Bio. Nami pang serotonin mo. Pang sikreto ko kina.
4: Hindi ka dali mag-ulian nun. Nami mo matulan. Te, imagine la.
2: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
9: Mabakas, mga butika.
2: D3 Bio.

0: Mula kulabot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Ay, duwala sang tao, haw. Sa diin si Romeo man. Ang mga kabataan wala pa man makaabot kay ato pa sa eskwilahan. Ba, si Romeo? Doon nagahibi? Ay, Romeo! Na ano ka? Nga nagahibi ka?
1: Ilina, day.
0: Na ano ka? Nga nagahibi ka? Ay, na ano ka man, imo man? Pag-abot ko, dayo mo yung hibi.
1: Day.
0: Ano?
1: Bago lang nagtawag ang bangot ko.
0: Ano ko, nohaw?
1: Day.
0: Ano?
1: Si nanay.
0: Ay nga, ano si nanay, haw?
1: Ara siya subong sa ospital. Malubha ko nung sitwasyon niya, day.
0: Ano? Ay, Diyos ko. Ay, makaluluoy man sa ugangan ko. Ay, okay. Ano ang plano mo, Romeo, ha? Wala man kita sa may mabulig tungod pigado man kita. Ang mga kabataan nag-eskwela pa man.
1: Amo na ganit, day. Pila man lang ang sweldo ko. Pero hindi ako gusto ka manula si nanay, day. Dudong hindi ko pangin mabaton.
0: Pero Romeo, anong mahimo, taman? Eh, gusto ko man nga magbulig. Pero kita gani bululigan man.
1: Day, dinabing mayo kun iprindat ang pwesto mo sa merkado, day.
0: Ano? Hindi pwede, Romeo. Dako ang bulig na yas aton.
1: Mabayran ta man daan lawan-law. Ang prinda nga na mabayran gina. Basta maluwas lang ang iloy ko.
0: Dako nga sugal, ina, Romeo.
1: Sige na, day. Sige, day, please. Kay dulo ko na yun sa ospital, day. Sige na, day. Sige na, day.

0: Pa, magalong ka gid sa pagbiyahe niya.
1: Salamat gid anak.
2: Tay, i-regards mo ko sa pakaisa ko to, Tayan.
1: Oo, mag-anak.
3: Ay, Romeo. Aryo, dugangin na ang kwarta nga dala mo.
1: Hindi na, Tay. Hindi na. Para ina sa mga galawion mo sa balay. Dako na ining dala ko,
3: Ay, sige lang bala. Kasi dako-dako man ang mabinta ko karon, Hindi bala, dasun adlaw mabalik ka dayon.
1: Kakukuan, depende day. Kung mag-ayo na si nanay,
3: Romeo, kung tani magbalik ka man dayon. Kahibalo ka naman ga eskwela pa ning mga kabataan, taho. Ako masako man sa merkado.
1: Sige day, tiguhaan ko day. Mabayo lang gani nga nagpasugot si boss nga maglib ko. Tiguhaan ko.

0: Nay, si tatay, wala pa'y gapon katawag ako.
1: Oo, manay. Nga anay haw.
2: Ay, ambot mga anak ah. Di ko man gani siya makuntak eh. Hindi ko makuntak ang number niya.
0: Gina-chat ko naman gani mga paisa ko dito sa Guimaras, nay. Pero wala man sila nagasin.
2: Uy, may nagapanuktok.
1: Ay, ako na lang maabri, nay.
2: Ay, ako na lang ah. Ako na lang ang maabri. Padayo na lang dira ang pagkaon ninyo. Ay, daligid lang ha.
0: Okay, nay.
2: Ay, sino walang nagapanuktok na inaman. Dumaguba pang pertahan. Ay, marina ako sa pertahan. Buksan ko.
3: Ay, oy, Marie Elena.
2: Ay, Marisabeth, ari ka man.
3: Marie, may dapat kagid mahibalaan.
2: Ha?
3: Importante ka tama. Parti ini kay pare Romeo.
2: Ba? Ha? Eh, ano ina Maria? Ano ba lang dapat ko mahibalaan? Ha, Marisabeth? Ano?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Indi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamis ang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
14: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Happy! Everybody is happy!
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go. Go with the flow.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
22: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy!
23: Charmy, let's go with the flow.
24: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tubtob 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
25: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
26: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
25: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: It's the best part of the day.

0: Ay, Mariana ay kabala. Ano ang dapat kumahibalan? Ano, nagakuntaka anay ka mo?
1: Kuan, Mare. Ambot lang kong mapate kanisang isugid ko sa imo.
0: Eh, nga amarehaw, ano na?
1: Kundi, may bata ko to sa kabangkalan.
0: Oh.
1: Ang subang ko bala, dito na siya na-assign sa isa kamulmong.
0: Ay, oo, Mare. Si Jisamay? Ay, nga aman, Marehaw?
1: Ay, Mare, bisan ako. Daw, hindi man ko makapati sa ginsugid sa akon sang bata ko.
0: Ay, Mare, abi, hindi na pagpadugaya pa. Ano ba lang isugid mo sa akon?
1: Si Pare Romeo, Mare. Si Pare Romeo, kag si Marilo. Nakita sang anak ko nga nagkakaon sa McRonald. Nga paspod bala. Kag abi mo, Mare, kung nagaano sila? Nagahungitay!
0: Ba? Ano, Mare? Hindi ka gani maglahog sa subong sina, ha?
1: Ay, wala kuya galahog, Mare. Gakaon sila sa McRonald. Amo gina ituod, Mare, ang ginhambalya. Ano, Mare? Duot. Jesus na, ano ka man imo nga. Hindi ka magpati sa akin nga. Duotod na lang tanga duwa kung magtamdanay.
0: Ay, Diyos ko.
1: Tuod na yan, Maria.
0: Hindi matuod na, Mare.
1: Ay, Mare, tuod gani, Mare.
0: Ang hambal sa ako ni Romeo. Mapuli sa Sagaymaras. Kay na hospital si nanay niya. Galing kay.
1: Bauti.
0: Ay, Diyos ko. Hindi matuod na.
2: Nay?
0: Hindi matuod na.
1: Mau, Mare. Pasensya agad, Mare.
2: Anong natamo, Nay? Nga gulpi ka lang nagibiyaw? Anong problema, Nay?
3: Nay! Nay! Ano na tabo, Nay? May problema ka?
2: Oman?
0: Mama, mga anak. Si tatay niyo.
2: Oh, ano si tatay, Nay?
0: Si tatay. Nagupod sa iba niya, babae.
2: Oh.
3: Si... Ay,

0: Западка! Западка, Ромео! Западка! Mga wala ako sa huya! Wala ako sa huya! Hindi ko kita mapatawad. Hindi ko kita mapatawad.
1: Nay, gusto nay na, nay.
2: Nani, manay. Gusto na, nay. Nanay.
0: Anak. Sarayin ni salaway niyo. Sarayin ni salaway.
1: Pabayin si tatay na.
2: Nanay.
1: Ginoon na lang bala siya, nay.
2: Nanay. Manay.

0: Mga anak.
1: Nay.
0: Abi ninyo. Nalipay gid ako para sa inyo. Sa madason nga semana, graduate na ka mga duha.
1: Inatungod sa pagpaninguha mo para sa amo, Nay?
2: Oo, Nay. Isipa bala, isa ka katindera sa mga utanon, nakapatapos ang duha ka mga bata nga may kurso na.
0: Ay, mga anak ko. Ay, mga anak. Kamusta na yan ang amay ninyo?
2: Nay, pabayiin na to siya. Hindi na siya pagpanumduma. Siguro, malipayo na siya subong sa babaeng ginbaylo niya sa aton.
1: Usto sinday, Nay. Ari kami. Hindi kagit namon pag-ibaylo. Sabisan kay sino, Nay?
0: Ay, mga anak ko. Salamat gid ha.
1: Oh.
0: Di buenas gid ako sa inyo nga kamo ang mga anak ko. Nagapasalamat gid ako sa mahal nga Diyos.
1: Oh. May nagapanuktok, Nay? Ay, ako nang maabre, Nay. Daligid lang ha.
0: Sige, nak.
3: Nay!
2: Si Manong Junior na nagsinggit kung Pinay hao?
0: Ay, huo matuod. Ay nga aayhan. Ay, dali ka. Dali ka na kay Katuan ta siya. Ay, Toto Junior! Na ano ka?
3: Nay!
0: Na...
3: Si... Ba...
0: Hindi.
3: Si Kwan, Nay.
0: Anong ginabuhat mo dire? Ha?
4: Oh. Elena? Mga anak.
0: Ay.
4: Ako ini si tatay niyo, Romeo.
2: Tay?
4: Mga anak. Katakusang sala nga nahibo ko. Ilabi na gin sa imo na, Helena. Katakusang sala ko.
0: Naa, nagpauli ka pa. Para sa amon. Patay ka na, Romeo!
4: Dahi... Panawara ako. Nagdulsul na ako sa ginbuhat ko nga pagbiya sa inyo. Nagdulsul na ako.
0: Hindi na ako magpati sa mga hambalanon mo nga ina, Romeo. Tingala ko man! Tigala ko man yung ginpilit mo ko nga iprenda ko ang pwesto ta sa merkado. Kay ganigay, amo na to ang ginggamit nyo ilap ni Marilo!
4: Dahil na, papatawan.
0: Sapat ka! Sapat ka, Romeo! Balik ka to sa iya! Balik ka dito!
4: Dahil?
0: Mukon ba si... Nagpuli ka kay tungod. Gintabog ka niya?
4: Dahil na.
0: Hindi ka na namon mabaton ba, Romeo? Ulihin na ang tanan. Nakabati ka? Ulihin na ang tanan. Gani, maluoy ka. Maghalit ka na din, Romeo! Halit!

dako ang pagniwang ni Romeo. Ginsugid niya sa akon ang tanan nga nakabata sila ni Marilo pero nagbulagay sila. Gusto niya makiguli sa akon pero hindi na ako. Gusto man sang kabataan ko pero nadula na gid ang gugma ko sa bana ko. Sa subong ara siya sa likod balay namon, ginpatindugan ko sang payag-payag. Akoon ko naluoy man ako sa iya. Pero nagabalik-balik ang sakit sa dughan nga ginhatag niya sa akon. Amo ina nga indi ko gid siya mapatawad. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa paghatag ninyo sang kabuhi sa akon sulat. Kag salamat man sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon kasaysayan. Ang tagpadala, Helena.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio.
2: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: sabi ninyo para sa akong mahapos ang magbatawan. Pero ang nadula nga pagsali, amo na ang budlay-budlay gidya nga ibalik.
1: Lang pala ang tunay kong ligaya.
0: So kung magluib ikaw sa imo nga asawa or sa imo nga bana, paminsaron mo gid sang maayo kung ano ang madula.
1: Samantala,
0: kay kung ang pagsalig na ang madula,
1: pangakong di
0: dawa ay nagid siguro chance nga mag-champion. Thank you sa mga suki naton nga nag-monitor all the way from Sagay City. Salamat gid sa mga nagapamati sa aton dara sa Banwas ang Hinubaan. Maayong hapon gid sa inyong tanan. Tumaran ninyo ang inyong suplemento. Kung permi lang kamo nagapalang luya, tumar gid sang DTX 500 capsule kag My DC adlaw-adlaw. Ang siling sa mga eksperto ang liver infection, ang infection sa atay. Pwede ina nga magresulta sa pagkaguba gidyan sang atay, tubtob nga magdevelop ang cancer sa atay. Amo na gani ginapanugyan gid sa mga eksperto nga likaw gid kita sa hepatitis. Likaw gid kita sa infection sa atay. Dira na ma-start sa infection and then kon magguba na gani ang imo nga atay, maapektuhan ang iya nga function hasta nga magdevelop ang cancer, hasta nga mabawian ikaw sang kabuhi. So para malikawan ang infection, tumar kita sang klinika D3 Bio. Isa ini ka produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nagahatag protection against viral infection, bacterial infection and fungal infection. Ang classmate ko naga-monitor right now, Junjun Valenzuela. Jun, good afternoon. Halong-halong always ang Ma'am Gina Lizades. Good afternoon sa mga suki naton dera sa Pahanukoy, no? Sa Barangay Pahanukoy. Salamat gid sa inyo. Kahapon si Ma'am Rowena Villaran Erbito nag-chat gali sa akin. Nag-monitor sila sa eskwelahan sa Barangay Felisa. Damo sila. Amo na nga hindi may isa-isa, Ma'am Weng. No? Kay damo-damo gid sa, no? Ang siling sang mga eksperto, ang pagpakig-away sang kalibutan batok sa AIDS mga ka-K5 na butang na gidya sa delikado nga sitwasyon mangod sang padayon nga pagnubo sang pondo nga ginagamit against HIV AIDS. Sa Africa, I think damo-damo na ginang kaso sang HIV infection. Even here in the Philippines, damo-damo sa naapektuhan sang HIV, no, human immunodeficiency virus. Amuni ang virus nga kung magsulod gani sa lawas sang tao, pinaagi sa pagpakighilawas, gub-on niya gid ni ang imo immune system. Kag kung maguba na ang immune system mo, why ka na sang inugbato sa kagaw, pwede ka nga mapatay bisan sa simple lang nga trangkaso or bisan sa simple lang nga infection.
2: For them, I think they can make it a better place.
0: Sa mga pigado nga mga nasyon, pareho sa mga nasyon dito sa kontinente sang Africa, amo ni sila ang ginabuligan gid sang United Nations, sang World Health Organization. Ang Amerika, siling sang UN, amo ni sila ang nag-

financial support. Even ang iban pagin nga mga countries nga mga masiling nanton, mga manggaranon nga mga nasyon. Amo na nga siling sang United Nations, budlay-budlay na gidsubong tap naon ang pagdamo sang kaso sang HIV infection. Nakon maglala na gani, mahulog na ina sa ginatawag naton nga AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, AIDS. So, siling sang United Nations, ang tanan-tanan, ginhimo na sang science, ang importante naman subong ang katungdanan sang politika. Ambot ko na nung buod silingon sang United Nations. Kinahanglan siguro ang mga opisyal sang gobyerno, ang mga politiko, magbinagbinag, kag maghatag man sang magpakita man sang ilang sympathy sa mga nasyon nga apektado sang virus mga ka-gay-fies. Actually, siling sang United Nations may mga medisina for prevention. Ginhimo na ni sang mga eksperto, nag-develop sila sang mga medisina para malikawan ang AIDS. Pero kadamo sa gihapon sa mga tao sa bilog nga kalibutan nga wala sang access, minilyon ka mga pumuluyo sa bilog nga kalibutan ang wala makatilaw sini nga mga medisina. So ang United Nations nagahingyo gid sang dugang nga suporta sa iban nga mga nasyon, no, nga mabalik bala ang dako nga pondo kay amo lang ni ang nagabulig sa mga pigado nga mga nasyon nga naapektuhan sang virus, no, sang HIV, sang human immunodeficiency virus. So kita diri sa Pilipinas, para wala kita sang virus, likawan naton ang multiple partners. Hindi kita magsagi pakighilawas kung kay sino-sino lang nga lalaki or kung kay sino-sino lang nga babae. Be faithful sa imo nga asawa, sa imo nga partner, sa imo nga bana. Kung mahimo para malikawan ang HIV, na kung may iban pa ikaw nga sudlan nga trabaho, hindi kagid magsulod sa prostitusyon.

Thank you very much sa mga suki naton nga nag-monitor right now all the way from Minigaran sa family ni Sir Romar Duran. Salamat gid sa inyo, sir. Thank you so much.

0: So kay Ma'am Ashley Villaras, if you are tuning in, good afternoon sa imo, Ma'am Ashley. Actually, si Ma'am Ashley nagabamangkot sa akon kung diin ko nunayon ang clinic. Yes, ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, ara dira sa likod sang NOHS, no, sa atubang langgid sang gates sang Paglaom Sports Complex. Nag-offer kita sang libre nga pagpakonsulta. Amo na siguro si Ma'am Ashley nagapamangkot. No, nag-offer kita sang free consultation para sa mga sino man, no, kung sino man nga gusto magpakonsulta. Dira sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa atubang once again sang gates sang Paglaom Sports Complex. May iban pagid kita nga mga klinika branches. Dira sa Hinigaran may ara, I think ang E&R dira sa may kilid sang BDO nga bangko sa La Carlota nag-offer man sang free consultation, and then makabakal man kamo dira sa mga klinika products like DTX Herbal Soap, may Extend Food Supplement kita dira, may ara kita sang klinika D3 Bio, klinika Spore Biotics, may MyDC Capsule, may MyDC Syrup, may DTX 500 Capsule, may DTX Coffee Mix kita dira, my favorite coffee, a very safe sa may mga diabetes, DTX Coffee Mix.
1: Saan naman kaya ang awiting para sa'yo?
0: Thank you, good. Kay Inday Zilia Beltrez Escamos, good afternoon. Sa kay Ma'am Viola Toledo.
1: Sampung manaking diksyonaryo kung ang tugmay.
0: Good afternoon sa kay Ma'am Viola. Are you still there? Nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Bag-ulang gid kita nakita, Ma'am. Actually, I have been listening to your program and I'm also listening to your short drama. I like it. Ma'am, ako gali si Viola Toledo, 79 years old, sang talubangi. Ma'am, I got stroke last December 29, 2024. I cannot walk and kagawad rad ni tibos. Upod ko sa simbahan and pariente ko. Naghatag radio sang K5. Thank you very much. At tatay rad ni tibos. Good afternoon. Sige lang ko no andar 24 hours ang iyang radyo, and there I found your segment. Ma'am Viola Toledo, salamat
1: gid.
0: Nagaka-inspire kita, no? Basta makabati kita sang amusining, basta makabasa kita sang amusining mga mensahe, no? Amo na gani siling ko gid permi, wala gid yas ang sunshine lakson kun wala kamo mo.
1: O ang tunay na damdamin, tanggapin at ingatan.
0: Ati, hindi na ko kabasa sa aton nga horoscope. Buwas naman kita ay kita para sa isa ka edisyon sa ating program It's Your Time to Shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: Istoryahan ta kung ano bala ang nagakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagakatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
4: Ang pagfasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
3: So ano ang nakakatabo sa sulod sang lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw last 7 sang aga?
4: Ang nakakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase, no? Sa sininga tion ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton, no? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga usaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
3: So ano naman ang gakatabo, Dr. Mel, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
4: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP. Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Kay igastor siya mo, no? Kag kundamo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, gadito X500 ka. Gamay TC ka or pure C kay, at least may mabulig nga mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So, kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imugin kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release sang gitawag ketones.
2: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imo nga itsura? Mag DTX 500 da. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigun lang ka. Pag DTX 500, agud maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imoging kaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
4: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagakatabo ang pinakapaborito kong health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higko sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa imo nga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sang gitawag cancer kag mga chronic diseases. So kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pag tinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Agud mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon. So may benepisyo gid
3: diri ang mga hours kasi
4: oh, lain yang manggaranon kag ibol mo ano? Mas dali mas damo ano balatian ang manggaranon. Guys, bastante kaon Sir Boy mo.
3: All right, so sige magfasting ha kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Number 1, Hit Music Station 101.5. 101.5 K5 News.
6: K5
5: News FM.

K-5 News FM. K-5 News FM. News FM.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful git ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: oras ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit mula sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika for Biotics!
3: Gah, mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sakay ka kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver, extend lover.
6: Extend Supplement for Men!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
10: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
12: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Online.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
19: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: D3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mabakas, mga butika.

0: Beauty Soap, magaspang mapanit.
1: DTX Beauty Soap,
0: dala o magputi.
1: DTX Beauty Soap,
0: puro katol-katol.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
0: bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
7: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon ng mga tagpalamati. Suguran natong subong sa pagsipad-sipad. Ang una nga bahid sa atong drama sa kahinang, inyong ginmakuhan sang leksyon, inyong ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Ako ang tag-iya!

0: Drive safe.
1: Thank you.
2: Ma, ano na sila ni Corey kag Janin man?
3: Ay, ano nga, ano pa?
2: Aha. Daw inosente ka pa imbo yaman.
3: Ay.
2: Wala ka kapanilag? Sang closeness ang duha ngay na?
3: Ati, oo. Close manggit sila katama. Eh, buti, anong problema dahaw?
2: Anong problema? Pasi bala tumboy ang isa sa ila?
3: Ba, ano? Ay, sobra ka naman sa imo yung kamalisyoso nga klase sang tawo. Kita mo nga, perte na mapamake up ng bata mo. Suspitsuhan mo lang yung tumboy? Ay, kag-amo man si Janin? Ay, daw kalayo sa patad na yung ginapanghambal mo, Elmer, how? Perte gid kalayo.
2: Ambot lang, ambot lang. Kaya daw hindi ko gidya maha babaton siguro nga tumboy si Kore. Baw kauluya. Duha man tuod ang bata ta. Babae kay lalaki. Pero daw, daw madiskrasya pa si Jack Sao. Baw! Puwerte ang maskulo sang animalya pero agi! Kag si Kore! Puwerte pa may kapun! Terrible! Pero basi, tumboy!
3: Ay, uti, anong mahimo ta sina? Sumpaon mo to ang kalahi mo eh?
2: Oh.
3: Kay may utod ka man nga agi, may utod ka man nga tumboy. Ti, basulon mo ang bata mo? Ay na, ano ka man imo yaman? Ha, basta, ako ya Elmer, mi agi man o tumboy ang mga anak ta, wala ako ya sang labot.
2: Oh.
3: Basta wala lang nagabinastos kag nagpakahuya-huya. Amo lang inayang akon.

0: Good morning, Mother dear!
1: Ay, good morning, Nak. Ay, mahaw na. Igin preto ko ang danggit nga dala kahapon ni Janine.
0: Ay, no. Nagapaning hamot, kid ma.
1: Ay, ipong ko na. Kay sukaran, taka. Ay, gusto mo kape? Timplahan, taka.
0: Yes, please, ma. Ano man, ang DTX coffee mix lang, please, ma.
1: Wala man kita diri sang iban nga kape nga ginainom. DTX coffee mix man lang.
0: Be? Kahamot ka diya. Ay, ma? Basi hindi ko galian magpuli karon ha?
1: Ay, nga ahaw? Sa diin ka makadto?
0: Ay, may outing kami sa office eh. Ang team building bala ma? Bali mga 3 days, gid.
1: Ay, ti... Bilini lang ako sang inubayad sa kuryente kag tubig ha? Ay, kay basi mo lang maotdan kita diri.
0: Oo, ma. Ay, i-remind lang ko karon mahantis ko maglakat.
1: Ay, ati huunak.
2: Ano tong nabatian ko nga team building?
0: Ay, good morning, pa.
3: Good morning.
0: Ay, oo, pa. May ara kami sang team building sa office.
2: Upod mo man ang amigo mo?
0: Amigo man? Wala, wala ko yung miguya pa. Wala na yung sa vocabulary ko yung pang migumiguya.
2: Ay, Cory. Ote, pila ka na? 31 ka na?
0: Ay.
2: Basi magkunol na ang matres mo kag hindi mo na kami mahatagan sang apo ni mama mo?
1: Ay, wow. Excited na bala kami ni papa mo nga magkaapo, Cory. Ay, basi may ara na da. Saku-sakuan na. Kagdala di rin migo mo.
0: Kwan, ma, pa, ma-adapt na lang ko ah. Hindi ko yung magbusong ya. Duwala sa plano ko nga magka-baby eh.
2: Ay, kagngaan naman. Abi mo maayo na nga wala ka bata kung magtigulang ka? Si Manong mo, Jax. Kaya giman. Tidason ikaw. Babahi man tani nga tunay. Pero wala sang plano nga magbata. Ay, sus ka subo man sining kabuhi na mo ni mama ninyo man.
1: Ay, amugid.
2: Hindi gidgali kami siniya makakita sang amo na po. Tani, bisan isa lang sa inyo ang makahatag sang apo sa amon. Kagtani ikaw, ina, Cory. Ikaw, gid. Kaya wala sang tiyansa si Manong mo.
0: Pa?

0: ginapabati-batian ko na lang ni Mama kag ni Papa. Kung saan o kung na sila tagan sang apo. Ay, my gosh!
1: Ay, naku. Tehe. Sige rin na lang bala sila sang tuon. Wala pa ako sang kaisog para isugit sa ilang. No problem, sir. Natibo ako.
2: Wala ti ano na lang na.
0: Hambal pa ni Papa, ha? Ako na lang kunong paglaom nila nga makaapo sila. Kasi Jax, game man. Aragin niya sa ako ng pressure ya dya.
2: Kag ang solusyon sina, nasugiran mo na lang gani sila. So, na tayo yung problema.
3: Ay, na lang
2: sugiran na lang sila, sweet.
0: Sige lang, ah. Patsimpuhan ko ng ina. Pero daw, hindi lang nga naisubong pa, ah. Kaya daw, wala pa kita pa isang kaisog, ya.
2: Ina may bala beer. Kag kung mahubog ka, amang pag-istorya mo sa ila ni Mama kag Papa mo. Kay kung hubog ka, sigurado, isog ka kinaedayon niya. Sige na pala, sweet. Tuwis na. Kay basi makibot ka lang, manghagad na ako sa imo nga ma-live-in kita.
0: Janine?
2: Yes. Nga, nakibot ka, Gid. Nga, hindi ka gusto mag-upo na kita as couple? So, sina? Hindi na kita magkawat-tawat pa.
0: Hmm? Kagong mag-live-in kita, ha? Saan kita may star? Ha?
2: Pwede man sa amon. Dako man ang room ko. Kag-abot naman yan nila ni Mami kag-daddy nga. Tiburcio ako kag in-introduce na naman ka sa ila.
0: Mayo ka pa. Nabato na sa parents mo kung ano ka.
2: Sang primero nag-struggle man ako eh. Pero shit, hindi ko na kaya taguon. Hindi ko kaya taguon ang matuod-tuod nga ako. Ay, ginpamensar ko nga abala na. Kung hindi niyo kumabato nga tumboy ko, timalayas ko eh. Pero ang nami lang, kaysang nahibala ni Mami kag ni Daddy, very supportive sila sa akon. Kag I'm sure nga amo man silang mga parents mo, sweet. Kung gusto mo, updanta ka.
0: Oh, God! No, ha? Hindi na. Ako nang bahala, sini. Ako nang bahala.
2: Basta, ha? Hindi pala ako gusto nga maghulat sa wala. About sa baby, kung gusto tagid maka-baby, pwede man ta maka-adapt. Damo ko bala hinablos kag pakaisa sa bukid. Mga bata nila to ay dinusina na. Te, ano si mo?
0: Hindi, ah. Hindi ko yung gusto mag-adapt. Kung hindi man lang aton, mas mayo pang wala na lang eh. Hindi ka na yung mag-adapt, sweet. It's a no-no gaya sa akong point of view. Ito na may tsindihan mo na. Kalabanan nga nag-a-adapt sang hindi nila kadugo. Ara, ato, nag-a-ugtas lang. Kag hindi ako yung gusto sina, sweet. Bahala na nga mag-ugtas kita. Basta aton, gidya.

0: Ha? Anong siling mo, sis? Tibo ka?
1: Oh, sis. Hindi halata, how?
0: Hindi ka din. Mayo ka yun magtago ba? O tiyano na lang, ina? I mean, anong plano mo manugid ka sa ilan ni mama kag papa?
1: Oh, sis, eh. Kikakapoy na kitya, eh. Kagbisan ako man kinakonsensya ko, eh. Kaya dagashalig sila nga straight ako nga babae. Kaginadalian na nila ako nga, dadalian ko nila yung mamana, yes, sis.
0: Buligan ta ka, sis. Dali ka. Isulyaon ta sila ni mama kag papa.
2: Ano tong nabatian ko?
0: Wait.
2: Jax? Cory? Ano ang buot siling yung sa nabatian ko? Ha? Ano?

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasumpun sa atong drama sa kahanginan. Medyo gitbakuhan sang leksyon, yung ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Ako ang tag-iya!

0: ano ang silingusis? Tibok ka?
1: Oo, sis. Hindi halata, how?
0: Ay, hindi, gijabal lang. Mayo kagid magtago ba? Oo, ti, ano na lang ina? Ano lang na, ano, manugid ka sa kay mama kag papa?
1: Oo, sis, eh. Kay kakapoy na gidya, eh. Kagakuman ito, ginakonsensya, nagigwesis. Kaya nagasalig nga daan sila nga straight ako nga babae. Kaginadalian nila ko nga mamana.
0: Ay, buligan ta ka, sis. Dali ka. Isuriyan ta sila ni mama kag papa.
1: Sis, tuod ka.
2: Ano atong nabatian ko, Jax? Cory?
0: Ba?
2: Ano ang buot silingon sa nabatian ko? Ha? Ano?
0: Ma?
1: Hala, si mama... Napatian niya yan ang istoryanta, sis.
2: Ano to? Ano ato, ha?
1: Kwan, ma. May ginsugid na ko kay Jax, ma. Nga. Ginakasakuan niyo ko nga mamana ni papa. Kwan pala, ma. Do na pressure man ko nga. Magpangita sa nubiyon ko, eh.
2: Oh, sus. Hindi ko mo nga nagasako kami nga magkaapo. Ay, mapatol ka na lang dayon sa kay Bisansin, oh. Ay, hindi amusin na iyanak. Ang importante dira, ang maayo ang batasan.
0: Ma, kwan, kung hindi abi lalaki ang type ni Cory.
1: Chox! Chox! Isa?
0: Ano? Abi ko, malukit ka na.
2: Ay. Ano na? Daw may ginasekreto gid ka mo nga duha, ah. Ay, ano naman?
1: Ayo.
2: Hoy, kalaw ay balasin na nga daw ginalipot ninyo ako. Ay, sugirin ninyo ko. Ano ina, ha?
1: Wala, ma. Wala, ma. Tika mo na kay Jax.
2: Ay. Hatagin nyo ko dasang inugbakal sang maintenance na mo ni papa ninyo, ha? Ay, ikaw ya, Jax. Kada ko sang sweldo mo, pero daw wala ka gidya investment. Manager ka pa naman sa isa ka call center. Ay, ano nang kwarta mo? Ginaubos mo lang gasto sa nobyo mo? Ay, ambot sa imo. Man, hot-hotan ka lang na yasang lalaki. Ay, sino man ang buang ang mag-dinner sa lalaki man? No?
0: Ako naman yung nakita mo, ma. Life is too short pala, ma. Kiti, ma-invest bigubi sa ano, bi? Negosyo? Ay, libog lang na sa ulo ya. Isa pa, ma, hindi ko mo na madala sa lulubgan kung mapatay ako. Masib lang ko yung kwarta, eh. Pero hindi ko yung mag-invest kung ano nga mga properties. Amo na. Amo pa na karoon ang kamungan nyo kung ma-investment ako, di ba la?
1: Ay, pero laingid yung sis nga ma-investment ka. Like, perabisang duta. Dami na nga investment. Pwede man gani, mabligyan na eh.
0: Ay, hindi kuya, ah. May savings man ko sa bangko. Okay na ko sina, ah. Iti wala man kuya bata.
2: Nan, isa pagid ina. Wala kasang bata. O ti, maano ka na lang kung magmalam ka. Kag magmasakit ka. Ay, sino maatipan sa imo? Laingid ya kung may mga kabataan ka mo. Laingid. Kay man, may maulikid sa inyo sa pila ka adlaw.

0: May hapitan pa ta, sweet?
1: Yes, sweet. Nag-message abi si mama, wala lang gidugay eh. Mapahapit siya kung isang lechon manok.
0: Ati, sige ah. Mabakal na lang ta dahil isang lechon kawali. Sweet, dito ko manyapon sa inyo, ha?
1: Ha? Sure ka?
0: Oo, ah. Sure na sure, Ged. Ano pa kid ang gusto ni mama kay baklon ko?
1: Mama ka to? Buang kagid na sweet.
0: Wow! Hindi ka gusto nga mangin mother-in-law ko na si mama mo, how? Bantay ka! Kay ako na lang gid karon ang manugid kay Tita Rena nga may relasyon kita.
1: Ano? Nugay ka ganit siya, ha? Buhinti gid, ha? Please lang gid. Hindi na ginanay subong be. Kabalo ka naman nga hindi pagi kuya ready ya, Jaya. Hindi pagid ya?

0: Bau ah. Salamat sa grasya. Mo ka namit ah. Nami sang ginhimo mo nga sausawan sang litsyon manok ag litsyon kawali inday janen. Kamatis, bumbay, luya kag suha. Oh. Kag may patis pa sos bau do nalipatan ko nga may high blood ako ba.
1: Oy, ma. Nami, mani ba na magluto si Janine, ma? Oh. Pa? Kada may mga outings kami, siya ganyan ko sinera, ya. Mm-hmm. Bisan, simple lang bala nga sinugba nga isda. Balabaw, nag-special, ganyan ko siya yung magluto, ya.
2: Wow, oh, grabe. Thank you.
3: Amo na iyang nami, pangasawon. Ang mapisan kag manamit magluto. Man, may kasabihan nga, the way to a man's heart is through his stomach.
2: Ay!
3: Amo na nga. Ay, wala ko na iya ginbuyan si mama ninyo pagkatilaw ko sang linuto niya.
0: Bao, ah. Man, kay palakaon ka mo. Pero, husto si papa mo, Kore. Maayugid man nga kahibalo ka magluto. Ay, nak, tuon ka gid, ha? Ay, iba si kung bayaan ka sang bana mo sa pila ka adlaw kung bisan pinirito na lang ang isda, hindi ka mahibalo magluto.
2: Tuduan ko siya magluto, tita, ah, tito.
3: Ah, pero anay ka, may nubyo ka na, Janine?
2: Ay, wala pa to.
3: Bow! Amugin ang kagwapa sa imo, kagkasiksi, wala ka sang amigo. Ay, pagpangita na... Kay ba si mabayaan ka bala sa biyahe? Mag-edad ba ya ang babae sang 30? Ay kabudlay na mamata.
2: Si Cory na lang ang ginahulat ko tito eh. Tita?
0: Ja!
2: Kung ready na si Cory, pwede na gid kami dayon kasugod plano.
3: Ano ang buot silingon, Janine? Ka? Ka nga nakadepende kay Cory ang pagpamana mo.
1: Kuan pa? Kay gusto ni Janine pang mag-double wedding kami.
0: Abaw! Tingasadya eh! Ay, yuti! San o na ina? Ay, sakuan yun na. Agud makita namon ang mga apo namon!

0: after work, may katuan ka, Abe.
1: Eh, wala man.
2: Ang animal nga dyan, Nino.
1: Why, Ja?
2: Ano man?
0: Kape? May baklon lang ko.
2: Kinapain mo niya ko?
1: Okay, ah.
2: Kailan nakadlong, wala niya ko ginasapak, ka.
1: Ay, oo.
2: Akigid siya sa akon, kay wala ko pagiging ako o sila ni Mama kag ni Papa kung may relasyon kami.
0: Busy na siya. Ikaw na lang, ah. Okay lang.
1: Okay lang kay Cor?
2: Pagusto da siya.
1: Ay, wait ha. I-ask ko na lang siya.
0: Ah, sige.
1: Ay, Cor! Okay lang. Open ko anay si Janine.
2: Pagusto da siya. Kamu da bahala.

0: Grabe siya. Wala gid siya nang upusang naglisensya kasi iya nga maupod ka sakon. Ano man? Ano sa banta mo, Avery? Wala na sang gana sa akon si Cory. Kung magamuna tani hambal siya eh. Para kapangita ko sang tao nga gusto na mag-settle down na pod sa akon. You know what? Gusto ko mag-build sang long-term relationship, Avery.
1: Ay, istorehin ninyo nga duway na ah. Hindi ako gusto nga ako pang mangin rason sang breakup ninyo ni Cory.
0: You know what? Nagalipog ang ulo ko. Ano pagiging gapugong sa iya nga akoon sa mga parents niya nga we're in a romantic relationship, man? Kung tuod nga love niya ako, hindi niya ako pag-ikahuya sa mga parents niya. Diba? Ikaw, be? Ha, Avery? Kung ikaw sa lugar rin, Cory, ikahuya mo man ko? Ha?
1: God! No! Ipabugal tagid kaya. Kagbasi, ako pang sako pang hagad nga mag-settle down for good.
0: Tani, ikaw na lang si Cory.
1: Lain si Cory. Kaglain man ko dya. But... I can be your secret lover.
0: Avery? Anong buot mo, silingon? Ha? Ano, Avery?

0: Mga abyan, sunag ninyo sa pagpamati ang mga matahong na kasumpun sa atong drama sa kaginan. Ngayon yung magkuhaan sa pagtunuan yung ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, ako ang tag-iya. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tamaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo song K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: 101.5 K5 News.
1: Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa BNT8, kita karoon sa bola naman sa Hulyo, sininga tuig 2026. Magkapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sininga gabi. Tutok lang mga kaki-5 sa aton sige palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na mga suki naton nga mga tagpalapit sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bayan sang Negros nagaungot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga K5 sa 100.5 Radyo Mascovado Sweat FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga K5 sa numero 1 ng istasyon. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog nga syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nelson Media Survey. Makita magkita kamabatian na pinagi naman sa pag-follow, like, kag share sa amon sing official Facebook pages. Live magkita sa K5 News FM Negros Island kag K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkita nga malantaw via YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5 kag sa TikTok account at K5 News FM Bacolod. Sarang magkita mabatian via audio streaming at K5 News FM Philippines. Pwede nyo ma-download sa inyo sa mga cellphones. I-search ang pangalan sa application is K5 News FM Philippines. I-download kag i-install para pwede ka nagkapamati sa mga nagkalain-lain ng mga radio stations sa K5 News FM Philippines. Kung gusto ka mamati, binisaya, dito sa may Dubagete. Amping mga byan ha. Mayong hapon ka ninyong tanan. Dihas Dakbayan, San Carlos and Dumaguete and Cebu City. Kung gusto ka naman mamati mga kinarayan, ati kagto ka lang sa K5 News FM Panay. Ato dito ang K5 News FM Sara, K5 News FM Iloilo. Pili lang kamuda. Ti kung gusto ka mamati sa Kuntidrika, K5 News FM Bacolod 101.5. Ginaupdan ako sa ako singamahangkilan ng mas paring partner sa technical side. Opo sa kay Kaki-5 Raymond Damaser Pugi Alcantara. Kag si Kaki-5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Butchog! Ako naman si Kubos Galagad, si Kaki-5.
1: Rose Palma. Rose Palma. El Castigador.
0: Nagkapamati subong si Jeez D. Ortega, si Jonah Dugaduga, good afternoon Sir Rods, Palma watching live from Hinigaran. May nagkapamati ban si Ma'am Gina Purano, good PM, si Ma'am June Rose Javier Lloreho. Monitor lang ko din sa may puro kipot barangay Felisa Sir, ambal ni Ma'am June Rose Javier Lloreho. Si Robert Fulgencio Susana, mayong hapon Sir Rods. And si Araneta Toto, mayang hapon si Rods, monitor lang kami din sa may barangay 2, Hinubaan. Oy! Dira kami nag-team building sang halin sang Biyernes, tub-tub sang Domingo. Dira mismo sa private resort sang Family Reliquias. And of course, nagpasalamat kami kay Mayor Duff Reliquias. And of course, kay Bro Ramir Matugas. Managamumagid sa amon dira bilog nga team sa pagkanami daw matyag na mundo amon resort mo. Puwerte nga amuma ni Mayor Duff sa amon. Din kayo mo yung kita nga libre na ng vinyo. Impalagaw yung pa kami sa Ziala Farm. Sa papa ni Mayor Duff, mayong hapon na si mo, sir. And of course, din palagaw kami sa may Ubong Cave. Nagli-li ko to kay kabalo ka mahilig ko sa kuweba. Tsakto gin manggali no, basta kuweba may mapanimuan kagid gali no.
2: All right.
0: Nagli-li ko sa kuweba niya. Dako! Siling ko. Diligid. Parinag ko sa kuweba. Oh. Oh. Buka doon ko na. Ang ubong cave sa pagkatahom mga K-5. Ano? Gabalo ka man, very historic dira nga lugar. Kung sa diinti ay nga ton nga baganihan si Villamor. Dira nagdungka, kag dira ay nagkuta. Salamat kita, Mior Duff Reliquias. Aside si Dea, may sound system pagigin preparar mo. Libre kanta. Puwerte nga mga kanta. Puwerte nga mga ambahanon. Sang tagsa-tagsa namun ka mga empleyado. Si Adrian, ga kwa na to, ga dancing king. Si Aryo, di na mapunggan. Grabe nga mga kiay-kiay. Si Papang Martin, ga Ilyas na dito mo. Si Berto, gakit, gagwa ng kulor niya. Si Wilson, puwerte man nga kiay-kiay mo, puwerte. So, halos na nalipay dito sa amon nga ginparigayon nga team building. And ginapasalamatan na namon tanan sa amon si nga boss and sa amon si nga chief executive officer Doc Ramil Uy. Siya nga sininga pag pahanugot kag sa kay Mayor Duff Reliquias and of course ang taytay sa sinang tanan walay sing iban kundi si Kuya Eric Tenerefe. Salamat gid Kuya Eric ha. Yato to si Vice President for Operations Sir Aljan. Ah, diriti man itong ligid-ligid yas balas. Hampakanay katubig mo yung tanan nga mga dinayaan ara. Oh, why gito gurus ang nagkampang nga wala gadaya-daya mo. Halos tanan gagawa damang-damang nila daw. Pero daya for good ah. Ay, sadya-sadya lang. Sadya dito mga ka-K5 sa Ubong Cave kami. Salamat kita sa tagiyan. Nalipat ko pangalan ni Sir. Libre to tanan. Huwag ito bayad. Iti mga sponsors naton. Would like to say thank you sa inyo. Sa aton singa mga sponsors. Sa car sellers. Kay Papang Richie Piudena. Kay GR30 nagpamati sa buong sa may Bacolod car sellers. And of course, si Kwan kapamati man. And mga sponsors na to na, i-plug na mo na sa dasod nga mahinadlaw. Tinagkabaton and nagkabaton awards ang naglinlain ng mga grupo o kon ang membro sa K5 News FM Bacolod. Gintagaan naton sila sa pasidungog sa Domingo ng adlaw. Tigakalipay na ko bisan medyo makapoy. Kabalo ka magka-K5, hindi basta-basta magpatigayon sa event. Hindi basta-basta mangita sponsors. Galing kiti mayo lang kay ti ang mga team ta sa K5 no sa Pembacolod mahilig kag sagad kag tanda mangita sponsors. Sige na pasalamatan na to si Kuya Eric, si Papang Red Salgado, si Papang Sir Julius Marivelas. Si Papang Wilson Villadna, Mamang Michelle, Mamang Carla, Berto Gakit, sagad sila mangita sa mga sponsors na ito. We'd like to say thank you. Nagintagaan na ito sila sa honor sa itong talikdan nga team building. And of course, na build gidliwat namon na mangin mangin akwanpig kami magbinuligay kag magsuportahan ay para naman sa istasyon. Kabalo ka, budlay ang team kung wala sang teamwork. No, trabaho ka lang na trabaho, wala sang teamwork. Pigaw ang output. Alright! Alas 4:43 na sa hapon. Check ko na si Kaki5 Shine Lacson. Unahon to si Kaki5 Shine sa sining hapon. Di ba lang unta may Kaki5 kay kahapon o kung kagina sang aga, perting saka sang krudo. Ay, my goodness, pulok pesos. Oh, from hindi sa 84 70 91 na subong ang presyo mo. 40 ang diesel. Oh, and then ibalawon ta mga dalag ko kung mabalita national, no? Ibalawon ta. Okay, ti kabalo ko naman bago lang tapos ang State of the Nation address ni President Bongbong Marcos mga pipila naman kami nga punto por punto ang yasinigigit pang hambal. Damo-damo man siyempre mga detractors niya nagakomento via social media ay nagadisgusto. May nagamuno nga nga wala gito yung misteryahan ang presyosang bugas. Check ka basic K5 Shine sa line number 1.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, ibalita mo.
2: Sir Rods, mayong hapon, bao isa gini sa mga ginkasubo ko gikahapon nga wala kita makamonitor bala sa State of the Nation Address, no? Ikalima na nila sona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pero gincheck naton, sino nga adlaw ang reaksyon sa mga senador, ang mga komento sa mga senador, especially sa minority, no? Angot sa sona kahapon ni Presidente Marcos. Isa dere sa mga masiling naton daw medyo nakayuhum-yuhum kita sini kasi Senator Robin Padilla ang nagpasalamat kay Pangulong Marcos. Abi ko gani ko nanugid ang ipasalamatan niya si Ron. Nagpasalamat sa gali kay nagamit sang Tagalog si Presidente Marcos sa sona.
0: Very good. Doon nagtaglish to siya gapon mo. May Tagalog, may English.
2: Ako gani, siling ko, ako na lang ni siguro, ang doon naka-catch man bala sa attention naton nga. Ining mga ginapalayag yung maraming salamat sa ating Pangulo at mas marami ang wikang Pilipino sa kanyang talumpati. Kabalo naman ka mo kay Senator Robin Padilla nga siya yan nag-prangka, no, even sa ginapatigayan ng impeachment trial nga tikinanglan niya pa mag-research sa Google kaya kadamo siya sa hindi maintindihan. But you know, ginbasa ko dere ang iyab lang ang mga statements. Abi ko gani kon very positive na lang mga ginpangbuyan niya mga tinaga against the administration. Pero siling niya, marami salamat sa ating Pangulo at mas marami ang wikang Pilipino sa kanyang talumpati. Mas naintindihan namin mga hampas lupa ang kanyang mga nais isagawa sa loob ng natitira niyang termino. Gintawag niya yung mga Filipino na hindi makaintindi sa English ng mga hampas lupa. Kung magsiling naman kita ng hampas lupa, siyempre.

0: Ano sa English ang ampas lupa, man? Strike land?
1: Actually,
0: siyempre.
1: Subong may ginapatigayon na kontra zona. Ang minority, no? It's a... kuan din na after the zona,
0: reactions nila
1: sa tradisyon na, no, sa tradisyon sa Senado nga somebody from the minority, no, ang ila abing minority leader amo nang mahatag naman sang iyang speech or talumpati, no, kontra sa zona sang
0: ting tawag sina da siguro wasi sana sana naging maligaya ka. Sana naging 20 pesos na ang presyo ng bigas. Sana wala nang corrupt sa Pilipinas. Parang sana lang, oh. Oh, tani, bla, tani.
1: Diyos ko, actually, we are monitoring and there is a new center, no? And mabalaan, ma-post lang na karon sa mga Facebook pages naton ang mga kaundan sa kontra zona ni Senate Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano. Pero kaina sa nabatian naton, may mga ginapang fight sa lang ang mga development, mga pagpalakat sa gobyerno sa iban na pungsod, no? Sa Japan, kung ano naka-develop ang Japan, ang Pilipinas, amo ni gina-compare niya ang Pilipinas sa mga kuan niya very progressive nga mga countries, kag disiplinado nga mga countries, no, but we cannot compare, no, mo nagani siling man sang iban bilang reaksyon, hindi naman ma-compare ang Pilipinas, ang sitwasyon sa Pilipinas sa iban ng pungsod like Japan, no, sa like Singapore, no, mo nagna si Rods. Gin-check man naton kahapon kung pila kabilog ang mga na-aresto, no, sa ginpatigayon na rally kahapon samtang nag-deliver sang iya sining State of the Nation address ang pangulo sang Pilipinas. Actually may 12 dali ka mga minor de edad na turn over kahapon sa social worker, ginpang aresto sini sila sa rally pero gin-release man, no, pagkatapos sang assessment. And then may ara pagid sang pila ka mga persona do 30 pa nito ka mga individual na ipailalom sa investigasyon kung anong ilayang ang partisipasyon sa rally. But ang sam subong amo ginaiya ang ginkustodiya sang mga otoridad, and isa dara sa sam amo tong nagsumbag sa
0: police,
1: isa ka police,
0: amo tong tigulang, ang tigulang
1: samtang nagarally. Yes, oo, isa dara sa sam, no. Ining sam ka mga persona ginakusahan, ginpaidalom na sa inquest proceedings para sa malicious mischief, vandalism, kag disobedience to an agent or person in authority. Amuning nga mga kaso ang gin allegedly amuning gin commit nila ng mga krimen, no? And sa sam ka mga persona, pito diri ang lalaki and duha ang mga babae. Ining duha ka mga babae din pailalom naman sa inquest proceedings para naman sa kaso nga obstruction of justice. Siguro sa ginaresto ang mga upo nila ng mga lalaki, ining duha ka mga babae amo ni nagpamugong kay binuyotay to sila. Just komiyo. Amo na bla sa roads, no, every time nga may sona, every time nga may amo ni gakatabo, no, sa pungsod Pilipinas. Anyway, sa roads, gusto ko lang ipabaluman sa publiko na ari, oh. Siguro natakaan na din man ang mga Filipino, and siguro nakabinagbingag na din man ang iban sa aton na ang dapat kontani, ang presidente sang Pilipinas, kagang vice presidente, magbinuligay para sa aton ng pungsod.
0: Correct.
1: No? But, siguro nakabinagbinag ng mga Filipino. Abi mo si Rods ang natabo, hindi ang Okta Research, siya may ginapatigayon, ginaiyang masa survey. May ginapatigayon sila ng survey last July 4 to 11. Abi mo si Rods ang resulta sa survey, pareho nga bumagsak ang trust kag performance

0: ratings ni Presidente Marcos kag ni Vice President Sara Duterte. Sa resulta sa survey, pareho sila nga bumagsak sa trust kag rating performance. I mean sa trust kag sa trust rating kag performance rating.
1: So meaning may epekto na nga wala sang maayong epekto sa kabilugan ang away sang duwa.
0: Oh. Yes. That's right.
1: Siyempre kay ti ang time, effort and the money, attention para lang nga mag-ilinaway sila, magdepensahan na sila, maghabuyan na sila sa mga propaganda daw nanuman. Ti waay na ang sentro sang attention sa mga pumuluyong Pilipinhon nga naghihikahos ngayon sa hirap. Tagalog ka? Tagalog nga.
0: Nan. Okay. Dira gid ko. Sir Rod, for 1 minute, nagbuo ang ulan a few minutes ago, diri sa aton. May LTA kita nga ginamonitor actually. Arang ko'y katunog sa pagpanagwa.
1: Worthing pagpanagwa. Bimonitor to ka K5, Adrian, no? Signali lang ko ni Pang kung daw delikado.
0: Yes, oo. Subong apektado sa LTA ang Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Catanduanes, Masbate, Albay, and Sorsogon. Ang LTA nakitaan sa kalayoon nga 310 kilometros gikan sa nasilangan nga bayan sang Burungan City, Eastern Samar. Report gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM live report. Maraming salamat kay K5 Shine Lacson, Merlita Malvas, Marilo Takanloy, may hapon, Mamarilo, Susan Gillian, si Papang Eduardo Jujo Galuna, Maricas Navarro, Papang Erning Podiruso, John Ro Aguirre Angelasa. Magkabalik ang palatuntunan nga El Castigador, mabuhi ko na commercial pagkatapos yung pipila ka mga importante nga mga pahanumdum.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
4: Istoryahan ta kung ano bala ang nagakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagakatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Ramil, about fasting.
5: Ang pagfasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
4: So ano ang nakakatabo sa sulod sang lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw last 7 sang aga?
5: Ang nakakatabo, Sir JP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir JP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sininga tion, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga gingkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga usaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
4: So ano naman ang kakatabo, Dr. Ramil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
5: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP. Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Kay igastor siya mo, no? Kag kundamo nga carbohydrates ang gingkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. Mailang kun, gadi TX500 ka. Gamay TC ka or pure sikay, at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So, kun wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imo ginkaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release sang gitawag ketones.
2: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sang edad ang itsura! DTX 500!
4: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imoging kaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
5: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagakatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Ini amo ang pagtinlo sa mga higko sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa imo nga selula. Pagkakas sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sang gitawag cancer kag mga chronic diseases. So kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pag tinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Agud mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon.
4: Gusto rin, no?
5: So may benepisyo gid
4: diri ang mga hours kasi
5: lain niya ang manggaranon kag ibol mo ano? Mas dali mas damo ano balatian ang manggaranon. Guys, bastante kaon Sir Boy mo.
4: All right, so sige magfasting ha kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang anti Oxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag-DTX 500 ang pinakakampiyon ng anti-oxidant. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa anti-oxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agud maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakas mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
10: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C Available nationwide.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
8: Mighty C, mababaka sa mga butika.
12: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: panadugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
3: Moderna Max, Max Effectivo.
4: Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
5: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics.
6: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
8: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
6: Di pre, musta po lang agabi pre?
7: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasi.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant ng kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Mal, kita mo bang nakikita ko?
16: Oo nga, kitang-kita.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
4: K5 News. Welcome back mga ka-K5 via Facebook Live. Lagi na nai sumong sa ato siya pala tuntunan kay puwerte ang pagpangilat kag pagpangdagoob diri mismo sa amon sini nga lugar. And of course ato siya masuki medyo halong-halong kamo ha, hindi lang basta medyo halong gid mga ka-K5 sa mga dalanon, sa mga nagamaniho, sa mga salakyan, please no, hinahinay lang kay delikado. Puwerte ang bunok sang ulan. Okay, most probably prone ina sa aksidente. Okay, basi kung may mga gulpiyada lang may magtabok, dasig pagpadalagan, hindi magkontrolar, danlog, lamsot ang preno, delikado. Most specialist na gamaniyo sa mga pampubliko ng mga salakyan, hinay-hinay lang. Nagpamati man si Mamila Peres, sityo Matamilok, barangay isyo, banwas ng Kawayan. Check ko ba yung mga kaki-5? Kaki-5 Rimwell, check ko si Kaki-5 Carla Defensor Longa. Siya sing balita mga Kaki-5, kiti ang Negros Occidental Provincial Police Office nagapadayon no, ang pagmonitor sa isabong sa Negros. Tinibalawan ta mga Kaki-5 sa tuklikdan ng mga nadlaw no, dito sa may ibi maggalud na nadiskubrihan ng may ara isa ka isabong no, na raid sa mga otoridad and naibaluan mga ka-K5 nga isa ka board member ang isa ka isa sa mga tag-iya. Tibati-bati ko doon na pasakaan o pasakaan sa kaso. No? Check tabi ang detalye upon sa kay ka-K5 Carla Defensor Longa. Ka-K5 Carla, please stand by.
3: K5 News FM Live Report.
4: Ka-K5 Carla, ibalita mo.
5: Yes, KK5 Ron, may hapon kisa to si K5. KK5 Ron, nagapadayo no, ang monitoring sa Negros Occidental Police Provincial Office sa isabong sa syudad akon sa Negros Occidental KK5 Ron. So, sa palayag diri akon sa pahayag ni Police Captain Judith Escatalogo, spokesperson sa NOCPO, halin sa una, mayara gidya sa ordinansa ka guidelines ang NOCPO nga nag-monitor gid sa mga illegal gambling o kung gambling site sa Negros kag may ara dapat sang certificate sang aton sini nga mga chief of police sa lugar kung sa diin nagapamatuod nga wala sang illegal sites no nga ara sa ila sinitag sa kalugar kung sa diin ini sila na assign kay Kiefer Rods. So in kaso nga madakpan o kung mahibaluan sang NOCPO nga may ara sang illegal gambling activity sa lugar kag may ara sang certificate, so posible ini mapanabat ang chief of police man kay Kiefer Rods. So dapat wala gid sang illegal gambling o kon illegal o kon online sabong o kon gambling site sa ila sini nga na assignan kay sila gid manabat sini ka K5 Ron.
4: Oh, that would be so, a police matters ka K5 Carla. Yeah. How about nami tani i-align man sa mga LGUs no, ini mga local government units na ton, i-align man ang programa sa police kay kon nangin stricto ang police regarding sa ila sing mga tao ho, especially sa ila sing mga nasa kupan, chief of police and the rest sang mga police sa kada LGU. Dapat ang LGU grumaga panguna man ni kay not just only kay gisabin di hindi ni kaaktong police kay K5 Carla kung wala sa magka-complaint, no? Wala sila sang may madiskubrihan, no? Nga illegal kay may iban bitchak toto may mga permits ang iban mo. May mga permit nga ginapakwa ng ati si abi nila, abi sang police. May mga permit sa hindi nila matandog. So, ma-technical man sila. Kay first and foremost, dapat no, ang LGU magpanguna and then ara back up ang police to enforce the law dakpon ining mga pipila ka mga illegalista kay K5 Carla.
5: Yeah, sakto na kay K5 Rods, no. So hindi lang dapat ang pulisan naton ang naga hikot dari sa mga lugar kay K5 Rod, dapat ang LGU gid nagakooperar man sa aton sa likapulisan. Nagunto nga ma likawan ini nga mga online isabong, mga illegal gambling sa lugar kay K5 Rod. Tiko lang to, bala kung illegal gambling, pilaihan ng ila siniya nga matipon bala kay K5 Rod.
4: Dako, it's kung isabong kay K5 Carla, millions siguro na per day? Kay kon I don't know lang anong dalagan sina.
5: Yeah,
4: why could be why tabis ang may na-interview, why tabis ang resource person nga maka-discuss kon anong ilas na da nga tinungaay. Maybe let's say for example, duwa ka sultada, tatlo ka sultada. Sultada means away mo lang ang dumduman ko mo. Away sang duwa ka manok bi ibulang, no? Duwa ka isa ka imo manok, akon manok masampo ka na isa ka sultada, I don't know, isa ka sultada tawag na. Amo na kakipim ka, laka hindi tiya manog bulang nga duwa. Abi mo anong aton, manog kaon na tayo kabisaya ka manok. Ay, hindi lang biyag. Bisaya lang yung manok, kaway kaya labot sa manog bulang. Bisaya yung manok paborito ko.
5: Pero tiya mo na, padayon ng ila sininga monitoring. So far sa aton sininga nakuha man sa Nokpo ka K5 Road, do may duwa ka operation. Ang una to is diri sa area sa Talisay. So di hindi kita magsala, do CIDG ang nag-operate kay K5 Road. Dako man to. At ang ikaduwa, amo ining sa Nokpo, sa IB Magalona, ako sa diin tika pulisa naman nato na ang nag-operate man. So joint operation man sa Gyapon ka K5 Road.
4: Pero daw bati ko daw ato na to sa national mo daw sa gin pa-kwan. Pasakaan na to kaso, di ba?
5: Yeah, napasakaan na sang kaso ang apat ni ka mga persona nga nadakpan gidya kung sa diin nagapatigayon sang illegal o kung online na isabong sa K5 Road. So napasakaan na ini sila sang kaso pagtiara or effect pa ni sang effect ka pasarako kung ano ni ang resulta sang ila sini nga napakumpiskar kay mga monitor, may mga tripod ato sila, may mga nakuha man to nga mga manok bala kay K5 Road, may patugani mga nigpis patugani nga mga manok ang ila sini nga confiscate. So amo na nga nakitaan alleged online isabong sa lugar kay K5 Road. So mayuman kay ti na pasakaan na sang kaso ning apat kay K5 Road gagabay pa wala na kay ti wala taon do gininto lang sang mga ini ang mga naga taya man bala kay K5 Road kay ti pila daan ang taya, no, kung hindi kita magsaba si kung nasa 500 to 1000 ang taya na bala kay K5 Road. Pero ti amo na nga gina monitor gid sang Nokpo ang online isabong o kung mga gambling sites diri sa Negros Occidental kay K5 Rod.
4: Sige. Salamat gid kay K5 Carla.
5: Yes, kay K5 Rod reporting gikan sa Nokpo ini nga balita nga dulong sa News Direct 500 Mighty Sika D3 Bayo. Ini si K5 Carla defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
3: K5 News FM live report.
4: Thank you so much, K5 Carla. John Ro Aguirre ang hilas, mamililiinting Balinas Blanca Wang. Nagapong-monitor kami via Facebook na lang, no? Facebook Live na lang kami mamati kay Temporaryo Anay, no? Hambal ni Ma'am Julie Hinovia Lumugdang. Buong sao sa lumay, no? I-live lang kita. Then, Villarreal, Zelia Velchez Escamos. Nagapamati man sa atong sigapala, tuntun ka digalantaw sa atong siga Facebook Live. Junaline Rapos Grijaldo, oy, may Linda Gayuba, kag Ma'am Maydag I Almension, ba? O may kuha na ha? May apelyedo na Maydag I Almension, kag si Mamang Bings Delphine, si nagpapamati man subong si Mary Ann Olvido, kasi Sally Olvido. Check ko basic ka K5 Red Salgado, no? Hibala unta nay ang sitwasyon sa Sagwa. I-check na si K5 Red Salgado kay ti naginulan, nagbunok ang ulan, most probably, no? May pagbaha na naman, no? Especially sa mga lugar nga tawag naton nga catch basin o kon mga low-lying areas naton which is duly identified naman sang aton sing mga sa LGU sang aton sing syudad. Ibalunta kay ti normal man lang ni nga magbaha kay ti may ulan. Oh, ang hindi normal kun wala ulan sige baha. Oh, check tabi si Kiki 5 Red Salgado siya sining balita regarding naman sining madumduman tatong BTTMD bla no nga driver kag salakyan nila nga nag counterflow sa may dalan Araneta kinag padayon pang investigasyon sang LTO in IR. Kag Kiki 5 Red
3: Kiki 5 News FM live report.
4: Ibalita mo.
2: Yes, kita ngayon sa atin, kita magpatuloy sa atin sa nagbalita sa LTO NIR. Actually, nag-arubing direct patrol ka upod natin sa Kipender Tugatich, sa K5 Mr. Patinio, sa K5 Troy Bata, at sa Martin Dimaisip. So far, direct K5, Ron, sa direct ang PC area sa Araneta, dira sa may Gatamo City, wala na dira nag-ataas ang tubig, bangun si naging tukod dira niya. Proyekto ang DPWH so far wala nagtaas ng tubig pero dira na mga area sa may Araneta, Ligzares, intersection, dira malapit sa NOHF, doon nagataas, dira tubig, kay K5 Bronze. Pero dira ng sa DCPO, dira ng PIA area, nagataas-taas man ang tubig, ang pro manageable kay K5 Bronze. Dala dito, ginadiscourage na ito ng paglakat-lakat, malasunalan sa video na ginapakita na ito.
4: Ipakita, tabi kay K5 Adrian, ang video ang ginsend ni kay K5 Red sa may 101. Kay kabudlay, kay Kipe Bread, kay aside sa ulan daw, grabing pagpangilat. Delikadong pagpangilat mo.
2: Yes, grabe kita pagpangilat. Si Kipe Bread, actually, kaupod na ito, si Kaki 5 Michelle, ang gingina, nakibot ka rin si Berto, nakasingbit ka rin kagingina, sa gulpi na lamang na nagpangilat, na malapit sa Bacol City Police Office, Kaki 5, Ronce, Kustong.
4: Ari na o. Amo ni sa may kwano, sa may... Gaysano City.
2: Oh, yes, so may Gaysano City.
4: Tikwan ginadayay na nga lugar kay luhob-luhob na da amo na da perbiga binaha mo. Tapos may ginakayo pa nga daan ho nga dalan, tibaw's probably kung magsigisiging ulan ang tanan nga tubig sa babaw sa taytay na manaog. Pakagtuda kung mag-awas pag taytay delikado na.
2: Yes, amo na Kevin Rods but so far ang panahon na ito, dari sa mga nagpanulong, nakita na rin ang Pinga area sa may Laksondri, sa may Galo, wala na Pepe Bronze. Okay na nga ito, dari nga panahon, o na ito, dari nga sitwasyon dari sa may Galo, kagpanulong kita sa may Araneta. Nagtahaw ng ulan, kag wala mo din nagtaas, dari rin ang Pinga area eh. Kundi kung magsala, Rizal Street, ni karoon nga abon, dari ginatindong gano'n. Marisal kaya Lakson. Talit-talit naging lamang na rin ato na rin ang mag-streets na experience sa kanya kung para kagayina dito ng peace malapit sa BTP o Kipi Broads na madabol kaya ang ulan eh.
4: How about ang traffic kay Kipi Broads kaya ti manugbuhi na mo alas 5:21 na sang hapon ang ibang di manugpuli na rin kaya ti out na rin sila sa trabaho?
2: Ang mga sudyante, ito na rin nalabyan ang mga kagayinan sa patrol, kaupod ang aton din yung teams na patrol. Daraan ng tinga area sa may NHS na strande din yung mga sudyante. Ang ako ginagawaras, guro ang buhi isang pinakamang sudyante, mga senior high dira. Ang kapusok dira sa may waiting shed nila, siguro pinulbaan sa...
4: Kilat? Basi mabasa ang mga sudyante, dapat gani, mga ginikanan, padaliin nyo payong, jacket, kalo, kapute... Ang iyo sige magkabataan kay tindi ni punggan ka ulan gid mo.
2: Ulan gid ya kay Brad sa mo gidinga panahon ang aton sini ka ma experiencehan na mo gidinga bulan but so far siga sa Lakson matawhay tawhay na mga kita bronsa. Ulan sa buwan wali kang buwan sa pagtaas sa tubig. Ari na kami dito karoon nag-tongtong din sa may Araneta, dari sa may Galo, nagtaas after ito, may dinagpi sa isa ka federal, sorry, di ba? sa may Ligato. Ligato, abe siya. Nagataas direct to Kay Kay Rod.
4: Uy! Daway mo na daga baha, Mayuda, sa may Burgos, sa Dalan Burgos, Lacson?
2: Isa na yung Ligato, isa nagtaas at tumig Kay Kay Rod. Nagkitiba ng pito ng drainage system nila. Nagtaas-taas, iringa tumig. Pero po yung mag-init, din siguro nag-ito kayo, mas siguro masamsahit na lang.
4: Apo sana kay may outlet na dabis dalom das may barangay 11 do may tight may suba na damuti dira na mailig. So which is normal pag ulan dududo, syempre ang tubig hindi pa rin manaog pa, no? So siguro kung pero why na ulan?
2: Pero kailangan kita dire dapat sa ito ho ng magpapasaka kasi po pwede na parte sa gadala na rareta adala na son kita broads wala man ang taas ng tubig ay nakita dire ng big area sa may malapit sa provincial capital at property ang tingin nato nilang mga
4: daguob oo
2: daguob ara sa gihapon
4: bation ba di sa mo no ang daguob parte ka persados daguob kay pagpangilat sige di pangilat sa ton but anyway salamat gid sa update sa sitwasyon sa sudat sa Bacolod karon kay Kipebred. Ining ihibalaon ta na bi kay ti ano na ni Coron kuno gin pa nauga na to sang showcase si ang driver sang BTTMD. Kumusta nang dalagan sang investigasyon sang Land Transportation Negros Island Region?
2: Well, actually, Kevin Rod, sa Biyernes Gadlaw, mugi na siya Hulyo 24, 2026, nagpapanaog, iri sa Shokos Order, ang LTO NIR, sa magpanguna ni RD Attorney Jack Kunlong, at si LTO NIR, sa natambit niyang driver sa BTMD niya sa Lakyan. Kaya matagduma na ito, sa nag-viral ni picture, doon nila nga ipadala kay Cameron. Sini siya ang nag-counterflow nila iya sa may dalan na Araneta. Tingin mo siya na ito, malapit mo nila kay Cameron sa may kwan ba lang area nila sa may Gaisano City Mall. Para sa picture nga ipadala na ito, nag-inig siya kay Cameron ang nag-counterflow.
4: Anong kuno tong rason nga nag-counterflow sila? May ginrespondihan sila? Ano naman?
2: Ang impormasyon nga nakuha nato kay pinamangkot na ni Attorney RD Kunlo iring BTTMD sa Biyernes nga na kini nagpadala naman sa sabat ang BTTMD kay ginpapanaugan man sa galikit ng rod sa notice to explain ni Mayor Greg Sataya gunday maluwaan iring naging kamandanan kay Pemrod sa gyasi ni pag-overflow. Di may arasin ako nung ginrespondigan kay Pemrod.
4: Counterflow?
2: Oo, mga doon ginakayo, mga proyekto sa BTTMD, asa nga di po nabal age sa proyekto, mga kamagdanan, nga tindog na traffic dito, muna rasyon ko nga, nagdali-dali sila, agod maka-deploy sang manpower, agod maka, maka-minimize mo lang.
4: At ikon na taon, tagali di may rason man, ah. Eh, actually, pwede ginaya may himo mo, pero ti hazard kay, kag, may ara dapat nga ano ni tawag ni sa pag ang ano ba tawag ni bitte enforcer nga nagasidyas eh
2: yes amo gid man ignorance pag galing kay ti siguro ba pasigatay din na sa pagkuha ni picture kag wala man siguro ba kwan ma maintindihan pero galing kay ti dapat ige ignorance eh. Amo di maluan man sa LTO NIR ginapakita man nila nga wala siya miginapili wala siyang migina kwan ba lang migina detensahan migina santisan ang LTO NIR ang ilalaman sila ipatuba ng insakto sa mga dalan na ito na good dati manikawan balang sinerte
4: kaya mo naning hambal blan si Dr. Irwit Tulfo ngaya sometimes ko no you need to bend the law.
2: Amo na gana kay Mimros gali kay P. At Arby Kunlo ya pun lahi lahi gidya mo maipatuba na gidya tikon may aragin ba nakakulang at explicar lang
4: pero kung para sa akin ako paglantaw kay Kipebreda this is my personal opinion no if may respondihan sila to manage sang dalagan sang trapiko nga hiling nga gawon kung may mga aksidente or nanuman nga kinanglan gibla nila magdali tos lugar para hindi mag clog up ang traffic para sa akin do pwede na pero kung waya rason nga pinagusto na lang ti siguro ti ako makastigog na sila.
2: Gari magkita bronze pero arin kita dali sa may lakon uy nagtaas kita ng tubig kita bronze May ipadala na natin for video si Katipan Michelle dari sa may 6th Street Lakson malapit dari sa may McDo ang Jollibee.
4: Oo, sa may Capitol.
2: Oo, sa may Capitol dari sa pitaas at tubig at kipig roach. Kaya amo ni karoon ang video dala ginapit kita ni Katipan Michelle.
4: Bilang taon tabing video ka Kipay Bedrian, gina-try pa ni Kipay Bedrian ang ginapadala ni Kipay Michelle. So it means po sige pa inulan ha?
2: Why naman nagulan Kipay Brown? Sige lang kita, abutong bilis ang nabilin eh. Na kuwa na taliti-taliti naman lang. Pero muna siya guro, baga pa, after match, siguro siya matabol, pinangaulan. Pertigib kadugay, kagdugin mukbo, ito ito, ang isa kabal, dibla ka tugit, natugibla, tingog Kipay Brown siya. Dari sa may dalang lakson, ang right side mo lang po padulong.
4: Ayo, SSS. Ani, ano niyo, do SSS mo ni?
2: Oo, dalang ng pingin. Nagpadala mo dahil skip ang pagkasa.
4: SSS ningin video, ano mo, ati Chak Tugid, no? Tubangan sa LTO, sa muna nga old nga LTO. Baha o, ang SSS o, ti iway naman, may lang kay ti out naman guro sa mga empleyado?
2: Oo, gawa naman sa mga empleyado. Kasi bro, siya nakabatamat naman sila. Galing iti kung ikaw may madira ka pa, agira na kaya rin, ati mo na pandam sa kitab niya sa pebo kong kaya na as ng tubig yan. Ayun yun ikaw na ka, na hindi rin yung area ka matita, mapada ang left plus pero, di ba?
4: Yes, oo. Kaya basta bago ganyan nga ulan, kagbago nga baha, delikado na, kaya pwede kigko na, kaya huwag pa na ma-flush out ang mga kagaw-kagaw kagigko na. Okay na kung sige baha, kag sige baha, drain kay maanod na yung mga higko. Gito hindi tamaan, baka polluted kay K5 Red ang tubig, pero kung bago ganyan, bago tapos nagbaha baho kag ang higko kag ipebred puwerte na basta bago way pa mabda maukay
2: amo gito kay Bronz pero ari kay Bronz sa pamatian na doon ang may supayang the RD Jack Goodlong atun siniyag pabuno sa LTO NIR Drias sa Negros Island Region yari kay Bronz.
6: Nag-overtake siya. So, nag-overtake siya to sa Piazza Lane. No? Nag-counterflow siya sa Piazza Lane. Amo to, as per sa picture. Kay, although, ang ila to, pag-serve namon sa show cause order, si Mayor Greg Kali, nakapapanaog naman sa notice to explain sa BTTMD with regards sa nag-circulate ng picture. So that is why nga pag-serve na mo, musmus ang biyernes ang hapon, gin taga-anok kami lang kapi, isang ilang reply no, sa kay Mayor Greg, no, ng explanation lang kay Mayor Greg. Hindi pa naka-conclude, kahit higit pa kayo, ang show-cause order na ito, so in-identify na ito ng salakyan, no? So in-identify pa na ito ng driver, kung sino ka driver siya mo itong times.
7: Pero subong na
6: yan. So ongoing pa mo ng investigation, kay Monday kahapon, so Friday na na-receive, so may 5 days man sila nga mag-reply no, sa itong show-cause order. So ginawalat na mo. And I think nag-pasa, I think today, mapasa man ang BTTMD sa nila reply.
7: Okay, pero
6: ang driver, amo pa na sa reply pa sa BTTMD, kung sino ang driver sa mga ilangan sa lakyan during that time. Wala pa kayo, siyempre, of course, may imbisigaran pa sa ato ng investigador ang driver kung ano na tabo that time, anong rason niya, nga nag-counterflow siya, no, sa nga mo sa to. But sa base, kung mabase kita sa reply sa BTTMD kay Mayor Greg, no, so because ato siya sa ginambali lang, because of nasatawag din sila nag-deploy sila sa additional personnel because of the congestion sa area kay may ginaubra no ang DPWH no so why nila ma anticipate ni so that's why nga nag-responde sa dito no para mag-diffuse ang traffic congestion.
2: Okay, so may ato kasi maraming sabayin sa payag ni Attorney Jack Goodlong atin sila nga R&D or Director Iyas LTO NIR kasi Brad sa pag...
4: Hindi magali mo rin siya, agad ka kay Brad dati po, hindi mas natuod niya ka sunod-sunod malang niya tani sa ibang mga sakyan. Habi ko gani may aksidente or nanuman, tiina nga mga bagay which is na-identify na nangadaan sa kadugay ng trabaho sa traffic enforcer o. And hindi man nagur nga bago lang nagpatukod o kung nagpakayo da ang DPWH o kung nagkayo ang DPWH ang dalanda or nanuman. So maybe naibaluan na nila and wala lang galing makalaging ang pagdagdag sang tao nila dahi. So in short, para sa akong paglantaw, huwag pa matapos investigasyon, ang mambal ko kaki Five Red, kulat ton talang ang investigasyon sa ganyan tiyo, inayar.
2: Yes, correct kay Five Rod. Kagati, may baloan, tamanay ko na ang maging desisyon man sa tatapanin ni Orgrega sa taya,
4: Kaloy lang din kong driver ka mo. Let's say example, si Kaki Five Martin. Oh, tapos ako upo, di ako nagsugo. Isulungan na pang ang makuan galis kay Kaki Five Martin niya. Di man ba siya na, ano nga yung sugo ko to ni Kaki Five Rod siya? Diba si, tikis ko may deployment Kaki Five Red, meaning may mga unod ng slack yan, no? Sino mga unod na? And I suppose, ang driver, Kaki Five Red, may lead team ginasa. Sinong upo sa sinang salakyan nga nagsugo siya, counterflow ta, kaya nga ngagaw ta. Di ba?
2: Yes, correct.
4: Unless otherwise, no, Kaki Five Red, may matakabalo nga ako niya, example malang, unless ha, hindi less an, unless, no, nga ining driver, nagbakal lang to yung Macnaldo ka Jubilee. Diba? O ginsugo lang to be masugat sa bata sang ano, sang boss sang kwan. Inaya mga example na yan, hindi ba na yan muna yan ha? Pero basibla kay may nanotis ko dis makulod mo. No? Ginay mo service pang sugat sa bata nila. Ayo, salamat nagligad lo ko picture mo kay hindi ba kubla mo na klase type of person kay Febre daw. Pero gin mo no, kung it's sir, di nga magto. Grabe duty yung ba? Diri sa eskulahan ba? Ayo.
2: Amo na kayo bro, doon pa rin ang maging kwan eh, ang maging desisyon sinin sa gatalatapan ni Mayor Greg Isitaya regarding sa ini, natabo sinin sa BTTMD, Kitty Vlogs, kag of course, siguro magabasa yung mandiri ang desisyon sa LTO NIR sa pag-resulta naman sa iba panahog sa Circle Support ng Kitty Vlogs.
4: Sige.
2: Pero wala pa man eh, i-revoke yung madang driver's license o hindi pa makasama.
4: Tip for me, guro, kagi Pebred, magamos ni nga mga iron, di gimang guro kinanglad, gina i-revoke, ah. I-sanction lang sa guro sa gamay nga penalidad. Do ka gamay para sa akon do ka gamay man ni gani mo kay tiway tabuay patakabalos ang rason gida. Pero kun gisama misjudge tabi especially kung picture lang, oh, let's say for example la pananglitan kay Pebred. Nagparking ko sa tubangan sa isa ka motel. Oh, nagparking ko ha?
2: Oo, correct.
4: Oh, nagparking ko. Kung picturean ang akong salakyan kagang ara sa motel, daw si Rods Palma nagpamotel, may upod nga babayi. Daw mo na, kung sa picture, why sila kabalo, nga nanaog ko tuya, kay may nakita ko nga ido. Oh, may nakita ko nga ido, kaya nagapiang-piang, nga ginrescue ko. Di, kung sa picture ka, Kipemred, ma-misjudge nyo na. That's why, ako ay kumayo ka patis picture ha. Magambal niya mo ning itsura, o picture hindi ha, wag pati ha, gusto ko makita.
8: Oho.
4: Diba?
2: Diba lang bayaran na itong tumamok ni nga Juan B, no? Isa sa tao, dira kang lumikaw lang sa day.
4: Oo.
2: Nagawas na sa gawin. Dapos yung hindi nga picture.
4: Oo. Muna gani, hindi ka mo magpati-pati sa isa lang yaka picture ah. Unless otherwise, nag-aragi ka mo sa lugar nga nakita yung ginang matutuod nga tabo. Kay, let's give, mas lang ito, benefit of the doubt ang mga natundan per me.
2: Oh, yes, correct. Diba? Basta ako kay Rod, siya, para safe na kita, para king ko yung slakyan kasi may simbahan, kaya para makita nila na doon brado.
4: Ikaw, vlog, ikaw gigadagdag sa galingon mo. Di, malo ka monitor, bisa mo ito radyo, sumong ka monitor sa Facebook. Diga, salamat kay Kim Fred.
2: Salamat kay Kim Fred. Sinig ang balita ang madulog sa programa nga El Castigador. Kanulog sa ato sa Power 3, yung atong sinig ang DTX 500, Mighty Sikig D3 Mayo. Ay ang atong man sinig ang DTX BP Soap. Si Mayko, darapan, nagpaharas na ka ng pump. Muna itong utigak, may magamit lang DTX BP Soap. Dating na resulta, manginikutis, artist ka pa. Ngayon sinig ang DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kapag sa patrol, ito 5 months, hindi maisip ako naman si 5 Red Salgado para sa kapir ng balita, servisyo publiko, magkalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report. Maraming salamat kay K5 Red Salgado. Oy, may nag-chat si Sydney Ray Mikuwa. Sir Rods, I'm listening here in Cebu City via K5 News FM application. Wow! pwede nyo kami mabatian via application. I-download nyo na, aran sa inyong App Store, aran sa inyong singa Google Play Store. I-search nyo lang K5 News FM Philippines. O si Sydney, huwag pamati, galiya ba, via application. Thank you, gida, Sir Sydney Ray Mikuwa. Si Ma'am Lira Olmido, nagpamati, man ganagalantaw sa Facebook Live. Angie Aloy, mayong hapon, Susan Gillian, GGM Salvador, kag si Hybray, grabe nga ngalan, Hybray, nagpamati. Si Papang Parikoy Marlon, si Kenya Kanyete, nagpamati. Sheila Sanico, kag si Ma'am Julie Hinubiel ng Mugdang, nagtutok man si Ma'am Wilma Susun. Oh, kanami sa apelido, no?
8: Right.
4: I love your last name, Ma'am Wilma. Wilma Susun.
8: Alright! Oh.
4: Sige, check ko basic K5 Michelle Patinyo. Ang balita naman ni K5 Michelle doon sa kalawan sang Mighty City Alkaline Base Vitamin C naghahatag naman sa pagpabaskog no? Sa ato sing immune system. Mighty C, mga K5 pagkaon sa ato sing mga soldados lawas ta. Pabaskogon, tagaan sa nagakaigo ng hinganiban kag armor ang aton sing soldado sa lawas para mag-away sa mga free radicals nga yara sa aton sing lawas. Bangod na kibot, no? Ari, grabe. Bangod sa diyaning nga balita ni K5 Mission, pamati ka mo. Ikaw pamati, oh. Guripaton ta karon. Ari, oh. Bangod na kibot siya. Oh, nakibot ang laki sa Barangay 16. Kibot sa mo. Anong sa katulog? Ginhaboy ang isa ka pakete sang shabu, ginaligar shabu sa lamesa sa sulod mismo sa may barangay hall. Puwerte nga balita ba? Tingin na kump sa mga otoridad. Gwapong pagkibot sa laki, nagkibot sa guro. Basi kung ginitik sa lahat, like for example, be, ako galakat, gulpyada ako ginitik ni Sir Jules, magkibot ko, ginaboy ko ang isa ka kapakiti sang shabu sa barangay hall. Gid, jinding, dakpan. Budlay kong nga, nuway ka bla kibutan, nai bla kayong gisagagwa ang kulor sa kibot. Mayara nga mga istorya bla nga soldado, pwerte kaisog, no? Isa ka kwan, napangsinggitan yung mga soldado mo, no? Ginapangwan niya. Hindi din kadagdagan sa tanga, pwerte panglapsi niya.
8: Ay! Diyos ko! Ay!
4: Igagiwa ang kulor niya. Check ko, basically, kay Michelle!
3: K5 News FM Live Report.
4: K5 Michelle, balita mo.
9: K5 Rods, ang exact term gid ni William na kordam.
4: Ha?
9: Na kordam, bangod nga na corner ni Sasa mga tanod. K5 Rods, wala man sa actually issue about sina. Ano sa iyang, yako na yadaan nga mga kuano nga mga kaso. Kahit ikahagi naman siya preso, driman sa Bacolod City Police Station 1.
4: Mm-hmm.
9: Ang iyang kaso niya pagpangawat si K5 Rods mo.
4: Uh-huh.
9: Ang inis si William, ang taga-dira man lang, lapit mo lang sa barangay hall kasi ito na sa iya, ginasugo-sugo ano siya kuno na may, example, may pabakal ka o may papalihog ka sa K5 Rods. Daw siya ni ang ginatawag dira sa mga latin, mga tanod.
4: O, empleyado.
9: Kagawat. Even ni Kapitan. Ginapatabag mo na siya kuno kung makaisa kung may kaubrad at ginagmay kasi may sugo-sugo ipabakal. Sang Domingo sang gabi kay K5 Rods, patawag ni siya sa iya, gintawag siya kung ano ni Kapitan.
4: Okay.
9: Sinsugat siya sang duwa katanod, kasi may ilihog ko, no, si Kapitan. Tingisaling ko nga, ang dito gid ka naghaboy di sang sa siya isang shabu.
4: Gabi na sa sugoon ni Kapitan?
9: Gabi, ito mga last of showgro kay K5
4: Rods. Ano ayan ang ginsugo ni Kapitan siya man?
9: Amo na, basi may ipabakal, ipapalihog.
4: Ipabakal?
9: Yes. Ang sunod sa iya, ang bulsa niya ang may unod sang isa ka pakete sang si ala ginaligar illegal nga droga.
4: Uh-huh.
9: Kag siguro bangod man siguro sang kakordam niya ko kakulba eda pa kay Pedro
4: uh-huh.
9: Sa duwa kasadnod din nagsugat sa iya.
4: Uh-huh.
9: Ang feeling niya bala nga daw kapkapan sa kuso ka kay Pedro.
4: Ilang
9: mga tamang hinala bla siguro. Ginaistorya pa man lang siya. Actually, ang duwa katanod, duwa man kung may nagambal ng kapkapan. Siya
4: okay.
9: Ang tuyo, kasi ginpasugat yan. Siya kay may ipasugo. Kailin kasi kung kisa kung makatumar ka sa vitamins, hindi amo ka kay Five Rods.
4: Ganerbyoso sa?
9: Ganerbyoso. Even sang pag-istorya natin sa iya, actually, nagkakurog-kurog yung iya kamot si K5 Rods.
4: Uh-huh.
9: Sang pagsugilanon ko na sa iya sa ngara na sa susulod sa barangay hall, kundi magsampot ka sa barangay hall, may ara sa lamisa, kundi in the inquire ikaw, nagdado ka receptionist ako sa mga hotel do ka mo na sa Kaya gid mismo sa salamputan sa barangay hall ginambalan sa mga katanan kay ulat-ulat lang daanay kay wala pa kapitan may tubo sa imo din kay ari na bisa amo nang ambal sa iya ka kay Pedro kag tihan na nga mapungko ting duha ka tanod kuno do nagtupad bala sa iya sa naman niya imo nga nakabatsag ka kuno kulba
4: sus my god
9: kay feeling niya kapkapan sa tigilti mo kay tabo ang bulsa tihan na kuno nga mapungko sa duha ka tanod way bala kinuot niyang bulsa niya kakikinip sa yang siya po. Alamin
4: siya. Mr. Mo, kasi 500. Ato bangan, kung siya katanya. Ma'am, ba, ano ko mo yung tidaan nyo ko naman? Uy, yan siya po di. So meaning, sa mga police, leksyon ni. No? Sa mga police, hindi galitanan nga oras, no? Nga ritahon nyo rin kisa ang mga drug lords, o drug pusher, o mga drug addicts, eh. Ang sometimes yung isa, tupad-tupadan nyo lang eh, kay kakakurdams lang. Diba, ah, grabe, guro nga kadlaw, gayuhom, guro ni. Pero but anyway, shabu is shabu. Kung mapamatudaan nga, kag makonfirm kay Kabalog ka, kay Kipay Michelle, iga-confirmatory, ikuan pa na mo, i-test pa na sa crime lab. Ang sa shay nga na kung siya bogey man or hindi and then i-confirmatory test pa na liwat so but anyway pilak bilog gaw isa lang
9: isa ka sa shay naglaktap kami ini sa lamisa kikipay broad pikete isa ka kulba ya guro wala bala guro masira mayo ang pakete ng pag itsa niya sa lamisa naglakta kag gimpa bang ko taman siya actually kon kasi on atulin niya ako na ma'am gigamit gamit ko mama mo na mo kunin mo trabaho niya wala di ko kita makapitik sa kuno mabakal siya sa suluyupon kag tigra
4: mo tiya mo nang pinak akin kay hindi angoy kag kay Michelle which is the gagri kuya sa drug war mo no drug war basta insakto lang pamagi no sa mga kriminal kag sa mga drug lords kailan tawag laway ka na ubra? Oh, makapitik-pitik ka, bakal mong shabuhi mo yan?
9: Correct.
4: Di ba?
9: Isa pa na, yes.
4: Binakal mo na bi pagkaon sa pamilya, mo kundi malipay pa. Why ka na ubra, sa laguron ka na, kung makapitik ka, dalok-dalok ka, kaya ginagamit mo yan. Shabu, ikaw na yung gagamit. Ay, iba mo, sige, na-share yung managurong iban.
9: Kung mawadaan ka, kasi sa broad, kung wala ka na inog, bakal pa dason, imawat ka.
4: Oo, pangawat ngawat, snatch-snatch na. Si Mambal, matakpan di, ngawat lang kuya, hindi kuya, hindi, anong kaso mo, hindi, nangawat lang kuya, kay, ano, daw ginahimu po lang pagpangawat, nga daw, hapin, bla sa, inang lang rason nga, himuon mong isa kasala nga rason, nga daw matyag mo, daw mag-an na nasa.
10: Alright!
4: Oo, hindi kuya, drug pusher, kawatan lang ko. Nga nangawat ka, TKY ko yung bakal siya bo. Ayo. Gayuhom-yuhom ang Archie bike shop daw. Gayuhom-yuhom. So, huwag papati sumong si Ray, kasi si Noel, kasi si bro Archie Abdo, no? Nagpamati sumong sa may Archie bike shop niya. Tuntok, kasi nga suspitsado niya. Ay, nagkordam, naboy siya bo. May lang kayo sa iba, naging haboy. Wise na gambal ka nagpakuno-kuno nga. Ah, buwang ko. Mangkuta ko blaka, hindi ko balungalan ko. Why, man?
9: Ginako niya man sa nana. Anyway, kay Kevin Rose Mera, kita naman sa portion. No, sa
4: sige, mati ang tabi.
9: Interview sa kayo, William. Pa-volume up lang kay Kevin Rose.
4: Udyo up.
11: Ano man? Na, pangano, na, doon yung kordang mo blaka. Pagwa ko nila.
12: Pag ano?
11: Pag ano nila, narikisa ko. Ako pagwa ko nila. Narikisa ko, napin nila.
12: Balikin na boy, narikisa ko. Yung narikisa ko, kita ni gano'n ko.
11: Okay, man. Ba na ako lang yung mismo nag-aboy sa mga?
12: Pabalik ka ko, nag-aboy sa
11: mga. Oo.
12: Amo nang isa.
11: Oo.
12: Ano na, nawasa?
11: Hindi, amo nga.
12: Pag-aboy mo?
11: Oo, nawasa.
12: Hindi mo ginaboy?
11: Hindi mo lang.
12: Diriyaw sa lamisa niya.

0: ano yun mo, sarang mahimo niya or himuon niya kag gipay ba Michelle Mayland ning nadakpan siya, at least magapanuto sa sliwat persuan kay ko na priso sa against sa pagpangawat, eh mapriso sa drugs naman. Di para dason man kuton sa ano sala mo. Why ko nangawat ko pruti ni shabu man ko ah. Oh, at least kumpleto nang iyang ning resume.
1: Correct. Anyway, back to base sa as per our intel operative ng station manager, hindi raman siya halin, nagbalik lang sa liwat kay Kipe Bro. Bakas ko naman
0: hidlaw sa guro.
1: William,
0: salamat kay Kipe Michelle.
1: Anyway, na natin balita kay Kipe Bro, weekend sa patrol na ginadulungman sa atin sa Caluanas ng DTX 500 D3 Bayo kag Mighty. O for the patrol si K5 Martin di maipit pa. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon na balita at servisyo publiko kag Saringawan Panagros, K5 News Japan.
0: Maraming salamat kay K5 Michelle. Check ko ba last na lang si K5 Obre suspenye. Hibalaon ta balita, gika naman sa may Kabankalan City. Oh. No? Kay bayara 614 ka mga security personnel ang ginpang deploy sa Kabankalan sa pagsilibrar sa 29 na nga tuig. Oh, nga anibersaryo mga K5. Bukod niya si nga charter anniversary. Aras si K5 Obre sa line number 1.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Obre, ibalita mo.
3: K5 Rods, mayong hapon kag sa tanan nga tagpalamati asang aton nga programa. So ginpahayag di Police Lieutenant Colonel Gary Alan Resuma, hepe sa Kabankalan na PNP nga mayara sa ginabulubanta 614 tanan ka mga security personnel ang iga-deploy sa charter anniversary diri sa Kabankalan ka K5 Rods.
0: Dali lang gid kay K5 mga Obre, ha? Ikataka, sorry gid. Security, when say security personnel, mga security guard ni or mga police ni?
3: Actually, combination isa ka K5 Roads ang uniformed personnel kag mga force multipliers. So, 200 ka mga uniformed personnel kag 320.
0: Ma'am, bala ko amigo ko dara. Dala ng amigo ko ka duty niya. Gintawag mo lang ko security ba? I'm not too degrading sa mga tao, bra, sa mga security guard. Ha? Pero, i-address na mayada mga mabulig or pabilin sa malinong kagkatawayan sa Kabankalan. Sige, go ahead, K5 Obre.
3: For the safety and security ni K5 Bro, sagod masiguro man ba lang safe ang aton sining pumuluyo sa Kabankalan, especially ang mga visitors kag mga tumalambong ka K5 Bro. So ano ni combination ni siya sang uniformed personnel, AFP, katapo, Kabankalan CPS personnel, mayara man sang BGMP, and ang mga force multipliers kay K5 Rods, ining mga volunteer kay K5 Rods. So, para ini sa festival, Kapilugan nga festival, actually 7 days ni siya kay K5 Rods, og to ining highlight kay K5 Rods. Tani, hindi lang mag-ulan kay K5 Rods.
0: Oo. Para sadya kay mapuli kuda nga daan, mga lagaw kuda, galing kayong problema, nakadugay na sa akong kapulo pabati da ni invitation, waigid. Waigid pang invite nga Rods, kag todi sa Kabankalan, mamista tadi, oh, waigid na. Oh?
3: Sino gina-expect mo ka K5 Rods nga mag-invite sa imo?
0: Si Rubik eh. But anyway, pangamuyon tang wala-ulan, kay this would be kapalok ka K5 Obre, kung damo bisita, damo gakagto sa Kabankalan, meaning progressive na klase siyudad. At the same time, sadya. So, kabay pang mangin madinaugon, ako ginapangamuyo kung wala lang tanis ang ginamob lang, may banbi, mag-ginamot, iisyuhan naman liwat. Gaguba ang selebrasyon. Gagastong siyudad na K5 Obre, di ba?
3: Yes, K5 Bro, perte ka na ko sa budget. Dugang pa ni Sir Resuma ka K5 Rods, generally peaceful man ang pagbukas sa 29th anniversary sa charter anniversary kahapon ka K5 Rods.
0: Oh, did why sa may tinapungulay, why man?
3: May ara sang tinapungulay pero napacify man siya gilayon sa K5 kag minors man ang involved na refer man siya sa WCPD and barangay sa K5 Rods.
0: Oh, sige. O, kapamati si Police Lieutenant Colonel Juvel Sedel sang hinigarano niya nagapamati ko sa bong damo galantaw agapamati sa bong sa apps tao si Gina Lias Intrina nagapamati man via app

0: application. Salamat kay K5 Bro. Wait pa lang.
1: Thank you so much kay K5 Broad. Report kay Candice Caban kay Lancet Inis kay K5 Aubrey Suspend here para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News.
2: FM. K5 News FM Live Report.
0: Maraming salamat kay K5 Aubrey Suspend. Oy, mabalik na kita sa aton sing live broadcast, no? Mabalik na nga aton sing pala tuntunan karon sa newscasta. Sa wait na patahon, may kay K5, sa ngala naman sang bugos nga puwarsa, sa K5 News FM Bacolod, sama si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa technical side kay K5 Rimmel, kay K5 Idriano, kung naman si K5 Rods Palma, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio, D3, you're my VCO, VCO, you're my D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusan sa buyan. Kadang wala pa kakainom sa gluten na galabwa akong sinawan. Kadang pakita ko niya si Il. Try ko inom sa gluten na. Nagpasalamat di ko kay na dulasanan. Kada ko bisa magulid sa aking halawasan.
2: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: For Biotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. For Biotics ka.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
16: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, lasais 4 sang gabi.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi sa lahat sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalag ng D3 Bio Evening Newscast subong Martes, Hulyo 28, 2026.
3: Magkita kita live sa official Facebook pages kag sa mga radyo sa K5 News FM sa bugos sa nga Negros Occidental.
1: Sa mga headlines kag ginadulong sa MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, kapulisan may person of interest na sa pagbuno patay sa isa ka Iloy sa Kabankalan.
3: Samtang sa balitang nasyonal, sa Administrator Inrili ginabi-abi ang pagpatukod sa spaceport sa Cagayan.
1: Sa balita international, Japan gintay og sa magnitude 7.1 nga linog.
3: Kag sa balitang sports, Pilipinas overall champion sa Southeast Asian Trail Running Cup.
1: Kag sa ato naman balita entertainment, Shakira nagpasalamat sa tanan nga nagtambong sa iyang concert sa United States. Lasay sa 7.
0: Ulat panahon.
1: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
4: Mayara subong sa low pressure area nga nagadalas ang pag-alumon kag mahulanon nga panahon sa pila ka mga lugar sa tungsod. Suno sa pag-asa ang LPA ang ulihin nakita 310 kilometers sidlangan sa siyudad sang Borongan, Eastern Samar. Manubo ang tsansa nga magdevelop sa isa ka bagyo ang LPA apang nagadala ini sang mga pag-ulan sa Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao kag pila ka bahin sang Bicol Region. Ang easterlies naman ang nagadala sa mainit na panahon sa Cagayan Valley, Aurora, kag Quezon, tapang sa hapon posible ang mga lapta-lapta ng mga pag-ulan kag pagpangilat. Nag-aapekto naman ang localized thunderstorms na namilin nga bahin sa tungsod, lakip na ang Metro Manila, kag amuin niya ang nagadala sa mga lapta-lapta ng mga pag-ulan kag pagpangilat. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon. Sa aga, abang sa hapon, posible na ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura sa kagaon nangyara sa 26 degrees Celsius kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni Sika K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Lasayos 9 ka sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakaunang balita, lalaki wala gindayon ang paglukso sa taytay. May kampiyon nga balita si ka K5 Carla Defensor Longa.
2: Isang kalalaki ang malumpat ng tani sa taytay sa Barangay 28 sa siyudad sa Bacolo na sunod sa Bacolod City Fire Station samtang nagabiyay sila. Mayaras ang nagpara sa ilang nga concerned citizen agud magpahibalo nga mayaras ang lalaki nga luyag maglumpat sa taytay sang Lunes sang hapon, Hulyo 27. Nanaog nga ginistorya ni Fire Marshal Fire Superintendent Jenny Masip ang lalaki, tubtob nga na siguro nila nga hindi na ini mahulog kag maluwas sa katalagman. Gindala ang lalaki sa Bacolod City Police Station 6 para mapaidalom sa medical assessment. Sa karon, nabalik na ang lalaki sa iya pamilya pinaagi sa bulig sang barangay social worker. Ini nga balitag na dulong sa inyong sang DDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko Kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Samtang Comelec Negros Occidental preparado na sa Barangay NSK Election 2026. May kampiyong kabalita si Kakipad Berto Gakit.
5: Kadungan sang wala ginanunsyo o kung wala nadala sa pahayag sa SONA sang presidente kahapon nanungod sa Barangay NSK Election. Dayon ang election kag preparado na diri mismo ang Commission on Election sandig sa Republic Act 12232 nga nakasaad nga ang Barangay NSK Election ang pagatigayunon sa Nobyembre 2. Suno kay Provincial Election Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria na magasugod ang filing of candidacy sa September 28, tubtob Oktobre 5, kag Oktobre 22, tubtob Oktobre 31 naman ang campaign period. Suno kay Ananoria, ilaman sa gihapon monitoron ang mga nagalapas ng mga kandidato ukon magapadalagan pala ng mga nagalapas sa lahi sang eleksyon. Suno diri, mahimo lang nga magreklamong ibang nga kandidato sa pre-campaign violation kun ini ang nakafile na sang Certificate of Candidacy. Dugang pa diri nga ang Barangay NSK Election amo ang pinakamainit nga eleksyon. Handa naman ang yellow boxes nga gamiton sa manual nga pinili ay. Ako si Berto Gakit, K5 News FM.
1: Sa iban pa nga balita ukon sa kaangot nga balita, Comelec Bacolod nakahanda naman sa palabuton nga barangay kag SK Elections sa Nobyembre. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
6: Preparado na ang Comelec Bacolod sa palabuton nga barangay kag isaguliya kabataan elections nga pagatigayunon sa Nobyembre 2026. Ginsiling ni Comelec Bacolod Election Officer Attorney Maria Katrina Trinio Cania nga masobra 5,000 ka mga botante ang nadugang sa kadamuhon sa botante subong sa Bacolod matapos ang 6 kabulan nga registration. Sa pinakauli nga datos ng Comelec Bacolod, naglabot na sa 361,749 ang regular voters samtang sa saguling kabataan nga nagaedad 15 tubtob 18 anyos kag 18 anyos tubtob 30 anyos ang nagdangat naman sa 113,994. Ang filing sa Certificate of Candidacy ang pagkatigayunon sa September 28 tubtob October 5 campaign period magasugod naman sa October 22 tubtob October 31, hanggang adlaw sa pinili ay ang pagtigayuno naman sa Nobyembre 2 sa adlaw sa Lunes.
7: Previous na itong registration na buhinan pa ina siya sa mga 20,000 ka mga deactivated nga voters plus may mga additional pakita nga patay, may mga transfer pa.
8: Okay, so more or less no ara sa mga pila 6,000 na gintaas pa?
7: Mga 5,000 sobra.
6: Sa D3 Bayo Evening Newscast, and it's K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Kapulisan na may person of interest na sa pagbulok patay si Sakay Lois sa Kabankalan. May kampiyon ng balita si K5 Obre Suspenyan.
9: Ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Gary Allen Rizuma, Chief of Police ng Kabankalan Component City Police Station, na ngamayaran na sang person of interest sa pagpatay sa isa ka Iloy sa sitio Dangalon, Barangay Hilamunan, Kabankalan, Domingo, Hulyo 26. Ginkilala ang biktima kay Ivy Ramos, 33 anyos, nga residente sang nasambit nga lugar. Suno sa investigasyon sa kapulisan, mayara na sila sa person of interest. Kagdugang pa ni Rizuma, nga kung makumpleto na ang impormasyon, iga-explicar ni nila sa pamilya kag mahulat kung ano ang desisyon sini bahin sa pagpasaka sa kaso batok sa sospek. Posible man nga mahulog ini sa kaso nga murder. Madumduman nga ginpatay si Ivy pinaagi sa pagbunok-bunok sini sa ilasulod sang balay. Ang bangkay ang yara sa karoon na kahaya sa balay sang Iloy sang bana nga si Leo Ramos. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini sa K5, Aubrey Suspenia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Sa katapusan nga balita lokal, 200 ka metal detector gin turnover sa Bacolod sa DepEd. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
10: Sa pagpanguna ni Bacolod City Mayor Greg Kasataya na turnover na sa syudad ang 200 ka mga handheld metal detector sa Department of Education sa syudad sa Bacolod. Tuyo sini nga mapalig-on ang seguridad sa tag sa kapampubliko nga brutuan sa syudad. Nagpasalamat man ang alkalde sa mga nagdonar sa mga detectors nga pagagamiton para sa kaluwasan sa mga kabataan. Nagapreparar man ang syudad sa pag-abot sang handheld kag walk-in metal detectors nga ipagabutan naman sa pampubliko nga brutuan man sa syudad. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, sini nga balita ganadulong sa inyo sa kaluwasan sa MyTC, D3 Bayo kag DTX 700. Ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: Lasay 15 sa mga detalye na sa aton mga balita national. Ginpahayag ni Senator Erwin Tulfo subong Martes, Hulyo 28, nga nagfile na siya sang hagna nga nagatuyo nga kakason ang systems loss charge sa sulukton sa kuryente.
3: Ginfile ni Tulfo ang hagna matapos nga nagpanawagan si President Fred Marcos Jr. nga kakason ang system loss sa iya sining ikalima nga State of the Nation address sa Consuna.
1: Suno sa hagna ni Tulfo, tuyo sila nga kakason ang nasambit nga power distribution charge nga ginapasan sa mga konsumidor agod nga mapahaganhagan ang ilang ginabayad sa kuryente.
3: Samtang ginaabi-abi naman ni Cagayan Economic Zone Authority o CONCESA Administrator kag Chairperson Katrina Ponce Enrile ang plano nga pagpatugo naman sang labing una nga spaceport sa Pilipinas sa probinsya naman sang Cagayan.
1: Madumduman nga ginpahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. sa State of the Nation address sa Consona kahapon nga adlaw nga ukon magahiwat sang rocket launch test sa Cagayan sa 2027 kaupod ang isa ka sa ukon ang isa ka South Korean Aerospace Company.
3: Pahayag ni Enrile ang inisyatibo nga makabulig istabisar sa Pilipinas sa space industry.
1: Sino sa iya makahatag inisang oportunidad para sa aerospace industry.
3: Sa dugang pangamabalita, gin-turn over naman ni Senator Panfilo Ping Lacson subong Martes, Hulyo 28, ang ilang mga nakuha nga may ebidensya. May ango naman sa ginaligar tagig Ghost Flood Control Project sa Office of the Ombudsman para sa nagkaigo ng evaluation kag muto propio investigation.
1: Madumduman nga ang syudad sang tagig among balwarte ni Senator Alan Peter Cayetano.
3: Pahayag ni Lacson, ginhatag na sa iyasining staff sa Ombudsman ang mga documentary kag mga testimonial evidence kag ilang ginalantaw ang posibleng magpasaka naman sang kaso nga plunder malversation kapag lapas man sang Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
1: Dugang pasang senador sa iyang post sa social media site nga X nga ang anomalya ang kontrolado tanan sang isa lang kapersona.
3: Sa katapusan ng balitang nasyonal, gitawag naman ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon ang kinunto ang pinakauling trust kag performance ratings kay Vice President Sara Duterte.
1: Sa pahayag ni Gato o kun ni Gadon, nagapati nga ginbayran lang sang kampo sang vice presidente ang polling firm.
3: Suno sa iya kun siya lang ang masunod, iya nga pagapatyon ang ginapatuman nga sistema sa mga polling firms.
1: Dugang paniya makatilingala ang trust rating ni VP Sara, partikular sa iya performance bangod nga yara man ini perme sa iban nga pungsod. Lasays, Jessie Shete.
0: Balita International. International. D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international. D3 Bio
1: Evening Newscast. Sa Balita International, Japan gintay-og sang magnitude 7.1 nga linog. May kampiyon nga balita si KK5 May Hikilan.
9: Nabatsyagan ang magnitude 7.1 nga linog sa Kyushu, Japan pasado last 4 subong nga hapon, Martes, Hulyo 28. Suno sa report sa isa ka Japanese outlet, nabatsyagan ang mabaskog nga pagtayog sa mga syudad sa Kumamoto, Nagasaki, Fukuoka, kag Kagoshima. Kasunod sini, nagpaguha ang Japan Meteorological Agency sa tsunami alert nga posible magdangat sa katason ng isa ka metro. Kilala ang Japan bilang isa sa mga pungsod sa bugos kalibutan na may madamo na aktibidad sa pagtayog sa duta. Para sa Balitang International, ako si KK5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita sa Edbisyo Publiko, ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang Sports. Sports! Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
3: Pilipinas naging overall champion sa Southeast Asian Trail Running Cup. May kampiyon nga balita si KK5 Marv Aranuez.
11: Agin kilala ang Team Philippines bilang overall champion sa 2026 Southeast Asian Trail Running Cup. Ini ang matapos makatipon sang 586 points ang Pinoy runners nga nakadaugman sang 11 ka gold, 6 ka silver, kag 7 ka mga bronze medal. Nakaangkon sang gold medal sa long trail sa Dijon Ray Unifa, kag Elizabeth Dangadang, kag nakuha man pati ang team gold lunsay sa men kag women's kategorya. Nagdugang man sang gold sa short trail si Romnick Tongkaling, kag nadaugman ang team gold lunsay sa men kag women. Naangkon man sa Pinoy runners ang team gold sa men kag women sa vertical uphill, sa men kag women sa mountain classic, kag sa junior men kag junior women. Yellow man niya maging mandalagun man ang Pinoy team sa Asia Pacific Trail Running Championships nga ipatigayon sa China. Para sa balitang sports nga gadulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, my TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
1: Kag para naman sa aton balita entertainment, Shakira nagpasalamat sa tanan nga nagtambong sa iyang concert sa United States. May kampiyon nga chika si KK5, Lori Gala Ocon Gamboa.
12: Nagpasalamat ang Colombian singer-songwriter, dancer, kag record producer nga si Shakira, kilala man bilang Queen of Latin Music, sa tanan nga nagtambong sa iya ikaduhang concert sa United States. Ginpagot siya sang singer ang iya kalipay sa iya nga social media account kag nagpasalamat ini sa tanan bangod nga sold out ang tickets sa concert. Excited naman ang singer para sa iya nga European residency nga pagahiwaton sa Madrid para sa iya nga mga European fans sini nga Setyembre. Para sa balitang entertainment, ini si KK5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Shakira. Grabe no. Sikat na klase singer.
1: Personalidad. No? Ay nako.
3: Mga sila na ni
1: Pero hindi subong ko lang may familiar siya pero hindi ko super nabatian gid ang iya nga mga ano. Ato na. Kaya pala. Ang waka-waka. Doon
3: amo nagsikat nga.
1: Amo ko ganito ka familiar pero hindi ko ano waka-waka.
3: Waka-waka. Well, kitaon ko sa video. Waka-waka. Eh, diga. Any Africa. Gusto ko gid guro nga maguripatan
1: ng mga bisyo. Hindi na pagkantahi kay mag-ulan gani gabi na ha na lang iban nga parte sa Bacolod ha kag nagrusok sa dental.
3: Si Ila Labs may niya mayong hapon si Rods ka Ma'am Jean kabasko guno sang thunder.
1: Ay sus ah.
3: Thunder.
1: Grabe pala kabas.
3: Joy May Estrabilla, nagpamati Joy May Estra si Mirna Hambre-Hambre. Ernesto ni Panggi kasi si Gina Purano.
1: Uy, halong ka mo mga ka-K5 ha. Kay Kabaskog sang ulan diri sa Bacolod, no? May mga porsyon na nga nagtaas ang level sang tubig.
3: Kag, tsakto na kag-K5 Gin, especially sa mga nagamotor bla.
1: Yes.
3: That's why nga pwede ka mo na ikapulo pasilong.
1: Speaking of motor, si Sir Eljan. Di ba nakamotor siya sa bong? So, na-late siya puli. Abi mo anong natabo? Nagpaluto siya sang noodles nga may itlog.
3: Wow! Very
1: Grabe
3: good.
1: Grabe naman yun.
3: Pero sa mahimo, kayang mutmot yung indala niya.
1: Yes.
3: Pero, ang pinakanami sa mong istorya, si Solomon.
1: Nga man.
3: Eh, nagastos ako ng 400 para sa car wash niya. Hindi, wala na sakyan niya. Disiling ko siya, ilapak mo to karon sa balay nyo. Kaya, ang alagyan na pakadubi sa ila ni Kiki Vibe Solomon. Pero tika lang, alam mo. Si Chakto ginambalya gani daw.
1: No, pareho. Subo-subos ang sitwasyon mo, kakipay sa lobo.
3: Oh, ay, kuwag sa nag-ngira-ngira. Kag ako ginapasalamatan ko gid today, si Nunoy nga nag-absent.
1: Ako man! Kaya plan ko man magpa-car wash. Kaso wala man siya sa malo-car wash.
3: Duwag itatani na biktima.
1: Tatlo, itatani.
3: Sorry sa lobo na.
1: Mayo na lang, gid. Blessing in disguise man. Nga nag, ano tawag sini? May free car wash itong sa
3: lakyan. Pero galing aside kay Pajin, ano lang guro, be aware lang guro sa mga kuryente, especially kung may mga baha. Likawan yung mga poste. Although nga ti solar lights na kalabanan, but sa mga poste lang supplied via sang NEPSI o kung electric cooperative na ton, likawan yung maghikap. Bisan pa sa ground, sa banting or nanuman, kay delikado na. So may posibilidad basi kung may mga open wire kag ti kabalok ka kung basa kay Kipabjin ng gandalaga ng kuryente. That's why nga kung basa gani, gakurog na. Connection na ang kuryente kay kita.
1: Muna halo ka mga K5, especially sa mga nagamotor. Madalog ang dalan kag ibang portion din. May pataas ng ribas ng tubig. No?
3: Sa mga dalan kay Kipabjin nga gina-repair, especially sa may Vista Alegre, gakabaan bala tubig. Yes. Abi mo bala level lang. Gali, kay nakutkuta na. Muna ng damo,
1: nagkakadagdag
3: ng mga nga mga salakyan
1: sa kaya
3: no, abi nila level gali kinabakuhan na bala na kuha na sa guta. So
1: halong ay,
3: ano ko na nagtipaslong
1: halong sa pagpuli mga ka K5 hinay-hinay
3: basta lang. Sa mga nagamaniyo da mga driver mga lalaki halong subuho kay basikon makatipaslong kamo
1: mga ka K5 pamuyan tong nalag ko ng mga balita. Subong ang Martes, Hulyo 28, tag-dasmil 20 sa iyo.
3: Bantay man, boss, ngadlaong panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
1: Magkasunod ng Largo Visa Program, kaupo si K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos nga persa sa numero unong istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita. Ako si K5 Jean Chatita.
3: Ako naman si K5 Ronald sa Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa edit tura mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Number
0: 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorca.
1: This at exactly 31 minutes past 6 in the evening.
0: Lorca.
1: Mayong gabi banwa ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Lorca Vista.
1: Localized thunderstorms suno sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon PAGASA ang nagadulot sang pag-inulan-ulan karon sa Metro Manila and the rest of the country, kadakip na ang Negros Island Region. Partly cloudy o kon magulugal-umon, tubtub sa magulugal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob ang aton sini nga mabatyagan. Samtang may pila ka mga lugar katulad sang Eastern and Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Catanduanes, Masbate, Albay kag Sorsogon nga apektado sang low pressure area o kon LPA. Ang iban naman nga mga lugar ang apektado sang easterlies o kon sang hangin nga nagahuyop sa mga lugar katulad sang Bicol Region, Cagayan Valley, Aurora kag Quezon. So once again, wala bagyo, wala sang LPA except sa pila ka mga lugar nga amo na nagapekto. Wala bagyo nga ginpanugyan o kon ginpalabot ang PAGASA as we speak. Pero samtang nagaluntad ang localized thunderstorms, pag inulan-ulan and then may ara puwerte nga pagpangilat kaina late afternoon, samtang nagapakadtotak na alasays kaina. Now let's have a check sa patrol sa kay K5 Chell Patino, ang aton sining birthday girl. Chell, happy birthday! Good evening, please come in.
2: Thank you again, K5 Jules. So, ang gabi man na sumatag pala mati sa nga programang Larga Vista.
1: Mang! Mang!
2: Yes, sir.
1: Guramax ka na, boss?
2: Oo.
1: Pero, maka magsiling panshit ang mga pon.
2: Panshit ka
1: na. Anyway, te, todo pa ulan na subong sa Gwende.
2: Okay, Fred Jones, nagkanay-kanay na ang pagbubo sang ulan, do tulot na litki na lang subong. Kaina, pasado las 4, nagbubo niya ang madamol nga ulan diriya sa may syudad sang Bacolod. Ulan, kay Fred Jones, na may dala pagpanaguob kag pagpangilat ang pila ka porsyon sang Bacolod ang gin baha man o kung nagtaas ang tubig. Well, sa aton na pag-monitor kay K5 Jules, ining pagtaas ang tubig eh. Kaya lang mga specific area doon hindi na bilog na Bacolod unlike before. Kay tikon lang tawon mo doon sa may mga problema ni sa drainage. Sa gihapon, same area kay K5 Jules, diri sa may magsaysay, amuman sa gihapon ang tubig may aras ang pagtaas kay K5 Jules. But manageable lang man. Makasaka pa gawa pa kadto sa may Gaisano City da bala sa Araneta nga dalan hindi naman gid amuna ang tubig sa taas kasi nakayo na ang drainage diri mismo sa may Araneta kasi sa goals mo okay. So wala yas ang pagbaha adra lang sa area sang magsaysay pila ka mga jeep da o kon mga private vehicle ang nagginumungumon kay na sang hapon kay tikon may aras ang pagsaka sang tubig nagabumper to bumper ng dalagan sang mga salakyan kay K5 Jules.
1: Ini Araneta ni atubang sang Gaisano City ning ginapakita mo nga video.
2: Yes sir, wala na da masyado pagtaas ang tubig pero sa may magsaysay at taas din ang tubig lakip na diri sa may dalan pakadto kabala sa may BCPO patakuling na may araman gamay na pagsaka sang tubig kay K5 Jules.
1: Pero interesting ni Chell, kundi kung mag-atubang kasur, ang right side amuna da ang ano panawag na Lacson galing ginpakita kay na sa may SSS. All right.
2: Yes, yes.
1: Okay. SSS. Now, interesting in Chell because ang ginapakita o ang mga lugar nga ginkuan yung video may ara Lacson, may ara Araneta, ginsang-an sang magsaysay kag Araneta initanan our national roads.
2: Yes.
1: Oo. So technically, under the PWH, ini nga mga kanal dapat?
2: Mm-hmm.
1: Oh.
2: May dala na Araneta sa may mall sa may Quezano City. Abag ulang kita tapos ang pag-kayo sa ang drainage system dira. Kaya ito isang una, kung ikumpara mo balasang una, kaya ito dira masamig dira.
1: Correct.
2: Kaya pinundo ang tubig. Even ang mga baligyahan dira bala.
1: Ay, hindi na tanto, Chel! Hindi na tanto, no?
2: Yes, nami na kaya ito wala na.
1: Oo.
2: Wala na baha, dira nga portion.
1: Ang nakita ko, I don't know, Chel, correct me if I'm wrong, ang dalom nga tubig diri, nakita ko taga Dughan.
2: Yes, yes.
1: Sang Pato. Sang Pato.
2: Sang Pato.
1: Oo. Pero sang una, yan lapit-lapit Dughan katabo eh.
2: Yes, especially sa may Purok Mars.
1: Oo. And dito gani iya sa sulod to sa Purok Kaingin. Hindi binalabot tagaliog tong tubig?
2: Yes, sang tinaligdan nga mga tinuig.
1: Oo, Kikipersol, atong pag...
2: Pagbagyong tino, get.
1: Atong na pagtino, si Troy Basa, ang upod tadi, isa sa nalabutan sang baha nga hasta sa liog.
2: Yes, correct. Kasi wala labot nga grabing ulan sa to. Nagkalawas back to be ang dingding. O,
1: correct.
2: Or rather, asang mall dira sa Manila ka Quezon Jones isa man to sa mga rason. But now, though hindi naging amo na masyado kaproblemado ang Bacolod, makita na to na na nagnami naman gid ang dalaga no sa drainage system dire, although may ara lang gid mga lugar na wala pa gid ma-kompleto siguro ang pagkayo. Sinikiti ko ng taon na gid putanan ka pundo sa may mga kalukalok sa mga Quezon Jones.
1: Galing kun isipon mo, Brachel, hindi lang Bacolod ga problema sini Manila, Marikina, Cebu, Iloilo. In fact, hindi lang Pilipinas ang ga problema sa baha, halos tanan nga nasyon sa Asya.
2: Correct.
1: Oo. Grabe, no? Oo.
2: Yes.
1: Pero kabay pa nga ang ila, number one, di clogging sang mga kanal, kabay pa nag-a-epekto na subong Chel, no? Kabay pa.
2: Yes, amo gina ka kay Sir Jules ang dapat gid no tagaan sang pag-focus gid bala sa pagpakayo o kung pagpalapad abi ining mga drainage system diri. But overall sa ato nga paglibot-libot kay na amo to ka grabe ang bubo sang ulan kay kay Sir Jules do mas bray sa ka oras nga pag-ulan.
1: Uh-huh.
2: Kung kumpara naton last few years makita mo gid ang agaanaw ang Bacolod o kuno siya dapat ang Bacolod.
1: Uh-huh.
2: Ang sa diri dampi sa maya semo do amo man sa Gyapon kay kay tanjo ni kagid man tanto o galing kay dira bi do da do na idalman mo. So
1: imbudo
2: ang nagailig sa tubig dira gid ga diretso. So hindi gid siya man dula sa Gyapon kay ti damo pa man sa ginabungkal dira sa karon abi nga mga pipila ka mga drainage system especially sa may unhan dampi sang SM pakadto ko nabla sa Bredco Port. May ara pa man gida iya sang wala pagid iya matapos mo nga ginatrabaho pa sa karon pati kun maubos na ni tanan kay kay Prime Jules dira naton siguro malantaw kun makita nga may ara gid iya sang pagbag-o sa siyudad sang Bacolod. Ang Carvic sa kay Prime Jules diri sa may
1: Mandalagan
2: sa Mandalagan wala naman sa una daga report na
1: dako na tanan
2: abi kaling kay Tina tagaan ay nitong igkalupangod sa aton siyudad may ara sang declogging pag kayo man sa mga drainage system sira pag panguha sa mga basura nga ti amo gidang pinaka rason kun nga nagasukot ining tubig kay tindi ka agwasa ka kay Sir Jules po naga puntok ang mga basura kun naga inulan kay Sir Jules karon nami na tawhay na ka kay Sir Jules wala ka na sa makita dito ang mga bata nga nagasakay sa styrofoam kag magbulubalsa dito sa baha wala na subong nami na ang ila dito nga sitwasyon. Ang although may ara lang pila diri sa may Dunya Juliana nga nalabyan naton nga nagapundo ang tubig but so pa isa lang ka street so amula na hindi gid bilog wala ka kay Sir Jones. Now naga boil down sa gihapon sa problema sa may mga drainage system diri sa syudad kay Sir Jones hindi nagid tanto katama. Ang isa sa gintal na talupangda naton kay ina siling grabe nga pagpangilat abi ka kay San Jules pisiling ganes mga katigulangan kung nagalupok kung ang kilat most probably may ara gid sang naigo it's either kahoy ka kay San Jules kukot ano man daanong naiguan na sining kilat dito mismo sa ginatindugan sa Kaina. Lima kami nagtindog sa kay Five Jules.
1: Uy.
2: Wala na kami sa nahimo pa. Kung nag-action na yun na lang.
1: Huh?
2: Sa likod din namon mismo nag-igo ining kilat sa kay Five Jules.
1: Ha?
2: Nag-adoa.
1: Diin?
2: Tatlo or apat.
1: Diin ka mo ayon kay Ina?
2: Diri sa may atubangan sa BCPO sa kay Five Jules nagpunto kami sira.
1: Uh-huh.
2: Before nga nagsugod sa pagsusok pa ang ulan na stranded kami gani kay Five Jules.
1: Uy.
2: Wala na kami nakagwa pa.
1: Anong naigo?
2: Probably kahoy. Pero sa may farmers, wala ka kay Five Jules.
1: Ah, sa sulod.
2: Oo.
1: Oh.
2: At ang kahoy. Oo.
1: Oo.
2: Kahoy, sa kay Five Jules, sino apat, tatlo, kalupo ka nga mo, nabatian.
1: Ti, sino ang sino upon mo sa patrol nga naging naksanay ka mo?
2: Si Berto, si Troy, kag si Chief Fred. Araman si Tuod? Sir Martin.
1: At tuod? Uy, grabe.
2: Nagdalagan kami pabalik sa patrol.
1: Ay, yala. Ti, may nagtsabaw, ginmang?
2: Si Berto. Kabalo ka naman sa ako niya, dumidulinong.
1: Anong singgit, Berto? Ay, ginoo. Importante, why ka muna, ano ah? It's good, it's good.
2: Yes.
1: Oo. Kay ti, Chel?
2: Yes, sir.
1: Kabudlay man nga nagkita na ipata next ko nga kita sa inyo. Batok na kamo bala? Na. Oo, kabudlay. Kabudlay.
2: Kabudlay.
1: Oo.
2: Kuan pa tama celebrate pa ta birthday lang ana.
1: Ay oo. Pila ka na buwas, mang?
2: 38.
1: Ah, ubin pa. Ubin pa.
2: Ubin pa.
1: 30s pa lang. Oo. Ay nako. Kabalo ka, Chels, hanggang edad ko 28, so wala ko gapinsar nga mapatay ko mo.
2: Mm.
1: Oo. Hubin pa na. Hubin pa na.
2: Yes, yes.
1: Mm-mm. Basta hindi ka lang magkaon, pero may panchet.
2: Oo, wala na. Wala na.
1: Why na? Why na? Nag-ano na?
2: Nag-migrate.
1: Abi ko, nag-bijon ka na?
2: Pa?
1: Bijon.
2: Nag-bijon. Nag-ano, nag-valensya na.
1: Wow. Paelya, ha? Sige, sige. Perte. Anyway, Chel, once again, happy birthday. And salamat kay dalong kamo dyan ni Toto Martin.
2: Yes, sa kay Virgils. Sa giyapon pa dayo ng pag-monitor na ton rin, no, pag-ibot-libot sa siyudad sa Bacolod para nga i-check man ang kada area which is sa prone bala sa pagtaas ng tubig sa kay Virgils. Kaya mo na, no, bantayan lang sa doon mga ka-K5. Dili sa doon ng official Facebook page para sa update man, no, sa ila lugar. Sa liwat ni kay Virgils, ang termin na doon nga kung ano sa doon mga ka-K5, magulo aligmat, especially sa mga malapit, no, sa mga suba, bye-bye. Although nga wala bagyo, wala low pressure area, ang ulan, ang shadow kadamol ka K5, Jules. Kaya kung wala malang importante na nga himuon, pasagwa, we suggest na magpabili na lang, no, sa ila mga panimalay sa K5 Jules kag tiyan mo na mag ulo aligmat sa gihapon. Anyway, kay K5 Jules, amoy na nga ito nadulong balita gikan sa patrol nga ginadulong man sa aton sa kalwana sa DTX 500 D3 Bio kag May TC. Upo sa patrol si K5 Martin di maisip. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros.
1: K5 News FM. Wala sang tuman nga pagbaha sa pila ka bahin sang Dakbanwa sang Bacolod sa piyak sang pagbunok sang ulan sa sulod sang more or less isa ka oras karon gid lamang nga late afternoon. Suno sa report ni K5 Chel Patino. Lorga Vista. Nagaupo na sini nga bahin sang aton nga pagpangalagad, nakahukap na ang K5 News FM Toboso. Ang Fabulous Radio Toboso Click FM. Salamat mayong gabi sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso, sa kay K5 Randy Kanki, ang akon idolo nga station manager, kag sa atong mga tagpaminaw sa atong mga igsuon. Mayong gabi kag welcome sa atong nga pagpangalagad. Sa atong sining nga mga tagpanamati dira sa Vilmas Cafe. Mayong gabi sa inyo, ginaagdataman kag ginaabi-abi ang aton nga mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Mabinay nga nagapamati pinaagi sa Radyo Muscovado CPSU. Mayong gabi iman sa inyong tanan.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista!
1: Ini ang inyo bago nga telemanan sa balita, ibang komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko.

0: Lorgo Fiston.
1: Ang aton pambukas kay mga balita ka komentaryo for tonight ginadala sa inyo sa Kalwan sa Gyapon sang DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500 hindi lang masaligan nga tagdala sang libre kag di kalidad nga balita ibalo komentaryo kag iban pa diri sa Larga Vista kada gabi masaligan man nga tagpangapin sang inyo kalawasan kontra sa balatian.
2: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
3: They don't know what the hell hit them, right?
4: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel.
5: Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat imuon baton tanan na gikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
10: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
11: Ah, wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
12: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
10: Di pre, musta mo lang kape, pre?
11: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasin!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
17: Adobatao 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! makadala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-atag kung ano ang tama para sa tumuloy para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
13: Samtang naghahanda sa inyo mga latok kalanan karon nga gabi para sa inyo para niya punon kabay pa nga may ara na kamusudan kagkanon karon nga gabi. Salamat, salamat gid nagaupod na siningabahin sa aton nga pagpangalagad ang aton mga tagparamati dira sa Vista Alegre sa Arao sa Ilanandaya Comare Joyce Ardoza kay Pando kay Pastora Ging kay Robert kag kay Aming and of course sa kay amiga ko Marilo manaay bukasadya nagligad sa amon sa pagpatigayon sang team building dira sa Escalante. Mayang gabi lang kay Nadir sa kay Jojo kag sa ilang nga mga kapartidusan dira sa kay Norman kag Angga Balinsoy mayong gabi sa San Enrique pamilya Ilustre kay Edmund kay Vilma kag pamilya Jaime sa ilan ng Daya Leo sa kay Itchel ini kay Kath kay Zaya Subungman sa ano ni Napache family ini sa ilan day Romel Nanette kay Reinhardt kag kay Rensel. Uy sa aton is ganan nga mga security guards ha nga naga-monitor na karon nga gabi Dadboy Mendoza Rafi Armonio sa Tando Ay Boys dira sa Dawis hindi ya kay nagatungga kundi nagabantay sa warehouse sa ilan day security guards Aguilar Pilar Villas, Villaranda o Villarma, Harke, Abilida, kag Mendoza. Mayong gabi sa inyo. Nagatipo naman siningabayan sa pagpamati ang mga purok officials. Sangyanson Dos, Mandalagan, of course, sa pagpanguna sa ila purok President Joden Gatuslaw sa mga kagawad nga mapisan. Kay Manang Elena Pablico, Mariano Maravilla, Cesar Bilonio, Jovic, Garperio, Rosana Casiano, kay Rusty Garibay, kay Ami Istaniel. Mayong gabi sa inyo.
17: Larga Vista!
13: Ari antes ko magkadto sa latest development sa Kabankalan, espesyal nga pagpanambyaw sa kay Sir Rudy Palma, ang pinalangga nga amay ni Station Manager Rods Palma. So man, pamilya Tingson, Hamandron Marcito Ruwansi kag Casiano sa Casiaro ini Cascaro I mean salamat salamat gin
17: Larga Vista.
13: Sining karon lang isa sa mga balita nga nagtublag sa pinakabahin sang Kabankalan amo ining natabo sa kay II or Ivy Ramos isa ka 33 anyos nga iloy dira sa sitio Dangalon Barangay Hilamunan, Kabankalan. Ang balita na gasiling nga sadtong nagligad nga gabi or kaagahon mga tak na alas 2:30 sang kaagahon inisya ang ginsulod sang isa ka tawo ginbuno sang makapila ka beses and ang masubo kag makangilidlis nga detalye nga posible ang bata niya or kabataan nakakita sang pag buno sa iya.
17: Larga Vista.
13: And it's Lieutenant Colonel Gary Alan Resuma ang chef ang hepe sang Kabankalan City Police Office angot sa latest development sa sininga kaso. Let's have Lieutenant Colonel Resuma sa interview sang Larga Vista.
18: Ang natabo ni siya pero ba't na report ni this is 30 AM niya report niya ang may gintawag ni may may gibuno nga babae. Bali ang mga nag-report ito ang aga, maraming yung bana na pabaluti. And then, napansa itong investigation, alits niya sa site ng iyang bana, nga doon ang laing primero ang istorya, doon yung kagat sa manog, pero sa ulihi, ang mga na-found out na itong stab wounds. Inis yan sa background sa kaso ng pag niya sa asawa, malindo permis lag-away. And then, no, ang isa pa ni Bornia, do kan mo lang ni, do regular ng away. Amo to nga sa gabi, sa nagawang gali, na batian, to do gin, wala na nagmain ng mga palibot. And then, as per investigation na ton sa bata nga naka-witness na hindi niya kilala ko nung ang nagbuno. But sa uli, may mga na-reveal kita ng mga witnesses na may nakakita na takita sa possible na person of interest. So sa buong muna itong ina-follow-up na may person of interest na sa mga kaso.
19: Yes. Very interesting, Colonel, ang ining a case because number one, gin-report suno sa mga tupad balay nga pirmi o regular ang ila siniaway. Pero was there ever a time, sir, nga ang babae nag-apply for a barangay protection order kontra sa iya ba na wala?
18: Sa sining sitwasyon, wala kami nakabaton sa report nga mo na BF, witness protection sa barangay. So wala pa kita sa baton.
19: Yes, sir. Ikaduwa, sir, i-clarify ko lang, based sa inyo investigation, ang nanay was killed in front sa iya kabataan?
18: As per sa aton nga pandag, may revelation sa bata. Kasi siyempre, may nga rin ito, manay siya ma-pressure yan without the presence ng aton nga mga DSWT. Nakita, but muna initial ng investigation sa bata, yun lang ba niyang hindi niya kilala?
19: Hindi niya kilala. Pero any person of interest is not related to the victim or ang iya pamilya? And nano ang possible motive as of now, sir, nga ginausoy ninyo sa investigation?
18: So far siguro, hindi ko lang mapapotaga na ang motives, ang intent mo na binapag kasi mga suspeta nga ng mga sa palibot ano kay ga interrelated ko kasi nga makahambal kita pero sa motives or ano nga kan maybe ang ato nga personal interest basi mong palagyo na gidla.
19: Yes sir, I understand. Pero Colonel, as of now, di ba usually ang inyo regular investigation says, kindly correct me if sala ko sir, no? Nga ang inyo investigation should move outside from the inside. As of now, can we say nga ang bana is a person of interest sa sininga kaso?
18: Hindi pa naman ang balisan kaya sa subong kay siya man mismo ang nag-report tapos ang nga po niya witness nagambal pa niya hindi ganit kilala kaya nakita niya naman.
19: Okay. Pero sir, may ara questions not just from me but from, you know, the public at large nga may ara sang anong paglantaw ninyo ni sir nga ang initial report ginkagat sang manog but it turned out kilya stab wounds nga na confuse ang bana nga ang ginreport niya initially ginkagat
18: ang sa site sa isang bana nga initial nga bal niya but pa sa mga nagbulig stab wounds diyan siya yan nagambal nga may muna nga nga sa bulig ang kagat tapos may alis pa nga nagawa sa na inubutan ng bulong but sa amonya sa amonya pag investigation stab wounds kidya yung nakita.
19: Uy, pero ang bana ang iya declaration kagat gidya ka manog. Naamo to daw ang iya ginambal nga kagat ka manog.
18: Sang sermira nga kay siyempre wala man ta kabalo hindi man ko kay speaker sang side niya kay wala ko man siya gid interview personal. Ako din investigator rin na istorya ko lang. Iya niya nga side. Amo na tid to kay dulong ko no kay muna pagantaw niya. Pag ikaw na pagbalik sa mga tao, mas muna may pilas na.
19: Oo. Pero sir, based sa inyo initial nga pag-examine sa bangkay, how would you describe sang iya kapilasan? Reportedly nawawa gid ang iya nga tiyan kag nag-awas iya tinae.
18: Yes, may amo nang sa medic. Actually wala pa ko ka basa dito sang medical records niya. Pero amo nang nakita sa aton nga investigator dito.
19: Da nano usually sir could i-analyze niyo ang iya stab wounds nano ang gina istorya sini about the killer driven by hate ang pagbuno siya anong nakita ninyo sir
18: kay ang atong suspect bali nagsulod na sa balay tapos ginpatungan niya ang biktima ang master muna sa atong interview kagin bunok ng diretso sa samtang sa sulod sa balay nga dundong gawa.
19: Grabe ba? Baligin, nagbika siya on top of the victim kag hammer-hammer gidya nga pagbuno, sir.
18: As per sa ato sa jury, posible muna kayo nagahang atong ginsakyan mo. Tibot siya ng posibilidad na nagahang muna siya ang anggol na ito paging buno. Pagbuno lang.
19: Yes, Colonel, salamat for being patient, Colonel. A few more questions na lang. Based sa crime scene, sir, paano nakasulod ang mga tagpatay? O ang tagpatay?
18: May posibilidad niya pag sulod niya. Mula na ito na walang taon niya, maybe nga wala malakang ang pertahan. Kaya pag sulod, wala man sa possible entry. Kaya pag except, wala man. And then, the evidence sa mga wala na. It's ang product na may makita sa tito.
19: Ang hambal sang bana nga nagabiyahe siya ga-striker siya sa city proper, was it corroborated? Ara gid man siya sa city proper that time?
18: Usually, amugin man lang yung lakat. Malakat siya sa adlaw. Hindi mabalik sa mga 1 o'clock. Manabi, alas 12. Tapos naman ang mapuli siya. Amugin man lang yung tabaw.
19: So, na-establish niyo nga amugin man ang routine niya, gali?
18: Amugin ang routine niya mapuli sa pag-ground. Nung isa, wala mag-aparyas yun man.
19: Sir, lastly na lang, sir, ano ang imong mapalayag sa publiko about this incident? And what is the police doing dira sa syudad sa Kapadkalan?
18: As of now, sir, ini sa specific case. Though, so far siguro, sa parts ng pamilya, hindi naman sila lagi mabudayan sa pagpalamas ng among investigation. Kami ara na kita na una, na personal interest. And then niya na may mga gamatamat ng guwa ang mga witness o witnesses para nga mag-witness ng sining kaso ibang circumstantial evidence but na-prove na to na one or two ka witness nga matudlo gid ang ginatawag na suspect.
19: Yes, yes. Colonel, hindi na ko magpadugay. Salamat kid for your time and
13: all right, si Lieutenant Colonel Gary Alan Rizuma, ang Chief of Police sang Kabankalan City Police Office angot sa kaso ni Ivy Ramos yadtong 33 anyos nga iloy nga ginabuno tubtub mapatay kaagahon sa sulod mismo sang ila sini puluyan. But what is more appalling is the fact grabe makasilid ni giniya kagako nagaparindog balahibo ko bakod may posibilidad nga isa sa bata niya or if not tanan nga kabataan niya nga mga gagmay pa naga edad 11 panubo sa 7 anyos duwa ka babaye kag isa ka lalaki mahimo nakakita sang pagpatay sa ila Iloy. Grabe nga istorya no sa aton nga pagpanubalik ariyo sa tanan nga luyag magkandidato sa barangay and SK elections dream come true ginahanda na sang COMELEC o kung Commission on Elections ang ila sini dapat timuon para sa upcoming BSKE. Talakayon ta ini pagkaligad lamang sini.
20: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM D3 Bio Health News D3 Bio with Physio.
21: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
20: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
22: Sa mga pagtuon, ang D3 Bio ga-support siyang gituwag mga kababayanan, kung ara ka mo sa stage sa menopausal, imagine lang 150 symptoms nga mabatsyagan sa mga babae. Isa sa mga pinakumon, kay irritable. Ikaduha, night sweats. So, kung gusto ka kaya nga, no, malikawan ang ining mga klase ng simptoma, before pa ang menopausal stage, inom ka na D3Bio. Kaya nga man, gina-correct niya ang imong mga hormonal imbalance.
0: So, amo nang hinabalis nila, Sir Boy, nga life begins at 40. Nung mga babae, ah, tungod nga sa sinagaling nga edad, damo na ang mga changes nga mabatsyagan sa babae. No? So, ang result gali na, Sir Boy, sa pagnubo sang estrogen kag progesterone sang sa ovaries sa babae. No? So, ang makabulig ang D3Bio sinang ginatawag pag-reduce ang symptoms, imagine mo 150 ka symptoms. No, tamo. So i-reduce na no sang D3Bio including na dira ang hot flashes. Pag tambok basta na pusal gitambok na bay.
1: Ang estrogen is the hormone that makes the woman a woman. Without estrogen, amat-amat ni dula ang mga traits ng babae nga bilang pagkababae.
22: Tingalaman ko sa mga lalaki nga the woman, grabe gala ang estrogen.
1: Grabe ang estrogen. Ang ginareklamo kinila, yung muna ginatawag na vaginal atrophy, ang pagkamay sang pagkababae sang babae. No? Galing, beneficial siya, kaya dry siya galing. May dryness, no? Because it is estrogen that basically helps the organ of the female organ to lubricate. That's why, ang D3Bio, kung anong manggit nga estrogen nga bilang, kasi may galimain, may ng estrogen mo, punubo ng level, D3Bio, through its capability of being a raw materials in creating hormone, basically, ginamaintain niya na lang ang ibang ng hormones nga, particularly estrogen, no? And ang inipagid ang namin sa D3Bio, it basically protects women from memory loss during menopause, no? Ini mga babae ni during menopause may mga signs and symptoms nga they tend to forget things, no?
2: D3Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
23: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mag-abot ka. D3Bio.
1: Ang D3Bio basically promotes the production of serotonin by maintaining the health of our gut bacteria, our good bacteria or probiotics nga produce ang serotonin. And this serotonin basically stabilize the mood of our menopausal women.
23: D3Bio.
22: Ang extra virgin ko na toil nga ara sa D3Bio, di siyempre taas ang iyag ito, ag medium chain fatty acid. Kag aside nga makakuha sila benefits nga antibacterial, antiviral o tanan nga mga kagaw patyon niya, ang nami lang gid niya kay ibalanse niya ang gitawag hormones nga gitawag estrogen, Sir Boy. And this MCT, no, gabulig ni magreduce sa mga inflammation nga gakatabo sulod sa lawas sa mga kababayenan. So kung amo nang gakatabo, medyo hayahay, Sir Boy.
23: D3Bio.
22: Wala ka problem sa imong menopausal stage, happy pa imo sexual life.
1: Happy pa
22: even after life. Your menopausal stage nga, daan mo yan naghambal nga biskan tapos na ilang menstruation period, gawit gyapon sila.
1: Gawit gyapon.
23: D3Bio.
1: Okay gyapon.
22: Okay gyapon ilang sexual activity.
1: There is around 6 million women in the Philippines dito sa age 45 to 60. Kamo nga mga 6 million you should try sa D3Bio, gid no? And of course, D3Bio increases your metabolism because of its MCTs during menopause. Kung menopause ka na, dutay na ang imo, ganubo ng imo metabolism. That's why gatambok ka, gadako ka during after menopause. So there's it, no? D3Bio does not only protects you against flu viruses, nga gahatag trangkaso, sipon, kagubo, kagilanat. D3Bio also supports women during menopause. So this is the best friend gid sa babae.
22: That's your happy pills?
1: Happy pill gid ang D3Bio. Nami pang serotonin mo. Pang sikreto ko.
22: Hindi ka dali mag-ulian nun. Nami mo matulan. Okay, imagine la.
23: D3Bio with Vizio.
24: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot gid tatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid.
23: D3Bio.
25: Ang D3Bio.
23: Yung may Vizio.
25: Ang Vizio.
23: Yung may D3.
25: Mga buti ka.
23: D3Bio.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marinvillens. Larga Vista! Larga Vista!
2: Tuloy na tuloy sa maabot nga Nobyembre ang Barangay and SK Elections. So kung BSKE, wala na mitlang kapon, wala sang reference sa iya sini ikalimang State of the Nation Address o konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang bahin sa SK Elections. Remember nga na-postpone na nga daan. Originally, nagligad niya tuig pene, but by law, na-postpone ang BSKE. Later, we'll be having Attorney Ayan Lee Ananoria, ang aton sini-provincial supervisor sang Commission on Elections. So kung COMELEC, angot sa sining paraabuton nga BSKE. Na nung pinaka-importante nga mga dates o kung mga petsa nga dapat tandaan sa mga possible nga mga kandidato.
1: Larga Vista.
2: Anong wala? Wala si Attorney Ayan Ananoria. Wala gaano? Wala ga sabat? Wala ga sabat o wala garing? Anong plastada? Anyway, kung wala si Berto na lang, i-report na lang si Berto. Hindi makontak? Okay. Silo na lang ta kay K5 Berto Gakit Jr.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marinvillens. Larga Vista!
2: Karon ko istorya sa inyo ang bag-o nga teknolohiya sang Amerika nga posible amuni ang magalubad sang ila problema sa swarm sang drone sang Iran. Pero pagkaroonan ko na diritaan ay sa kumbate sa pungsod Pilipinas sa prabuton nga BSKE. Now, nano ka-importante ang eleksyon karon nga tuig? Barangay and sangguniang kabataan elections. Nanong importante dire? Number one, sa paraabuton nga 2028, pagapatigayunon na ang panibag-o nga omnibus elections, meaning eleksyon dala ang mga kandidato sa pagka-presidente. When you say omnibus, tanan nga posisyon sa Pilipinas, tanan nga elective positions, may baroan tana. But first, ibaroon ta. Nano bala ang importante nga dapat tandaan sa paraabuton nga BSKE? Nagiwat kaina sang isa ka news conference si Attorney Ayan Ananoria sa Provincial Capital kag ang nagtambong for K5 was Berto Gakit Jr. nanong importante nga mga pronouncements sang anay president o sang provincial supervisor sang COMELEC.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
2: Oh, sige, hulatunto na lang anay kung sa no available na mahatag kita na pinaka-commercial. Balik kita pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lamas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500.
4: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
7: Salit si ang una yan. Iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
9: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
10: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Iadugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka!
1: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
2: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kaya ginayo niya ang balatihan ko ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatihan.
1: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatihan.
3: Kusan tabuyan. Kasang wala ka kain ng sang gluten na galabo ako ng nawan kag ang sakit ako nga tiil. Try ko inom sang gluten na. Nagpasalamat gid ko kay na dula tanan kada ko gitang magulod sa akong kalawasan.
4: Nutermax capsule and Nutermax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Sa amon lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
7: Pigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Number 101.5 K5 News.
11: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo.
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance, kag nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason, kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ako ni Conchita Kway ba? High blood ako, may blood sugar. Tutob siyang pag-inom ko sa Bluter na map na ayaw ang akong pamatyan.
9: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
10: Mapakal sa malapit na butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
13: Number 101.5 K5 News.
14: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
15: Ang kabuhi sang isa ka komentarista sang Radyo Avenue hapos lang hindi. Damo makatuga stress eh. Damo makatuga sang kabudlayan kag tensyon sa sininga trabaho. Mayo lang kay magpuli ko matimpla ko kape.

0: hindi siya pait nga marigkaman ka sang sabor. Of course, kung may pait-pait ka nga mapiran, inatungod ang sangkap sang DTX 500 ara na sa DTX Premium Coffee. Labi kag labaw sa tanan, ang iya sinipatam is amo ang stevia. Meaning, plant-based sweetener, wala problema. Type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko, no problem ka diri sa DTX Premium Coffee. Makabulig pa sa pagpakalma sang imo blood sugar sa ang kalamay nimo sa lawas. Siyempre, magamba ka blood sugar, alangan kumambal blood sugar sa dugo. Blood sugar gani, kalamay sa imo dugo. Now, aripagid, ang pinakakampyon, magluwas nga makapakalma sang imo ulo, may ara pagid sa pangbato sa kagaw sa lawas mo. Antimicrobial nano ini ang ginatawag Ganoderma. Ang milagrosong uhong fungus pero antimicrobial. Amo ini ang Ganoderma. Gani ano pang ginahulat mo? Diri ka na sa kape nga hindi digulpe ang DTX Premium Coffee.
1: Lorga Vista.
0: So, tandaan tagid ha, may ari pa ni sa upod. Ang DTX 500 kag ang D3 Bio. Ang DTX 500 amo niya ang kargado sang ginatawag antioxidants. Nano ini ang antioxidants. Simple nga istorya panguntra sa nagapatuktok sa lawas mo. Man sa sulod sang lawas ta sa kada selula duha man lang ina ang mainaway. Ang ginatawag free radicals. Nanuning free radicals ang gasinggitan sa dalan. I'm joking. No? Ang free radicals, amo ini ang latak kung kay Doc Ramil pa. Man ang kada selulata may ara sang ginatawag mitochondria. Amo ni ang gapatubas sang energy o kung kusog sa aton selula. Di pa minsarabla, kada selulata may mitochondria. Very, very amazing ining mitochondria. Buas ko bala istorya sa inyo. Kagaw ini sang una. Oo, kagaw ini posible suno sa mga scientifico. Anyway, kundi ang mitochondria mismo nagahatag kusog sa aton, pero gatuga man siya sang gapatuktok sa lawas. Taamo ng free radicals ang latak gikan sa mitochondria. Ti the only way nga mabalanse ini kung may antioxidants. Damo kakwaan sina, kaunutan kag prutas, pahuway sang gusto, dulaa ang bisyo, and of course, DTX 500. Kung masako ang imo lifestyle, ang imo pagpangabuhi, diri ka sa DTX 500. Kaya niya garantisado, may ara di sugared sugarcane extract, kag may ara sang dahon, sang amargoso. So wala palag ang gapatuktok sa lawas mo kung ang sugata niya DTX 500. May ara pag ikaw ginadungan sa DTX Premium Coffee kag DTX 500. Karon ko na ipakilala.
1: Lorga Vista.
0: Dire kita anay ho. Kundi ang problema sang Amerika amo ining ginatawag nga drone warfare, ang swarm bala, ang pagpanong sang drone. Labi na gid ining ginatawag nila nga Shahid, ang kamikaze drone. Ang kamikaze ginkuha ining sugilanon sa tung World War II. Kamikaze pilots. Nanong kamikaze pilots? Nagahikog. Ang paghikog, hindi na yung kamikaze actually sa kabuhi sang samurai. Lain na iya. Ang tawag sina iya, seppuku. Pero ang kamikaze, ang buot silingon sini, divine wind. Balaan nga hangin nga ah. Kay ini may kaangtanan sa paglusob sang una sa Japan sining grupo nga sining grupo sang mga invaders nga may gamit nga barko pero inagyan sila sang isa ka bagyo kag mabaskog nga hangin. Nagkalalunod ang ila barko, dimudo amo ining pagtuhaw sang tinaga kami

0: Nazi. Ti sadtong World War II, gapati sila nga kun magsakripisyo sang kabuhi ang mga soldado o piloto pinaagi sa pag-crash sang mga eroplano, dimudo madaog sila adyos karon na pirde. Tipro amo na ang mga piloto sang Hapon. Oo. Ambot kun kita siguro ba si may parachute guro ang piloto nga dalon. No, why ko kabalo. Anyway, amo nang joke. Pero anyway, balik kita sa Iran. So problema ining kamikaze drones. Kaya ginabungguan nila ang mga barko, ang mga base militar sang Amerika kag iban pa. Ti wala ta kabalo nga base ang Amerika dugay na as far as 8 years ago may nadiskubrihan na gali. Oo, amo ini ginatawag directed energy weapon. Nano ini. Magambal ka directed energy weapon, amo ini ang simple nga istorya, kusog nga suga. Oo, kusog sa simpleng istorya para mang panta. Kusog nga flashlight, suga mo. Amo ining ginatawag laser. Ang laser actually is only light. Suga lang ni. Wala kinalain sa kingke kag flashlight. Nga, ang laser actually is an abbreviation. Ginpalipot ini nga version sang ginatawag light amplification through stimulated emission of radiation. Nano ang pwede sa laser? Pwede nga makaguba sang isa kabutang tangke di gera, barko o nano manda nga hinganiban sang kontra sang Amerika. Ari bala, pamatian ta ang video parte sining natukiban sang Amerika dugay na kag mahimo amo ini ang gamiton nila kontra sa mga drone sang Iran. Roll video.
1: There's a weapon mounted on the bow of a single American destroyer right now that by most accounts one expected to be combat ready this soon. It spent roughly 8 years moving through the defense procurement pipeline, with its most recent successful test reportedly landing just weeks before this war even started.
0: Ala! Ari! Defense outlets, may ara na sang ginagamit gali ang Amerika nga bag-ulang nakapasar sa testing. Antes magsugod ang gira dito sa Iran. Ari, exciting. Ini pamatian tabalik.
1: First weapon of its kind in naval history to log a confirmed combat kill in an active ongoing conflict.
0: Ooh.
1: What that weapon actually broke isn't just a handful of Iranian drones. It broke the economic logic Iran has spent years building its entire Strait of Hormuz strategy around.
0: Ooh.
1: To understand why that matters more than a routine tactical engagement. Normally, would you have to start with the math? Tehran was counting on not the battlefield itself. When the current conflict, now being tracked by multiple outlets as the 2026 Iran War, kicked off on February 28th with joint American and Israeli strikes, Iran answered with a bombardment campaign against countries hosting American forces across the region. Its weapon of choice wasn't its most advanced hardware. It was the Shahed 136, a Tehran-designed and built attack drone reportedly costing somewhere between $20,000 and $50,000 per unit, based on reporting cited from Euronews on the economics of this standoff. Now stack that against what the U.S. has reportedly been using to knock those drones down. Patriot interceptor missiles running $3 to $4 million apiece,
0: oh,
1: and Thanos interceptors running around.
0: Ang ining taktika sang Iran, kabalo ka ano ang una nila nga ginpinsar? Mathematics, numero nga. Ang kada Shahid nga kamikaze drone ang bili 20 mil tub-tub 50 mil dolyares lang kada isa. Tikon sa aton pa mga labot lang siya abe butang ta 25 milyones pesos. Ang Patriot ang ginagamit niya sang Amerika kontra sa drone, amoy ning ginatawag Patriot missile, nagalabot sa bili nga tag 4.5 ka milyon kadulyares kada isa. Ti multiply mo by 50 ang iya tupan mga 250 milyones pesos kada isa kontra sa 2.5 million. dimudo ang ginabangkahan sang Iran nga siling niya padugunta ang parong sang Amerika, padugunta ang ila bulsa. Amo na nga wala sila kulba magbarikada sa Tehran. Dimudo banwa, diri mo makita. Ang away is not only for battlefield superiority, kundi pakinikini sang gasto sa gera nga. Kay kun wala ka inugasto sa gera, ti ano ka, mabalik ka sa balas kag bato kontra sa imo kontra. Hindi pwede. You have to have money para makaubra ka sang mga hinganiban sa gera. Very, very interesting ining anggulo. Ari, pamatian ta dugang.
1: $1 million per shot. Sit with that gap for a second. A drone costing, at most, $50,000, forcing a response that can run up to $10 million just to intercept it. That's not merely an unfair matchup. It's a deliberately engineered cost imbalance. And it's a tactic with a long track record in asymmetric warfare. Cheap, disposable weapons built specifically to provoke an expensive, disproportionate reaction. The same basic logic behind roadside bombs costing a few hundred dollars, forcing multi-million dollar vehicle replacements. What makes Iran's version of this playbook in the Strait of Hormuz notable is the scale, both the size of the cost gap and the sheer volume of drones Tehran has reportedly been able to build and launch. This wasn't improvised on the fly. It's the product of years spent refining both the drone's design and the manufacturing pipeline behind it, engineered specifically to be financially unsustainable for whoever has to keep shooting each one down. The U.S. spends roughly $900 billion a year on defense. Iran's entire defense budget for 2025 reportedly sat around $23 billion, a gap approaching 40 to 1 on paper. But raw budget totals don't decide individual engagements. Each engagement gets settled by what both sides pay per shot, and by that measure, every successful Patriot or THAAD intercept against a Shahed 136 has effectively been a loss dressed up as a win. According to a Trump administration official cited by Euronews, this war had already cost the United States roughly $12 billion in its first 3 weeks alone, working out to just under $1 billion a day. A meaningful chunk of that bill reportedly traces directly back to this dynamic. Expensive interceptors being burned through against cheap, disposable drones, strike after strike. Even if that early burn rate eased as the war continued, the cumulative cost of defending against a 50...
0: Sa simpleng istorya amo ni, ang Amerika, ang iyang mga armas, ang iyang mga ginagamit, halimbawa, F-22. Kag F-35 nga mga eroplano amo ining multi-role fighters ang biliban wa binilyon ka pesos. Dimudo ang ginagamit niya sang Iran, siling niya ang barat lang niyang armasa. Barat pero makapatay. Nga, as I have said, barato ang drone. Bisan diin lang niya, pwede mo kwaon ang mga materyales. I'm not sure kung halin sa China o kung halin sa Russia ang salsalon kag mga makina. Pero reportedly, ang makina sang Shahed nga drone sang Iran, pwede makina sang motore, motorsiklo, o sudamo sa baklan. Way ko kabalo kon ang Rusi ginabaklan niya Rimuel, wala ko kabalo kon ang Yamaha, ang Honda, nanong imo gani ang motor, Aerox. Aerox. Arusi. Ano? Shahed drone? Abi ko, Shahed ang imong motorsiklo. Anyway, banwa areo. Sa simpleng istorya, ang taktika sang Iran, a click, bumahal na yan, oy. Mahal na ya. Hindi na pwede, guro. Click is Honda, no? Ah. Diin ninyo mas mahal motor ni Adrian. Ang iya. Ah. Ti wala kita da? Wala kita da, Adrian? Anyway, banwa ariyo. Cost imbalance. Nanong buot silingon. Ang pinsar sang Iran, padugon nga padugon ang ekonomiya sang Amerika, agod magdaog siya. Oo. So, ang kinanglan niya, drawn out war, ining ginatawag bla, protracted war. Magamag ka protracted pang malawigon. Ang muning taktika o istatiyaman sang mga komunista, ining ginatawag protracted people's war. Galing ting problema, Joe, mapatay na, kadalagan wala pa. Pila ka mga kadre dire sang CPP, patay naman. Ang ibang tagumatayon naman, ti, wala gyapon kadalagan, kita mo subong. Bisan diin na lang sila mapasilong opisyal sa gobyerno. And so, ang protracted o kung pagpalawig sang inaway, makabintaha sa Iran. Are, pamatian ta dugang.
1: Climbs into the tens of billions fast. And that's before factoring in how long it takes manufacturers to rebuild depleted interceptor stockpiles, which can stretch into years. No military, no matter its overall size, can sustain that exchange rate indefinitely without either draining its interceptor supply or fundamentally changing the economics of the fight. That's the gap the U.S. reportedly needed to close, not with a cheaper missile, but with something that skips missiles altogether. Helios stands for High Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance, a 60-kilowatt directed energy weapon built by Lockheed Martin, designed to intercept drones, aircraft, and missiles. Lockheed Martin reportedly won the contract to develop it back in January 2018, meaning roughly 8 years of development, Hello. Testing, and integration led up to a successful test in February 2026, just weeks before this war began. This wasn't a system rushed into existence because of the conflict. It was already deep into maturity when the conflict Hello. Happened to break out almost exactly where it was designed to operate. That 8-year timeline is worth pausing on because directed energy weapons require solving several tough engineering problems simultaneously. Generating enough continuous electrical power aboard a ship to sustain repeated firing without draining systems needed for propulsion or other weapons. Hello. Building precision optics and tracking systems accurate enough to hold a beam on a small, fast-moving target across kilometers of open air while compensating for the ship's own movement. And managing the heat the weapon itself generates during sustained use.
0: Are! Ang ngalan gali sini officially Helios. H-E-L-I-O-S. Now, ang bot silingon sang Helios, High Energy Laser with Integrated Dazzler and Optimized Spectrometer. Hindi ko ka tanda sang letter S, no? Pero sa simpleng istorya, 8 years ang nakaligad, 2018, gina-eksperimentuhan na gali sang Hapon, sang kano, ti timing gid. Bag-o naman nga armas sang kano, no? Ti way takabalo, kun ini would be the weapon that will win the war versus Iran. Sang una, atomic bomb eh. Subong Helios balayhan ang magapadaog sa ila kontra sa Iran. Abe, padayunon.
1: An active warship, not just in a controlled test setting. As of the most recent reporting, the USS Preble, an Arleigh Burke-class destroyer, is the only ship in the U.S. Navy actually fitted with Helios, and it's currently deployed off Iran's coast. One ship, one laser. According to Euronews reporting, the USS Preble used Helios to bring down several Iranian drones in actual combat, an engagement independently reported across multiple outlets, including the New York Post, Gulf News, Live Mint, and GB News. Defense analysis from Next Big Future placed the moment in historical context. The first known combat deployment of a high-energy shipboard laser in this conflict, and among the first confirmed combat uses of a directed energy weapon of this type in naval history. That same reporting noted, the USS Preble had already downed drones during expanded testing in early February, before the war started, suggesting the Navy was already building operational confidence in the system in the weeks right before it would need it for real. Helios can engage a target two different ways.
0: At
1: low energy intensity, it can dab.
0: Are, paano magamit ang Helios kontra sa mga drone? May ara na hindi na nigaliyaban, wala og lahog. May ara na sa ginatawag USS Preble. Magambal ka USS, simple lang boat silingon sina United States ship barko sang Estados Unidos, USS Preble. Amo nang ngalan Preble. Preble. Kundi nga to niya mga ang ginatawag nila mga Gabriela silang mga Andres Bonifacio mga heroes ta ilain-lain ngalan nila eh. Ining USS Preble isa ini ka Arleigh Burke nga barko, Arleigh Burke class gagmay ini frigates ang padawag. Kung kalantaw ka mo pelikula sa Netflix, nga ang ngalan The Last Ship, amo na ang ginatawag nga Arleigh Burke class. Gagmay ni siya iya, hindi ni aircraft carrier, destroyer or even frigate gani ang panawag sini. Ang iya sini purpose is to provide support sa battle group sa aircraft carrier. Gagmay ni siya iya kag mahulag nga barko. Diri mo makita banwa. As I have explained last night, sa gera importante ang maneuverability and ang ginatawag adaptability. Remember, ang ginistoryan tagab away sang Greco kag Romano. And so, diri banwa makita ta ang Amerika gung-an gidya sa gera, kabalo magtaktika, kabalo mag-adjust. Abe, pamatian ta paano gubon sang Helios ang isa ka drone.
1: Target, scrambling its guidance system badly enough to force a crash without necessarily destroying the airframe. At higher intensity, it can kill the target outright, overheating it until it fails structurally. Lockheed Martin describes the system as more than just a laser, a fully integrated weapon system that, thanks to built-in thermal imaging, night vision, and high-definition optics, can also identify, track, and evaluate targets from as far as roughly 8 kilometers away.
0: Grabe,
1: has a surveillance tool, even when it isn't firing. Lockheed Martin has also said the current setup is scalable well beyond its present output, with a potential ceiling around 120 kilowatts as the technology matures. The dazzle versus kill distinction matters tactically, not just as a technical footnote. A Patriot, or THAAD, interceptor essentially has one mode: launch, track, and destroy on kinetic impact. There's no lower intensity option, no way to disable a target without fully expending the interceptor. Helios lets an operator dial in how much energy to commit to a given target based on the actual threat level, potentially using the lighter dazzle setting against an unsophisticated drone while saving full intensity for something more serious, a kind of real-time triage a traditional interceptor simply can't offer, which matters especially in a drone swarm scenario involving several simultaneous threats. Here's the figure that outweighs the technical specs. Every time Helios fires, the cost is measured in electricity, not munitions. One outlet described the technology as capable of bringing the cost of shooting down a drone from several million dollars down to a few cents.
0: Huh?
1: Set that against the earlier numbers of $50,000 Shad 136.
0: Hala!
1: That used to free three.
0: So no, na iya sa report sang first brief, amuning in-check nga komentarista na mian ko ni siya kay military reporter. Now, sa simpleng istorya amun eh, ining ginatawag nga Helios, may-ari ini duwa ka mode ukon pamaagi agod hindi makalupad ang drone. Una, ang ginatawag dazzler. Nanong dazzler, buot silingon. Hindi yung pagpalukpon ang drone, ah. Ang imuon niya, kung dazzle mode, prituhon niya ang circuitry, buot silingon, ang mga wiring, ang circuit board, sang drone or ang navigation system. Tanan nga electronics sa sulod sang drone, prituhon niya na. Di modo ang drone hindi na magpadayon o magbalang-balang o mag-crash, pero hindi maglupok. Ikaduwa, ang ginatawag nga destroy mode. AI. Palukpon ta ni pre ang drone. Aga istoryaneng AI siguro, no? Why ta kabalo? Now, kung destroy or kill mode, ang imuon sang Helios, mas mainit ang ibugaya nga suga sa drone. Di ko ligwa, malupok ganyang drone or masunog. So, those are the two methods. Number one, dazzle. Number two, destroy or kill. Now, nano ang significant dire sa punta sang istorya, nanong epekto sini sa bulsa sang Amerika. Dire ta makita banwa nga ang tinutuyo sini is to bring down the cost. Dire na masulod ang ginatawag nga cost of production or cost of destruction. Sa kun anuman nga negosyo, ang ginaistoryan is always about the cost of production versus the profit. Nga, tikon mas taas, alimbawa, dere abi sa K5 kun mas dako ang gasto ni Doc Ramil sa iya mga empleyado. Tiko di pirde siya. Oh, same man na sa gira. Ang imo nga ginagamit nga armas kun mas barato bintaha ka. Laban-laban daog ka nga ah. Sa Sining Helios alone. Remember kay na silingko ang kada Patriot missile sang Amerika galabot 4 million 5 million dollars kada lupad sang Patriot o kon THAAD missile. Mas mahal. Oo. 4 to 5 million. Ti iniya ang Helios hindi wala ya explosive waya tantulupok ah nga kinanglan waya pulbura ang ginagamit niya kuryente. Kay ti SM said light ukon suga ang iya ginagamit kay laser mo. Ti balo ka mo kung pila lang ang gastohon. Suno sa reporta sang first brief. Mahimo sintimos lang nga kwarta sang Amerika ang ilang gastohon sa kada pagpa-crash landing sang Helios sang isa ka drone.
2: Larga Vista.
0: And so at the end of the day it would be financially feasible. Daog kon money ang paghambalan. Mas jutay imo gasto, mas dugay ka sa inaway. Ari padayunon ta ang ini nga video.
1: The $4 million Patriot or $10 million THAAD response. Now facing a weapon that costs next to nothing to
0: Bo.
1: Fire again and again for as long as the ship generating its power stays in the fight. That's not an incremental upgrade. It's a complete inversion of the cost equation this entire drone campaign was built around. There's also a magazine capacity angle worth mentioning, separate from the raw dollar figure. A destroyer can only carry a finite number of missile interceptors before needing to return to port and reload, meaning a sustained drone swarm could theoretically exhaust a ship's interceptor stockpile, even if it wins every single engagement along the way. A laser weapon isn't bound by that same limitation in the same way. Its real constraint is the ship's continuous power generation capacity, rather than a fixed count of rounds loaded before departure. That means Helios doesn't just save money per shot, it potentially extends how long a single ship can keep fighting
0: a drone
1: campaign before needing to disengage and resupply. It's worth being direct about...
0: Are, ang isa ka bintahe pagid sang Helios, amuni. Hindi na kinanglan sang isa ka barko nga sagay pauli dito sa Amerika o diin nga base kag mahalin pa sa Strait of Hormuz para magkarga missiles o kon rockets o kon bala. Nga, ang Helios, hindi kinanglan niya bala, hindi kinanglan missiles, hindi. Samtang may kuryente ang barko and ang barko sang kano, damo na yung kuryente. Sige, ang gamit sang kano sa Helios. And so, very, very interesting na development ini. Both sa patag sang teknolohiya kag sa gera. Ari pa do yun unta.
1: This technology still falls short because the full picture matters more than the highlight reel. Per reporting on the system's technical limits, Helios's effectiveness gets degraded by rain,
0: Are.
1: Smoke, dust, clouds, fog, and other atmospheric interference, all of which scatter the beam. It also demands substantial continuous electrical power,
0: Oy.
1: Tying its performance directly to whatever ship's generating capacity carries it,
0: oh.
1: And it has a limited effective range compared to a missile that can travel for miles before impact. None of that erases what the system has reportedly pulled off in combat, but... It does mean Helios isn't a flawless
0: Pause, kadali. Drone problem. Ang gina istorya nila dire, hindi mo siling nga daog na dayon ang kanaw, may problema ang Helios. Nano, number one, kinanglan sigi-sigi ang iya supply sang kuryente. Next week bala, ipa-explicar ko ni sa duha ta ka-partner kung nano ang ginatawag nga electric supply. Kay man sila ng eksperto mo, si Rimwell, kag si Adrian next week ka. Pero Ario, ang isa pagid ka problema sang Helios, hindi ni siya 100% nga daog dayon nga ah. Kay may problema siya, number one, kung hindi bastante ang supply sang kuryente. Number two, maapektuhan siya kung may galom. Gasala, siguro, di hindi ang akon terohon. kun robot, no? Ang history, hindi mo na ang tingkog sang ilios, no? Of course. Now, nanapagid, kun may mga aso apektuhan siya, way takabalo kun gamiton ini sang taga Iran. Pero anyway, ari pamatian tapagidugang.
1: Hormuz isn't a controlled testing ground. It regularly sees haze, dust storms blowing in off the Arabian Peninsula, and stretches of reduced visibility, any of which could meaningfully degrade the laser's effectiveness at precisely the moment an adversary might choose to attack. If Iranian planners are studying what happened aboard the USS Preble, the obvious tactical adjustment is timing drone launches around the weather conditions that scatter a laser beam most effectively, trying to route around the new capability rather than confront it head on. That's the standard rhythm of asymmetric warfare. One side introduces a capability, the other adapts around it, and the cycle keeps going. There's also a real ceiling on how many consecutive engagements a single ship's power budget can support, especially while simultaneously running propulsion, radar, and communication systems. A large enough, well-coordinated drone swarm, timed to arrive faster than the laser can track, engage, and reset, could theoretically still overwhelm a single ship's defenses, even with a weapon this capable mounted on its bow. That single ship limitation may be the most important caveat in the whole story.
0: Are ang problema. So no, sa kay first brief reporter, ang problema mo ni, isa lang siya ka barko, isa lang siya ka laser, isa lang siya ka helios. But siningon nga pwede panungon gyapon. Mas padamuon sang Iran ang ilang nga mga drones kontra sa USS Preble. Kahit isa lang siya mo. Wait, takabalo kung makahingagaw ang kano sang ila sini laser weapon ining Helios nga ginatawag. Pero dason ko pag ginidugangan, very interesting banwa. Diri mo makita nga ang gera indeed nagatuga sang mga innovations in technology. Nagatuga sang bag-o nga teknolohiya, nagatuga sang bag-o nga mga produkto, like in this case sang Helios. Dugay na gina-eksperimentuhan sang Amerika, pero te, why takabalo kon, why takabalo gani kon mas damo na ni ba si ginapatibong lang ni bala sa mga kanon. Sige, isa palang kabilog, pero why takabalo nga damo na gali. In doing so, ang imuon sang Amerika, pagwaon nga pagwaon ang drone sang Iran, tub-tub nga wala na mabilin. Ang next nga pamangkot, amusin eh, paano targeton sang Amerika ang mga underground storage facilities sang enriched uranium nga pwede himuon nuclear bomb? Why takabalo? Paano targeton ang underground command and control centers? Buwas ko na explicar sa inyo. May ara sila sang two-man ka-powerful nga eroplano ang Amerika. Ang ngalan sini, ang tawag dito, the bone. Magambal ka bone, ang bot silingon sina, tulan. Tinanong tulan yung panupad nila. Buwas ko, i-explicar sa inyo. Larga, antes ko magtakop, hindi ginpagkalimtan ang isa ko kapares sa trio nga ginagamit sang Larga Vista, aside sa DTX Premium Coffee, DTX 500, ara pagid ang D3 Bio, ang kargado sang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata, pinaagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init ni mudo, kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas sa good patchon ang kagaw. Virus, fungus o kung bakterya, wala kagaw ang lawas, di mudo, wala ka balatian. Larga Vista. And that is why nga, believe me, samuha nyo bala, DTX 500, D3 Bio, kag DTX Premium Coffee para steady ang lakat nyo sa life. Larga Vista. Why na ko sang tiyempo, buwas naman ah. Damo ko ibalik buwas sa inyo, kag damo ko isaysay nga istorya. Again, let us go back to war. Hindi lang sa Iran, kundi sa bilog nga kalibutan. Para ano? Para kapreparar ka mo. Sa ngalan sang amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara, as always, ang inyong alagad sa mikrofono, Julius Mareveras, good night, salamat, salamat. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
2: Lorga Vista. K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagbabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nanagin ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
9: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
12: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal!
12: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
2: 101.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
14: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
15: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
16: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
17: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
15: Hindi lang carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
15: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumbalot, galingin dayon ang ako nulo.
14: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
14: Siling nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
18: Basta.
14: Ano ba yung interval?
2: Mait
6: dukar ka pa.
14: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kung nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Doc Ramil Oy, Doc Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Doc Ramil.
8: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
15: Ang dako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi iniman ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
8: Sakto.
15: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yu daga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga. Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil? Ay kagining mga morning activities right after magbugtaw.
8: Gadako ang buyon kay aga pag akaon tinapay. Tani, inom ka DTX 500 kag Mighty C, amon ang pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, amo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo DTX 500 kag Mighty C, exercise ka na yun. Kay nagabulig na burn sang imo mga calories. Kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat, kun aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timba. Kaduhang gapadako buyon, Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani, tubig, kag DTX 500, kag Mighty C. Ang mga dietitian, nutritionist, kag mga health experts, ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kun aga. Bangod, ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas, kag ang mainit nga tubig, 55 to 71 degrees Celsius. Ang mga pagamay sang gitawag buyon.
15: Agali ka, ini tubig.
8: Siyempre, amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadako wala sang gana kaon kun aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga. Kag siyempre parisan mo DTX 500, Mighty C, Pure C, dako ang maiban mo nga timbang labi na kun ga exercise pagid ka kun aga.
15: Uy, mas nami daw kuno, Doc, imnon ang kape. Nadamo kalamay kag sudanan tinapay ubihon.
8: Ti amo nang kuan. Amo na ang hindi ka na matingala kun nga wala ga kupos imubuyon. Bisan pa nga gadita ka. Kay gali para sa aga ang problema. Wala nagapainit kon aga. Ang init sang aga ang nagapaniwang, Sir GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no. Sang aga suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kon aga ang healthy sa lawas kag nagatunaw ini sa mga fat cells.
15: Ang init, Doc, ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga magproduce ang madamo nga antioxidant sa ila panit kag dahon agud nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw.
8: Ina nga transport antioxidant, Sir GP, ang aton kinanglan sa lawas kaangay sang tanom kag prutas, Sir GP. Ang aton lawas ang nagaproduce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom. Antioxidant man. Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kun protektado ka man sa antioxidant.
15: Magluwas yan, Doc. Ano pagit ang nagapatambo kun aga?
8: Siyempre, ang worst sa tanan, amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Di kalabanan sa pagpangbuhi siyudad, Sir GP, ti fast pace eh. Tanan nga dinali, masapos para sa mga iloy ang magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage, kaysa mga laswa kung aga. Kaya kung laswa, damo paka seremonyas ni Moo, no? Ang mga artificial coloring, flavoring, kag preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon, gani kibot ka lang, damo na galikanon ang imo na timo ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga, Sir GP. Parisan mo DTX 500, inom ka sa imo nga Mighty C or Pure C, samtang gahulat ka maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko haw. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods, no? Mm. And of course, hindi gid pag kalipatan, nga tinloan ang inyong mga selula sa inyong alawas. Gamit ang DTX 500 kag Mighty C, matapos magbangon halin sa Katrikon aga sa RGP.
18: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! Ay ang palaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
19: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
20: Saan nag-inom ka? DTX 500?
21: Dila nalas ubong imo sugar.
19: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
18: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na yun akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
23: Pagsubong ka namin isang akong paminsara.
18: Mighty C! Papalit sa mga butika.
24: Informasyon sa ikayong law.
15: Para sa dugang pa nga mga binipisyo, ganyo makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag Mighty C or Pure C sa imulawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries, ini ang nagresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition, 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka-high blood pressure ka. Mag-DTX 500 or kag Mighty C or Pure C ka na.
8: Hmm. So, lain gid man ah, palainom ka DTX 500 kag Mighty C. Sa man Sir JP ka trader nga balatyan, amang stroke nga pwede malikawan kung regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang ischemic stroke, ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incident sang ischemic stroke o kung clots. Meaning, ang blood vessels nga nasga-supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen or nutrients sa affected parts ang imo nga brain resulting sa gitawag nila nga stroke.
25: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stressor JP, no? Madamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals, no, ang nagaguba man sa nga DNA sa aton nga white blood cells, no. So ang lifespan sa nga aton nga white blood cells nagalawig lang sa nga 13 to 20 days, no. Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sa lymphatic system, no. So ini sila ang ginaguba sa nga mas temprano sang oxidative stress amo na nga nagapigaw, no, ang aton nga immune system bangod kulang kasang mga defensive soldier sa imuya nga lawas. So ang pag-inom, no, mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, no, agud nga hindi madamid sang free radicals ang imo nga mga immune soldiers sa
15: JP. Mil?
8: So correct duk sam, no, ang bone marrow ang nagarelease ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stabs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nagadistribute sang antibody sa lawas, importante sila nga paproteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no. Diri makatabang sang dako ang Mighty C, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million urac units, sir boy.
26: There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C, nga ang Mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals, and ionizing radiation coming from the sun, no. It was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang Mighty C nga klase nga mga vitamin C within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang amon Mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampiyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C magmaitisi ka, no? And because without much to say, kalanan parisan mo sa pinaka-kampyon, ang pinaka-bakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na per Minister JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
0: DTX 500!
1: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
0: Mag-DTX 500 na!
1: Masaminig ka palatian?
0: I-DTX 500 muna!
1: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka!
1: Mag-DTX 500!
0: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
1: DTX 500!
0: DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
3: Kila tong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Kila na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500!
24: Informasyon sa ikayong gawas.
15: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effects sa Mighty C. Pero kung hindi ka mag-clinica do you fresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
26: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
8: Biskan ano kagwapo mo kagagwapa kung baho imo ilok, gaka-turn off ang mga gwapo sa imo. Mga laki sa imo. Pareho mo lang na, sir boy. Kung ga-turn off kas dalo, mas turn off gagis baboy.
26: Ang balilay, ay B.I. ka. Bad influence? Hindi, baho ilok ka. Dapat maligo adlaw-adlaw, no? Ang pares.
8: Siyempre,
26: Clinica D-Fresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
8: ako, sir,
26: hours.
8: Ako, sir boy, di ko na hulatan 48 hours. Kaya natapos ligo.
26: Swipe.
8: Swipe ka na yun.
26: Swipe na yun.
8: Para hindi, wala
26: doble.
8: Ka BI.
26: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica D-Fresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mga pe sang healthy coffee. DTX coffee mix. Ang kape nga gahugas imo silyula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape.
8: Sir boy,
26: mo
8: bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
26: Uy! Uy, anak na. D3 Bio coffee mix. Way patang kambalok, syempre may monolaurin na. Dala na na. Pero may mga
8: samtang wala pa na, amo ni himuon nyo. Ang inyo nga DTX premium butangin nyo sang D3 Bio.
26: Uy!
8: Ang pangalan na nga kape, sir boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio Coffee.
26: Wow, kampiyon. Kampiyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid. May ara kampiyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500. Ergotinin nga aling sa ganong mushroom ginting hub na tanan sa DTX Premium Coffee. Bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
5: Lain niya ang ginabubod.
26: Para pugaon, extend food supplement. Ang extend rich in antioxidant, which are called clavo-wasca and maca. No? Those herbs are rich in antioxidant. Kapag nami si mo blood flow, kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimos ang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and could perform properly. So kung nami ang imo selula, nami ang daloy sa dugo, saka tanan.
0: DTX 500! Ulang sa pagkaon, sang utan kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500!
24: DTX 500!
7: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
24: Wow. DTX 500 Mighty C
0: ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako galing si Ariel at tonsillitis ang nagligad sakit-sakit kaya katama diyan ba siyang tiyo ko tumarkos ang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day 3 kadlaw wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C mapalit
5: sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
10: Iloilo City.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Roa City.
9: Atubang sa PLDT McKinley Street.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Calibo, Reventor Building,
10: Osmeña Avenue.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: San Jose Antique,
9: Juan Kyong Building,
10: Barangay 8, Bagumbayan,
9: fronting kay Sun Mall.
10: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
9: Kulasi,
10: National Highway,
9: kilid sang LBC.
10: Clinica de Alternativo Medicina,
9: Kabangkalan Branch,
10: located at ACM Building,
9: Texas Street,
10: Corner Bread Box,
9: Kabangkalan Public Market.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Sagay City,
10: Radyo Bandera Compound,
9: likod sang Pag-ibig Office.
10: And
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Bacolod City,
9: Ernai Street,
10: fronting Paglaum Sports Complex.
24: Informasyon sa ikayong lawas.
11: Istoryanta, ano bala ining chronic inflammation with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc?
12: Ang D3 Bio is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubos ipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But D3 Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan na tanan. Just don't get me wrong, no? Inflammation is correct, is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas para makuubra sila sang ila ubra, no? Amo na ginuubra para hindi na maglapta ang ginatawag nga ang infection. But kung maglawig na, lain na, Dr. Ramil. Ano madugang mo, Dr. Ramil, regarding this?
8: Si Lolo Cobla, Sir Boy Herbert George Wells.
12: Oo.
8: Popular English writer na siya. Lolo Cobla.
12: Oo, sa state.
8: Dumayo. Siling niya, if we don't end war, war will end us.
13: Hay, gusto.
8: Hindi mo pag-untanto ng away, kira sa salud sa itong lawas, na infeksyon.
13: Among papatay si mo?
8: Damo, gakapatay tungod lang sa akwan, sa infeksyon. Ti dere nakabulig ang D3Bio tungod kay ang D3Bio may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod kag kaya niya tapuson, lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya binimo tapos na ang infeksyon, may hubag pa na
12: nanabili,
8: may inflammation pa na katabo. So which is inang inflammation gadugang pa nga galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo dapat may BCO,
12: correct?
8: Or ang BCO mo dapat may D3. Kaya nga man hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gitawag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang D3 Bio. Kag ining gitawag BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO, Sir Boy.
12: Kampiyon.
25: So of the nagina, Sir Boy, si B cells at si T cells, no? Si B cells mo ning nagapangmarka sang mga infected na nga mga cellular, Sir Boy.
12: Ila pang pintahan.
25: Tapos si killer T cells amo ni ang
12: nagahimos
25: sang nagapintahan, nagapagwa sang ginatuwag mga infected nga mga cellular. Kun damo ang namarkahan ni B cells, damo man ang trabaho ni killer T cells sa Sir Boy. Wa siya sang pahuway, pero kung naka D3 Bio kita, may ara ina sang vitamin D3 sa nasiling tanang nga ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga chan para maggamit ni killer T cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3 Bio sang aton nga killer T cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sang infected nga mga cellula, Sir Boy, nagakos ina sang ginatog acute inflammation, no, para kuralon bla ko dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection, para patyon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
26: kampiyon, no? So, hindi tribayo, anong ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas? Ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
8: Correct.
26: Which is bad to your health. Kaya ang acute inflammation is good.
8: The longer ang gira, sir boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
26: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni, kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan, are predisposed by chronic inflammation ang sigi-sigi nga paghubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 Bio. Paano? Si D3 Bio, way labot nga ginapadamo iyang imo immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit permi kung chronic inflammation na. Sinuna siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 Bio through its

0: B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang D3-bio, hindi lang ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ang inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Dr. Ramil.
1: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yang sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, mm-hmm. ang gakatabo is ang cytokine storm. Ihubagi na iya, Sir Boy.
0: Hubagi. Mm-hmm.
1: Kaso lang, kay palainom ka D3-bio. Ang D3-bio, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ha. Kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posible nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy. It's the cytokine storm.
0: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID.
1: Mm.
0: So, da mo makita.
1: The inflammation.
0: Ang inflammation, taidorgid, no? Basta na bala nga may problema.
1: At may mga doctor na ang hambal mo, inflammation is a silent killer. Also.
0: Correct. Mm. O hambal nila gani, the root of all health diseases is inflammation. Mm. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Mm. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflame pa yung mulawas.
1: Puro hindi na sa mga degenerative stage, mm-hmm. especially cancer, diabetes, delikado, gidya, Sir Boy, kung ano. So, may kung ano mo, may, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
2: Inflammatory stage. Mm.
1: May ara inflammatory ko, ana, marker.
0: May markers. Mm. Mm. Cytokine markers nga magkatanaw nila, no? Mm. So, di mo makita ang D3-bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
1: So, ang thyroid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3-bio kung mahilanat ka na, ay, may inflammation ka na. Before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na sa kagaw, ano, dipinsa ka na daan.
0: Dipinsa ka na.
1: Paano dipinsa? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3-bio.
3: D3-bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3-bio ka na. Ang D3-bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3-bio. Adlaw-adlaw. D3-bio. D3-bio with Visio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3-bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Matatag sa mga butika. May DC, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May DC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagin ako makabatsyag sang sakit.
3: May DC, mapalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Roa City. Tubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
7: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Storyanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyong adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3-bio. Dr. Mil? Mm.
1: Ang D3-bio, hindi ba't pahango nga pag-inom mo sa D3-bio matulugan ka?
2: Mm.
1: It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog.
2: Mm-hmm.
1: Pero minamon ang gina-recommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3-bio is gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, Sir Boy. At the same time, this D3-bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3-bio, Sir Boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
8: Mm-hmm. So, sa una, Sir Boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa
1: sauna.
8: Kay, kausap sila sang lubi kag ginabutang sa ulo.
1: Correct. Mm.
8: Oh, so, ginamoisturize gila sang D3-bio. No?
1: Subong yang, iba niya, nabuhuan na kwan.
8: Oh, D3-bio, ay baho, no? Ibutang sa aton nga...

0: sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
1: Uaing. Lubi lang.
0: Lubi lang yung ginausang ang butang sa, no?
2: Oo. Ginamoisturize ang virgin coconut oil nga sa ditribay, Sir JP, ang aton nga scalp o kung ang aton nga skin ba sa aton nga ngulo, no? Malikawan aton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrolic acid, Sir JP, nga nag-act bilang moisturizer, no? Sa mga nag-dry ang skin, mayara ka mo sang kaspa, duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ng imong kaspa, Sir JP.
3: Kung naayon ang imong kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga daw hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy, butangan mo man ditribayo kung tatlo kay duksam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight. Correct. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabwisitan sa imo guya kung nag-ditribayo ka sa imo facer boy.
4: Kampiyon. Oo. Oh. Klaw, ay gilit sa mga natawagon ka, cast nung abim. Hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, cast pa ako. Hindi ito. Cast! Kamusta nga ng cast? Anyway.
3: Ito, BI ka cast.
4: Ang ditribayo, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E.
2: Mm-hmm.
4: Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger.
2: Mm-hmm.
4: Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw gaditribayo kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
0: Ga-maximize ang vitamin E, Sir Boy, if you're taking ditribayo.
4: Ditribayo. Kampiyon.
0: Kisa tingala ka, kadamo na butilya na inong mga...
3: Ito ay mga namiskin ko.
0: Wala ko gagwapo. Wala ko namiskin ko. Kulang ka ditribayo.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong ayong lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa ako tutumlan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga malikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sa pagsugod ko na gamit sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sa amusini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Welcome to the family. We're glad that you Mayong gabi, istanan nga baturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kamay pa nga sa gihapon, yara kamo sa mayong nga kaimtang, kaglabaw sa tanan si kayong lawas. Kagdalayon ang Dios sa gihapon sa sini nga kagabihon, nga padayon siyang lukod sa aton, ginatipan kita niya sa bilong adlaw. Ginpagamayo, kag sa sini nga kagabihon, ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamo tanan? Kag antanan ng tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon, kamo ara sa mayong kaimtangan, kaglabos tanan nga permi, nga hindi nagkalimot, no? Hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kautoran, kabiyanan, importante katama, nga dayawang ta siya, pasalamatan ta kay, amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton nga tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon, sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon. Kag samtang hindi pagid kita magapadayon sa aton nga pagtuon, mga muyuanay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli. Dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad, gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkakataon na kung saan kami po inyong pinagkaluban ng karagdagang buhay at lakas. Kayo din sa pagkakataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpila na ginagamit K5 News FM, at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinoy Sus. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali nga biskan yabuok lamang. Gintugas ang Dios halin sa yabuok. Dayon ginuhipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero biskan nga yamuok lamang siya, nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yamuok way man gilpolos. Pero sa tubangan sang Ginoo, perti gali kabililhon. Nga bililhon siya. Bangod kay diri sa aton ang inutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan imported nga mga wines, kung ilimnon nga wine man halimbawa. Dayon, mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan. Dayon, mahal pa sa karniro kaglabaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara bulawan sa una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Gimit lang sa Biblia si Haring Solomon, kag iban pa nga mga hari, bangod kay sa ilang atiyon sa una, ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga puluyan, nga kangay sa aton mansyon subong, or labi na sa templo sang Dios, ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang nga balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang nga pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perte ka bilidon. Dayon, dire, kung aton padayon nun siya, nga mahambal, naghambal ang Biblia. At kag mahambal tang mahal, sa tanan gingamit it mahal. Kay gali ka, kung padayon nun kita, dire na kita dayon, mga kabalo, kay gali ka, dire sa aton mabasa sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 6, hasta sa 10. Sang mga maluya pa kita, si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo na patay tungod sa aton. Busa, sanglit karon, ginapakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi saya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasaguli kita sa Dios. Paagi sa kamatayon sa anak, labi na, labi pa. Karun nga ginpasaguli kita nga maluwas pagi saya nga kabuhi. Ano ang point rin magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Dios. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Dios sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa aton nga nabatian, inyong nabatian. Gibasa ta ang Roma Kapitulo 5 versikulo 6 hasta 10 kag 1 Korinto 6 versikulo 20, ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita, anong natabo? Sa si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di-Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun, mga maluya pa kita. Di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton, bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao, tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay Jose Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa nang iban? Amo man ang medyo familiar gid. Jose Rizal Lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino nga ginapina niya. Kay grabe man, ulipon man kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800, hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita, may dugong Espanyol. Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga man. Kay kung wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita ang aton nga origin is, ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga nitibo dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri. Bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa ano, sa mga Espanyol. Muna nga kita nangin Christian. Kaya kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin diri nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita diri sa ginasultin diri, ginambal diri, nga may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. O, angay sa Buhol, halimbawa, sino nagpatay doon kay Magellan? Kabalo kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ang buto malon, may pipila ka mga tao. No? Halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sang iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala, gin pakamatyan? Sino ay handri sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay, ginapinan, agon nga masalbar, maluwas? May ara bala? Wala gin. Pero si Kristo amuni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agun matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga amo na nga sala, paglapas sa kabuton sa Ginoo. Muna nga sa versikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pagyadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang, nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidohon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata. Kaya nga ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bilih sa dugo ni Kristo nga iya gin buhos, ginula dito sa cross. Amo nang sa bisikulo 9 kay Jesus sa sanglit karon ginamakamatarong kita paagi sa pagtuo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya, kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karon nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So ang point there is sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos noon pa kita, sa mga makasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton na tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na gali nga, bili duhon katama, labaw pa ang imo, bili nga mas mahal kapag gali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karniro gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay, ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang naman. Bangod kay puwerte kamahal. Amo nang diri makuturan. Kung basahon ta man ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 18 hasta sa 19 kag 20 nagsiling diri. Kamo nakahibalo nga gintubos kamo indi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta or bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi na napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili na dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo so wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So ang butambalon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi napasad, hindi pa na plano, butambalon. Sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, amo tumbalon ang amay, anak, ang Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga Espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontrabida, di ba may aktris, tanan, kumpleto. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag-director pa, kag-aktor pa. Kabalo na kita. Ang Dios labaw pa sina, naaman, kay perti sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa tao nga ilang himuon, sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Dios, ang ginsilingdiri, ang Godhead, ang amay, anak, ang Espiritu Santo, napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang amay, anak, ang Espiritu Santo, naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo, sang plano, sang pagtubos. Agod matuman sing bugos ini nga plano, ginpamatuod, no, ginmatod, orgin pamatod nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kagulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita ang si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga guma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit, agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag, sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita nga siling nga, tani kita magadayaw, magpasalamat pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iya nga proteksyon, ginatipan kita, diyan pa kamaayo. Amo na nga, kung aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amuna tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dako nga tinguha. Ngaman, kay diri makita ta ang gugma nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuk nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, eh mo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghihimo ka-experiment, kung hindi man siya mga polos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dayon, kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa mo nga, ang Diyos gamhanan katawa. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala, si Adan, kag si Iba, pwede naman nga isikwayon sila. Bahala na kung ano matapos sa ila. Maghimulain naman nga tao nga, amo naman ang iyang hatagan sa kondisyon. Kung sila magpadayon, sila katotom, sila amo ang mangin magdumala sa dris sa kalibutan ngayon gintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba la? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, musta na sa muang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon. Bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agon nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita chance nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupong nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiya-iyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo, kaya muna iyang siling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan, ipanginwala ta ang aton kaugalingon, kag magsunod sa iya, kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga, si Apostol Juan mismo nagasiling sa sinigin pahayag sa aton ang gugma sang Dios nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak hagud nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi magutoran. Kung maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos, amo gali na nga balikan tutong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8 versikulo 4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amo gali ni ang but hambalon nga sa hindi pa kita kung aton basahon makuturan ang 1 Juan 4 versikulo 10 nagasiling sa sini amo ang gugma. Hindi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang but hambalon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay, ara na ang ilagugma nga plano. Kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios, ang Dios nahigugma na sa aton. Kay kun aton basahon maguturan ang 31 versikulo 3 sa English version sang Jeremiah nagkamal dito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I draw thee. Na ginhigugma kita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Ngaman, kay walay katubtuban ang gugma sa Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Bisikan hindi magasapak ang mga dalaga, kung kisa mga hindi nagasapak, ngaman, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong, nga damo mga palakiro. Ang matabo na, nga bisandiin makatubang dalaga, maghambal dayon, I love you, I love you. Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang yapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios, kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod ginag pagalagad. Now, kung aton nga pinsaron maayo ang plano, ang plano para sa aton nga sa pagtubos, so para sa pagtubos sa aton, hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapuka ni Adan. So hindi na siya nga aman. Ini siya, isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiyon nga wala sing katapusan. Amo tumalon, nakapreparar na daan sa atong istoryahan dahil kaangay lang sa isa sa script, isa ka script nga, isa ka pelikula o isa ka drama. At sa ini kapag buyagyag sa mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dag-on nangin sadsaran sang trono sang Dios, halin sa ginsuguran. Sistanas, kag sistanas, nakabalo na ang Dios nga ang sistanas mapustasya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Dios, paagi sa malimbungon nga gahom sang apostasya nga sistanas. Ang Dios wala magtinguha nga ang sala tani magluntad apang nakita niya sing abansi ang pagluntad sini kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mga paghatag sang iya bugtong anak nga bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit, ginhimo ang probisyon nga ang mga tao, bisan pa, mga may mangin maglapas, hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon, kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya, mahimo nga mangin mga pinili sang Dios, nga gintalana nang adaan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kamulingon, suno sa maayo nga kamutan sang iya kaudon. Ang butambalon diri magutoran nga, biskan nga kita mga malapason, manilapason kita tanan, pero paagis kamatayo ni Kristo sa cross, bangod sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa atong tanan nga kasalanan, amon kita mahatagan sang tsansa. Luyag sa Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya ginihimo, bugtong anak, sa pagbayad sang gawad sang tao. Ang mga nagakawala, malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Dios pagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ilan na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iyagin gusto ron, kay hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya sa galingon, kaya nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amo na nga ang tao, di maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kaya ara man ang iyang kumpleto na nga tigana, kumpleto na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani, may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang luta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon. Ang tanan nga paagi sa bugana, nga grasya nga ginhatag, bangin balaan sa kinaiya kag wala sing kasawayan sa tubangan sang Dios, paagi sa pag-angkon sina nga grasya, dapat mangin mga anak sang Dios, paagi kay Kristo. So mangin anak ta sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manuluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan, ginhatag kay Abraham, napulog siyam kagatos katuig sa wala pa magkari si Kristo. Sa ano nga interes kag ano nga kabaskugon? Gintunan ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud tanahon kung bala magamit nila ang provision nga gintanyag. Grabe no? So muna nga makaturan, kung aton nga pinsaron maayo, dako kaayo tani nga posibilidad, dako kaayo nga blessings para sa atong tanan. Naman, kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit, ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios, naghimo sang pagtubos gikan sa sumpa or silot kag ang kahuyanan sang kapaslawan ni Adan kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha biskan nga kun ano nga makasakit, ano nga kabudlayan sang nagpakatao si Kristo, ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa cross, ginpakahuyan, ginyaguta. Pero sa pihak sa sini nga tanan, ginantos ni Kristo para tani nga kita may ara posibilidad nga maluwas. Pero kung hindi tani siya pagsapakon, amo na nga, kung hindi man kita maluwas, hindi na naton mabasol ang Dios, kundi kita na ang dapat mabasol bangod kay hindi naton ginhatagan sang igtalupangon. Hindi naton ginhatagan sang importansya. Amo na ang kabangdanan nga ang ginhambal dito ni Kristo nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya Kagani, mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan. Nga man, kay kung basahon ta ang 16 versikulo 26 sa Mateo nagsiling dito, nagsiling si Kristo mismo nga, ano, pulos sa isa ka tao kung maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang yakalag o may impyerno. Ngunit malon, dako pa ang imo balor kaysa bilog nga kalibutan, utod o abyan. Amo na nga, ang importante, ang makatilingala. Makatilingala ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo. Nga siya maamo ang pinaka mahal, siya maamo ang kamahalan sang langit. Pagay siya gugma kagkaluoy sa napukan nga tao nagdusok nga mangin isa nga katalos nga siya. Usa ka garantiya, talos ka garantiya. Pasano niya ang sala sang tao. Wao niya ang kaakig sang iya amay sa iya kagulingon. Nga kun indi nahulog kung tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuanon. Ang butang balon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross, pero hindi. Si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa cross. Agon nga kita matagan sang tsansak. Ato na ginaliwat. Ang suguan sang Diyos, hindi mabago. Hindi ni mahimo nga dulaon. O kung maghatag sang pinagagamay nga bahin sa iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahintangan. Ang tao ginpain gikan sa Diyos paagi sa paglapas ang iya ginpahayag nga sugo. Wala sa payan nga ginpahibalo niya. Kay Adan, ang mga resulta sang amo nga paglapas. Ang sala ni Adan, nagtugasing makaluluway nga kahimtangan sang mga butang. Istanas, mayara na karun, sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kung ang isa ka mas gamahanan nga tinuga. Sang sakay Istanas, antes sang iya pagkapukan, dapat magkuha sang latagon madaog sa iya ang magtubos sa tao. Ang point there is, huwag man lain makatupong kay Satanas, pero malapawan mo siya kay Kristo. Huwag man lain makatubos sa iya, kumbaga makariskyo, amuna nga si Kristo nangin matay ang Diyos nun para sa di Diyos nun. Ang Diyos nun nga kalag ni Kristo, gingamit nga may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Sang ang ila makaluoy, wala sing mahimo nga kentangan, nag-abot sa iya ato bang kagsang nakita niya nga paagi sa paglapas sang kasuguan sang Dios nahulog sila sa idalom sang gahom sa pagkontrol sang prinsipyo sang kadululman gidusok niya ang lamang nga paagi sa sarang makabaton sang Dios nga maghatag sa isa kag isa kapag tilaw kag magabutang sa ila liwat sa pagtilaw manang gintilawan. Si Kristo nagpasugot sa pagbiya sang iya kadungganan, ang iya harianon ng awtoridad, sang iya himaya sa may, kag magpaubos ang iya kagulingon sa katawhan, kag makig-away sa gamhanan nga prinsipe sang kadulman, nga mustanas agud matubos ang tao. Pagi sa iya pagpakahuya, kag kaimulon si Kristo nagapakilala sang iya kagulingon sa mga kahuluyan, sa mga kaluyahon sang napukan nga rasa, kagpaagi sa malig-on nga pagtuman, ipakita nga ang tao makahimo sa nga matubos kag makahuluya nga kapaslawan ni Adan. Kagpaagi sa mapainubuson nga pagtuman, mabawi ang nadula nga idin. Ang dako nga buluhaton sang pagtubos, mahimo lamang pinaagi sa manunubos nga magabulos sa napukan nga si Adan. O da mga sala sang kalibutan, ginibutang sa iya, magakadto siya sa ibabaw sang duta sa diin na sandad siya dan. Magaanto siya sing isa kapag tilaw nga mas mabugat sang saula mabatas niya dan. Magadaog siya tungod sa tao. Kagdaogon ang manugsulay. Nga paagi sa iya pagtuman, ang iya kaputli sang tinaiya kag maligon nga integridad. Ang iya pagkamatarong mahimo nga ipatungod sa tao nga paagi sa iya ngalan, ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kagulingon nga kamangdanan. Daw ano nga gugma? Daw ano nga makatilingala nga pagpanubo? Ang hari sang himaya nagaduso sa pagpauwos ang iya kagulingon sa napukan nga katawhan. Muna nga diri maguturan, ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sang Ginoo. Agon nga tani, kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatinguha nga kaluwasan. Manang kita sa sininga kabihon, kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sa Ginoo. Agon nga kita tanan, makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan, nga gintigana sa Ginoo. Agon nga kita tanan makabaton sang aton gintinguha. Nga kun kita interesado sang aton nga kaluwasan, dako ang tsansa, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhing ulo kitapusan kag makatiner, makapuyo sa ginharian nga gintigana sang Ginoo dito sa langit noon nga ginharian sa wala na katugtuban. Kaway pang Ginoo magpakamayo sa inyo tanan, sige hapon aton tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, naisakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubay at gabay. At nawa, pagpalain mong mga kikinig sa radyo, ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang si Odo Camilo Hoy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimithi ang physical, mental, spiritual, financial and protection na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines at ganyan din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong kanahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin sa mudalangin, kasama ang pagpatawas lahat namin ang pagkukulang at pagkasalaban sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesus. Amen.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin ay 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagid bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong gabi i-text na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263, kag sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa ating globe number 0927-448-940. July 28, 2026, it's a Tuesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya, ang hinahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5, Jirili.
0: Amustang imong adlaw, lo?
1: Well, so far, so good. So good day, so far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Kamusta? Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good ah. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagina. Mga ka-K5 kagina sa late afternoon. Nagbubo ang ulan nga dogin na ula ang tubig ulan, mga ka-K5. Gulpyada nga baskog nga ulan. Almost nga naging zero visibility ang mga dalanon diri sa siyudad sang Bacolod. Kag nagtaas ang mga tubig o kung ang mga tubig ulan sa mga dalanon nga mga mayor nga dalanon diri sa siyudad sang Bacolod. Kag may mga portion nga ginbaha gid, no? Damo na stranded nga mga empleyado kag mga estudyante kay do late afternoon do almost 5 p.m. na amo ang pagbuo sa ulan. So nagtuga man siyang traffic kag malawig ang pag-standby kag paghulat sa mga tawo nga mag-subside ang tubig baha o kung pag-untad sa ulan. But so far, karon hibaloon naton mga ka-K5 kung may bagyo gin man o kung ano ini ang lakat sa panahon naton, ha? Ano man nga panahon, importante mga ka-K5 nga hilway kita sa masakit kag balatian. Aton gin pasulabihon ang aton ning kayong lawas. Butang tagay sa mas mataas nga prioridad nga makakaon kita adlaw-adlaw sa mga masustansya nga pagkaon kang ilimnon para maging mabakod ang aton nga lawas, mga ka-K5. Kag subong man, kaon kita prutas kang mga utan. Likaw kita sa mga matamis nga mga pagkaon kang ilimnon.

verification process sa aton lawas kag ginabuligan maglimpyo ang aton sistema. Kag subong man mga ka-K5, limpyuhan ng palibot ta. Kaya ginatudlo gin nga mayor nga rason man kung nga nagamasakit kag nagabalatian ang mga membro sa aton panimalay, tuga sa mga kagaw, bakterya nga naga tipon lang sa aton palibot. So limpyuhan nato ng aton ugsaran, subong man ang aton sulod panimalay para hindi magtinir ang mga mikrobyo kung mga kagaw or bakterya. Para hilway sa masakit kag balatian ang bilog nga panimalay. Ang stress isa man kag ginatudlo mga ka-K5 nga mayor sang gikabangdanan sa pagsaka sa aton blood pressure. Tungod sa stress, nagaka-stroke, may nagaka-high blood. Tungod sa stress, may nagakatubo ng mga sakit kag balatian. So aton ginbantayan ang mga bagay kung mga butang nga makahatag sa aton stress. Likaw gigita ha? Kag hindi gin makalipat sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Sa aton panahon, may masaligan kita nga suplemento. Amo ining DTX 500, mapisan siya mangita sa mga toxins nga nagapanago sa aton sistema. Mga toxins nga nagpundo na sa malawing nga timpo, ginapagwa iya mga ka-K5. Kag ginatultol iya ang mga damage nga mga selula, kag ginarepair iya dirili ang mga selula nga mga damage kag mga tissues. Kag ining DTX 500 may ampalaya extra kapanakot, nagabuligin hatag siyang nutrisyon sa aton sistema, kag nagabantay gin siya sa aton nga blood sugar. Ang diabetes isa ka balatian nga popular gindi sa aton na Pilipinas. Madamo na kita sa nabatian nga mga kilala naton, iban pariente pa naton nga may diabetes. So kung kita mga ka-K5 may aras ang history sa aton panimalay kung aton pamilya sa diabetes, hindi na paghulata. Subong palangadaan, ibaguhan ang lifestyle ni mo, minimize ang pagkaon sa mga matamis nga pagkaon. Kagang aton gin nga, kanon ah, may hinay lang. Kag subong man na dugang pa, inom gin siyang DTX 500 tungod sa ampalaya extract. Pinabantayan niya nga hindi maglapaw sa level ang ato nga blood sugar. Ikaso ginman lapaw sa level ang ato nga blood sugar, ginapanubo siyang DTX 500 kag may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Importante ni siya kag makabuligin nga makalikaw kita sa diabetes. Kung sa totoo lang istorya, wala pa sang tao na patay sa diabetes dili. Pero siyang tugas ang komplikasyon to siyang diabetes mga ka-K5, namo naglamatay. Tungod kung may diabetes ka, may dako nga chansang may high blood pressure ka. Maguba ang kidney mo. Maguba ang imo yung atay. Mapiktuhan ang imo korason. Ang imo nga ugat. Ang imo nga dugo. Kadamo siya masakit kag balatian nga ipaandaron siyang diabetes. So kinanglan naton gid ang DTX 500 everyday. Kag luwas nga ginalimpyuhan niya kay nagakontrola sang aton nga blood sugar ang DTX 500, nagabantay man kay nagahatag sa dugang nga kabakod sa aton immune system nga para makadepensa batok naman sa mga free radicals. Katulad sang toxins sa mga free radicals nagahatag mini sang kalitan nga paguba sang aton sistema kay nagaresulta ini sa masakit kag balatian. Atong gininomon adlaw-adlaw DTX 500. Nainom ng Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C ang mugin subong ang superstar sa mga vitamin C sa mga butika. Kay tungod ka nami iya nga vitamin C, pwede mo siya mainom iya. Bisan wala kaya kinanaan mo. Unlike other vitamin C nga kinanglan, mo ginyami unod ang tiyan mo nga pagkaon.
Or else, mahapdos, masakit, magabatsyag ka siya nga hindi nga mayos yung mga

0: Ano? Mighty Shave, bisan pagbugta mo, inom ka dayon, no? Huwag ka pagkapanglimog, inom dayon, Mighty Shave, pwede gin. Kaghapos na siya absorb sa lawas, kag kung dasig siya ma-absorb sa lawas, dasig mo siya makahatag sa proteksyon, kag depensa, batok sa mga sakit o balatian katulad sa ubo, trangkaso, hilanat, allergy, asthma, kag iban pa. Sa adlawan daw na itong inom sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, naghatag ini sang dugang nga elasticity sa atong nga kaugatan. Kagdugang nga kaalam sa atong nga immune system. Mighty C, kapanami man mga kakipay para sa atong nga mga mata. Now, okay. Sa mga kamataan naman, sige eskwela nila, kita mga ginikanan concern kita sila pagtuon. Ang aton malang na iyang kondisyon sila permi, no? Active ang mind nila, alerto sila sa ilang pagtuon. Pero ang isa pagayon nga na-miss out naton ang ilang proteksyon sa ilang kayong lawas. Adlaw-adlaw pa inumang kabataan sa Mighty C Syrup for Kids. Kay man ang laton-laton sa ubo kang mga mikrobyo sa eskwilahan, di miserable si isa kadlaw pila ka estudyante ang kaparihan nila nga ma-istoryahan nila makaupod sa hampang masugata nila sa eskwelahan. So wait taga balo ba si may mikrobyo o kung mahilanat o kung may trangkasyo o kung ano man na nga makahalit sa ilay kayong lawas ang atong mga kabataan nga mga estudyante. So gani advice naton is painuma sila Mighty C Syrup for Kids. Alas 9.57 na magkaka-K5, ari-anay ang weather update naton, ha? Nagbubo ang ulan sa timba sa late afternoon, mga kaka-K5. Madamogin na stranded yung mga commuters naton. Nagbalaha o kung nagtaas ang level sa tubig sa atong mga mayor nga dalanon rin sa syudad sa Bacolod. Ano may bagyo? O kung may low pressure, abit si Kerajirili. Yes, lo. Mga kaka-K5 weather update kita na ay mayara subong sa low pressure area kung LPA. Ang kung nga nagdala sa magalumon kag maularon nga panahon sa pila ka mga lugar sa pungsod Pilipinas. Sunod sa pag-asa ang LPA, ulihin nakita sa 310 kilometers silangan sa syudad sa Burungan, Eastern Samar. Manubo ang chance nga mag-develop sa isa ka bagyo ang LPA apang nagadala ini sa mga pag-ulan sa Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao kag pila ka bahin sa Bicol Region. Ang Easterlies naman ay nagdala sa mainit na panahon sa Cagayan Valley, Aurora, kag Quezon. Apang sa hapon, posible ang mga laptang-laptang ang mga pag-ulan kag pagpangilat. Nag-apekto naman ang localized thunderstorm sa nabiling bahin sa pungsod Pilipinas, lakip ng Metro Manila. Kag amo ini ang nagdala sa mga laptang-laptang ang mga pag-ulan kag pagpangilat. Diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, partly cloudy to times cloudy ang aton panahon sa aga. Apang sa hapon, posible na ang mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura sa kagahon yara sa 26 degrees Celsius kag 32 degrees Celsius naman sa ugto.
1: Show ay bagyo dirile.
0: Wala lo. May posible na lo mag-develop sa bagyo pero mahina pa. Hindi nga LPA.
1: Pero makita ko di mga kaka-K5 sa aton di nga satellite update from pag-asa. May ara nga bagyo na yaw. Dito pagaling layo pa sa Pacific Ocean. Pero te, mga pila thousand kilometers away pa ni Saturn eh. Oh, posible pa niya mag-go ang iyang kondisyon. Pero subong, ining LPA, nakasulod naging Saturn niya nga pare. Nagatong-tong na siya kag daw ara na siya masulod sa Bicol o kundri sa Eastern Visayas. Sabi ko na gani kagina may bagyo kay may dalang medyo nga hangin eh, no? Puti wala man announcement gid kun ano, naggulpyada man lang, no? Tungod sa nga bagat kag easterlies, amoy ning tsansa nga magadamo pagid sa nga tubig ulan. Kay easterlies mga ka-K5, mainit na yang hangin. Kaga kung ayasin na yung resulta is moisture man plus habagat plus may LPA kita, yun yung puro tubig ni. So kung mag-ulan, medyo mabulubas ko kung damo iyang tubig ulan. No? So ang bagyo, di layo pagkatama, yun nating to worry mga ka-K5. Ha? So far, so good ang aton panahon. Ha? Ini nga bahin na dulo na sa aton sang D3 Bayo, ha? Nainom ng D3 Bayo? Ang virus, mga ka-K5, wala yung ginapili mo. Nga klase siyang panahon. Init man o kunbong naw, ara lang siya gyapon no kakabalan mo lang. Ang virus, kadelikado kay tuyoon niya gigang halitan. Kaga patyo niya gika dinili mo. Kaswa yung problema na ito kay huwag tabulong siyang virus. Kaswa yung halong kita. Pero ang aton yung paghimoon is inom kita siyang D3 Bayo. Tungod ang D3 Bayo nga natistingan na naton kag naprubahan na naton during siyang pandemic time nga grabe ganyang virus mga kakipag COVID-19 mo. Tungod siyang D3 Bayo sa iyang special ingredient nga extra virgin coconut oil, amugin ang naghatag depensa sa aton silula. Ang virus was makasulot sa salawas ta madiritsyo na sa dayon sa silula. Kagkanto niya dayon silula, tagubo niya mla. Kag ang tanan nga mga abilidad sa aton silula, isailuya siya lawas. Ang isa na dira, ang abilidad sa silula naton is cell division. Kamalo siya magpadamo sa iya kagalingon bla. Nagamuad siya sa iya yung kagalingon la. Di kung nasuyo po na siyang virus, mga kakipay, ang virus amuna ang mag-adapt siya. Siya nagpadamo sa lawas, siya mismo sa sulod sa lawas. Ta. Kagkada isa to nga nanduplicate siya, may nakopyaya, nga nagdamo lawas siya, mamuman nang himoon, kanton niya man tukod kantoon manilang ibang nga mga selula naton, kagkapangadton man eh. Kaghimoon manilang duplication, that's why kadasig mag-deteriorate ang aton niya nga kayong lawas kung may virus kita. Kagkadasig din mag-infection o kung makahatag isang infection sa aton lawas, kag posible ikamatay sa isang katawo. Patungod sa mono laurin, nga aras sa extra virgin coconut oil sa kada kapsula sa D3 Bio. Amo ining naghahapin nga naghahatag siyang depensa nga hindi makatigayon ang mga virus sa paghalit sa aton nga cellula. Protection. So gani ko may mga laktad ka mga kakifay, balong ka gin D3 Bio. Kung before ka magwa sa balay mo, inom ka na D3 Bio. Kaya wilabot siyang virus, ang katulpagin siyang tutunlan o truman. Pagkatul ang tutunlan mo nga daw nag-ubo kagig, kang nag-mudlo mata mo, kang nag-luluha. Sa kakatul siyang imo, nga tutunlan. Inumi lang malaw kung kanta lang ang duwa kakapsula sa D3 Bio, kag amat-amata lang, tulon, no? Kag iuyon mo gage kung dito nga parte nga katul sa tutunlan mo. Ah, dula na yung katol, sa mga kauturan naton nga nagluto adlaw-adlaw, ilabi na gisa may mga karinderya. Nagakapot siyang luwag, nag-atubang iskrima sa mga kalaha. Bauti hindi ginaton nga maibitar nga makapasok kita mo. Na kung mapasok ka, hindi pagbutangi tubig. Hindi pagbasas ang tubig. Kundi kwa ka sa isa ka kapsula sa D3 Bio, gisiyon mo siya. Kagtapos, kwa ka sa algodon o kumiara algodon, bas-on mo siya kang itong-tong mo siya, ibagnos mo siya sa kundiin nga napaso ikaw. O kung wala algodon, paggisi mo siyang soft gel sa kapsula sa D3 Bio, direkta mo siya buo kay banyos. Kagpabay ilan da? Kay ang nagapitik-pitik ay nagahapdi mga kakipay ang pasobla, madula siya na yun mo. Kag tapos hindi siya mag-blister bla kung maghabog ang may tubig bla. Kag dashing lang siya mag-ayo. Atensyon sa mahilig man magpalukit. Wala ka brahon, sige ka na lang palukit. Palukit siyang ingron. Inkasyo ang ingron mo, kadalom ti halatong kara. Hasta nga magkalagisi na daang panit da, kag magapilas. Kung may pilas gani, tinigid pagbasaan ay. Huwag ka na yun siyang gamay ng algodon, basa siyang litri mayo kang ibutang na yun, basoon mo ganyan ang pilas. Kay para hindi ma-infeksyon, hindi pagkantuan siyang kagaw. Ilabi na ganyan siya gabi, magtulog ka. Huwag butangan mo ganyan litri mayo ang ingron mo nga na pilas. Kay man, huwag ganyan siyang umrahon. Ngayon nga siya ganyan mo na lukit daw, hindi kaya kakatulbi. Amo nagli, kung kakatol na yun, glokitan. Kakatol ba siya ingron bla? Kakatol ang ingron daw. Doon na namiat sila nga daw may nagasapdol, nga daw may something na may nagadisturbo sa tiil. Daw matyagan mo daw dako-dako, ganyan bla, kagalisyos. Ah, gamay pa siya sumay. That's why nga gina... Gina padalman, ginilik, ang ginakuha, ginaya sa mga sa likod siyang kuko, dito sa likod siyang dalom siyang kuko mo na. Hasta ang magkalapilas, di mo tangilang nitribayo para hindi mag-infeksyon na. Okay, let's go to work mga ka-K5, mga produkto ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3Bio. Hapos na ni Maclon, kantula ka mo sa tanahan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Sa inyo nga mga suki, nga mga butika, kag farmasya sa inyong lugar, magkutalang ha. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantulang ka mo sa iyang nga klinika, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Subong adlaw is Tuesday. Kag tomorrow is Wednesday. Wednesday bus na. Okay, sa di siya makulod mga ka-K5, ara lang kamuda sa kanto sa clinic naton, tubangan siyang Paglam Sports Complex Main Gate, ha? Ara da ang akong amigo nga doktor, si Sammy Pedrosa, Doc Sam Pedrosa, no? Alas 9 siya nga nga, open na sila da, ha? Alas 9 siya nga nga, open na da, yeah, sa Bacolod branch ang Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag dira sa Kadi City, ara na si Celas, Doc Celas, Vida Esteva. Alas 9 siya nga nga, tumtum alauna siyang hapon. Kadis na, no? Pagka Huwebes, sagay, no? Alas 9, tumtum alas 12, siyang ugto lang, half day lang sila. Pero di siya makulod, 9 p.m. o kung 9 a.m. up to 5 p.m. ginaya. Okay? Sige. Amo ng mga konsultan na aton nga free consultation schedule, ha? Okay, sige. May caller ta di rile. Pera ta. Ang konsultasyon libre, away bayan, ha? Hello, good evening. Mayong gabi.
2: Mayong gabi ni Lolo.
1: Ah, dali ka daw, dali lang. No, akig ni siya yao. Ah, mayong gabi, manda si Mo, sir. Sino ni pangalan ta?
2: Si Banoy niya, sir. Medya pamasisi mo program.
1: Ah, Banoy. Ah, si Banoy, Jelly. Banoy, Banoy, Banoy. Boy Scout na si Banoy. Noy, mayong gabi si Muda na inom mo na, Noy?
2: Mayong gabi man si Muda, Lolo. Nainam ko na ang may tisay kagang D3 bayo.
1: Ati, very good, ha. Kagina pagbubos ang ulan, din ka, Noy?
2: ara ko sa 888.
1: Sa 888 ka? Gano ka na sa 888? Naga-it-it?
2: Nagamasahe.
1: Ah, nagamasahe ka. Okay, do mga 5 p.m. na, alas 5 na sang hapon, bubong ulan. Abi ko, anay, ato ka sa NGC. Ano ang schedule mo sa NGC? Everyday man, ha?
2: May aram ka binang sa pito kong gabi sa NGC, ha? 5 to 11.
1: Ah, okay. So, magatapos mo na masahe na iya sa 888, makadto ka sa 9999. Makadto ka sa NGC.
2: Oo.
1: Grabe si Manoy, no? Kapisan-pisa, no? No? That's why...
2: weather man na.
1: Ah, may ara good weather, may bad weather, Manoy mo, no?
2: Oo.
1: Di samtang may panahon pa nga mapagsik ka pa, kagahubin ka pa, Noy, tuduhin na paninguha, Noy, ah. Kay para magabot ang chipo nga magtigulang ka na, ya, may kwarta ka na kagahwel, di meron kagid siyang kuot-kuoton.
2: Oo.
1: Di subong, Noy, pila ng edad mo, Noy?
2: 34.
1: 34. Anong edad mo ka nagsugod ka kuot? Ah, kuot, masahe?
2: Manog 11 years na.
1: Ah, manog 11 years ka nagali. Sige, masahe. Kag amo ining mayor mo yung pangitanan, ang panguot. Ah, I mean, pangmasahe.
2: Sure, like masahe. Iba ng mga inadlaw, like Sabado Domingo.
1: Ga-sideline sa Jirili. Anong sideline mo, Noy, sa Sabado Domingo? Ga-traffic enforcer ka na, no?
2: Ga-libot lang sa Jirili sa probinsya sa Negrosa.
1: Ano na ga-sideline, Noy, man? Nang pamandahin, ano?
2: Rama, rakit-sakit na makakwarta, makapandugang-dugang sa galatuhan, pampiyan-piyan sa tanong.
1: Mga ka-K5 si Manoy, isa ini ka amigo naton nga blind nga total eclipse of the eyes kini siya. Duwa ginya kamataya, hindi ka kita tungod sa napas mo siya sa panglingling. Aw, ano gani, Noy? ano gani to, Noy, na ang ginhalinan gani ka nakita, Noy?
2: Over sa bulong, ah.
1: Ano, over sa bulong, mga ka-K5, no? Okay. Nga agin na... Isang gamay ka pa, Noy, no? Tuwak-tuwak inan mo?
2: Oo.
1: Tidyan na kasyapta ko, anay, no, mga sideline mo kung Sabado kag Domingo, bla?
2: Ano ka lang, ay manyambag?
1: Ano ka nga pangulboy? Ano nga kalaway hambal? O nga no, nasabi na stos na isang sideline mo. Ang pangulay ka.
2: Hindi man, ah. Ganito kalaway man. Ito kalaway manyambal nyo...
1: Humlad palad. Tapos na timo. Tapos na bulong mo skalbo.
2: Ah, hindi na gano'n sa butin niya.
1: Pero di man yung hindi kakita. Banag ko blangaw pa. Property mastado, mayo man ang sideline. Nung hindi kagin manugay daw, nung matyagag ko daw, hindi na among nambra mo.
2: Exclusive na sa amon ng mga blind na.
1: Ah, okay. Base ko nag-Sabado Domingo, Jirile, extra income sa guro, base ko nag-drive sa isang e-bike. Binunggaan, nag-guay. Ate, sige, Noy, anong malagad na si mo, Toto, Manoy?
2: Ma-update lang ko parte sa lakas na, lakas na panahon.
1: Sige, Noy.
2: Anong latest update?
1: Latest update sa ano, Noy?
2: Sa weather disturbance.
1: Ah, with the report, with their subong.
2: Oh.
1: Ang bulan, oh. Ang bulan, subong rin nag-square na. Kaga, sa pagpati mo, Noy, dosi gali ka bulan, dosi gali ka bilog bulan, Noy.
2: Dito bang buhay na dosi daw, kulang na lang isa kasi manok tapos, manok ugot na ta, manok sesembera na doon sa binulan.
1: Pero kung ganito kay Slindario mo, sugoy kagay sa bulan sa Enero, bulan sa Pebrero.
2: Oo,
1: oh. Tinusi ka bulan, ginoy, no?
2: Oo.
1: Ate, may matanoy bagyo, ginoy, saning LPA lang. Kada hapon, tipipa, dala ka ginoy payong, ka-green coat, noy, kay dumamo na ning aton nga pattern sa aton nga klima, aton panahon, kada hapon do maulan-ulan siya, dugay-dugay mauntan, dugay-dugay maulan, especially sa mga kapunanon. Oo, ti super sugod mula no ya.
2: Kada mo ga, kaya ang bag sa palibot ko, no? May bagyo ko na manugsulot mo.
1: Well, ang bagyo, layo pa katama, bagyo na siya po atong pa sa Pacific Ocean, do hindi pa natin ma-determine yun, kay do dako pang mga pagbago sa iyang kondisyon samtang nagkapalapit sa aton. Pila pa kalibog kilometro ang kalayuan niya, no? Ito, hindi pa ganyan siya ka-alarming, no? Pero sumong, araya sa nasulod niya sa aton niya, Philippine Area of Responsibility ning Low Pressure, kang ginabantayan sa pag-asa ng kumalak pa nila, masihigta nila sa puno mangga.
2: Eh, pa kami yun, talang hindi na din magdala sa kalitan, ah. Eh, para makakalungtay lang aton na pagpangabuhi din sa dakpan
1: wasan bakulot. Ati, okay. Thank you again, Noy. Thank you again, oh. Sige, titabi, wala na ng mga grupo mo na ng mga karatidor.
2: Una-una. Una-una sa tanan, si Moji Lolo, si mga upoda kay Jirili, may gabi
1: si Mekanan.
2: Sige. At sa imang mga abers, lusulot, subong na naman ito, sa mga, ilang mga transistorot, yun. At ay, sa Tagaylahilo, sa Diriman, sa Sudat, sa Bacolod, sa mga kapulanan ko, mga blind, sa kay Chofer, kay Milani, at sa kay amigo mo, subong nga nagpa-ayo-ayo, kay Ramela, ka...
1: Oo.
2: Ang medyo, pa naman sa subong nga, medyo galakas-lakas naman sa, pero baka medyo antara na makarecover na sa.
1: Lado siya, o nabago, Sir Com?
2: Hindi, nasok.
1: Anastroke siya, ahay. At uh-oh. Sige, okay ah. At si Mrs. siya, kamusta?
2: Ah, okay man.
1: Hindi mo lang, no, may bata ni sila nga, magong bata ni si Mrs. siya, hindi mo lang, no?
2: Oo, mayara, ang bayi, ang gamay na bata.
1: Oh, galakap na?
2: Oo, okay. May, kung ano gano'y, galakap-lakap na. May naman.
1: Ah, kita mo, galakap?
2: Oo, at na.
1: May nanugay lang gano'n siya mo. Ah, ito sige na yan. Pero taga din kagin dyan, ay taga makulod kagin dyan, ay?
2: Taga silay ko, pero tiri ko gobra sa makulod.
1: Ah, okay, taga silay. Kati kilala mo kay Kala Silmes?
2: Oo.
1: Ah.
2: Hindi na kami nakalugar.
1: Hindi mo lang Silmes, hindi man na siya kakita. Kang asawa yan, hindi man kakita.
2: Hmm.
1: Oh, dugay na sila mag-asawa ni Bla?
2: Precisely.
1: Gabi, precisely. Anong spilis yung precisely niya? Pwede po precisely ka ba? Ano na po siya? Ano na na yung precisely na meet na, Noy?
2: Wala. Na timingan ang kapagambal ko.
1: Grabe. Hindi exactly.
2: Kamu na Japan exactly.
1: Exactly. Basta may liah, no?
2: Oo. Kamu na Japan, basta may liah.
1: Okay. So, si Elvis, ka ikaw, isa lang ka lugar. Si Elvis, daw master na si Elvis, dugay ko nang ginis si kilala sa Kimpo, pangara kami sa ABS-CBN. 2000 niya ka pamasahin na siya mo. So, sumong 2026 na, sumanong 30 anyos na, sige siya mas masahin gapon, di ba?
2: Ah.
1: natandaan ko siya una, no, eh, why na siya rilo? Why na siya rilo?
2: Oh, why?
1: Tapos nagadala na siya sa transistor radio, nga di matere. Kagabamati na siya drama. Kako mag-amuna, kag-amuna ni gani nga drama, amuna ni nga oras, no? Malaan niya ko nun ang oras, kaya ang drama, ginabamatian niya, sa uloy ko nun ang oras, kasugod, bla? So, until nga nag-uso na ang telepono, nga ining mga rilo, nga kung tumukon mo, naghambal, is it now 11 o'clock in the morning?
2: Amo na sila niya nga, talking what?
1: Ano ang panawag sina?
2: Talking what?
1: Talking clock?
2: What?
1: Ah, talking watch, oh, sorry. Tapos, solihi, sa pag-uso silpon, na si Elvis may araban na silpon nga naghambal?
2: Oo. Oh, amo na lang ako subong tukdala niya na tukbak.
1: Ah, tukbak, oo. Talking watch, tukbak, oo.
2: Oo.
1: Kagtong tapos... Ha?
2: Bigyan sa mga task 10, may arak na.
1: May mga nag-tok-tok na? Amin nag-ahambal na?
2: Oo, sa task 10, may arak na.
1: Sa diin?
2: Task 10.
1: Sa live stream?
2: Task 10.
1: Ano na siyang pastrel, man?
2: Task 10, cellphone ba lang lapat?
1: Akita mo, Jirilino. Gindescribe sa aton cellphone nga lapad do kita pang hindi kakita karon niya. Kayo ha bala noy magambal noy precisely bala noy. Di ba may pap, may ara ka pa na uptam yun? Abi, go ahead, sino pa na?
2: At sa tanan-tanan na gila, sa kay Tristan Joy, sa kay Pinalangga ka ba na, sa kay Willie, pagkaya nga pinalangga, nga bayaw, na nag-monitor tubong, may gabi lang sa tanan.
1: Sige.
2: At sa mga tanang kasilala na nag-akon, direta akong for the blind.
1: Ah.
2: Mayong gabi sa tanan.
1: Thank you again, no, regards to everybody, ha? Huh?

0: Bayo manigirilin, okay, nakatuon sila masahe. Bisan pa paano, ya, kung ikaw determinado, may kakulangan man sa imong nga pananawan, wala siya imposible sa taong determinado. Bisan sila kita, may kwarta sila. Iban na gani ya, makakita, ya, wala kwarta. Sila yan di kita, pero may kwarta. Kito ko determinado sila. Hello, mayong gabi. Hello.
1: Good evening, Jello, no?
0: Ay, mayong gabi, manda share. Sino ni? Si Rex?
1: Yes, yes, Jello, no?
0: Oh, dulay na ba ning numero mo? Mag-on na ba ning number ni?
1: Hindi, ang muna siya nga. Punto ba lang yan natulog? Testing ko ba lang? Eh, isa yun na paludan ko sa kay para matry ko man ah.
0: Ah, okay. No, mati ko mo ning imong iPhone 20 Pro Max. No, amo ni siya ang ginatag si imong valor 120 mil nga cellphone. Oh, ang nakabahan sa silpon, guro nakabaton, kaguro malita ay.
1: Yun ang taman ko lang niya. Di ba, may dayalon ko lang. Wagon ko lang number, gadayal. Siya na lang gadayal.
0: Grabe, Girilino. Si Rex, no? Makabati naman yung miga. Yan, yung mama siya, ay, dugay na na, Rex. Ang imon, ang malawag ka lang niya siya madayal?
1: Oh.
0: Grabe, Jirilino. May voice ka man naman niya, Jirilino. Oh. Voice ka man, mabatian niya lang tingog mo. Madayal sa dayon kung ano nga numero.
1: Oh.
0: Anong ngalan niya, silpon mo naman? Walkie-talkie?
1: Ordinary mo lang niya. Samsung.
0: Kita mo, Jirilino. Samsung niya. Basta-bastang Samsung mo. Pagkanto na mo sa South Korea, ah, ang Samsung to, sikat-sikat, nakudako kanyang kumpanya, Jirili, no? Samsung ano na siya? Ano nga modelo na siya ngalan sa cellphone mo? Samsung ka muna, ha?
1: Nalipat ko niya sa niyang, ano, kaya nakatubiyan niya sa subong, sa ginputos ko na niya sa ano, para mahulog, sa mga umpok-umpok lang, hindi siya manguba.
0: Grabe, Jirili, no? Ah, sabi, may umpok-umpok. Dumula lang yung cellphone ni Rex. Okay. Anyway, Rex, sige. Nainom mo na, Rex?
1: Yes. Umang Japon, D3 Bayo, Kagmay TC.
0: Ati, very good. Okay. Ano ang latest, Rex?
1: Actually, sa latest, wala rin ko na ano, sang, bisan sa pagsuna ni Presidente, kaya daw kabalukun, wala mo na sila madayon, na sila pangambal yan. Kaya bisan nga nang hambal yan ang systems loss, damo nalipay, gapinalakpak, ga standing ovation. Pero minaghambal nga nga sila nga, kung may apo ka kuno nga 8 years old subong, matuman kuno na ang systems loss na makuhaon. Kung ba si mag-edad kuno 90 ang imo apo, ba si abong pa pag ano, papasar?
0: Budla yan sila gani yung magdeterminar sa korupsyon nga may mga ebidensya na, may mga witnesses na, ara na tanan. Inaba yung system, loss na yung loss na yung mo. No, layo sa patan na yung istorya na nga. Ara naging gani na yung itin marin siya yung grupo na i-interrogaron mo na lang na kung matuod ang ilang ginambal na kay investigaran mo. Sila ba yung dokasuhan ba yung gani? Ha? Kanay, ha? Ang mga tao nga nagatudlo sa korupsyon, daw sila ba gani kakapriso karon? Hamalo mo yung asulmaron mong system loss? Ha? May isa ka tao, may isa ka tao nga ara sa Facebook. Hindi siya guruguan, hindi siya guruguan tayo, loka. Do tayo na sumagon niya yung television. Oh, yamali, huwag mo kaming lokohin. Sige, Rich, ano pag inalay? Sige, banatan na iba eh. Okay, go ahead.
1: Ang sinalibugan sa ulo ko bala, pinubaliskan. Nabaliskan ang sistema bala. Ang dason yung ano kay BP Sara, ining sa iya bala nga ill-gotten wealth, no?
0: Hmm.
1: Ang tingala ko lang, ining sa confidential fund na ginapangita nila, ahalin pala sa unang 2024, 25, 26, asubong. Mm. Ang ginggasto ko noon ni Sarah is tulaton pa noon doon is 125 million sa iya confidential fund na ginakuno-kuno nila hindi na magpapi nalagasto sa insakto ko naging kawat gin. 125 million ang ginkawat ni Sarah sigon sa ila. Ang gasto nila is 25 million a day. Karon matapos inisya to 92 days ang impeachment. Karon kung imututalon ang 25 million a day nga gasto times 92 is 2 billion 300 million.
0: Grabe.
1: Ang ginkawat ni Sarah is 125 million lang. Diin ka nakita, diin ka makakita, no? Nga mas dako pang imo ginggasto para makita lang ang 125 million. Ang guwa is ni Dilolo, doon mo niyo. Siling mo, pag nadulaan ko pulo kapiso, pagitaan nyo, hatagan, taka mo 50 mil, makita lang ako pulo kapiso. Doon mo ng sistema, ya?
0: Bino ang imo, Resya. Nano na silpon mo no? Oo, ano na na na?
1: Ala.
0: Gadula-dula silpon
1: mo. Ganibog ang ulo ko na mangita ka sa 125 billion, gastuhan mo 2 billion 300 million. Sa tingkatita, imo abi nga mga sistema nga mo naman.
0: Ko ginhatag mo na guro, ginbakal mo na guro bugas, kagin panagtag siya wala iya sa bugas, ang 2 ka bilyon nga kandidat na siya gasto mo na sa impeachment, o kung i-budget mo dala sa mga panakop, sa mga illegal, guro din na puslan mas ang tao.
1: Puslan din, 2 bilyon po.
0: Nga, 2, nga pila kada adlaw, 25 million ang gasto kada hearing siyang sa impeachment ni Sarah, 25 million?
1: Huwag pa na labot ang gasto ni Sarah. Kaya ang gusto nila ya, si Sarah yung magasto sa iyayang mga
0: abogado,
1: iyayang mga staff. Hindi sila yung magasto. Kundi siling nila abala na si Sarah sa iyayang mga bayan, si abogado, pagkaon si abogado. Pero hindi kami yung magasto. Tihamak mo na. Huwag pa na kay Sarah na dapat tani. Ilan ni kagustuhan ng impeachment, dapat tani ikiter nila yung mga abogado man ni Sarah. Pero galing itungod sa kontrapartido, si Sarah ya bahala sa gasto hasta sa 92 days.
0: Ining 25 million rex nga gasto nila kada hearing per day nila, no?
1: Adlaw,
0: no?
1: Oo.
0: Goro mang tao, goro may diretsyo mang goro mang ayos ang breakdown. Kung ano ning dinig akantong 25 million para hindi mapatihan kada adlaw magasto ka 25 million. Saan din akantong 25 million man?
1: Sigon sa ila, bayad sa mga bayad sa pagkaon, kitiring ko, no?
0: Sobra naman na yung ano, ginmakal nila, lipanteng, limakmilaw.
1: Yeah.
0: Okay. Oh, dano na yung klase pagkaon nga 25 million ginayaman. Sobra na nayaya.
1: Hindi, siguro, pati bayad siguro sa kuryente, sa mga ganoon, sa mga earphone, kag ano eh, dalaga
0: naton may ko ang mga ang coverage team sa mga network nila, no? May mga bubod pa na guro, di ba?
1: Laban, no?
0: Di para klaro na lang, hindi tayo mag-spekular, mga yun na lang tatani sila, the 25 million expenses and every impeachment proceeding hearing, no, breakdown as follows. No, doon mo na mula, may listahan mula. Di nga kanto kung sino ka kanto. Di mula?
1: Sige, transparency man ay hanang ilambal.
0: Namo ganina.
1: Oh.
0: Oh. Tingi nang nan explain nila sa taon ni nga do sala wala yan nga pangitaon mo ang bulo ka bisyos kung sino makakita taga 50 binuang eh. Do ka layo istiglanon na. Tito mo na ginasyon.
1: Are pag...
0: Oh, ano na, ano pag ina. Sige, oh, oh. Ano na?
1: Ang... Nagmayran, pag ito mga dilolo, kaya wala ko yan na happen, maski kasi in order rin. No? Ang gusto ko, insakto lang. Si Ruben Padilla, paghambal niya bala sa kay Luis Tro, sa prosecutor, na one-sided ka, sa kanamunamo, hindi ang nagbasa iya. No?
0: Sino, sino
1: mga media?
0: Sino nag-ambal one-sided? Si Luis Tro?
1: Si Ruben. Ah. Si Ruben, nilambala niya si Luis Tro.
0: Ah.
1: Kaya one-sided, one-sided ka mo.
0: Ah.
1: Nag-viral subong sa social media ang gabing hikay kay Ruben na may nag-ambal nga, pagkalam-alam niya kay Ruben, oh, siyempre, ano eh, kung ikaw ga-prosecute kasi sa katao, alam-alam mga pati ikaw, mga apina na mo. Siyempre, one-sided kami. Prosecute na mo niya. Ang hamon na niya, side ng hamon ni ano. Ito mo ng ilang nga paghangop. No? Hangop nila. Okay, explain ko lang sa mga wala man na kainsinti, bala. Ano nila eh, translate nila sa literal, ganyan nga, ano bala. Amon ito tabo, binilolo.
0: Ano ginaginalamin ni Ruben Padilla sa paghambal niya nga one-sided? Ah, sige, go ahead.
1: Ah, sige, sige, explain ko. Paghambal ni Ruben Padilla sa prosecutor na si Ruitro, siling niya, sa liwat, hindi ka mo magdala sa mga witnesses dere na may kaso nga, ano ni, nga, mabinutig bala. Siling niya.
0: Forgery. Forgery.
1: Perjury. No? Oo. Sila nga, may mga kaso nga perjury, mga sinungaling, sila nga. Hindi nyo pagdala, dire sa Amon, kay sila nga, pag sila kay Las Cañas, no? Nga nag-ari dire, wala man lang manutaryo, wala mapirmahi, wala ka take-out. Lalo na yan, sila nga, ang dalawang NBI, sila nga. May kaso nga perjury, si Luto, isa to ka NBI. Kasi sila niya, ka-one-sided kayo nga, pinagsaksakan sa ba't ni Luis Tro sila niya, gin-explain man ni Luis Tro, yung baloka, as long na wala pa makundik sila niya, ang isa ka tao,
0: abusado.
1: pwede pa siya maka-witness, pwede pa siya convicted, naman nga ba ni Luis Tro, hindi mga sila niya mga witness naman, kung may kaso gin man, pero sila niya yung binutig sila niya, wala na sa mga kaso, ah. Pero, as long ang tao, wala pa makundik, hindi, yun siya pwede ma, ano nga, ano kayo ma-witness, pwede siya ka-witness, labo ng hambal ni Luis Tro.
0: Ah.
1: Kasi siling, dito nagwa ang hambal ni Ruben, na one-sided ka mo, kaya nga, ah. Ang amon sila niya ng mga upod na senador, sila niya, senador niya, hindi niya mga ordinaryo nga tawag yung pili ni isang kumuluyo, mga buto ni sila. Yung papriso nyo. Pagkatapos ng papriso, hindi ka mo gusto na magbuto sila. Hindi ka mo gusto mag-intra sila sa amon dire kay hambal nyo nga may kaso. No? May mga kaso. Ganun nagwa sa baba mo, nga kulang tao, galing siya may kaso, as long hindi pa siya convicted, pwede siya ka-witness. Tinanamon niya karoon niya ng mga senador, hindi pwede. At baka muna, one-sided ka mo.
0: Ah.
1: Kaya ginikaya nila si... Oo, so ginikaya nila. Wala nila matindihin, no? Una, ara nakabutang mga dinulo sa kanon to, Section 31 sa atong revised penal code, nakambal na nga, no? The personal duty ng isa ka-prosecutor is not to convict but see to it that justice must be done. But sila nun, hindi kung nag-prosecute ka, hindi ka lang magbutang-butang sa istorya, hindi ka maghimo-himo kundi kinanlan, ang balansi ka man, ang tao, wala kong yung bisa tuod na nag-prosecute kasi yan, di ba sa paghimuimuan, ang sobra nga sala nga doon wala naging sang kamutuuran, katagan mo sa justisya. Muna mo silingon. So, ang dahikay kay Ruben siling ko, do, wala sila mo kay Chindis, ang tutuod nga meaning, nag-explain ba ni Ruben?
0: Okay. Tikaron ini si Marcoleta, si sino ganili, si Jingoy, si sino pagini, si Depensor, no? Amun na nagkala prison, oh. Ibla. Sila ni, may mga kaso. Kaginaayo nga maka-attend sila para sa binutuhay in kaso kag maka-join sila sa live streaming. Hindi pwede kay may kaso, no? So, hindi sila ka-attend o kundi sila ka-avail sa inang pribiliho sa ilaming rights manabi, kitungod nga may kaso sila, no? Tikaron, ining mga akusado, may kaso man nga ginatubang, pwede sila ika-witness.
1: Perjury.
0: Ini sila ya, ang ining nag-ayo mga senador niya mo.
1: Tikaron, pero senador niya, yung buto niya katawo?
0: Kining mga ginatubang nga kaso nga perjury, nga ilang nga witness ang prosecutor, okay lang yung makaten kag ginabutang yung nilada. So that's why one-sided ang hamba ni Robin Padilla.
1: Okay.
0: Sige.
1: Tikaron, si, ano naman, si Pia Cayetano, naghambal siya naman sa iyang Facebook. Siling niya, ang prosecutor, wala yun man sang dalangang ebidensya pag gano'n nila sa impeachment. Kundi, manghukay pa sila. O kayon pa nila ang iyan ni Sarah ng mga ano sang BIR sa iya bangko, no? Siling niya, so wala sila sang tutuod yung ebidensya pag sugod ng isang ila impeachment. So, nagsabat ang isa ka congressman. Iyan mo nang budlay kay Pia kay tama sa iya kabayas. Kung kita mo, nagamit mo na sa gold na bayas.
0: Nagbayas si Pia Cayetano naman si Senator Pia Cayetano nga nagbayas kuno ha?
1: Kay siling ni sa iya Facebook na explain ni Pia siling niya ang prosecutor sugod pa sa impeachment wala diman sila dalang ebidensya kundi ukayon pa nila ang BIR ukayon pa nila ang bangko nga mga ano ni nga may bank bilsan may bank secrecy pukayo nila para lang basi pa lang ay hanman makita sila ng mga ebidensya. Di sumabat isa ka congressman. Kaya si Pia mga comment kaya sa Facebook ka mga kabayas. sila naman na nagamit sa word.
0: Rex, siya mo niyo, kung mag-file ka kaso, hindi ba lang may marakagin siyang ebidensya? Hindi ba?
1: Oo.
0: Mag-file ka kaso.
1: Kung kaya lang nag-file ka,
0: It should be supported by your evidence ay naginakusar mo nung ebidensya mo. Karon,
1: correct.
0: Ining kay Sarah, wala sila ebidensya, pero naghimo sila sa isa ka senaryo nga para makahambal sila sa korte nga arang ebidensya sa ginatago ni Sarah sa bangko. Di kinanglan, isipoy na, tagid na, ordera na ton nga mapagwa ang records kay arang ng ebidensya. So, Mochilingon, nag-akusa ka sa tao, ngaway ka nakaptan sa ebidensya. Di ba? Ang ilayang approach, abe, niya may ebidensya, galing ginatago. That's why nga kilalang pag-oon na kay para magtugma sa ginahambal namon. O kayon. Di karon, halin to sa pagka-mayor pa lang ni Sarah, no? Pagsugod na ginpolitika eh, na dito sila masugod o kayay, di it would take a lot of time, malawig na yung o kayay na.
1: Pero sarap na, Vice Mayor is not impeachable.
0: Dalaon ba nila?
1: Hindi na impeachable.
0: At yung daw fishing, amo na ang tawag nila nga fishing expedition.
1: Fishing expedition, yes.
0: Kung baga pala, huwag ka kabalo, paglayag mo kun pagtonton mo siyang bunit mo da, way ka kabalo kung anong klase ng isda ang matukob mo eh, hindi matukob da. O kung makuha mo.
1: Way ka kabalo kung may isda da o wala.
0: Na, o maginda. Oh,
1: di. Arif pag ilang isa.
0: Yes, go ahead. Oh.
1: Sila ni Jok no. Sila niya kilanan ginamon pabuksan ina siya. Kaya ang katotohanan ay hindi confidential. Para naman, tandaan naman, di lolo, ang balya. Buksan namon ang bangko, mga record, bank records ni Sarah. Kaya ang balagtaw ng mga pumuluyo. Kaya ang katotohanan hindi confidential. So, damo nagpalakpak siya yan. Grabe si Sir Jokno.
0: Sir Jokno, okay. Sa ba't ni Kayitano, ni Alan Peter Kayitano, ano ko no?
1: Siling ni Alan Peter Kayitano, ang abogadong dipinsa nagmamangkot
0: sige.
1: Sa ilang witness.
0: Ah.
1: Sa kay Matibag, siling niya. Ang naghambal ikaw nga may mga person of interest na kamo. Silingi, ano niya, oo, may ara na kami, person of interest.
0: Parte na ka, imuan danay, ano, nga agin pamangkot, person of interest, because mga kaka-K5, ginabasihan niri atong death threat ang ginahambal nila, ang video ni Vice President Sara Duterte, nga ipapataya, in caso compassion siya, mag-insugo na siya nga tao, mga patay siya, mapatay kay Lisa Araneta, kay Martin Romualdez, kay President Marcos, kung patyon siya, no? So, karon, aray si Matibag, chief sang NBI, siya ini ang nag-husisa sang kaso. Anong interview siya, o kung anong pamangkot siya, Rex?
1: Ang balsang abogado, siya kung may arat na gimang person sa interest, pwede mo kami masugiran, bisan pinalang kabilog kung sino ang inyong mga persons of interest. Sabat ni Matibag, hindi pwede kasi confidential yan eh. Amo na kambal ni amo ni Matibag, hindi pwede kasi confidential yan eh. Hindi mo ginmasugid sa amo na hindi kasi confidential nga yan eh. Nagabugado. So, ibig mong sabihin, ang katotohanan ay confidential. Natulala dyan si Matibag. Hindi naman sa ganun kasi ganito yun eh. Ngayon balik ng isang abogado, ang pamangkot niya ang katotohanan, confidential. Amo nang yung pamangkot nito. Na dapat kung confidential is confidential, hindi yun pwede buksan.
0: Kung si Vice President may confidential, dapat buksan. Kung si Lai naman niya may confidential, dapat hindi niya pwede buksan.
1: Amo na yun ang mga nakita ko ng mga tanginananta kung ilang sa hearing, doon mo na mga nakita ko ng mga diferensya. Ari pag isa din lolo, mga nakita ko lang niya.
0: Oo.
1: Sa nag-explicar si Ruben, bahin sinabalas ang atong nambalya ba lang ang bias.
0: One-sided.
1: Ano, nagsamong si Tulpo, Rafi, singgit siya, siling niya. Then, may question ko, nga akon kami ang nag-question. Ginabaser kami dayon, 2 minutes lang. Nga akon sila, siling niya. Wala, isa ginabaser, 10 minutes na, why pa ginabaser? Yung tama na yung ano sa inyo, hindi na mayo para sa amon.
0: Unfair.
1: Kami ng mga majority, nahalata ko na. Kaya kami ang mga majority, nahalata ko. Kapag kami binabasa dahil ng 2 minutes, sila ng mga minority, hindi. Itiari pag yung isa, nagpungko na siya kay Dilulo si ano ni, si Rapi Tulpo. Kaya sa akin hindi siya papel.
0: Why na da yung majority kay minority kung arak ka na yung judge ka na yung hearing niya sa impeachment? Wala rihas na kamo na tanan niya.
1: Ako nga yung siring ni Escudero. Yeah, Mr. Tulpo, siya, sa impeachment court, wala sa majority, wala sa senior, wala sa minority. Tumuluya, isa kay Cindy, kung ano ilang mga papel, man. Tapos, si ano naman, si Hultimayrot. nag-declare siya kasi di Lolo na madalagan siya presidente.
0: Sa?
1: Nag-declare na siya pagkakot.
0: Presidente siya di Pilipinas?
1: Oo, nag-declare na siya gali. Kaya di sa pagkakot, di sa bakulot, itong ang akon nga ni Migo, gibala di Lolo, hindi ko na lang pagsugid nga lang niya. For pila katukig nga balbal yun ako yung hontibiro. So, di yung hontibiro.
0: Na, yeah.
1: Nagliko siya di Lolo, 90 degrees yun.
0: Hmm.
1: Pinamangkot ko na kung pinagi din hatag na nagliko kagi 90 degrees.
0: Hmm.
1: Yung gamay man lang subre, pero sige, sige-sige naman niya. Sama mo na. Gabi, no? Pero, cutie biro, nag-declare siya madagan sa presidente. Sa Cebu, nag-antuto siya, nag-ano siya nga madagan siya. Karon, nga aging pabayaan, inini Escudero, bilang isa ka presiding officer, kay inyan na siya, conflict of interest na siya mo, madagan ka presidente. Ang gina-impeach vice president na nag-declare man madagan presidente. Karon, itry mo din siya na in-convict para lang nga hindi siya kadagan, kaya ikaw yung madagan. So, conflict of interest din dapat, yun paano na siya.
0: Kaya di senator judge sa mo. Niya. Senator judge sa mo, Nibla?
1: Oo, oo, oo.
0: So, dapat hindi...
1: Hindi na pwede.
0: Oo.
1: Kay conflict of interest, senator judge ka, ikaw man makundik sa ibo nga, ano nga ma... May tuyo ka magdagan, presidente.
0: Possible nga maging... Possible nga maging opponent mo during sa 2028 elections. No, muna, no? No,
1: oo,
0: conflict of interest. Oo. Oh, okay. Hmm.
1: Oo.
0: Ah, sige.
1: Kadamo ko sa nakita. Kadamo ko sa nakita ka mga diferensya sining, ano ni, yung impeachment niya natabo kay Sarah.
0: Pero, na, Rex...
1: Ang pagka... Mm, oh, okay. Oh.
0: Pero, medyo kulang na the time. Ang ako na lang is... Isa sa mga notaran ko siya sa Sunaya kagapon. Dumabilig wag niya kay ano ni kay President na BBM. Kay man na sa masunod ng mga tinuig, magawitness na kita siyang racket. Ah? Ah. Wala baga, wala baga,

0: Sige, thanks for time mo ha. Thank you again.
1: Thank you man din, Olong.
0: Ah, sige.
1: Mayong gabi sa nang.
0: Okay, din sige. ang unahon na gani, Mr. BBM, namo niya way problema sa supply sa gasolina kagrono. Hindi niya problema ang supply. Ang problema, Teya, ang presyo sa saton supply. Ang problema, Teya, ang presyo kasi nakaayho sa kagsumong adlaw, Martes. Na damo ginaga matyag sang magpatugong ka gasolina krudo nako gidi no 750 pesos eh di masi magbalik naman ini sa tagsin pesos ang litro kung sige konflikto to sa Middle East kag sa Amerikani sa Iran di damo dia supply puting presyo malaya. Kataas ka tama, hindi ni pwede masubsidize ang gobyerno. Hindi siya po labi nga para mapunggan ang impact ng pagtaas ang presyo sa mga konsumidor. Mapatunga ang gobyerno sa simutan dami magpresyo abe 90 pesos abe. Salon sa gobyerno 30 pesos, kundi 60 pesos na lang ang balayran niya sa konsumidor per liter. Hindi mo lang. Gave amo na iya. Nga ang dapat niya yung maanunin ang tagaan sa mga importansya. Tag 80 pesos ang butang na example per liter sa krudo 80 be o kung 90. O salon niya may subsidize may 30 pesos. Kundi may guha na lang pag-uon na lang sa konsumidor si Sinta. Kaginsalba sa gobyerno mo, gisubsidize mo. Di karon di ang baling niya, way problema sa supply, damo na supply, miska mag-ilinaw, way pala sila. Di ginahulat-hulat nga nagbutang na ko to sa special nga grupo, nga para nga mapatigayon, nga matagaan ta sa nga nagkaigong aksyon, nga masubsidize na to, ang pagsaka sing presyo, kag may ara kita yung mga advanced study, nga kung magsigi sinaka gapon, sige mag-yapon, subsidize ang gobyerno para hindi kita matamaan, especially ang mga pamuloyo. Huwag ina. Hindi ah, mahimo ni Rakit. Huwag pagani masulbar ang confidential funds. Wala pagani ang control, ano ni, flood control funds nga anomaly ni, ang proyekto sa flood control. Kag iban pa nga mga korupsyon, marakit naman siya. Mga kakife, manilag lang ta, ha? Manilag lang ta. Okay, alas 10:54 na, hindi nga bahay na dulong na sa aton sa nga kampiyon nga kape. Anytime, anywhere, DTX Coffee Mix, daming ininom muna. Daming sabor, nagapaglimpyo pa sa aton niya nga sistema. May tawag kita nga super antioxidant, may chia seeds, kag ampalaya extract, ha? Kompleto, Ricardo siya. Nagabasko ka, full of energy, dugay gutomon, kag naming ariya, naming sistema ta. Layo ka sa sakit kag malatian ko ng ating kape nga ginainom, adlaw-adlaw, DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break, don't go away, we'll be right back.

0: Botox ka ba?
1: Girl, buligi ko be edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako nga si John Ray, dasa sumili. Sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan. Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika for Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Pre Tonyo, musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
9: Di nakabaluman usik?
11: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
9: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
10: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasi!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K-5 News FM, your official news and music station.
16: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
17: Ano ang himuon ko?
16: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: super coolita. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras na ito, we got 10 minutes after 11 o'clock in the evening. Patayan ka muna nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Inigabahin na dolo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
2: Kanami ganyang habon, Jerry Lee, ah. Dira siya mong sa mursya, Jerry Lee, damo na naghahambal sa ato, nagkaladula ng ilapunggod. Sa himamailan, damo na ganyang mga maidada nga nagahulubin, hindi nahil mo nun ila wrinkles. Dira siya sa gay, Jerry Lee, ang mga alap-up nila kag mga pikas-pikas sa guya, nagkaladula naman. Kagdiri sa silay, dirili, damo na ang mga ilok nagpulute. Mga kaki-50s, tingin nyo ha, DTX Beauty Show para gauge sa aton yung panit abing nga magnami. Especially sa guya naton. Man ang guya mo kung bahol, dirili, garage mula. Garage kag damo bubuho, hipidon sa DTX Beauty Show. Kung ikaw naman nag-problema siyang imo nga tiyan nga may mga stretch marks bla, hambal nila daw kinalutan siyang busyong bla ni. Nag-guray-guray nga daw gasibra-sibra. Amuning habon mo sa tiyan mo, hindi nahil mo nun ang stretch marks mo da. Kagkadasig siya magpaputi sa panit nga wala siyang hapdi. Subong man ang DTX Beauty Shop mabukal siya, ginakakasyagin at tanay ng mga mikrobyo nga nagatapik sa panit naton. Priskong pamatsyagan naton kag tanay ng baho sa lawas kakas. Tapos ni maklo ng DTX Beauty Shop, ha? Kanto lang kamusta tanay ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Ha? Sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, magkunta lang DTX Beauty Shop. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Kag para sa mas barato nga presyo sa DTX Beauty Shop kag iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantola ka mo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton nga mga alternative kag medical doctors dira sa clinic ni Dr. Mila. Libre, wala siyang bayad. Okay, hindi nga bahin man lo, dalaman sa aton lo sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tumba, way pila siya. Mamatianan na to, niya natumba siyang way pila siya. Na stroke, na heart attack. Tungod maradong ugat mo. Sang kolesterol. Bad kolesterol. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginauso yagin mga ugat na to. Kakundi ito nga may mga barak at mga plake. Sang sebo. O kunining mga bad kolesterol. Ginapagtunaw yung jelis ang Dr. Pinoy nga paka, para makaagiligwa ang aton nga dugo. Kaiman ang aton nga ugat jelili, may chimpo gali nga nagabanog sa gali. Kung nagabanog ang ugat sa lawas naton, nagagamay magali ang alagyan sa dugo nato kay nagahabok ang ugat. Banibalay na ang pinsan nila. Kung inuman mo siya, Dr. Pinoy, pagkupuso niyang nagabanog ng ugat, Jirili, para makaagipagit ang aton dugo sang sakto. Now, kung gainom ka, Dr. Pinoy, ang dugo mo, tinloan niya. Ang imo atay, kag imo kidney, limpyuhan niya. kang sumong man, dugangan niya sa supply ng oxygen ang imong nga selula, ang imo ugal kang imong nga utak, ang aton nga brain. Kaya ang brain aton kinanglanggit siyang oxygen eh. Kag siya may mga mayoma, ginapakupo siya eh. May problema kasi mo nga minupusal o kung may hormonal imbalance ka, dysmenorrhea, o kung irregular menstruation, try mo gin Dr. Pinoy makabuligin. Nga malibyuhan ka. Siya may mga pneumonia, siya may mga hapo, subong man siya may mga psoriasis. Kang may mga gout arthritis, ginapangtunaw yaman ni ang mga uric acid. Ginakupo siyang bano, ginadula yung sakit dirili. Dr. Pinoy Squalene Capsule, gapanami man sa panit naton kag nagapahubin sa skin naton. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig man nga magnubo ang aton nga blood pressure kag aton nga blood sugar. So inisya himo si Shack Liver Oil, aprobado siyang bifad, wala siyang overdose kag wala siyang side effects. Almost 30 years na iningara sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Kag padayon nga nagadamo kag nagasalig gid tungod sa epektibo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule ha. Sarangin ni mamakal sa halos tanan nga mga butika sa inyong lugar da sa Kabankalan, Binalbagan, Pontevedra, Valladolid, San Enrique. Subong man available sa La Carlota, Murcia, Talisay, Silay, Ibi Magalona, Victoria, Sagay. Halos tanan nga mga banwa diri sa Negros Island Region kag sa Bilong nga Panay. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Okay, kaya sa liwat naman sa mga problema nga gusto kini palabot kay J. Lolo, pwede nyo na i-text or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kaya sa ating Globe number 0927-448-940. This time lo may problema kita lo nga ginapadala sa aton nga pagabasahon mo lo.
2: Di na to nga ti para ko nga way pa may impashman. Ay ari gali siya ulo ko. Kung kay siya budlay ko mangita, dilipat ko bla. Ari malang gali siya ulo kong ti para ko. Okay, mga ka-K5, ari na ang problema nga aton tagaan siyang advice. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. J. Lolo, siyang buhi pa ang mama siyang nubya ko. Nangako ako nga pakasalan kong bata niya. Ah. Siyang buhi pa kuno dili ang nanay siyang nubya niya. Dechay buhi ka pa? Oh, buhi pa ko. Pakasalan kong bata mo. Pero nag-call off kami siyang akong nga girlfriend, J. Lolo. Mga 3 kabulan, ang amon nga call off kay tungod masyado siya kasilosa kag possessive. Hasta nabalaan kong may bago na siya nga nubyo, J. Lolo. Ay, nano na ni? Ang rason nga nag-call off sila kay kasilosa sang nubya, kagka-possessive. Kibot na lang siya yaw nga may bago na nga nubyog in isla na siya. Sang na-hospital ang iya nanay, J. Lolo, gusto niya nga mapakasal kami siyang bata niya. Antes siya nga madula sa kalibutan. Buto sa akon ang mama niya, J. Lolo. Pero gaduha-duha pa ako. Pero nahuya naman ako kay nangako ako sa mama niya asang buhi pa siya.

0: Ano ang pagkahimuon ko, Gino Loman? Please advise me. Ahay. Nag-call off lang in Islanya ka? Nga, wala mo gito. Tanigin videohan mo nga nagambagi si mamaya nga. Ikaw git ang ginaayo nga pamanahon sa mata niya. Karon confused sa jelly, matyagay ko ning letter sender ta. May luyag pa ni siya mamaya. O galing lang, kiti wala na siya balikan kaya may bag-on ng anubyo mo. Ti alang-alang tama na disugon to karon. Kami niya siyang nanay ni Prio. Nang butog ito siya siyang buhi, kaya buhi pa siya. Nga kung ipakasla siyang bata mo, nubya mo. Nubya ko na siya una mo. Nag-call off lang kami kadali, nag-eksina ka na iya. Ako na nayatan eh, kay butog ito ang nanay siyang buhi pa to, mo. Hindi naman ito natin mamamangkot ang nanay, kay patay na. So, si mo letter sender is, daw kalain nga na mag-promise ka kag may bilin si mong patay daw hindi mo pagtumanon daw ara sa aton kultura ng mga Pilipino nga basi kalagon kamla. Kag daw hindi mla nami mla nga gin may last favor nga gin ayo si mo nga hindi mo pagtumanon abi. Do ara na sa aton yung mga Pilipino nga daw hindi nami mla. No? Di karoon naman di mikaroon kaya ang nimonobya yan nga nagdesisyon niya nga totally nga island ka na. Alang-alang nga kalihon mo matong nanay niya. Oh, sugin mo to. Well, siguro madabi siguro just move on ka na lang siguro letter sender. Pangumuyuan mo na lang tong kalag ni nanay niya, Chay. Kalaga, mata mo na ay. Niya, kuya, okay na malagotani, call off malang kami mo. Di ko mag-call off ka mo, musilingon, gagitagaan niyo lugar ang isa sa inyo. O tagsasisa sa inyo. Nga maminsar, anay. Nga kung padayunon, kung may arangin siyang rason, nga padayunon ang inyong yung paglugayay, haluyagay. Siguro yati ang babae ya, nakarealize na nga daw may rason siya nga daw hindi nalang magpatigayunon o kung pagpadayunon ang ilayang relasyon na suwe nangita na siya bagong anubyo. Nagdesisyon na yung iyang anubya. Siguro nga ito little sinder ya guro ya nag wala pa niya guro ya ka realize bla tungkol nga gin call off siya malang kay Silosa. Silosa kag possessive. Kaya mo na gina-justify ang rason nga nag-call off sila, no? Kaya tungkol hindi siya conforme sa batasang sa babae sa pagkasilosa, according siya, kagka-possessive. Possessive na daw, medyo ginasakal ka na na, daw, tanan na mga giho na ni mo, may mga meaning na na, bla. May mga, hindi ka mo permi pag-isaktuhan ay sa mga bagay-bagay. Do po, permila ka mo galalisay, do wala nagainangot ang inyo yung paminsaron kag balatsyagon. Kung ang may arasang selos kag pagka-possessive, no? Nga mga pamatasan sa isa karelasyon. Damuni ko no ang rason kang nag-call off sila. So, once again, ang call off is temporary nga tagaan nyo break ang isa kang isa para maminsar. Karoon kayo nagpapaminsan ang uyam kay hindi na padayunon. Nangita bagong nubyo. Di mayo matugani kitong bagong nubyo na itong maugtas naman ko naman ang imuya pag-observa nga possessive sa kang silosa. Di galing din nahuya ka naman ito sa iyang nanay nga nagpromisa ka nga pakaslangin. Di mo naman tadamihin mo, kaya obdan mo yung buhi, hindi yung patay. ano mo nabi karon ya kay way nag-materialize? Buto gito yung nanay mo, ang nanay siyang nubya mo, ya siyang buhi pa siya kag ara na siya sa ospital, nga nagamasakito. Antes siya mabugtuan ginhawa to nga natugon gito siya. Pakaislan magin mata ko, Patay na yun. Siguro letter sender is may mga rasyon na mo. So, rasyon man aguro nga rearrange mo ang mga bagay-bagay sa kabuhi mo. Mga prioridad mo eh. So, pinsaron mo yan nga nagalakat ang panahon, wala naman din nag-aisol. So, mong 2026, mag-aabot ang time, mag-aabot ang 2027, 28, 29, 30. No? Kay by the time comes, sa pag-abot siya ng panahon, ano ay hanang imo yung status sa mga buhi mo. So, no blessing in disguise man na, nga pincharon mo, nga rearrange mong prioridad mo. Kaysa maabot pag ang mga tinuig, sa palabuton, ikaw man na sa gihapon. So, iplastar mo yung luwas sa love life, ano pagin ang mga bagay nga makahatag si mo sa siguridad. Ang imo trabaho, kati sa trabaho, nagaganar ikaw dira. Kag nagahatang ini siyang sustenance o kung pag-sustener sa imoy ng kinanglanon sa matagadlaw. So, sa mga mood ka tiyempo, nagadakok ang imo edad, nagadugang magka nagamagong ang imong kinanglanon, preparasyon sa palamuton pagid, so kinanglanan mo ng imoy ang dapat i-prioridad as of now. So, sige lang, kuti kung muna abi ang sitwasyon, guro na chindihan mag-guro siyang iluya. Na-chindihan mag-guro siyang kalagya. Ti, kung magpakita ng kalagya, istorya lang. Di lang maglagan. Kakurong-kurong, ay, di ba imo siya kay... Kakurong-kurong ka pong explicar. Pakita si mong kalag si nanay mo. Hindi malangan na bromisya ka at iskong patay. Nga makaslan mo ganyang mata ko. Oo, ganyan siya, pero hindi ko magpahuga. Kung magpakita ka lang si nanay, istorya lang. Hindi madlok. Hindi maglagana. Kurog lang. So, mo nag-roll it as in dang imo, the best ng imo on is to rearrange your priorities in life, no? Sa aton mga kakifab, no? Ganang, nami kong kaisa, may ara kita sa tawag natin nga sense of direction. Kay para mabalaan mo mula kung diin kagin mahatag sa imo nga chimpo to improve your life. Sa palabutong nga panahon, maimprobar mong imo status kang imo nga kaugalingon. Magkanto ka sa merkado, kang mag-sugo si nanay mo, benya to, maluto ta, ano ah, nang ano ganinang baboy nga may... Ano ganinang baboy nga may tangkong, ganinang alakot, ganinang may matuan. Ina mula may ramanus mula ni... Lipat ko ganun. Lain na lang ah. Niya maluto, takimiil. Niya tito, arito ang alo, ilista ko si imo ha. Unagin, baboy, bakal ka, tungas kilo. Pilion mo, puro sungad. Puro sungad, nayaw niya kimakmaan si imo mo. Tapos, bakal ka ka Diyos, langka, apaitan, batuan. Bakal ka man siyang beef cubes o kung pork cubes. Ginalista sa ton. Iman, especially kung hindi mo kamisado, malipat ka mla. Di mayo gina nga may listahan ka para pag-abot mo sa merkado, pasunodon mo malang na, ay hindi ka malipad galito, asin ha? So, tanan isulat na siyang nanay mo na, no? Kaginatudloan niya ka nga kung paano ka mag-pangumprabla. Ang lutoon niyo, KBL mo, kawatan, baboy sa libertad. Kadyos, baboy lang ka, lang luto ni. Di karon tagaan ka siyang lista siyang nanay mo, kada bakal mo, chikan mo na, kung tandaan mo na nabakal mo na eh, para pagpuli mo, kompleto. At tapos, muna na iya pagpipara sa nanay mo na lutoon yung KBL. Daan mo man sa aton yung pangabuhi mga ka-K5. Listahon aton ano ang mga kinanglan aton nga maging successful o kung maging malipayo ng aton kabuhi. Ilabi na gid sa rason nga wala na yung nag-aisol ang panahon. Sige na lang niya purwadya mo. So mag-aabot ang 2027 up to 2030, 4 years from now, anong life may ara ka? Si, gusto ko may ara na kuya siyang mayong trabaho. Gusto ko may ara na kuya siyang mayong income. So, ibutang mo dahil, number one priority is your job. So, karon ibutang mo na siya number one, amugina ang tagaan mo sa mas dako mga chimpo. Tunaan mo kung paano mo ma-improve ang trabaho mo. Amo na gina siya balang trabaho nga makahatag si imo sang financial security. Kung hindi, mangita kagin siya pamaagi eh. Kung may tsansa, may sampu labi. May aras ang tsansa nga makapabroad ka, bisan dito sa New Zealand, blato. Gina titi na titi. Malog, ano ka bala, manog kwa ka lagatas, blasang baka, bla? Alang-alang titiyon mong baka. Masisipaong siyang baka. Mahal na to syweldo mo. No, mga labot man 80 to 100,000 gurong, ang imo syweldohon to kung dito sa New Zealand, jili, gatasan mong baka. O kung mag, ano ka to, mag, pamuksi ka mula prutas, bla? Mga mo sinabla nga mga oportunidad, bla, kung gusto mo yung naku ang ganap, nga makasave ikaw sa mas malipon nga panahon. Ang income mo yan sa lima katuig, ya, may income mo dito yan sa guwa yan sa sulod nga sa isa katuig, kung dua katuig. I-compare mo yan sa lima katuig, so makasave ka gid yan sa tatlo katuig sa imong kabuhi. That's why nga makasave ka. Kung matyansa, no mga muna mo lang option lao. Kung amo ginang imo yung top most priority is your financial security. Sa pag-abot sa panahon, kung may sinuptan ka natin, sagot ka na niya baboy, kung ano na, manigusyo ka. So that is your top most priority. Kung may listahan ka, butang mo na, no? Number one, your job. Kung hindi ka kumpormi sa iyong trabaho nga makahatag sa iyong siyang financial security, kung may tsansa nila nga mas dako-dako, basta legal lang, i-try mo ang tsansa. Number two is savings. Kinalan may savings kagay kiti, siyempre sa tion nga kinanglanon, may ara kagay siyang kuot-kuoton. Number one, your job. Number two is savings. Number three, extra income. Kung may ara ka siyang extra income, pag hindi na example, may mga kilala kaya nga nag-pangitaabi siyang siyang salakyan, pwede ka man kapatigayon siya ng mga transaksyon bla. Patigayunan mo siya tapos magkakomisyon ka kung ano man ang mga bagay nga pwede mo makomisyon at makitaan as extra income, no? Number four is your family. Si nanay kasi tatay mo, tanawon mo man eh, kasi sila man na yung nag-plastar sa imo yung kabuhi. Nga, naku ka na siya mo. Kung ano, kung may edad ka na. Kasi simpi ko, samtang nagadugang edad mo, nagadugang man edad siyang ginikanan mo eh. So mo silingon, nagatigulang ka, mas nagatigulang naging sila. So ati panon mo sila kung ulit doon mo man sila kung anong mga kinanglano nila, no? Kung imugilang masarangan. So amoy na kung may listahan ka. Job, number one. Number two is savings. Number three is extra income. Number four is your family. Kung may mga utod, kinira iyang nagkakinanglan man niyang bulig sa mga kamataan, sige ito ah. Ako yung deform siyang duwa mo kumata. So something like that lang. Number five is, na priority mo is love life. So may number one, number two, number three, number four, number five, and so forth. Depende sa imong mga list of priorities. Pero ang dapat mo gitagaan sa most of your time is your top three most priorities mo. Number one and number two and number three, savings, okay, your job, savings, and your extra income. Amo gini yung tatlo gidya ka tagaan mo sa mas importansya. Mas dako nga oras nga pag-develop. Kaya mo ini maghatag si mo sa ginapangita mo yung goal nga financial security in the future. Number four, number five, and the rest is i-manage mo na lang. So love life will just come in the right time. Nga prioridad mo na siya. See? So kinanglanti mo na guro ang rason man guro letter sender. Nga natabo ining sitwasyon tungod nga may plano ang Diyos imo nga i-rearrange mong kamuhi mo nga para maging a better person ikaw. So kinanglan pagitaon mo lagi diya ang desire sa imo yung ating posoon kung ano gin mo lang gusto mo. Gusto mo mag-asinso? Gusto mo plastado? So anong kinanglan mo? Anong dapat mo i-prioridad? See? So sa inang sample natin nga list of priorities, kung ka bulpin, kung ka papel, kung may chimpo, ilista mo na my list of priorities in my life. Number one, minsaron mo. Naging number one kung gusto matabos, kumuhi ko man. Ang imo basihan sa maabot nga panahon, 4 years to 5 years from now, kaya ikaw mo nag-iapon dito sa palabuton mo. Sa gusto mo siya hindi, maabot yun ang time. Kiti Subong ho, butatay sampo labi, year 2020 Subong. Kagkong mag-istorya kita about year 2026, future pa na mo. Malaki sample na ito kung Subong aming atuig is year 2020, no? Diyas sa 2026 ang muning gusto ko matabo. Kinikilalan sa 2020, palang trabahoon mo na kayo maabot ang tuig mo. Di Subong arin na kita sa future o 2026 yun. So Subong, 2026, kung istoryahan na naman 2030 future na, so saan mo na trabahoon ang future mo? Suguran mo, Subong, sa pagplano, kapag determinal sa imuyang nagakaigo nga kinanglan, para ma-achieve mo na iyang imuyang mga desired goals in life in the future. Kaya sa future, ikaw man nag-iapon, masakripisyo o kon magka-binipisyo, mga kakipaib. Alas 11:40 ng oras na ito, may ngagaw tanay commercial break. Ha? Don't go away, we'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio. You might visit ang VCO, yung may D3, mapakas mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agbut maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
8: Pagali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalaan ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
10: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
12: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
13: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabalo manusik?
14: Performance mo bala? Maluya na?
15: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
14: May baka kag vabuwas ka.
15: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, musta po lang kape, pre?
13: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
19: What is love meant to you?
20: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
19: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
0: Showgate na kay Makmak na sinubaan. Mayong gabi sa tanan nato nga mga listeners sa hinubaan da. May gabi na senyora kami na siya nagliga da. Bo si Makmak luhay ginipakita. Mag, tatlo gigadlo kami da. Huwag ginipakita sa landong mo da, Mag. Okay, magaga K5 ha. Don't forget Gina Seafood Restaurant ha. Ano man nga daw, Jirilido, ay pagbago mo. Damo gyapon tao gakadto sa Gina, especially kung mag-open na sila oh. Kada aga, last days ya, nagatao ga sinulod na naya, sige-sige na naya, hasta na naya magabi. Di karoon, kahit dira siya 100 na may condominium na dira mga kakifay, may mga foreigner na nga nag-alista, may mga Amerikano, may mga German, may mga British, may mga Korean, may mga Hapon. Gasinamo na sila sa Gina Shippo restaurant mo. Amakon mong Germany, may istorya sa likod, jara galing Japano. Damo sa mga foreigner nga nagakantog ida, especially sa nagatiner sa ilang mga kondominyo. Nga iba nagarinta lang mula. Kahit tungon nagmakasyon sila, may mga kondominyo nga ginaparkilahan mo. Di, da mo makita mga kakifay, mga foreigner, ginasugid Manila sa ilang mga pamilya, ka mga kabyanan. Dito sila lugar kundi sila lin. Nya mo ning makulo, no? Amo ning the best nga klanan siyang sipod, so ginapiktura nilang pasayan nga nagamukid, really? Mga kasag na, oh. Mga hilaw pa na ginapiktura nila kag ang pagluto na mismo. Ginasend nila sa ilang pamilya, nya mo ning kaon na mon sisling mo ng boko. Yan mo ni pagiging paluto na mo, no? Butter, garlic, shrimp niyo. Timambal man yung Hapon niya. Kameya, kaon, kameya, kasyag. Di kasyag yan na yung mga kakifay. May mga supplier gina si Ma'am Gina. Nga hindi na lang sila sagi, remind ni Ma'am Gina niya, gail ako kasyag, basta quality lang. Di magamba si Ma'am Gina, quality, kung ikaw supplier, abalaan mo na ang good sizes, no? Mayo nga size, tambok siya, bisan kong yabukog, asagwa. Nam lang may aligib, lakang maunod, siya kang priska, gaila ko yung mayo, ah. That's why mga kakifive, sa Gina siya, kada abri mo basta bayinga kasag, may mga aligig diya mo. May mga aligig diyan nga pangilay si mo. Ang nami pagida mga kakifive is ang sinog mga locos, oh. May ara na yan ang ginabutangan nila sa panakot sa tiyan lang. Kay manamiad ko siyang locos, kusog bahon mo siya kahamot bala, oh. Galaway ko, oh. Tapos isosok mo sa yutay sa may sinamak mula dyan nga may patis na milanggaw bla. O kanamit, ha? Sinog ba nga lokos? Hindi gani kalamaris, Jirili. One of the best kalamaris tilawan ko sa Bacolod. Dira siya Ginas, o. Oh. Ang ako ginatira yan, Jirili, nga kung kalamaris, ang iyagin kamoy, bla. Nasadyahan ko yung usapon ang kamoy sa lokos mo. Kano na mo ga-itik si Imuling Agngag, bla? Kasi, ha? Ang kamoy siyang lokos, plagmilog na walo. Octopus mo. Di pa minsara, bla, walo kamilog ang maitik sa lingagngag mo na kung mag-usap ka. Di si kalam-kalam sa nisadya. Mga kakifarm, ha? May problema kinako yung parkingan, ha? Hapos tol-tolo na. Ara lang sa likod sa 888 Chinatown Square, ho? Kagat! May tao ganyan nga na-assign nila yan ang paparking, no? Kag tapos ginabantayan ganyan ya. So, ang umrahon mo na lang ya is pakal. Pakal means was-was kaon, bla? Tuduhil na yung kaon. Na kemalaw ka kung ikaw nga kaon, kag may salakyan kami, kag hindi mo makita kung hindi mo to na parking, ayon. Doon nagadali-dali kang lakaon. Kag ginapaminsar mo to, masibuka ng kristal mo. O kung wala ka na ruida. O kung salakyan mo, ginkarnap na. Na wala ka mula siyang peace of mind, bla. Hindi mo ma-enjoy ang imoy ang kaon, bla. Kag hindi mo masamuran, sige ka lang tulon nga tulon. Whereas sa Gina, isa sa mga ginpayuridad gini Ma'am Gina is inang parkingan niya. para komportable kag makakonsentrate ang iya customer sa pagkaon na sa seafoods eh. Ha? Ang mosway nga nako-nako gid almost a half hectares na dang iyang area. No ka nako gid nga bahin sa iyang area is parkingan mo. Now kantor na sa kusina. Sa kusina makita mo mga kakifay nga perti kalimpyo. Organisado kag sistemado. May nagapaghuga sa mga isda kay nagapiparan nga para ginalimpyuhan niya. May nagakihat sa kamatis, oh.

siyang ilangang luto. May kusiniro siya nga na-assign niya sa sabaw lang yan mo niya. Ikaw, sabaw ka lang niya. Pasabaw ka lang, ha? May kusiniro na ba niya ganun niya mo yung lukos kung pasayan ang lutoon mo? Na ikaw naman niya yung mga sisling, ha? Na ikaw yung sugba ka lang, ha? May mga assignment ang kada kusiniro. So, koron kung damo ka-order mga lima abikamino, so, lima man na kakusiniro, mabanat sina. Ha? Karon, di, amot silingon, mas dasig siya, 10 minutos, luto na. Makapakal ka na. Kaga, ilan naman dining area, no? Kanto kita sa dining area, no? Pagsulod mo pala sa Ginas, sugotaon ka na siyang witin mo. Good morning, ma'am, sir. Pila ka mo, ma'am? This way, please. Papungko ka mo, pili ka mo na sa lugar nga aircon o kung saan ng aircon. Tinlo na tanan yun, really. Kag nidala ko na bilib kay nga man, wala iya siyang baho mula yung nga lang siya, kung langa. Waya, limpyo yung lugar mo. Di may sikrito si Ma'am Gina nga even though ang iyang mga luto o kung mga agin na display na is mga seafoods, way langaw yun, really mo. May sikrito siya nga siya lang kabalo, ano? Nagkaroon kang way lang siya. Ngati, kundra ka mo sa dining area yung non-aircon, may mga lamisan na nga lagba, may lipon. Kung pala ka mo kamilog, kung 20 ka mo kamilog, itundo mo lang ka mo siyang waiter, kagaydan ka mo. Kandili ka mo mampungko para siya 20 ka mo kamilog. Kung duwa, apat ka mo, may arak mo na nga, muna ka lagko nga lamisa para sa inyo. So ang waiter, ka nami, girili. Kaya misan di ka lang magbalikin, may waiter mo. Wala to, oh. Balikin ka sa likod mo, may waiter gyapon. Dumangan mo, may waiter gyapon. Misan magtangla ka sa kisami, may waiter ba doon gyapon? Tungod sa kadamo siyang waiter, ya. Miskan sino lang, pwede mo yung tawagod kaga order ka, no? Kundi may makuas ang order mo, no? Karon, may dugang ka karon. Iawang ka pangita kung dito siya. Any waiter lang nga mag-agay si mo to, may dugang ko. Ma'am, dali lagay. Okay, copy. Anong dugang mo, ma'am? Inisiling nga, ma'am, dali lagay na. Pahita ako, waiter mo. Ting, pahita ay pa sila nga doon. Ting, masiga pa nag-uting waiter mo. Dahil sa Gina siya, miskan sino pa na yung waiter niya ngayon mo yung tawgon? Basta mag-order ka, i-entertainar gina nila. Kagkabarato, Jirili. Kagkabarato. Kung halin ka din sa airport at may bisita ka, nirekta mo nila sa Ginas kay gutom na sila kagkapoy sa biyahe. Kag gutom ka sila, gusto na nila sabaw na yun. Kag pili ka sa mga tinula, kag sinigang nila, kag mo naging specialty nila mo. May isda na sila yung lapu-lapo, may gingaw man, may blue marlin, may tangige. Di ako yung lapu-lapo, ganyan yan. Kay man ang lapu-lapo, eh, sigang mo dyan, kang itula mo, the best kidya mo. Di kasami ko nagnapaluto ng mga ulogin sa nga lapu-lapo, bla. Bago ginasiksik ko gina mo. Kag ang iyab lang yung dyan, nga pagkapriska, na matyagan mo ganyan nga mag-ung nakop, kidya bla. Kay man lain niya ko na dugay na bla na aysa, no? Sa Ginas, adlaw-adlaw nung mag-una yung ilay ang stock na yan. Sa mga seafood sila, kitungod sa kadamo sa customer, simpre nagkakabuhinan ang stocks nila. More than naman na si Ma'am Gina. Sige-sige na lang stocks na. Sa mga kakay-five, no? Kung ano ka mong plano ka mong magkanto sa Bacolod, kung out of town ka mo, isa sa mga ginadayo kang food tourism destination diri sa Bacolod kang Negros is Gina Seafood Restaurant gin mga kagipay. Sa liwat anumang okasyon o selebrasyon, basta seafood sa pagabalan, isa lang katuan, Gina's Seafood Restaurant mga kagipay. Para sa dugang impormasyon ka mga detalye, kanto ilang ang ilang Facebook page, i-type lang Gina's Seafood Restaurant. Salamat kin mga kakay-five sa pag-upod sa amo ni J-Lo.

0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Michael Shaw.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan o kayatang ilimot na ng puso mong biglang lumisan.

5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calripo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita Kampiyon sa musika Kampiyon sa drama Kampiyon sa komentaryo At kampiyon sa serbisyo publiko Sa Bacolod City 101.5 K5 News FM Championing the lives of the Filipino

0: Radyo ko.
1: Kampyon Radyo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aray gyapon
5: ang
4: pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ganit karot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong atagpalabating pahuwayi ang inyo atay. Mag DTX 500. Time to detox. Basta gani nag-bisyo ka, nag-sinful eating ka, nag-inom ka todo, nagarilyo ka, nagpulaw ka, dangerous mix na sa imong health. Mag DTX 500 kag Mighty C. Nami ni siya pang tinlo sa lawas nyo. Pang tinlo sa dugo nyo, pang amlig sa atay nyo, kag pang pahubin sa tsura nyo. Mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga blood clots? Ano ang mga risk factors nga magka blood clots ka? Kaupod ta sa nakadiskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO with Dr. Saming Pedrosa and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
4: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan, mga impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta ang pila ka mga contributing factors sa pagtuhaw sang delikado nga blood clots. O kun ining nagbilog nga dugo nga nagporma sa sulod sang imong ugat, kag may potensyal nga magbara sa imong utok, kag magagmay nga mga ugat sang imong lungs, kag heart.
4: Tuloy Sir JP, kadamo sa mga risk factor sa pagporma sang blood clots, ini amo ang mga chronic health condition kaangay sang diabetes. Take note ha, may mga diabetes da kag arterial fibrillation o regular nga mga heartbeat. Subong man Sir JP ang pag-inom sang iban nga mga bulong, kalakip na da ang mga birth control pills, lifestyle factors kag pagpanigarilyo kag sobra nga katambukon o overweight. Kag syempre kun wala kaya gainom sang DTX 500 kag Mighty C, nga simple lang ba ang sabat Sir JP? Ang diabetes kag obesity ang masarangan nga top naon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bisan pa ang mga palaw sigarilyo, sa kadamo ng mga harmful chemicals ang makuha sa kada sticks ng sigarilyo. Pero kung nag-DTX 500 ka, nag-Mighty C ka, at least maamligan ang imusilula batok sa gituag toxicity kag oxidative stress.
3: Isa man sa mga factors, Dr. Ramil, amo ang atherosclerosis sa tiun nga makakas ang plaque or fatty deposits. Nga nagtapik sa wall sa imo coronary arteries, gatuga ini sa mataas nga cholesterol. Ini ang magaresulta sa blood clot, kag magaupod sa dugo, kag posible nga mabara sa mga magagmay nga alagyan sang dugo sa utok o sa kurason.
4: Dira makabulig sang dako Sir JP ang aton power duo, ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C bangod, ginatapna sini ang pagporma sa mga plaque or fatty deposit sa lining sang arteries. Ang oxidation of LDL ang rason kun nga nagaporma ang ito ang mga plaques. Wala sang oxidation nga matabo kun palainom ka DTX 500, kun palainom ka Mighty C or Pure C, kun palakaon ka gulay kag prutas adlaw-adlaw, kag siyempre, labi na kung adlaw-adlaw ka nagainom, kag hindi lang kung saan o lang gusto mo. Ang iba-iba mo, may damo ka na plaque, amo papag-inom. Dapat ya, before pa nga nagka-plaque, inom ka na daan.
3: Ang iba, inom subong, dasun hindi naman.
4: Namuna, ang diabetes or GP, ang nag-apekto sa dugo, gani prone ini sa clotting. Suno sa American Heart Association, 80% sa may mga diabetes ang may mataas nga risgo nga mapatay bangod sa clot-related condition. Kangay sang stroke, kag heart attack. Kung ikaw nga diabetesun, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, hindi ka gidya pag diabetesun, no? Hindi magtaas imo nga blood sugar. Ginapanubo sang DTX 500 ang imo blood sugar levels. Ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sa insulin. Ang pagpungko sang malawig Sir JP makakos man sang gituag blood pooling sa tiil. Ini ang pwede nga magresulta sa DVT o deep vein thrombosis. Kung di malason kasi ni ang blood clots ang posible nga magtravel kag magbara sa imo nga baga, kag ina ang ginatawag nga pulmonary embolism. Kung lawig nga pungko sa office ang imo trabaho, galia ang pagtindog lakat-lakat every 30 minutes. Agod nga maka-circulate ang imo dugo sang maayo, kag maka-relax ang imo kaugatan sa tiil. Pinakadami gid inom gid DTX 500 kag Mighty C, kay dako gid ang mabulig sini sa imo nga sedentary lifestyle.
3: Ang pagpanigarilyo, Dok, isa man ka sa mga posible nga maguba gali sa lining sang kaugatan ko sing blood clots.
4: Amo na gani permita di ginahambal, may ibakal ka gani sigarilyo nga makapatay sa imo kag makahalit sa tupad mo. Why not nga hindi ka magbakal DTX 500 kag Mighty C? Wala ya budget, mas nami pa, damo pa budget sa sigarilyo. Dari kaya sa DTX 500, kapalawig ka buhay mo, why kaya ka budget? Amo na nga hindi na maghulat pa nga madamid sang imo kaugatan. Hindi na maghulat nga magka blood clots ka kay dako ina nga problema kag posible nga ikamatay mo. Mag DTX 500, mag MyTC, mag Purisil samtang timprano pa kag kaya pa nga matap na ang mga fatty deposits sa imo nga mga kaugatan. Samtang wala ka pa diabetes kag samtang healthy ka pa, tipermi na mo balik-balik nga inom gid DTX 500, inom MyTC or Purisil para masalbar ang imo kabuhi kag maglawi kag imo kabuhi.
2: DTX 500.
0: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na!
0: Masamihin na kapalatian?
2: I-DTX 500 muna!
0: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
2: Mag DTX 500!
0: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura!
2: DTX 500!
0: DTX 500!
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! Informasyon sa ikaayon.
3: Para sa dugang pa nga mga health benefits, ngaton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, sabi mo amo lang to. Ari pa, ang flavonoids, ang isa sa mga super antioxidant nga ara sa desugared sugarcane extract, nga isa sa mga main ingredients sang DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa mga plant metabolites nga nagahatag sang health benefits paagi sa cell signaling pathways kag antioxidant effect. Ang flavonoids amo ang polyphenolic molecule nga mayara sang 15 ka mga carbon atoms kag ini ang water soluble. Gani, perfect ini sa ipares sa MyTC nga isa man ka water soluble. That's why power duo sila. Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500 kag alkaline nga vitamin C sang MyTC, indi kagidya ma stroke, indi ka magkabalatian sa korason, indi ka dali magtigulang, indi ka magka fatty liver, indi ka magka diabetes. Healthy ang heart mo, ang kidney mo, ang lungs mo, ang pancreas mo, ang atay mo. So kung gusto mo healthy nga lawas kag lawig nga kabuhi, simple lang mag DTX 500 or MyTC kag PureC kada adlaw.
4: Ti kung palainom ka DTX 500 kag MyTC, layo sa imo ang dysmenorrhea. Actually duha ang dysmenorrhea, primary dysmenorrhea kag secondary dysmenorrhea. Mostly ang primary dysmenorrhea mo ang pagsakit sang puson before or during menstruation. Apan kon ang sakit nagtaho later in life, nablang tag 30 na imo edad sir GP, or 28 late 20s or 30 na, even 40s ga sakit pagyapon puson, ang tawag sina is secondary dysmenorrhea, meaning may underlying causes o kon iban pa nga problema sa imo nga pelvic organs. Amo ni bi ang pag ang nagakatabo kung wala kaya gainom DTX 500 kag MyTC. Kay kulang ka sa antioxidants, kay permi mo ginakaw na chocolate, kape, inom kape, mga gatas, mga karne, ti kulang ka antioxidants, wala ka gainom DTX 500 kag MyTC. Nagatuhaw ang gitawag oxidative stress sa uterine cells bag-o pa man mag-abot ang menstruation. Ini ang naga-release ang gitawag prostaglandin hormone nga naga-trigger sang painful contraction sang uterus kag naga-cause man sang gitawag inflammation. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC sa Dadlaw Sir GP, makakorek sa mga abnormalities kaangay sang gitawag painful menstruation sa mga babay. Madamo nga mga research nga nagpamutuod nga ang oxidative stress ang isa sa mga nagatugas ang problema sa reproductive organs sa mga babay, kaangay sa mga premenstrual syndrome o kon PMS, kon may ara ka endometriosis, perti na kasikit-sakit sir GP, fibroids, no, mga mayuma, pelvic inflammatory disease, adenomyosis, kag cervical stenosis, hindi na mag-anto sa sakit sang puson. Subong palang bulnga na inumina sang taas-taas nga antioxidants. Permi na mo ginabalik-balik. Inom DTX 500 kag MyTC or PureC kada adlaw.
6: Kag madamo nga mga tao sir GP ang wala nang kibalo nga sila ang may high blood pressure.
3: Oo. No?
6: Sunod sa mga pagtuon gani, isa sa tatlo ka
4: 30%
6: ang tabo. May ara sang high blood pressure nga wala
4: wala kabalo
6: nga mataas ang galiang presyon sang ilayang dugo, no. Amo na nga bisan wala pa sang may ginabatyag, regular gid nga magkadto sa sentro kag magpa-check up sang inyo blood pressure, no, sa clinic libreng check up da kadto lang, no. So mag DTX sa 500 kag MyTC, no, ini ang may mataas nga antioxidant, no, nga nagapugong sa pagporma sang fatty deposit sa sulod sang inyo nga mga kaugatan, no. Mag-inom sang DTX sa 500 kag MyTC kada aga, kada gabi, agud ang stroke, sakit sa korason kag sakit sa atay ang malikawan.
7: Do you know that Filipinos have the highest tendency to have high blood pressure compared to other racial or ethnic minority population? Siguro because of sa diet na, no?
4: Blakaon, parat.
7: Manataon, tamis, asin.
4: Oh, parat.
7: parat, mm-hmm. no? Palaugtas, nakaon kanon release ang stress, no? Mm-hmm. Ha, pero lang may problema. Amo ni tanan-tanan contributing factors ni. Pero sa bilog ng kalibutan, I think it's the African Americans gid ang pinaka highest, no? Nearly half of them has hypertension gid because wala sila antioxidant, wala sila ga DTX 500.
4: Ya ka high blood sir boy tungod kay pigado. Wala man kay wala ka man iban sudan, gakao ka kanon, sudan ka tuyo. Patis.
3: Patis.
4: Mantika.
3: Mantika.
4: High blood eh.
7: So, sabi mo, kiway ka kakaon baboy, libre ka na sa high blood. Mm. Gali, ang ginakaon mo nga
4: uga.
7: Asin,
4: uga.
7: Precursor man, uga, ginamos, no? Mm. Ini, kung damo ka asin sa lawas, what sodium does in your body is, it reabsorbs water. Mm. And if you have more water in your blood volume increases. Gadamo ang dugo mo, magtaas ang blood volume mo, hypertension, of course, gagawa man gapon. So, kalanlan po tiktahan tang aton ugat, na kalanlan maka DTX 500 ka adlaw-adlaw, palayo ka sa high blood, lalo na kung bisyuhan ka, dapat kabalo ka magbawi, mag-DTX 500, kag mag-Mighty C adlaw-adlaw, para layo sa high blood.
0: DTX 500! Di na problema mo ba na ang magtaas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract, nabugana sa guarantee na magkabulig sa pagpanubo o sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
8: Diyan na mag-asok.
9: Ang imong sugar sa una, pila man?
8: 300.
9: Kanus ama ka nag-start o DTX 500?
8: Bagduha pa kasi man.
9: Yung sa man yung pag-inom?
8: Muntag o happy eh.
9: Pila naman sugar ni mo ron?
8: 126 na lang.
0: DTX 500. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
10: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko, sabay ni Quaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid, pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
11: Para sa libre nga check-up, bisita halan.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Roa City, atubang sa PLDT. McKinley Street,
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
12: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
12: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Nami ako to sa ngambal ni Sir Boy, dapat kabalo ka magbawi.
4: Mm-hmm.
3: Bawian na ng mga inadlaw nga baho kailok, mm-hmm. baho kalawas, Sir Boy. Paano bawion?
4: Maligo, bawion. Maligo adlaw-adlaw.
3: Maligo adlaw-adlaw.
4: Kung kaya ganit, two times a day, pwede gid, no?
3: Maligo adlaw-adlaw.
4: Maligo adlaw-adlaw. Gamit ang DTX 500 Beauty Soap.
3: Oy, Beauty Soap. Diyos ko, kampiyon.
4: DTX because Beauty DTX 500 Beauty Soap, damo katama ingredients, Sir Boy. Ginpadamo mm-hmm. na ton, no? Wala namin ito kabaligya sa, no, sa isa ka, no, sa isa kabon. Ma-DTX Beauty Soap namin. Kay, siyempre lang yung gidya kong upgraded na yan.
3: Oh. May guava extract, mm-hmm. may papin, may disugard sugar. Ano pa pang yun? May puno ampalaya extract. Initanan-tanan nga mga natural nga ingrediente, amuni ang gapanami, gapahealthy sa imo skin. Kung healthy ang imo skin, layo ka sa masakit. Because remember, your skin is your body armor. Mm.

0: You. Hindi lang sa trangkaso o bosipon kagilanat, ikaw ginaamblingan abyan, pati sa imo pilas, pati sa bawat diil mo, ara si Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo, ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, with Physio.
2: Ako si Anay, before problema ko gidang ako na regular nga regla sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid
1: D3 Bio ang D3 Bio yung may Physio ang Physio yung may D3 mga butika Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka, ginpainom ko sang may PC sang akon mama buntag kagabi subong nagnami na akon pamati at ibugit katama.
1: Mighty C mapalit sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
4: Kusi Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika. Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Iktata sa dugang ang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio sa imo pag-inom sini adlaw-adlaw, Dr. Mil.
6: Rhodopsin. Ang rhodopsin isa ka protina nga aras mata nimo nga makakita ka biskan dulom, Sir Boy. Ang rhodopsin isa da sa component is vitamin A. So ang vitamin A hindi na iya maabsorb kung hindi ka pala inom D3 Bio, Sir Boy. So meaning pa kung pala inom ka D3 Bio, mas the best nga makabulig ang D3 Bio sa absorption sining vitamin A. Kag ato nabalaan nga ang vitamin ni gaplay ni siya sa crucial role sa imo nga gituwag clear cornea, which is the outside covering sa imo mata. Kag ang nakanami pagid, siyempre ang vitamin A isa na sa mga kinahanglan para magnami ang imo nga immune system. Hindi na maabsorb kung di ka pala inom D3 Bio. Kag ang vitamin A kinahanglan na para sa imo mga tulaan. Hindi magnami imo tulaan, hindi magbakod imo tulaan kung wala ang vitamin A. Hindi man maabsorb ang vitamin A kung hindi ka pala inom D3 Bio. Inaana ka nami sang pala inom ka D3 Bio. Kaya nga man, hapos maabsorb ang vitamin A, damo ang mabuligan niya.
0: Sir JP?
5: Abi mo, kung nga ang tao gihikog, damo. Depression, problema, no pa? Kulang tulog, Judith. Ini tanan, pwede laman ni gani, Sir Boy, masolusyonan mo. Kung gamagnesium ka. Pero may ginabali, Dr. Ramil, ang pag-importante sa magnesium, pero abin nyo, ang magnesium kung wala D3 Bio, wala pulos. Kaya hindi mo maabsorb. D3 Bio plus magnesium, igbuligan sang D3 Bio kung maabsorb mo ang magnesium sa lawas mo. Anong resulta? Hindi ka manami imo tulog, hindi ka ma-depress, way ka problema, nami ang imo reaction sa exercise, nami imo metabolism, halos tanan-tanan mabuligan ni magnesium if got D3 Bio ka, Sir Boy.
0: Kampiyon, Sir JP, no? Ang D3 Bio, gapanami man sa absorption, sang vitamin D3, nga gindala niya na gani. May alak na sa dalang vitamin D3, ginapanami niya pang absorption sang vitamin D coming again from the sun naman, no?
5: Kung sila ngon, Sir Boy, kung D3, kulang gid siya, no?
0: Kung kulang,
5: minano,
0: kanalan may arak gid siya, may upod gid siya, nga MCTs, nga arak sa Klinika D3 Bio. Kung nami ang imo vitamin D3 absorption, kampiyon ang imo mga tulaan. Kung kampiyon ang imo mga tulaan, most likely, kampiyon man ang health sang imo bone marrow nga tagahimo sang imo mga soldado sang imo lawas. That's why, kampiyon ang immune system mo kung ikaw pa may katumas ang Klinika D3 Bio. Pat ang pinakanami, gidya, kay ang Klinika D3 Bio, even though ginapakampiyon niya ang performance sang imo immune system, wala yan ni ginapaobra sang sakto kay nga siya mismo ang maprotekta na kontra sa imo sa mga pathogens, even internal threats like cancer, metabolic syndromes. Ini tanan-tanan, protektahan ka ni Klinika D3 Bio. So for your 14 pesos a day or even for your 28 pesos a day, kidoblihon mo adlaw-adlaw, tanan-tanan ini nga benepisyo makuha mo sa Klinika D3 Bio. That's why abyan nag-ayo ka sa imo trangkaso, kag hilanat, kag si imo ubo, this is the reason why Clinica di Tibayo has healed, has helped a lot of Filipinos na. So kung ikaw may problema sa trangkaso o bosipon kagilanat, mag-Clinica di Tibayo ka na.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na may type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman.

0: sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong gawa.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto si Lecky sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, kaya ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops at
8: ito at lahat.
15: Ang iCave Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM.
15: D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
15: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
15: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butik.
15: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka ang butik.
15: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap-up sa akon nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap.
17: Mabakang sa mga butika.
15: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
17: Mabakang sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
11: Extend. Food supplement for men. May maka, kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
16: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5
8: News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balitang balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
3: Isimo na anyo silang mga orasan, alas 4.43 na. Balitang K5 sa umaga, mga ka-K5, karon nga aga sa atong sining pagpangalagad sa Gapon. Opo sa inyo mga lagad, ka-K5 babes, ganda lang. Oh.
4: Ako naman, si ka-K5 Robert Picardo.
3: Sa mga balita lokal sa atong sining mga pangulong tinalan. Wait. Kaya nag-abisyo nga ako nga kwa, no? Abisyo po more. Abisyo siya nga ako nga. Ako nga abisyo. Ang importante, wala abisyo ang tagiya.
4: Gabulo bisyo lang.
3: Pero wala man na.
4: Pero why bisyo?
3: Why kaya bisyo?
4: Trabaho lang kita ng bisyo.
3: Areglado mga ka-K5 sa ato sini nga mga pagpangalagad sa ato sini nga mga pangulong tinalan. LTO nagpangdakop sa Bacolo downtown. Magtiyo nagbinunanay sa Moises Padilla. Taking ceremony mga ka-K5, ha. Taking donning kag pinning of rank para sa mga na-promote nga kapulisan sa Negros pati gayunon sa karon nga adlaw.
4: 250 ka mga o 250 pesos wage increase ginaduso sa Western Visayas. Ma-materialize yan.
3: Lalaki nga ginapasidunggan as ginapasibangdan kawatan manok nalaban.
4: Ay, kasakit. 70 ka mga wanted nga persona sa NIR dakop sa sulod sang isa lang ka semana.
3: 200 gid. Grabe no.
4: 70 lang.
3: Mas 70 lang galito.
4: 200 ka.
3: Tinga 200 ka mga metal detector gin turnover sang Bacolod sa DepEd.
4: Masobra 7.2 milyones nga balor sang illegal drugs na kumpiskar sang NIR sa sulod lang sang isa naman ka semana.
3: Nokpo nagpadayon ang pag-monitor sa isabong sa Negros.
4: Tamtang bagyo dito ya sa Pacific Ocean, bisan malayo, nagbaskog posible mangin super typhoon.
2: Ulan panahon.
3: Ining ulat sa panahon mga ka-K5 nga wala naton gain na huna-huna. Grabe na. Madasig nga nagabaskog ang bagyo nga may international name nga Dolphin sa Pacific Ocean kag posible nga magalabot ini sa super typhoon category. Buwas nga adlaw mga ka-K5 suno sa Philippine weather system. Sa karon manomo ang chance nga magasulod ang ining bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Apang ginapaabot mga ka-K5 nga pabaskogon sang nasambit nga bagyo ang habagat nga magatuga sang pagulan sa dako nga bahin sang Pilipinas sa una nga semana sang Agosto.
4: Amtang kaki pa babe sa aton nga linog nga nagaluntad sa sunod sang 24 oras. Alin alas 12 sang tungang gabi,
3: aha,
4: may pinakabaskog lang alinog kaki pa babes, amo ang 2.5 alas 12.47 sa Surigao del Sur, samtang 2.5 man sa Eastern Samar, no? Alas 3.41 sinigid lamang ang kagahon, kag 2.5 sa Gian Sarangani, alas 3.54. So par ang pinakabaskog nga linog, humalin sang alas 12, amugi lamang ang 2.5, kag samtang ang pinakanubo, 1.6 sa Duran Albay.
3: Duran Albay. Areglado. Sige.
4: Tukib.
3: Tukib sa... Tukib sa atong sininga K5, mga ka-K5. Tokibo na ton ang mga bagay kon kaisa bala sa atong sininga mga suki nga mga tagpalamping way pa matukiban tokibon ta kamo.
4: Tokiba.
3: Pang tokibon ko ni sila ya.
4: Do tokiba nga tokibon.
3: Oo. Tokiba nga mga kakipay. Sige ya. Tokibon ta nay mga kakipay sino ining si sino si attorney Jose Sison.
1: Tukib sa K5. Mga istorya kag kasaysayan nga inyo gid makuhaan sang kaalam kag ihibalo. Diri lang sa Balitang K5 sa umaga. Tukib sa K5.
3: Sino si Attorney Jose Sison? Isa kakilala nga abogado kag TV host. Isa man ka kolumnista na kilala sa programang Ipaglaban Mo at sa kagsaya sininga kolom na Alo Each Day sa Philippine Star ginapanganak mga kaki-five si Jose Sison mga kaki-five na tao niya sa kwan na tao niya sa tong Abril 7, 1938 sa Pilipinas. Ang pamilya niya, amon si Joseph, ang ama si Joseph Peter Japet Sison, amon ang bata niya. Nga upod niya sa programa bla, na si nga isa man ka abogado, kag TV host, kag politiko. Nagdako ini sila sa panahon sang post-war kag naka-recover sa na-discoveryhan ni sa naging valedictorian sa elementarya kag high school sa University of Santo Tomas Cunyo Este. So nag-eskwela ini sa kolehiyo mga kakibab sa Ateneo de Manila University, nakakuha sang bar exam kag nakapasa sa dong 1961 nga may mataas na marka nga mayara sang 84.95%. Sa karira sa batas mga kakilay kag sa media nga ipaglaban mo amon siya ang nagapanguna kag una nga host sang legal drama anthology sa nga nagatalakay mga kakibab sa mga realidad nga kabuhi sang tao. Kaso, agod nga tudloan ang publiko kabahin sa ila sininga diretso mga kakibab. Nag-sulat in isa sang isa kakulom ining Law Each Day sa Philippine Star. Kag nagahatag sang legal nga sa legal nga pang kinadman mga kakivibe sa mga kadamaan mga kakivibe. Ang advokasya niya kilala sa pag explicar kag kompletong batas sa madaling agod nga madali nga maintindihan kag sa tanan nga mga ultimo nga mga Pilipino, mga kakivibe, no? So nagaserbisyo niya bilang publiko kag nagapanguna mga kakivibe sa pagpanguna sang Presidential Assistance for Legal and Judicial Affairs sang 1992 tubtob 1998. May ranggo isa nga Undersecretary sa Office of the President. Nakaagigil siya sang Undersecretary sa Office of the President. Chairman sang Philippine Retirement Authority sang 1992-1998. Pinangunahan o ginpangunahan ang reorganisasyon nga nagdala sa Pilipinas bilang number one retirement mga destinations in the world sa taong 1997. CEO sa Eastern Telecommunications Philippines Incorporated sa taong 1996 tabtob 1998. Nakibahagi sa settlement ng Marcos Wealth Issue mga kakivibe. Ay, kalakip ini sa mga kakivibe sa settlement ng Marcos Wealth Issue. PNCC President sa taong 2011 ang mga kakivibe kag nagapadayon sa pagpamuno sa mga proyektong pang-infrastruktura mga kakivibe. Mga nakakuha niya sa mga awards, kilala bilang pioneer sa public legal education sa Pilipinas

0: Ah, grabe magaling background din eh, no? San Pamilya season. Uh-huh. Pero pareho yun, Blackie Narvasa.
1: Narvasa.
0: Oo, nangin justice sa ano ni sa Supreme Court.
1: Uh-huh.
0: Oo. Isa sa mga
1: labting abogado ni.
0: Labting kag sa Supreme Court ang tatay sini.
1: Uh-huh.
0: By the way, Kakipe Babes, daw ari man ang dutay nga ka ihibalo
1: uh-huh.
0: o kung tukib, kay kalabanan ta mabatian ang Philippine Military Academy o kung PMA,
1: uh-huh.
0: PMM Philippine Military Academy sa Baguio,
1: uh-huh.
0: ang PNPA, Philippine National Police Academy.
1: PMMA.
0: Oh, sa Cavite, uh-huh. PNPA.
1: Uh-huh.
0: Ang PMA sa Baguio, ang PNPA sa Cavite, mga pulis,
1: uh-huh.
0: ang PMA, mga military. Ang Philippine Merchant Marine Academy o kung PMMA
1: uh-huh.
0: sa Zambales na Manisaya.
1: Uh-huh.
0: Inisya isa ka maritime higher education
1: mm-hmm.
0: nga nagapakuha sang kurso nga marine transportation
1: mm-hmm.
0: kag marine engineering officer man ni sila kakipay babes kon magsakay sa barko but silingon hindi sila ordinaryo pareho
1: uh-huh.
0: abi sa mga Jan Bilakson ma-apply ka pa sina no pero kon PMMA graduate ka but silingon officer ka na sa barko sa mga private kagdira nagabaton man sila kakipay babes sang mga kota halin sa Philippine Coast Guard kag
1: uh-huh.
0: sa Philippine Navy nga officer Japon
1: uh-huh.
0: ginatawag nga ensign o kon lieutenant sa Philippine Navy kakipay babes
1: uh-huh.
0: so nagstart ini sang 1820 pa ginatawag nga Eskwela Nautica de Manila
1: uh-huh.
0: free tuition kag ang motto nila kakipay babes
1: uh-huh.
0: kawastuhan kababang loob kagitingan. So kung kamo may mga bata kay free tuition ini siya.
1: Uh-huh.
0: Kung kamo may mga bata senior high school kag kwalipikado,
1: uh-huh.
0: Pwede niyo pa-eskwela sa eskolar ng bayan sa Philippine Merchant Marine Academy sa Zambales
1: uh-huh.
0: kag pagsakay nila pag-graduate nila kag Kipe Babes, officer na sila sa barko.
1: Ah,
0: muna ta.
1: Galiga.
0: Mm.
1: Ano ang motto nila ganito?
0: Kawastuan, kababang loob
1: uh-huh.
0: at kagitingan. Military type of training
1: uh-huh.
0: kag school military type of school
1: uh-huh.
0: kakipay babes ang PMMA kag sikat sila kakipay babes uh-huh. sa marching bangod man ang ilang marching kakipay babes
1: uh-huh.
0: ginsunod ini sa isa ka kabayo kakipay babes
1: uh-huh.
0: no kag amuning sikat sa ila mas daog pa nila ang PMA
1: uh-huh.
0: kag ang PNPA
1: mm.
0: sa marching kakipe babes. Oo. Sila, diri sila nagsikat kay ang ilang marching
1: mm.
0: do kabayo.
1: Mm-hmm.
0: Ang marching sang PMA kag PNPA amo lang ni kakipe babes so.
1: Mm-hmm.
0: No? Ay, taas, na. Taas,
1: taas.
0: Pero ang silaga mo na o.
1: Gali ka.
0: Aga mo na. So do kabayo gidya kakipe babes, no? So dira sila nakilala kag sila man nakilala kakipe babes mm. sa pag-atensyon,
1: uh-huh.
0: paghambal nga atensyon kakipe babes.
1: Atensyon!
0: Hawod gid na kakipe babes ang likod.
1: Aha.
0: Uh-huh. O, iba niya, kundi amo lang
1: na. Do brace out gina niya.
0: Amo na ya, amo na sa PNPA, kag sa PMA. Sa PMMA, amo gina kakipe babes.
1: Amo na sa PMMA.
0: O, ga, hawod gid. Hawod gid ang likod mo.
1: Oo, daw, brace out.
0: Oo, stomach in.
1: Stomach in.
0: Oo.
1: Kag ang back.
0: Oh.
1: And man.
0: Oh, no mo na.
1: So, grabe no.
0: Galiad gid niya.
1: Galiad gid niya no.
0: Oo.
1: Amo na ng mga amo na sa PMMA.
0: Yes, sa PMMA.
1: Ti pero ano ang mga kwan? Ano ang sa kwan gani? Sa military may mga motto man sila mo.
0: Oo.
1: Sa Marine, anong motto sa Marine?
0: Sa PMA, ang motto nila ka Kipe Babes. Diri gin di matabi PMA yere
1: uh-huh.
0: i-search tanay
1: mm-hmm.
0: Ari ang motto sang PMA
1: uh-huh.
0: courage integrity and loyalty
1: okay
0: muna sa no
1: uh-huh.
0: so sa mga gusto mag-eskwela seaman
1: uh-huh.
0: Kakipe babes
1: sa
0: nga libre
1: seaman anong ilang ang motto sang seaman
0: I don't know why ko idea pero uh-huh. ang sa PNPA
1: uh-huh.
0: Ang ilang motto, justice, integrity, and service.
1: Okay.
0: Oo.
1: Ang motto sang security guard?
0: Ang motto sang security guard, tawhay nga obra, gabaton sweldo, tindog lang ang obra.
1: Hindi ah.
0: Ano na?
1: No ID, no entry.
0: Okay.
1: Amo na ang motto sang security, ang sa tanod ya.
0: Oo.
1: Ang sa tanod.
0: Ang tanod ya

0: May batuta nga ginabit-bit.
1: Ang sa tanod,
0: no.
1: No kape, no jote.
0: Ah, no kape, no jote. Anyway, ari ka kipi.
1: Amo na yung nga, ton tokib.
2: Tokib!
0: Sa K-Pi! Tokib!
2: Sa K-Pi! Mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuhaan sa kaalam kag ihibalo. Diri lang sa Balitang K-5 sa umaga. Tokib! Sa K-Pi! Tokib! Sa K-Pi!
1: Areglado mga kapi. Ari
0: man, kapipan. Ang samtang nag-DTX coffee mix ka muna, kaping healthy, kaping maka-detox ka kipay. Ang DTX coffee mix, nakakapi ka na naka-detox sa panalampas. Sugid man siya kipay, babes, ang pinding ko ng mga delivery.
1: Okay.
0: Pagkaligad sa isa kasimana, salamat gina.
1: Naubos yung magidman.
0: Naubos gidman, may bilin pero gamay na lang. Uboson, tagi nila deliver.
1: Paldo naman eh.
0: Paldo! Kagibi babes, may mga asawa nga maisog pero kung kabalo ka lang makigbagay kakipay babes, masinulundon sila sa ilang mga bana.
1: Okay.
0: Kag may mga bana nga hindi man gusto mahibaluan sang iyang barkada nga ginaaway siya sang iyang asawa. Gusto niya kung sa kadamaan, dapat respetuhon man siya. Kung duha lang kamuti, ayun mo siya eh, okay lang. Ikaw ang isog nga asawa, pero sa kung bagay, sa kadamaan...
1: Sa bagay, ara sa mga tao, kung sa mga tinipon-tipon, sa kadamaan, ganito, dapat respetuhan na ikaw.
0: Oo, ang kadamaan, dapat ginataha kagid niya nga padre ni pamilya. Yari ang natabo sa isa ka panimalay, nga manami ang ilang pag-intindihan ay barkada kag sa asawa, naga-lisin siya ang maging pangayo ang kwarta para imnon, mainom ang bana upon sa barkada. Kakipaibitan?
3: Saglit lang ha, ako bahala dito, dito ubra dyan lang kayo ha.
0: Nay, ano naman pang inyong
3: pre, saglit lang ha, ako bahala dito. Magbibigay ka rin pala eh, pinatatagal mo pa eh.
0: Ate? Mayo man nga idea, no? At least nag-intindihan na sila. Huwag galali nag-apok, sulod balay. Dumiisog pagani ang bana. Lain ang mamatian mo sa gwa, lain man sa sunod ali ang istoryanay.
1: Nagatag malang to tani sa klibo.
0: Oo.
1: Te promo si Ling pasi.
0: Gapakitlo oy
1: gali. Matag malang kagali pa kanugay pasi mo yung mata.
0: Gusto niya to na to lang na to na to lang na.
1: Ito lang niya.
0: Da pareho pala na. Lain man niya nga klase ang nagkatabo. Sa nga siling niya, nahambal ko na nagani di. Sina kuya, bawal kuya singgit-singgitan sa nga akong nasawa. Te bation sa piyak balay, gasinggitanay sila. Kabalo ko nung singgitan ay, siling sa asawa, batian sa ingod balay. Siling sa asawa, siling niya, katigaan ka na! Di sa batang bana, kay sige na singgitan siya, dapat singgitan niya yung asawa. Wala! Bakay ka pang labap ako!
1: Singgitan
0: na ito ya, pero gabato yung bana.
1: Pero sa tutod, ang bana, mo na siya kasugid, gilisang siya yung hari, sila balay mo.
0: Gabato ito ya, kagipay, babe.
1: Sila sa yung bana, yung magkumpare sila mo. Niya pre, hindi ko kuya mapaander sa asawa ko, kuya pre. Ako yung hari, isblay mo. Sa ulihin, dawa yung asawa. Sino niya, Jose! Niya ano? Nate, nasinggitan ko lang sa? Sino yung sa asawa? Pagtigang! Sino niya, pila ka rin, se?
0: Siya ba't iyon dito yung kasinggitan ay sa piyak balay? Nang buho, arat naman niya mag-asawa ko. Pero hindi kaya magpapirdi ang bana. Makum mo nga yung singgitan niya. Katigang ka na! Sabat mo na. Wala! Pa! Kaya ka pang labap ako! Buti lingon, gabato kaya yung bana. Hindi mo kaya, hindi siya pwede singgit-singgitan. Tambo tapos siya, tigang, ano naman ni Moon niya.
1: Kabatay ka sa istorya nga na. Masungay bla. Inistaring yung sungay na sungay. Masakwasak yun eh, di o. Masakwasak yun eh. Libog hulo yung paano ko na yung man nga mampawan ko yung man. Inablang mayo ang blan tao. Ngayon ipatahay ko sa doktor ko, may kwarta mako ha. Katos doktor. Ang doktor galibog hulo ko, anong itukap sa kaya bibig bla. Napinsaran niya. Ay niya, susto gila. May atutugali nga itlog kakanding bla. Lap-lap po niya tong panit, kagamong itukap di. So, uli nung pawan.
0: Gali, okay man.
1: Nung pawan. Tapang ang pawan, hindi gaya na. Kato na sa. Tingala niya, sa ulihin, nagbalik sa. Nya dok, reklamo sa. Nya dok, nag-ayaw mo to na nga kon nga bibig. Pero, tingala ko dok, nga nga aman. Nya kon may maglabay nga dalaga nga puti pa. Katigad yung akon. May misa ka palo yung kan itlog kanding ilit ang kwasa yung gintukap lo. Panit itlog sa kanding.
0: Good vibes mo lang ni sa mga ungi. Good vibes mo lang ni sa mga
1: good
0: tungi.
1: Good vibes.
0: Away man natin ginarita. Pero yung kay may aragan ungi nga away na lang magpatay kagipay babes.
1: Aha. Uh-huh.
0: Kaya hambal sang doktor kada ko ginis ang uhang. Gili niya, kuhaan gini pang tukap. Sinatidin ni kuhaan, dok, sa sinasabuli mo dampi. Sino ang mga pila ka? Ate dok, sino mga 180 kilo siguro? Gili niya, dok, hindi na lang ha. Payos na gadaan buli ko. Buhinan no pa sang 180 kilo no na ginibili. Mag-commercial kita.
1: Mag-commercial kita. Magagagipay ba? Alas 5, Saisa, balikay kita matapos ni.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
12: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule kay ginayon niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
11: Dr. Pinoy's Quarren Capsule, protection sa mga balatian.
13: Muter na mas
9: Sato si Pimpinido, nagsaka ako ng high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, naglubo ang akong dugo ng akong sugar.
13: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
15: Sa amul lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
17: Pigaw ang performance kay Darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
21: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News FM K5 News FM News FM Balitang K5 sa umaga Balitang K5 sa umaga.
1: Last 5:13 na mga kaki-five. Ini nga ba idol sa kalwansan ng DTX 500. Ang power trio mga kaki-five minbugusan sa mga kampyon ng mga produkto. Ang DTX 500, D3 Bio and Mighty C Alkaline Vitamin C. Ang DTX 500 mga kaki-five. Amo na nag-depin sa gid sa atong sininga atay. Ginalimpyohan niya ng atong ataya. Nag-bulig man sa pag-ayo kag pag-depinsa sa liver cells batok sa mga free radicals. Antioxidant support man mga kakibay. May mga sangkap. Pareho sang alpha lipoic acid, green tea extract mga kakibay. Turmeric ag olive oil ag iban mga kakibay arada sa DTX 500 mga kakibay. Tipro kampyon ang margoso kag tubo extract. Sugarcane extract mga kakibay arada sa DTX 500 kampyon. Amo na yang nagapaayo gid kag naga hatag kag nagasolba sa problema ta sa ato sing lawas mga kakibay mga anti-inflammation anti-inflammatory bisalig ka anti-inflammatory mga kakibay kung man naghabog nagabanog bala sa imo sining lawas may nagatubo mga kakibay ginapahagan-hagan yan ang kasakit kay may anti-antibiotic property so anti-inflammatory Gina ang sakasakit, ginapaganagan, ginapakupo siya ang imo sininga hubag sa imo sininga latras.
0: DTX 500 mga kakipaib, ang hambalin labas na sobra malain. Kung sobra kakatamis nga ginakaon, makabig nga hindi maayo sa lawas. May tendency nga ma-diabetic ka, mabulag ka, maburon ang imo mata, at the same time, basi pila kaadlaw, i-dialysis ka. Tungod sang sobra-sobra nga blood sugar, ginaamag ka na sang subay, kung mapilas ka, dugay magpali, buh, kadelikado gid. Pero hindi makontrol ang pagkaon nga may kalamay kakipay, babes. Una, adlaw-adlaw, gatimo ka sang kanon, may carbohydrate, sugar, nagakaon ka, nagainom ka soft drinks, di ba? Nagakaon ka salad, nagatimpla ka sang kape nga may kalamay. So, okay lang kung DTX coffee mix. Kung sobra ka kipay babes, amo na nga gina-atake kita sang balatian. Nga ang hindi mayong pamatyag ta. Tungod ay han, hindi balanse ang ginakaon ta, hindi balanse ang aton lifestyle. Gani, para balanse, mag-DTX 500 mga ka-K5, garaportrek pa sa inyo mata, nagapasanag sang inyo pananawan, bangod sang DTX 500, kag nagapamatay sang kagaw-kagaw kag bakterya sa sunod sang aton lawas, kay nagapenetrate ini sa aton nga tinai, sa aton nga tiyan, pati na sa paglimpyo sang aton kidney.
1: Reminder lang, reminder sa aton sininga mga may mga edad-edara na sa aton sininga mga senior citizen, kinang lalong ginaton mga ka-K5, kay magkabalo ka, halong-halong kita kay... pag magkadalin as kita mga kakifive, pag mag-fracture ang imong sininga TL, man din nabako na nga itong sininga tulaan sini mga kakifive mga kaedad kita. Kapin pa kung why ka sang may mga support, calcium nga para sa itong sininga lawas, dasig magabok ang itong sininga tulaan. Kaya nang lalo na ito mga kakifive ang D3 bio, adlaw-adlaw gin para sa itong sininga may mga edad didara na. Kaya amuning nagabulig sa pag- absorb sang calcium kag phosphorus sa aton sininga mga katulanan mga kakipay. Kag naga-prevent sang osteoporosis kid. Malaysia kag rickets sa kabataan mga kakipay. May mga papel sa pag-regulate sang immune cells, macrophages nagabuling man nga hindi kita mag-overreact ang immune system ka kag naga-suppress sang autoimmune inflammation. So amo na mga kakipay makaimportante sang D3 Bio.
0: D3 Bio, Klinika D3 Bio, gapapag-on sang tulaan, ngipon, kakipay babes. Ang namigid sininga na namian ko kung nga ang nagatumar ako sang Klinika D3 Bio, kay ang ilig sang dugo mo sa imo ugat, daw pareho lang kakipay babes nga bag-o kagin change oil nga salakyan. Nami ang pag-ilig sang dugo, wala nagasupon. Namo na ang delikado nga kung magsupon sa aton utok ang dugo, ugat sa aton utok, marapture. Kag mahimatoma ka or maghabok-habok ka bala no, so kung maghabok-habok ka kakipay babes, mahimatoma ay na sa ulihi, tapos ang imong heart ginaproteksyonan man sang D3 Bio, kay manami ang pagbumba-bumba sang dugo kay tungod nga ara si Klinika D3 Bio.
1: Happy birthday kay Michelle Patinio.
0: And of course, belated happy birthday kay Miss Nodemi Delphine. Kagabi ka kay babes ka sa celebration nila. Happy birthday kay Michelle Patinio.
1: Happy birthday lang ah. Mga kakipibs kay Michelle Patinio. Ti mga kakipibs, anong name? Dari kita sa ato sininga Bantay Mercado Updates.
0: Taot, taot, Kipay Vincent, taot! Na! Tuwing umaga! From 4:30! Last 4:30! Dobla 6:30! Namin magaling kung masawa to? Basta kapungko lang! Sang mga balaklon sa merkado. Saot, saot, Vincent! Iba, Vincent!
1: Merkado! Robert Pacarlo!
0: Gabalikid man si Manang lang namin mga...
1: Parte yung mga action.
0: Balik na. Ito, ma'am. Exercise tadi, ma'am. Aras sa to mo. Sa wala. Naka-stripe. Ay, ma'am, exercise na rin. Hindi sa likod, sa likod. Oh, na. Ma'am, natunig si Resize ta.
1: Alhamdulillah, papang.
2: Alhamdulillah, kakipababes. Kamahal sang isda sa buong dream. Mahal. Kaya tayo madlos, kakipababes. Bawa, pang rose, okay lang. Kaya mo, 200. No. Pero ibang nga isda, dagid. Nagaw, 450 na. Kalingan, 400 lang. Nagaw, 450. Asa-asa, 380. Bawang liwit, oh. Namin ang kipababes pritohon. Butangan sang kamatis, bala pang. Preto mong liwet is pada bla.
1: Ambot kong kauyon si si Master Manuel Ramos na.
2: Aba liwet na mi ani sa. Utangan sa kisa mi ginaluto dere sa Jember. Utangan niya gisao nang kamati si Boyas. Kagang pinirito nga liwet i kwando sa buwag ka kibebes. Kampiyon nami. Ang liwet subong 300 kada kilo.
0: Para manamit ng bisan para makabarato kita, bang rosta, ang himuon pritoho nanay. Pag prito, butangan ininit ang tubig. Kag ibutang ang bang ros, kag butangan sang dahon kamuti. Manami nga sinabawan ang bang ros nga nakaagi prito.
2: Kampiyon. Butangan kamuti, dahon kamuti. Kag ano pagit?
0: Kamatis lang ah.
2: Kamatis.
0: Pwede gani ka kipaib nga isubak mo sa kwan sa munggo kag may lupo bla. Oo. Ang pinirito kusipad dun mo butangan ang pinirito nga bang ros kag ibutangan kalabasa kag magkaon todo kag magbata guwapo ah.
1: Na.
0: Oo. Bata guwapo dayon ah.
2: Kag magpakoribong ah.
0: Oo na.
2: Si Bong Chimpo kag kipababes kipaib Robert. Munang locos 300 ang tilapia, are tilapia kampiyon man ni Preton 300 ang kilo sang tilapia. Kag ang aton nga manusiling aton pakinason 120 kung magsabaw-sabaw naman kita dira butang kamatis daon sang katumbaldi o kung ano pa dira kung anong luyag nyo butangan nyo balonggay kang mga kakipayb natin na pakinason 120 ari na kaya ako salim kung makal ka mo pagsulod nyo kita rin ari sa wala mga kakipayb ari man rin kay konsyo ang ligari konsyo sa mong rin bangros punati kung gusto mo patinlo matik na nakakipayb bangros na 200 nagadagsa sa mong bangros diri sa May Libertad Public Market Cafe K5 Robert kung gusto mo na sa bawang kampiyon dalupani dali kay kampiyon man ang presyo 400 man ang kilo
0: damo man na may kung nalaggo gid may pulo ka may 12 ka bilog isang kilo nga dalupani
2: dalupani kampiyon gini pa mo ginaga pakita ko sa niya magsulod ko diri gakwan gina sa
0: kasi mukli lang ginaluto ng dalupani banatan mo lang kamates. Oh. Banatan mo lang sang sibuyas bumbay kag sibuyas dahon. Gamayon mo lang ang sabaw kag Kipay Vincent. Butangan mo dayon sang lagba nga katumbal. O ano na paitan. Nga daw makahangkahang. Higop mo ko sang sabaw. Ang resulta sa gyapon sina kag Kipay Vincent, kag Kipay Babe, sabi mo ko na no. Himo bata guwapo Japon.
1: Ala.
2: Pero nami anjen nami gining sabaw pro kanay-kanay lang butangan lang gid
0: pasabaw kag ano gani himo
2: kag kuribong kag magimo bata gwapo shoutout na dala sa aton dato maninoy mani pila mo may ngagadala si mo
0: liwit bang ros ka pa lang ha liwit bang ros ka pa lang kag kwan dalo pa ni ano pang iban
2: bang ros kag tilapia man siling na natol kag K5 Robert muna dutag 200 manang kilo sang tilapia may hari ni gagmay gulay gagmay pero marot ni naman no sa science ha branso pila ni siya man ha 20
0: marot
2: o ginakuan nga daan
0: marot to 20
2: kuan na pwede man makayo 200
0: marot na marot
2: kuan siya bunch ano gano'n
0: balanchong anami maning balanchong daw tabagak ni tsura niya pirtuhon mo siya kagbutangan itlog kardilyo di ba di ba namit na tapos gani kardilyo ano naman dayon
2: Pagko ribong kang magdami mo gwa. Galing yun na happy birthday kay Juan 25
0: ba? Dukada luto tayo sa isda niya daw. May sugpon niya nga. Imo bata gwapo.
2: Happy birthday na kay Ma'am Michelle.
0: Alin ka gabi nga paminsar mo sila at sa bong?
2: Kung may mo kisugiran, may tanagin. Huwag mo kisiguran, ikaw lang fermi. Sugod-sugod. Kipay babes, happy birthday kay Ma'am Michelle Patinyoan. May happy birthday din sa mga more blessings. God bless. Good health si Mudra, Ma'am Michelle Patinyo. Okay, sa aton mga amigo, kay Fritz, kay Kipay Babes. Kung gusto niyo naman masabaw sa buong kansi di man silingan, aras sa may bread ko, kagman silingan.
1: Kansi di man silingan, mga ka-K5, kung may mga birthday kami, kadto ka mo to. Si Michelle, birthday ya. Pwede to sa kakadto to ya sa kansi di man silingan. Libre cake ka. Tatlo ka, kwan? Tatlo ka serve, o apat ka serve, sang kansi. Libre ya.
0: Kadtuto siya.
1: Kadtuto siya.
0: Kag hakuton kita.
1: May pakilpa. Pa. Natural kung may mga akot, bayad ka. Siya lang mabigde.
0: Ano ba?
2: Happy birthday to si Mama Michelle.
0: Kung magpakansin sa mansilingan kita, mapakaldo kita to kaki Pai Vincent.
1: Kadto ka mo to ah.
0: Ano dayon ang tugpon?
2: Pagpakulibong kang mag-imo, matang
0: mo po! Daw mo nalang yung balita, tao! Ano, tige!
2: Ang pagkakulat na ito, kakipibabes, Soliano Store, kagarada sa Medjanin, Talabahan, aras may barangay sumag, mga barangay punta, Taytay, gali, kakipibabes, kipibaba, Robert, may araman sa barangay sumag, Tete, Lampuwas na sa Arco, narada bago nga branch, kakipibabes, Janin, Talabahan, bago sang Villarosa Beach, kakipibabes, Janin, Talabahan, aras may barangay punta, Taytay, pag may barangay sumag kag Kipay Babes ang aton sila trading aras may barangay sumag Juliano Store kag ang Jimber Marketing arada sila si Ma'am Lizel Lapso gabligyaman sang aton produkto kag Kipay Babes ang aton nga kag klinika Dietri Bio klinika Detex 500 kag ang Mighty C alkaline based vitamin C para bawal stress kag Kipay Babes anti stress ni Dietri Bio
1: klinika Dietri Bio
2: kahit kon mag stress kita kag Kipay Babes magtaas ang sugar naton da to follow na ni ang iban nga balatian ka Kipay Babes.
1: Si Migo ta Erwin Kapada, antimplahan mo na to kapito di Tix Coffee Mix.
2: Tapos kita ay kami ba subong pag nakita ni Kipay Babes kay Tix galambiyong na siya. Sa ako na siya hindi nato madakpan permi. Permi na man. Nadali ka Kipay Babes. Kung makaswing sa karon sa Jimber Marketing pati lawon sa isang premium di Tix Coffee ka Kipay
1: Babes.
2: Di Tix premium ha.
1: Amo na bagay ni Jomel Ramos.
2: Oo,
1: ang si premium Ramos, coffee. Ma'am.
0: Alin
1: sa kay Vice President Eljan Castanio.
0: Mga gwardiya da. Tindog ang ubra tawhay. Sweldo pagka buwas na, sweldo na buwas.
1: Sige na.
2: Juliano Store, si Red Ganson, sa aton Concho, Arisunod Nodong Guapo, Arisunod Nodong Cebuano, Arisunod Kipe Babes, sila ni Adel Padio, Bani Cordero, Rolin Boy, sila ni Nonoy Dere,
1: pag
2: sila ni Merjan
1: Norte, Madam Elbito, pas!
2: Oh, meo.
1: Sa may Vistay Ligre, Elbe Topaz, mga kaki 5 salamat kid.
2: Oo, ako nami. Kaki-5,
1: kagay RTN General Services, Ma'am na Menda Noble. Sa Breed Coport, mga kaki 5 kampiyon ng servisyo.
2: Bo, Giovanni Cordero, araman edit, binuman kaki 5 si Concho, araman nag-monitor sa aton, mga kaki 5 si Nunoy Siloy, nag-monitor sa aton, si Efren Reyes, si Geraldine, si Emeline, Evelyn, Ellen Bertosio, kaki 5. So, hanot!
1: Hanot!
0: Kwando, mga kakipay, buot silingon gali sa ni When. Oo. Ginkanta ni Engelbert Humperdinck, mga kakipay. Pero may nagsulat gid sini kag Ipay Babes ta tining lyrics. Ang kwando-kwando gali meaning san usano.
1: Aha. Anong ning tema, anong ning lingwahe ning kwando-kwando no ni? Spanish?
0: No, Italian. I don't know, be kwando-kwando language.
1: Aha.
2: Spanish goro na kun di ko magsala kay Ipay Babes. Totoo kinet oi be little bossing man kontablas pariente na tondra. Kaya sa ulado
1: yung ito kipapibs. Ang Spanish,
0: sa balada na yan. Ah, okay. So, kwando-kwando do Spanish, gin man, no?
2: Spanish, no?
0: Oo. San-o, gali ni?
1: San-o.
0: So, i-revise na di gamay karoon ng kanta. Pagkakapasikaton sang balitang kipayb sa umaga, ang Lunchbox Kings, no? Kipayb.
1: Mang Spanish, sa balada ni... Papang Vincent.
0: Okay, istorya kami kahapon dito sa Mandalagan. Nag-enjoy gidya si Ma'am Joselita Trupillo kag si Ma'am Indang Sarad. Sang kanta kag ni Ma'am Cecilia Banson kun magkanta kita kunaga. So daw amo na ning tagpamukaw nila.
1: Amo na ning
0: kay ining Lunchbox Gangs, wala pili.
1: Wala pili.
0: Bisan nung oh, go ahead. Go ahead. Keep by Vincent. Ginadulong sang kwan. Ginadulong sang DTX Beauty Soap.
1: Oh, mita. Sige.
0: Keep it, Vincent.
1: Hanot.
3: We can share love divine.
0: No, kita mo.
3: Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me cuando.
1: Action.
3: Happiness to me. Oh my love, please tell me where. Every moment of day. Every generation's a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare.
0: Do nagalan taw lang ko sang concert nila sa Libertad. Ang imahinasyon ko daw si Engelbert Humperdinck kidya. Ang kanta subong.
1: Kadamo sa nagaulat nila sa kanta ni Papang Vincent. Ang kanta na pre. Kanta na Papang Vincent.
0: Tell me when will be mine. Tell me san-o. We can share love divine.
1: Tell me when will you be mine. Hambal-hambal kung san-o.
0: I can't wait a moment more. Tell me san-o. Hindi mo na kay ginsert din mo ni
1: every moment of the day. Every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. Ramos Manuel
0: san-o.
1: Can't wait a moment more.
2: Oy, Tatay Gideon, galing kay Kipibibs. Ang monitor ko, kids to na, Tatay Gideon.
0: Uy, ang dugo ni Gaspar Coronel, Angelica Garcilian, Erlinda Cotijo, kag si Sir Alan Gallego, Anabel Santisteban, kag sa Ruina Villaran Erbito, kag Jenny Mayritita. Sige.
1: Si Gabilio, kag si Maria Inlora, Motsilya, siya sa ito. Ga-enjoy siya. Si Johnny Meriteta.
0: Lihog lang ko kay aga pa sila nagbangon. Gigda pa sila gamati radyo. Nagbangon sila ka magsaot-saot. Lihog lang ko damap ha. Lihog lang ko damap sa mga balhas nyo sa inyo sa log. Kay binalhas sila aga pa.
2: Balik na kita. Pakuribong kang magayin mo. Bata, guwapo. Opo sa patrol. Kaki-5 Wilson Villan.
1: Alam, kami yung anay. Piyak mo.
0: Kilid mo. Kilid mo. Pila na bintata na to.
2: Pila na bintata naman, Ma'am Consio. Grabe.
1: Paldo
2: si
1: Mambonsio kay Bebes.
2: Paldo.
1: Ang isa.
0: Ang pila na binta mo na naton?
2: Sa smell.
0: Sa piyak. Natin pila na imo binta.
1: Sa piyak.
0: Pila na imo binta.
1: Para naka-efron.
2: Pila na imo binta mo.
14: Ay, bagula ko kabot.
1: Bago lang sa kapot.
2: Patrol kay K5 Wilson Villena. Ini naman si K5 Vincent Coral de para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko kag kalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
0: Mga binta na yan. Mga KSS Granada, mayong aga. From Erlin Davio, Natkutiho.
1: Salamat, Ged. Jingle Tikar. Mayong aga. Basi ko maka-meeting naman kita sa KSS Dasona.
0: Diyon na duga-duga, mayong aga.
1: Mga ka-K5. Maria Osipa, Tito Bakilar, mayong aga. Sa atong sining mga suki, mga ka-K5, salamat gid sa inyo nga pag-upod, ha. George Pedida, Gaspi, kag Dad Boy Mendoza, Don Luis Gantalao, mayong aga. Ka-K5, well, Son Bilina.
5: FM Kampyon, Kampyon Report.
1: Papang Balason.
14: Tell me kwan do you be mine.
0: Ah! Amo na yan, amo na yan. Original na yan.
14: Sa sa bahin ng barangay Mandalaga sa Subang, isang kamol ang itutang pero niya kita Robert ng Mandalay, baha kulod. Baha kulod ako na ako baka pagkalitra na daan niya kitita. So, pinasin sa karon sa City Mayor's Office, kaupod ang makulod City Police Office, no, ang mga CCTV footage na posibleng makatudlo sinisandwa ka individual na nag-vandalize din ang tayo ng kalugan. So, if ever nga ma-identify, ito sila kung kita Robert, may arang sila na pagkatubako nung nga nagkataibo ang pinanindaan sa break naman niya sa city ordinance naman batok sa vandalism si President Robert. So tungod sini pagkatutukan naman sa nga local government unit ang pag-vandalize mo kay actually kung mag-ipot kaya sa syudad sa Takulod, hindi lang ang muning area may mga ginapang-vandal pala ng mga dingding. So manamo pa. So nagpasiguro naman ang local government unit na ilan na pagkatigungon ang pag-ano ni pag-secure niya wala na sa vandalism na matabo tagi naman sa police visibility patrol, no, na suportado naman siya na BCPO kay Pervage and kay Pervage.
0: Baha kulod, ha?
1: Baha kulod.
14: Baha kulod.
0: Hindi. Actually, damo pa maagi ang pagpahibalo sa aton ng mga opisyal. Hindi sa amo siya na nga paagi, no? Daw bagwa daw pagpapakahuya sa imo syudad, dapat proteksyonan mo gani pero mag-address man sang aton gobyerno . Pero on the other hand daw makarealize man kita ng mga official,
1: diba? Actually si Mayor Greggy Sataya when iga pabaya mga moamo niyo.
0: Teo ba? Sa
14: kung mo kita Robert, kaya mo man gani ang kinahilayan niya, why na ito tayo, mamag-express ka sa ibo na doon na ibo po kasi sa tsakto man niya pa maagi, kaya ina private property.
0: Why niya maintindihan ang vandalism siguro ni? Kung nag-ubra sa guro, placard. Sa placard, ya guro ginbutang kag i-tumindog sa tubangan sa City Hall. Daw legal pa na.
14: Okay pa na yan.
0: Pero drive vandalism ni. Basi pintahan niya man ida yun pula balik Sige.
1: Sige.
14: Double Brian kay Pedro. Kailangan check talang ini no, if ever kaman may update sa tuhoy sinisang nag-vandalize pala kung matakpan or nanong sistema. I-update lagi ng ato sa mga tagpala matisag
1: kay Pedro. At imaya man ako madakpan sa para mabalaan yung problema niya kag diferensya niya.
14: Sige, mga guys, mga Robert, ang mga tanong ato sa mga balita, yung kandre sa patrol, yung pinatapos sa inyo sa Kalwan, sa 5PC, D3 by SSGTX, sa 500. Lupo na ito, si K5 Vincent Coralde, hindi naman sa K5 Wilson, hindi na para sa kampiyon sa balita, sa servisyo publiko, at kalingawan sa Negros, K5 News.
1: Maraming mga salamat ka K5 Vincent Dominic Medina, Coralde, Christine Singson, mayang aga, si Madam Grizeline Grimo. Oy, may nga galan sa kay Mama Phoebe David sa tagiyasang Brazzaville dito sa Hinubaan. Bala, mga ginatulugan naman ang Brazzaville. Si Ma'am Phoebe David, mga kaki-five, future barangay, future councilor of Hinubaan, mga kaki-five. Salamat kay Mama Phoebe sa imo sininga pag-monitor ni sa akong karun nga aga. Areglado, sige. Last 5 Alas 5.38 na mga kakivibe, manigabayin doon sa kalawan sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Dr. Pinoy's Qualin Capsule, mga kakivibe, ginapabako niyang aton nga resistensya. Batog sa mga bakteriya kag virus, mga kakivibe. Binabuligan man nga malikawan o malikaw kita sa sipon, ubo, kagilanat, mga kakivibe. Iban pang mga infeksyon nga mag-atuga sa aton siningalawas. Ginadipinsahan ikaw, mga kakivibe, sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Isaman mga kakivibe ka antioxidant protection nini, naghahatag sa protection batok sa mga free radicals na nagresulta sa oxidative stress, mga kakivibe. Ginapamakoy ba na ito nga mga posibilidad sa premature aging ka chronic diseases. Ang dito ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule tanan mabakal sa mga butika sa Grace Pharmacy sa Silay kag Talisay nga mga butika, mga kakivibe. Malapit lang na sa kay Don Luis Gantalao sa Sugar Valley nga mga butika, available ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Areglado. Sige, makanto na kita, matabi na kita, mga kakivibe, sa Pilar Capiz.
6: Nato nang aton sa ning mga sustation sa pagpatigayon naton sa aton sa ning at Sunday broadcast sa aton sa ning pagpangalagad sa Miyerkules edisyon sa aton sa ning palatuntunan, mga kakifay. Kita subong ang host sa aton sa ning pagpatigayon sa aton Sunday broadcast, mga kauturan sa aton sa ning pagpangalagad, mga kakifay. Ibaloon nato nanong nga kahinabo sa bilog nga riyon sa East Kalakipan ang Negros Island region, mga kakifay. By the way, istoryahan ta karon ang resulta kaganong reaksyon sa mga taga-Capiz Electric Cooperative, mga KK5, pag-ripaso sa ipiralo, mga kautang.
7: Aratan sila.
6: Check nato na ito, mga sister station. Welcome and good morning, KFAB Western Visayas. Una kita sa Negros Island region. Ang aton sining mga partners, ang mga halang doon, kay mga gungan ng mga partners naton sa Negros Occidental. Sir Babe, Sir Robert, makulong mo.
1: Mayong aga, Sir Jobert, sa Pilar Capiz. Kamusta maulolano ng panahon? Dadri sa mo niya, di sa nako, okay, gid sa panahon. Sa mong way problema. Ano pa ang signal naton ga... bisan din lang garaga sa gana, mga kakifay, ba? Signal mo di ka klaro. Back to you, Sir Jobert.
6: Kapo ang signal sa Bacolod, kakifay babes. Kami din nga hibi ang kalibutan nga gabi. Halin sa Bacolod, check na to ng aton sining partner, aton ABP. Sa sining matinon, mga kakifay, Sir Ray Umalay. Your honor from Iloilo. Good morning, wait please.
22: Thank you, Mr. Presiding Officer. Good morning to each and every one of you. Blessed Wednesday morning. Nakapakapili kita sa Klinika DTX sa COPIMIX. Balik sa imo, Mr. Presiding Officer.
6: Thank you so much. Dito man from Pututan. From Pututan, sa ilo kita sa probinsya kang Antique, ang provincial government kang Antique. Para sa spokesman ni Gob. Sir Milmar, Sir Nestor, good morning.
23: Good morning, SM Jubert. Good morning, KFAB Western Visayas sa Negros Island region. Medyo nagatrotality dyan sa probinsya, pero no problem, kayo naka-mighty si kami, protection sa lawas, baskag immune system. Kampiyon ang signal, balik ka rin mo, SM Jubert.
6: Ayos ang signal sa Antique, Sir Minmar. Alin sa Antique? Sa ilo kita, sa akong partner to sa Kwanota, piyak lang area sa Kalibo. Sir Michael, good morning!
24: Good morning, K5 Eastern Visayas, Sir Jobert. Good morning, Auntie K. Bacolod. Daddy Babe, Sir Robert kag Sir ABP. Good morning. Kapi ng signal. Medyo mag-alom din sa amon sa Banwasang Kalibo. Pero basko ang atong signal. Naka-DTX Coffee Mix na kita. Naka-D3 Bio. Balik sa imo, Sir Jobert.
6: Thank you so much, Sir Michael. Kita na ikataw karon sa hapon dira sa Kalibo. Ari na, kompleto ng grupo. I-dribble na ton ang bula. Unahon ta, mga gungan sa Negros Occidental. Sir Babes, go ahead, please.
1: Mga balita na Mondria sa Negros Occidental, mga kakiweb, ha? May kantanan sa sining naumpisahan lang dito ya sa may Tacloban ning asod-asod, mga kakiweb. Subong na nga mga threat sa mga eskwelahan, sa mga bolotuan. Matapos na tabo dito sa pagpanlutang sa Tacloban, mga kakibayb. Kadamo na sa mga nakabaton ng mga pamahog sa mga bulutuan na kuno pang luthangon kagma ano man sila, may mga bomb threat, mga kakibayb. Ang aton sininga mga bulutuan karon masyado naka-stricto kag ang tanan kinanglan nga maglabay sa gate, may security guard na karon. may isa na kag pila ka mga gin donate ang syudad kag gin na turnover na sa tagsa ka mga buluton o sa DepEd ang 200 tanan ka mga metal detector mga kakibab nga gin provide sa city government o Bacolod mga kakibab sa pagpanguna ni Mayor Greg Gasataya na turnover na sa syudad sa Bacolod ang 200 ka mga handheld metal detector sa Department of Education. Toyo sininga mapabakod ang seguridad sang tagsa ka mga pampubliko nga bulutuan diri sa syudad. Nagapasalamat man ang alkalde sa mga naga-donate sang mga detectors nga pagagamiton para sa kaluwasan sang mga kabataan.
0: Sa iban pangit nga mga balita, K5 Western Visayas. Atensyon, pamati. Sabat ka mo ha. Ang pagidait yara sa inyo. Oh, kagyari man sa ako. Isa ka lalaki nga nagsimba, dala niya ang iya bag-o nga motorsiklo.
1: Uh-huh.
0: Agod pag ano gani, pag bindisyonan.
1: Blessingan.
0: Blessingan. Pagwaya sa simbahan, wala na ang iya nga motorsiklo.
1: Uh-huh.
0: Ginkawat mga kagibayb. So sumong ginblatter na sa pulis para reviewon ang mga CCTV kung sino ang nagkawat sa motorsiklo. Ginapanawagan lang sa nagkawat na kung mahimo, ibalik anay pagablisingan anay na liwat. Oh. Sa pihak nga bahin, isa ka lalaki na labuan kay ginpasibangdan nga nagkawat sang manok. Natabo ini sa Kanduri, Negros Occidental. Iring sospek kag biktima nga si alias Duming, nagbaisay sila sa Tupadya Balay kay ginapasibangdan siya nga siya ang nagkawat sang manok. Sa ilang pagbaisay, linabo ini gindala sa ospital. Sa sunod gani, kung may ginadudahan ka mga kaingod nga nagapangawat manok, pabutuha ang imo manok kag ang 5 kabilog piso ihatag sa iya para sa gudon niya. Oh, okay? Ah,
1: manang mga balita naman din sa sunod sa Bacolod kag Negros Island Region. Back tayo, kapis!
4: Thank you so much, Negros Occidental Bacolod, sa mga balita. Halin sa Bacolod, sa ilo kita, sa kay ABP, si Ray Umalay, sa Iloilo, si Ray Guepis.
7: Update kita mga ka-K5 sa natabo itong pagbayo-bayo sa nga 2 mga estudyante sa Esplanade 11, sa particular na sa Barangay Progreso, Lapus. Ka-K5 babes na kinalana ang iyong estudyante nga babae kabibiruan nga 17 anyos palang galini.
1: Uh-huh.
7: Ang lalaki legal ng edad kag-graduate sa senior high pero wala taga-eskwela sa kolehiyo.
1: Uy!
7: No, nahibaluan nga magnobyahan na sila nga duha kag nagkadto dito nagpalipod-lipod mga kabiyanan sa Esplanade 11 kag nagkupra sang ila sini nga hingalit nga kalipay. Na dasig nga na hibaluan ining babae tungod sa kinasuksok sining uniforme. Kag karon ara na sa intervention sang CSWDO sang City Social Welfare Development Office sang iya sining administrasyon sang eskulahan kag sang pulis no particular nang WCPD or Women's and Children's Protection Desk agud nga istoryahon ang ining estudyante nga babayi. Pero nagpahanumdum naman ang aton mga kapulisan, particular na ang Police Station 8 sa nag-upload sang video, kag nagpalapta sang video nga mahimo nila pailan sang kaso initungod nga ginakuha ang video nga wala sang permiso sa mga nakatungdan. Kag ginawana na subong ang masiot nga Esplanade no matapos ang natabo nga insidente. Sa dugang ng mga balita no sa tuyo nga may istorya sa mga estudyante ang ila sining nagtriwan nga maestra kag ang mga espiritu sa sulod sang Gimbal National High School. Nagpatigayon sila sang ritual kag gindruing-druingan sang kung anuman nga mga simbolo ang classroom kag ang salom. Nagdaga sila sang manok nga daw kasubong nga gina hikayat nila ang mga espiritu nga ila maistorya sa atong sini nga mga K5 no. Samtang nakita man ang pila ka mga manika nga ginagamit sa ritual no sa atong sini nga mga K5 nga may witchcraft symbol sa atong sini nga mga K5. So tatlo ka mga estudyante na ang naging kuha ang pangalan nga amo
22: ang nagsugod sang ginahambalan nga ritual sa eskwelahan sa Gimpal. Sa itong sini nga mga K-5, no? Tripling ang mga tripping sa mga kabataan. Kung dira sa inyo, damo sang naginaway sa sulod sa eskwelahan, rambulanay, bullying, diriya, way man may gapangaway pero nag-ritual lang, no? Sa itong sini nga mga K-5. So, karon ginaimbisigarana ni sang aton nga mga kapulisan. Nagkadto di ang piliyado sa K-5 sa Bacolod sa una. Uh-huh. Nasubong sa EKMGS muna yan. No? Si K-5 Ray Sigani para i-cover ang ining natabo sa Gimpal. Balik sa imo, K-5 Jobert Lago.
8: Thank you so much, Ibi. Grabing abilidad sa makabataan sa Iloilo. No? Bata, pamayad na maghampang 17 anyos. Subo may ritual-ritual pagid. Alin sa siyudad sang Iloilo, sa Ilokita, sa probinsya kang Antiques. Elmer Mar, go ahead please.
23: Mga talalupang donamon nga balita dyan sa probinsya K-5 Western Visayas. Sa Yapon, ginapadumduman kang amon ka dyan nga Provet Antique, ang atin ka dyan nga mga hog racers. Nga hindi gid mag-cross kang karne, hindi mag-silo kang karne, o kung mag-deliver kang karne, o kung baboy nga baboy. Sa probinsya kang aklan kay sarado ron to ang border, ang solo lang galing nga makasulod sa probinsya namon ang karne halin sa Iloilo with proper papers and permits. Si Mananta K-5 Western Visayas sa Panay Island, kami na lang dyan so far ang naka green zone sa African swine fever. Kag murang ginaandaman namon nga hindi kami dyan maumpisahan kadyang kaso kang ASF. Kahapon kang aga, akon kahapon kang hapon, samtang nga nagauran-uran dyan sa San Jose, so may isang katrak kang, ano, kang construction firm ang naglapaw sa karsada kag natumba sa taramnanan. Ang truck nga dyan naglikaw sa kasugalaw na nga nag-overtake. Manana nga may sugalaw, ma-overtake pa, tinaglikaw ang dyang truck. Kung wala naglikaw, tima-head-on collision. Gito nito, tanapinurot sa taramnanan na tumbagin. Yan lang ay safe man ang driver kag ang pahinante na kadya. Pero so far mga balita na Munjas Provincia. Balik ka ni mo ASM Jubert.
8: Thank you so much, Elmer Mar, sa probinsya kang Antique. Halin na kita sa probinsya kang Antique. Sailo kita sa aton kaibahan sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, go ahead please.
24: Sa mga balita, dari sa Banawas ang Kalibo, kabilog ng probinsya ng Aklan. Ang Banawas ang Kalibo, subong ASF free sa gihapon mga K-5. So na yung pagpahing ni Mr. Oriel Las Piñas ang aton mga Municipal Agricultural agricultural Officer sa Banwas ang Kalibo. Pink Zone ang Banwas ang Kalibo. Kag bastante ang supply sang karne sang baboy kay sa subong mga 80 to 100 heads per day ang ginakatay sa among slaughterhouse. Kag Bayan Aklan, ginatagan sang zero rating ang zona ni PBBM. Mga K-5 kisuno sa ila, ano lang na. Ang ginapanghambal niya, band-aid solution lang kung natanan. Pero suno sa abogado diri sa amon, si Attorney Murania, gintagaan niya sang 75% niya grado ang zona ni PBBM. Kay may mga wala dito mahambal sa zona, pareho ang pagbato sa korupsyon, kagpagpasabat sa mga na-involved sa mga flood control projects. Manang pila ka mga balita di sa amon, sa Banwas ang Kalibo, kabilog ng probinsya Aklan. Balik sa iyo, Sir Jobert.
8: Thank you so much, Sir Michael. Bakulo din ay malagyo, ha? Diri sa kape, simple lang kabuhin. Namun diri, dua patay mga ka-K5. Kahapon, alas 4:30, isa ka delivery rider, patay matapos sa ginutang sa may barangay Sibagwan, Roa City. Pagtapos sa deliver, pagbalik yung mga K-5, dalang tricycle nga service niya, ginambangan sa dua ka suspitsado, tiro, isa ka igo sa tangkugo mga K-5, naghuluplaag ang karga sa tricycle sa karsada. Nabilin ang helmet sa isa ka suspitsado nga nagaangkas sa motorsiklo mga K-5. Ini kaduha na ka bisis nga natigayo nga natabo sa may barangay Sibagwan. Una ginold up ang isa ka driver rider pero wa gin lutang kahapon ginutang wala sigbagbato siguro ining biktima iniro sa suspitsado. Samtang diri sa kuno sa may maayon isa ka taga Negros Occidental di nagpanglampos ang LPG tank. Patay ang biktima mga K-5 sa bungbungan maayon kapis. Ining mga panday ni nag-inaway mga K-5 LPG tank ang ginlampos. Ining taga Negros Occidental nga tumandok ini mga K-5 dira sa inyo lugar nga si alias Eve ara sa maayon PNP nagapahuayway.
0: Wala na kita sa Kim po sa...
1: Wala na kita sa Kim panahon. May panahon pa, pero hindi na aton. Silisang kapit niya. Bakulo, di ka panay maglagyo. Na malaya niya ganyan yung kisa. Nung nag-ano kita sa una sa ilab. Sige ah. Salamat gid Iloilo Ruasan Tiki kag kalibo may pasabog sa galito man taga Negros to ya mo. Ang gapang lampos ang gapang lampos ko gamit ang tangke ka LPG.
0: Buyong taga Negros to sa panay.
1: Buyong taga Negros. Salamat gid ah. Ma'am Mary Rosling Gaya mga kakipaib kag George Lauso sa Totong Store. Salamat gid sa inyo da sa mga nagapulo pangapi diriya sa Totong Store mga ka-K5. Ang kansi di man silingan yung pagkalipati available lang aton sining coffee and DTX coffee mix. Pangapi na kita mga ka-K5. Fritz Carbosa, my amigo, salamat. Ang DTX 500 Morning Newscast masood na with ka-K5 Colin Cobia in Sairo Van Albay. Sa ngalan sa amin nga CEO Dr. Meloy, ako sa ka-K5 baby.

0: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Miyerkules, Hulyo 29, 2026.
2: Makita, kagbabatian kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, kagbacolod K5 Station.
0: Para sa ito ng mga pangulong dinalan.
1: Mahalitang Regional.
0: AMA Computer College Bacolod Campus natala na nga ipasara subong nga semana.
2: Nalaki nga ginpasibang dan kawatan manok na laban sa Kanduni.
0: Senator Erwin Tulfo magafile sang hag na nga magkakasa systems lost charge.
2: Gadon gintawag nga tinunto ang trust rating ni VP Sara.
1: Balita International.
2: NLP batok sa cybercrime ginaprobahan sa Myanmar.
1: Balita Sports.
0: LeBron James nagpirma na sang kontrata sa 76ers.
1: Balita Entertainment.
2: SB19 naging kilala bilang Philippine Tourism Ambassador.
1: Balita Negosyo.
0: Tag 250 pesos nga wage increase ginaduso sa Western Visayas. Sa detalye sa mga balita.
1: Balitang Regional.
0: AMA Computer College Bacolod Campus natala na nga ipasara subong nga semana. Natala na nga ipasara subong nga semana ang AMA Computer College Bacolod Campus suno kay City Legal Office o kon City Legal Office Head nga si Attorney Carol Joseph Chu sa tion nga makompleto sini ang validation. Ini ang ginkumpirmar mismo ni Attorney Chu sa K5 News FM Bacolod kahapon sang hapon. Wala sa gihapon magka-secure sang permit ang AMA Computer College apisar sang duha ka mga notice of violation. Yara nagsakaroon sa opisina sang City Legal Office kon CLO ang recommendation for closure gikan sa Business Permits and Licensing Office.
2: Ang panglalaki ang ipasibang daan kawatan manong kanalaban sa Kanduni. May saya na wala nga sikong 52 anyos nga mangunguma matapos malaban sa Purok Chichirica, Barangay Poblasyon East sa Banwa sang Kanduni, Negros Occidental ang Martes sang aga. Base naman sa report sa pulisa, antes sang pagpanglabo, ginkumprontar sang biktima nga si alias Doming ang iya tupad balay nga si alias Johnny kung nga siya ang ipasibangdan nga siya ang nangawat sang iya nadula nga manok. Rason nga sila ang nagbaisay kag nagkuha ang suspect nga si Johnny sang binangon kaginlabo ang biktima. Gindala sa Kanduni Rural Health Unit ang biktima apang siya ginrefer sa ospital sa siyudad sa Kabangkalan samtang arestado naman ang suspect.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Samtang delivery rider patay matapos nga ginlutang sa Rojas City. May balita si K5 Road ni Dalanon.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Captain, ay si...
4: Yeah.
3: Napatay ang isa ka driver matapos nga gindutang sang riding in tandem sa barangay Sibagwan, Roa City, Julio Vianti 8. Ginkilala ang biktima nga si Chester Alagon, Vianti 3 anyos, kag residente sang barangay Dinginan, Sining Siyudad. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay punong barangay Johnny Arciga, iya ginpahayag nga nakabati isang isa kalupok ang mga residente rason nga naguha ini sa ilatag sa kamanga puluyan kag natalupang da na lang ang lawas ang biktima nga nadimos na sang dugo bangon sang igo sang bala sa tangkugo nga bahin. Suno kay Arciga, ginpahayag sang mga residente nga duha ka mga kalalakinhan nga sakay sang Mio nga motorsiklo ang ginapahayag naglutang sa biktima. Nagbaliskad pa ang tricycle nga ginasakyan sang among nga delivery rider samtang nagalapta naman ang mga parcel nga karga sini. Madasig naman nga nakapalagyo ang wala pa magkalakilanan nga mga suspetsyado. Pahayag pa sang opisyal sang barangay, kilala ang biktima sa ilang lugar bilang isa ka mabuot nga tawo kag wala man ini sang mga nakaaway pa. Sa subong, nagapadayon ang maidid nga investigasyon sang mga katapos ang Ruas Component City Police Station nagod nga matumod ang motibo sang among krimen kag magkaladakpan ang mga suspetsyado. Nagapangayo naman sang kooperasyon sa mga pumuluyo ang mga kapulisan nga may ihibalo sa among insidente agod nga madasig mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang biktima. Balita regional nagikan diri sa probinsya sang Capiz, ini si K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
2: Morning newscast. Magulangin pang labo kagin pang buno ang iyang manghod kagin ablo sa Lemery, Iloilo. May balita si K5 Brad G. De Mayo.
4: DTX 500 Morning newscast.
5: Mga K5 pilason ang magtiyo nga sa Raymond Limbaga Villarias, 35 anyos, kag si Claudie Villarias Poros, 25 anyos, nga lunsay manugbaligya sang isda matapos ginlabo kagin buno sang magulang ni Raymond nga si Herman Limbaga Villarias, 42 anyos, samtang nagakatulog sa isa ka fish stall sa Sitio DC, Barangay Kabantuhan, Lemery, Iloilo, pasado alauna sang taagahon, Hulyo 26.
6: Sa interview sang K5 News, Ramsara kay Police Corporal Neil E. Abris, investigador sang Lemery Municipal Police Station, ginpahayag sini nga antes na tabo ang insidente. Pasado alas 9:30 sang gabi sang Sabado, Hulyo 25, nagainom sa makahulubog ilimnon ang mga biktima sa kilid sang dalan malapit sa ila pwesto sang nagabot ang suspek kag nagupod sa ila. Suno pa kay Police Corporal Abris, pagkaligad sang pila ka minutos nagkindog ang suspek kag nagbalhin sang pwesto kun sa diin ginhambalan siya sa mga ini nga kun magpauli na siya mahimo nila siya nga idulong sa motorsiklo pakadto sa ila balay. Apang wala gihapon nagpauli ang suspek kag sang ulihi ginhambalan siya sang iya utod nga kun maginom dapat ibutang sa husto nga lugar bangod may ubra pa sila sa masunod nga adlaw. Dito na nagsugod ang ila komprontasyon rason nga naimpito o kung na misunderstood sang suspek ang ginsiling sang iya utod sang magwaan na kontane ang hinablos. Nakita sini nga may dala nang akotsilyo ang suspek kag iya nga ginagaw nga nagresulta sa ila pag inagaway tubtob nga naigo ang utod sang suspek sang punta sang kotsilyo. Pasado alauna sang kaagahon sang Hulyo 26 nagbalik ang suspek sa fish stall nga ginatulugan sang magtiyo. Nagsulod ini nga may dalaliwat ng kutsilyo kag binangon kag gidto ginpang labo kag ginpang buno ang mga biktima. Nakapalagyo ang hinablos bisan may pilas kag nakalumpat sa bintana apang ginlagas pa siya sang suspek. Pagkatapos nagbalik ang suspek sa sulod sang stall kag liwat nga ginbuno ang iya utod. Sa maayo nga palad indi patal ang naagob nga kapilasan sa mga biktima nga insigida gindala sa Sara District Hospital para sa medikal nga pagbulong kag subo nakagwa na. Matapos ang insidente, nagpalagyo ang suspek sakay sang iyang motorsiklo apang sang ulihi. Voluntaryo siya nga nag-surrender sa isa ka barangay kagawad. Wala pa ma-recover sang kapulisan ang kutsilyo nga ginapatihan gingamit sa krimen. Suno pa kay Police Corporal Abris ginpahayag sang pamilya nga kun mahubog ang suspek masami ini nga nagadala o kung nagapangita sang matalom nga gamit. Sa piyak kabahin na pasakaan na inisang kaso sang kapulisan sang duwa ka counts ang frustrated murder.
5: Sa karon mga K5 ang suspect ang nagapabilin sa kustodiya sang Lemery Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Ini si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News sa TAN.
4: DTX 500 Morning News Camp.
0: Sa dugang pa nga balitang regional, manunudlo sa Aklan na confined sa ICU matapos ginsumbag sang 19 anyos nga lalaki. May balita si KKFEV Leonard Viray.
4: DTX 500 Morning News Camp.
7: Nagapabili niya confined sa intensive care unit o kon ICU sang isa ka pribadong hospital sa Banwasang Kalibo ang isa ka manugturo matapos naging sumpage sang isa ka 19 anyos nga lalaking estudyante sa may barangay Mabilonyo, Washington. Ginkilala ang biktima nga sa alias Tim, 52 anyos kag residente sa nga barangay Igtambo, San Miguel, Iloilo nga presente nga nagapuyo sa nasambit nga lugar kag nagasirbi nga manunudlo sa isa ka eskwelahan. Samtang ang suspect naman ginkilala kay alias Renz, 19 anyos nga residente naman sa nasambit nga lugar. Sandig sinisang investigasyon sa nga New Washington PNP. Pareho nga bisita ang duha sa isa ka okasyon kagaupod nga nagiinuman apang nagangkon sa nga wala pagkalinsintihan nga nauli sa kinagamo. Dugang pa sa motoridad sa nga pasakay na sa nga motorsiklo ang biktima. Gulpi na lang ginpalapitan ini sang suspect kaginsumbag sa nga ulo. Rason sang iya nga pagkalipong. Madasig naman nga gindala sa isa ka pribadong ospital sa Kalibo sa mga responding miyembro sang MDR Arimaw ang biktima. Kag sa karon nagapabili niya confined samtang na-inquest na ang suspect kahapon sang hapon matapos nga pasakaan ini sang nagakaigo nga kaso. Balita regional nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: Negros Oriental handa nga magtalanas ang 15 million pesos para sa pagbakal sa insecticide sa RSSI. May balita si KK5 Rufa de Vero.
4: DTX 500 Morning News
8: Camp. Ipinahayag ni Negros Oriental Governor Manuel Sagarbarya na handa umano ang lokal na pamahalaan na maglaan na 5 milyong piso mula sa Quick Response Fund upang bumili ng makinakailangang insecticide. Ito ay matapos iniulat ng Sugar Regulatory Administration na nakapagtala ang Negros Island Region ng pinakamataas na bilan ng mga magsaka at sakahan na napagtuhan ng red-striped soft-scale insects sa buong Visayas. Ayon sa datos, may kabuuang 11,461 na mga magsaka ng tubo ang naapektuhan ng peste sa buong rehiyon. Samantala, sa 78,352 na hektarya na naiulat na naapektuhan, 28,464.75 na hektarya lamang sa 433 barangay ang opisyal na na-validate.
2: Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: DTX 500 Morning News Camp.
0: Samtang baboy gikan sa Antique, hindi pagbatunon sa Aklan matapos nagsarado ang provincial border. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
4: DTX 500 Morning
9: News Camp. Ginadumilian kang Aklan nga magpasalig kang baboy halin sa probinsya kang Antique, humalin Hulyo 27, matapos ka nagpatuman kang pagsarado kang andang provincial borders. Sa interview kay Dr. Marco Rafael R. Damil, ang Public Health Division Chief kang ProVet Antique, ang naging pahayag ang diangatikang kang Aklan ang makatugro kang ligwa kag konsiderasyon sa andang mga lokal nga hog raisers nga nagatingwa aman nga makabaligya kang manami nga presyo kang baboy. Matandaan sino kay Dr. R. Damil nga kang Hulyo 12, may isang ka-trader nga halin sa Aklan ang liyag nga magpagwa kang baboy halin sa Antique nga wara ti may nagakaigo nga dokumento sa diin. Nagakaapekto naman dyan sa presyo kang live weight kang baboy sa Aklan. Ginpahayag naman kang natengdan nga wara ti may na monitor nga aktibo kag kumpirmado nga kaso kang African Swine Fever o kon ASF sa Antique. Panawagan naman kang ProVet Antique sa mga hog raisers nga kung nagmasakit ang andang ginasagod nga baboy, mahimo nga mag-report sa andang opisina agad matugruan kang solusyon. Kagbalita regional halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan. Ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
2: 20,000 years old na tiger fossils na tukiban sa Pilando Cave, Quezon, Palawan. May balita si K5 Grace Velostrino.
4: DTX 500 Morning Newscast.
10: Natuklasan sa Pilando Cave sa Quezon, Palawan ang mga labi ng tigre na tinatayang nasa 20,000 hanggang 22,000 taong gulang. kulang ayon sa pag-aaral ng mga mananaliksik mula sa University of the Philippines Diliman National Museum of the Philippines at mga kinatawan ng katutubong Palawan. Lumabas sa pag-aaral na ang mga natagpuang buto ay may mga bakas ng pagkatay at sadyang pinili ang ilang bahagi ng katawan ng tigre, partikular ang mga buto sa paa. Ipinapakita nito na posibleng hindi lamang pagkain ang tingin ng sinaunang tao sa tigre, kundi isang nilalang na may taglay na kapangyarihan. Ipinaliwanag din ng mga mananaliksik na ang pagtitipon ng mga bahagi ng tigre ay maaaring kaugnay ng sinaunang paniniwalang animismo, kung saan pinaniniwala ang naililipat ang lakas o kapangyarihan ng hayop sa tao sa pamamagitan ng mga bahagi ng katawan. Dahil sa natuklasang ito, kinumpirma rin ng pag-aaral na ang Palawan ang kauna-unahang lugar sa Pilipinas na may natagpuang Pleistocene Age tiger fossils na nagbibigay ng bagong kaalaman sa sinaunang kasaysayan at kapaligiran ng bansa.
9: Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sa katapusan ng balitang regional, Aboitiz Power nagdulong sang bulig sa 2,000 ka mga pamilya sa Mariveles. May balita si K5 Eileen Sanchez.
4: DTX 500
11: Morning Newscast. 2,000 pamilya sa Mariveles, Bataan ang nakatanggap ng tulong mula sa Aboitiz Power sa pamamagitan ng Project Kilowatt na isinagawa kamakailan. Layunin ang programa na makatulong sa food security at disaster preparedness ng mga residente, lalo na ngayong panahon ng tagulan na tinaasahang pagtaas ng banta ng mga bagyo. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga tricycle driver, manging isda at magsasaka mula sa barangay ng Alasasin, Sisiman at Baseco County. Bawat pamilya ay tumanggap ng 10 kilo ng bigas para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, nagsagawa rin ng emergency and safety preparedness talk ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Mariveles upang turuan ang mga residente sa wastong paghahanda sa sakuna, kaligtasan ng pamilya at tamang pagtugon sa mga emergency. Ayon kay Joseph Paulo Mendoza, RSM Manager, layunin ng Project Kilowatt na matulungan ng mga host community na maging mas matatag at handa sa anumang sakuna. Sa pamamagitan nito, patuloy na isinusulong na Aboitiz Power ang mas ligtas, mas sustainable at disaster resilient na komunidad sa Mariveles, Bataan. Balita mula sa Bataan, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan, Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
12: Balitang National.
0: Sa balitang national, Senator Erwin Tulfo mag-file sanghag na ang magkakaka sa systems lost charge. Ginpayag ni Senator Erwin Tulfo kahapon nga adlaw sa Martes, Hulyo 28, nga nag-file na siya sanghag na nga nagatuyo nga kakason ang systems lost charge sa Sulukton sa Kuryente. Ginfile ni Tulfo ang hag na matapos nga nagpanawagan si President Ferdinand Marcos Jr. nga kakason ang systems loss sa iya ikalimang State of the Nation Address o Consona. Sunod sa hag na ni Tulfo, tuyo sini nga kakason ang nasambit nga power distribution charge nga ginpasan sa mga konsumidor agod nga mapahaganhaga ng ilang ginabayad sa kuryente.
2: Dahil gintawag at tinunto ang trust rating ni VP Sara. Gintawag Financial Advisor for Poverty Alleviation nga si Larry Gadon nga tinunto ang pinakaulihing nga trust kag performance ratings kay Vice President Sara Duterte. Sa payag naman ni Gadon, nagapati siya nga ginbayaran lang sang kampo sa Vice Presidente ang mga polling firms. Sunod naman sa iya kung siya lang masunod, iya na nga pagpatsyo na ginapatuman nga sistema sa mga polling firms. Dugang pa niya nga makatingala ang trust rating ni VP Sara, particular sa nga performance bangod nga yara man ini permi sa iban nga pungso.
0: Samtang mga menor de edad nga ginpangdakop sa Sona rally ginhiloway na sa mga kapulisan. Ginpayag sang Philippine National Police o kon PNP kahapon nga adlaw sa Martes, Hulyo 28, nga ila na ginhiloway ang 12 ka mga menor de edad nga nalakip sa 51 ka mga naaresto sa ginpatigayon nga mga hublog protesta may angot sa State of the Nation Address. Sunod sa payag sang PNP, ang 30 naman nga nagapabilin sa ila kustodiya ang ginaimbestigaran bangod sa mga nagkalain-lain nga mga paglapas sa samtang siyam ang napaidalom na sa inquest proceedings. Ang siyam ang ginpasakaan sa mga kaso nga vandalism, malicious mischief, disobedience to a person in authority, kag obstruction of justice.
2: katapusan nga balitang national, Attorney Matibag gintawag nga fake news ang 72 million pesos nga mansion sa Amerika. Gipangipon ni National Bureau of Investigation kun NBI Director Attorney Melvin Matibag nga ginapanag-iyahan niya kag sang iasawa nga si Laguna Congresswoman Ann Matibag ang 72 million pesos nga mansion sa Estados Unidos. Sa payag naman ni Matibag sa gipatigayon nga press conference, iya gintawag nga fake news a report nga nagalapta sa isa ka news site nga suno siya wala man lang in-fact check ang report. Payag na o kung napahayag niya nga kapangalan lang sa ilang pamilya tag-iya sa among mansion. Nagsunod sa report sa pahayagan nga na-acquire sa mag-asawa ang properties ng 2004 apang payag ni Matibag nga wala pa sila nagkilananay sadto sang iya nga asawa.
1: Balita International.
2: Death penalty batok cybercrime ginaprobahan sa Myanmar. Ginaprobahan na sa Myanmar ang hagna nga tuyo magsilot sa mga responsable sa pagpugong o kung pagpamilit sa mga individual nga magtrabaho sa mga online scam centers. Sa idalom naman sa anti-online scam bill, posible nga magapangatubang sa death penalty o kung silot nga kamatayon ang mga individual o kung grupo nga maglapas na nasabit nga layi. Pag-aprobar sa hagna ang nagasunod sa padayon naman nga pressure halin sa nagkalilain nga pungsod nga nagalaom nga matapos ka mapasara na mga scam compounds nga nagapang biktima sa mga individual sa rehiyon.
1: Balitang Sports.
0: Sa ato naman nga balitang sports, LeBron James nagpinamanas ang kontrata sa 76ers. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
12: Matapos ginagbiya sa Los Angeles Lakers si LeBron James, opisyal na inigang miyembro sa Philadelphia 76ers. Biyernes, Hulyo 24, ginanunsyo ni James nga maghahampang inisan duha ka tuig sa 76ers sa balor nga masobra 493 million pesos. Ang 41 anyos nga si James ang magasugod hampang sa Oktubre. Kilala si James bilang 4-time NBA champion kag 4-time NBA most valuable player sa teams sang Miami Heat at Cleveland Cavaliers kag Lakers. Dugang pa si James ang naging 3-time Olympic champion kag 22-time NBA All-Star. Kun makuha sang 76ers ang kampiyonato subong nga season, si James ang labing unang player nga nagakuha sang 4 ka kampiyonato sa 4 ka nagkalain-lain nga teams. Para sa balitang sports nga gidulong sa inyo sa DTX 500 D3 Bayo kag Mighty C. Ako naman si K5 at Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
2: FC19 naging kilala bilang Philippine Tourism Ambassadors. May balita si KK5 Ivy Cordova.
13: Naging kilala ang Pinoy pop boy group na SB19 bilang Philippine Tourism Ambassadors matapos nga gindala ang Pilipinas sa ila kadalagan sa global scene. Ginpahayag ni Tourism Secretary Maria Bernardita Anggara Mathay nga madamo sang may na-impluensya sa mga kanta sang grupo. Pahayag naman sang lead singer kag dancer sang grupo nga si Josh Cullen. Madugay na nila nga ginahulat ang ininga pagkilala. Subong adlaw sang Miyerkules maga-perform ang grupo sa Amerika sa baseball game sang Chicago White Sox batok New York Yankees. Maga-perform man ang grupo sa Hulyo 30 sa Lollapalooza sa Grant Park, Chicago. Dugang pa, sa bulan sang Agosto maga-perform man ang grupo sa Japan. Kaupod ang Pinay girl group nga Bini kag si Ina Mori. Kilala ang grupo sa mga kanta nga Gento, Mapa, Dam, Dungka kag Visa. Nalakip sa grupo ang Musanday Josh, Pablo Nase, Felip Suson, Justin De Jos kag Stel Ahero. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
0: 250 pesos wage increase ginaduso sa Western Visayas. Nagpasakas ang petisyon ng Iloilo Pepsi Cola Workers Independent Union sa the Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 6 para madugangan sang 250 pesos ang sweldo sa Western Visayas. Suno sa grupo kinahanglan nga pasakaan sang sweldo sa mga mamumugon bangod sa nagtaas nga presyo sa mga pangunang produkto sa serbisyo. Produkto kag serbisyo. Dugang pa sini hindi makasarang ang 550 pesos nga sweldo sa pang-adlaw-adlaw kinahanglanon sa mga Pilipino sa rehiyon. Ginapanawagan man sang grupo ang mga mamugon sa rehiyon nga makikbayin kag suportahan ang ilagi na duso nga pagbataas sa sweldo. Mga ka-K5, umuyado ang dalagong ang mga balita ng batian sa DTX 500 Morning Newscast. And happy, happy birthday ka-K5 Michelle Patino. Happy, happy birthday. Ako, si ka-K5 Zyro Venelboy.
2: Pag ako naman si ka-K5 Colleen Manzanares Cubia.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang galingawan sa Negros, K5 News FM.
14: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Na isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
15: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
14: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
14: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
14: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
14: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
22: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Happy
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Cheers sa barkada nating
28: Night Shift,
27: OT,
28: Breadwinner.
27: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
27: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Let's go. Go with the flow.
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy,
6: let's go with the flow.
7: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog walo ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Red Horse Beery, Numan Wisdom.
2: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: 101.9 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
5: Oras sa K-Pab News FM Philippines, Lasay's 31 sa aga.
6: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagpaton.
7: Kaghimay-himayon, standby!
8: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
6: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
7: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
6: Sa pilat ka mga opisyales sa gobyerno.
7: Sobra!
8: Objective and analytical.
6: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
7: Di pagprangka lang bala.
8: Informative.
6: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
7: Inaiya!
8: No holds barred discussion on hottest issues.
6: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
7: Te, ano lang resulta sa kaso?
9: Hulat-hulat lang!
7: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
6: Oh, come on! People of the Philippines!
8: With KK5, Aljan Castanio. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
5: Isa ka, may naigaga sa ato naman mga suki ka mga palangga ng mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga ng mga KK5? Sa igan sa may bayon to sa Kaumari Babaw sa Kabukiram na. Akip na sa Binuga Provincia sa Negros Occidental, Tarap Banwa sa Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. Good morning, Negros Island Region. Good morning, world.
10: Morning, Foro de los Pueblos.
5: Kami gyapon ninyo power to every morning. Ako si K5, Aljan Castanio.
7: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
5: Another day, another FDLP.
6: Foro de los Pueblos.
5: Ano kita sa ato naman yung pagpangalagad sa Petsa 29 sa bulan naman sa Hulyo tuwing 2026. Ti K5 Eric, kadasig sa mga inadla, Merkulis na ta?
7: Yes.
5: And tensyon sa mga suki na tundra San Carlos, ha, no? Ilabi na ang mga lideres naton, kay bisitahan naton ang mga lideres naton na San Carlos. And di mga mga bahin sa kalibutan mga K5, updated kamo kung anong nagakalinabo doon sa aton sa Bacolod. At the same time sa Negros Occidental, pinagi naman sa aton official Facebook page ng K5 News FM Bacolod, 101.5 FM o kung 101.5. And of course, ang atong YouTube channel.
7: Yes.
5: And sa ka mga kulturan ta, ngara mandara sa abroad, pwede man kamo nga makatanaw sa atong live stream. Ang gibuon nyo lang, kanto ka mo sa Play Store. Amo na kinatudlo, amo na kakipan. May arang kinatudlo. Hina lang yung internet mo, pwede kayo audio ni mo.
7: Yes, no? Yes.
5: Kanto ka na sa Play Store, download ka lang K5 News FM Philippines. Mm-hmm. Pag-download mo na, ang tanan natin ng mga radio station in different parts of the country, pwede nyo na da mapamatian.
7: Yes.
5: Di kundi, dupros lang na ang ari lang mo sa Pilipinas. Kaya may radio, magka muna kung nara ka mo sa abroad.
7: Kagdaw radio station, kid.
5: Eh, radio station, giging hatanan, bilog ang programa mo. No?
7: Makalisuliso ka mo.
5: Oh, sa mga amigo na itong nagpamati, mga riders, bala? Ano pa nawag talaga? Mga driver sa mga salakyan. Hindi ko lang pa, mga kampanya nila, kaya may sila advertise sa aton. Inambalan ko na sila, ambalan ko na sila advertise ka mo din sa amon. Ay, salamat kasi inyo.
7: Kaya mo taxi driver pamati sa aton.
5: Ay, amigo Tindam, no? John Nindam, and of course, ha, si Nelson, driver ta. Wason ba, si Unga pamati ka na, tawagan mo ko corona. Isa pa na.
7: Isa pa na siya. Nanahilaw na.
5: Ha? Nanahilaw ka na. Daw may ara naman tanga, why lang, ha? Basta, atubla. Ginambal ko si, kanugan sa 2 katuig, ha? Gipungko talaga sa so, ikapuslanan, blaw. By the way, sa ato naman, yung mga utod, Subo nga aga kaki Five Eric. Ano man ang ginihimo niyo na sa abroad kami ni Five Eric nagtamyaw lang sa inyo sa more night. Good morning, kaguna. And sa ato naman ng mga tagpanamati, subong lamay klase, may opisina, diba sing iban sa inyo ga barikutot, marami di turog da. Ya baka nga barikutot, patara dyan! Pagbarangon do ka mo dyan! Himos do ka mo kag magpararigos! Adlawon do dyan! Kabig gawin ninyo power do every morning ang inyo riding and tandem ka K5 Eric and K5 Elgin. Kining adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
7: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, we come before you today in bendedness. Salamat gid sa paghatag sa imo sa amon sang sining adlaw nga Miyerkules, kag salamat kay nagtawhay na ang panahon. Lord, spare us from floods, earthquakes, storms and other forms of calamities, Ginoo. Keep every family safe under your loving protection and bless our teachers, good Lord, especially those serving in far-flung areas. Give them strength, good health, wisdom, and protection as they continue to educate and inspire our children. We also pray for our leaders. Tagai sila sang kaalam, honesty, kag kabakod, sang buot, agud makahatag sila sang matuod-tuod nga serbisyo para sa kaayuhan sang tanan. Give us today, guide us today to be kind, to be humble and faithful in all that we do. May your peace and blessings be with every Filipino family. In Jesus' name, amen.
5: Amen.

0: buksi ng radyo. Tita Rudora. Inday Chuli Colado na Inday Nanet Merquez. Tunuga na!
1: Larga bola na rin.
0: Ang mga gwardya sa Charito Heights, gasagana ng radyo eh. Marami motor gabi. Pero nagulan, basa man tapuli ba?
1: Anab tan kaget?
0: May giging agaw. Foro de los Pueblos!

0: tinasipalay kaginuban, nag hindi man magpabilin ang San Carlos kay Permi man sila, ginatamyaw kagkita man ang ginapamatiya. Di mang himadlos ka pa, diri ka na, may balita kag kalingawan. Trying our best mangin patas para at least magalahan ka mamate. Out of mga headlines! Odyo!
1: Manod!
0: Ang inyo ginatanaw subong kang mabatian sa radyo, odyo, sang doa kay estudyante nga ginpulihan nila katapungol ang ila maestro! Nano nagkakalunabo sa kalibutan mga kakipay man. Pantayan nyo ni karon, isa ka 55 anyos ka maestro. Ginsaway ang mga estudyante kung pwede mabalik na sa classroom kakipay Eric.
1: Okay.
0: Kaya ma-resume ng klase. Karon may duwa ka pa saway ang estudyante. Gin-call guro ka maestro ang ilang tansyon. Ginhanaan pa nila ang tapungulo ng ilang maestro. So, bangod siya ni ang maestro yado na naalang-alang na kayasan abe, ginpulihan siya sang duwa niya kamag estudyante na nung nagkalibutan sa mong kakipay Merik. Nagligad to kompasyon, naluoy ang maestra kag ang ginikanan sa bata.
1: Ginpayo.
0: Pero pabangkota, din asta. Kag ano nga klase sang mensahe ang ginapaabot sang kabataan nga muna sini ang ilang pagtratar sa ilang kagalingon nga maestro sa sulod mismo sang campus kakipay Merik.
1: Ang guwasi na, una bes, ang respeto din ang kadto.
0: Kung hindi ganis na ka-respeto ka maestro, respetohon nila para silang estudyante. Ang pamangkot nato, ano nga mga tikang paghimoon doon isang DepEd, na karoon na ito katutukan mga ka-K5D dining eskwilahan, ha? Bantayan nyo doon sa ano nga pagparagad eyes on the board ka mo, ha? Kaya hindi nato gusto ko mas tabo ni Diaz Bacolod. Kag, tingwaan tayo magkuhan reaksyon ng ito ng DepEd, eh, no? Kung ano nga mga measures, kag anong pandam nila sa mga estudyante na nagabato, ka nagapatupa sa ila kong galingon ng mga maestro kag maestra.
1: Correct.
0: Baw ka subo-subo man nga balita kakipay Merik sa piyak kabahin iban pa nga mga balita daw ang ama kuno siya ka tig-a sa panawagan nga tani idugan ang graduation sa estudyante niya.
1: Oo.
0: Mas daw guma pagid niya nga masyado ka tig-a man.
1: Hindi pagulpiha tig-a no.
0: Ha?
1: Hindi na pagulpiha inanay lang.
0: Tig-a ulo. Kay nga hasta karon ay gapos sila kasumiter sa requirements nila para sa business permit renewal.
1: Isira na eh.
0: Kaya ang pamangkot ko dre, bibibihon talaga niya si ama. Kay bigod ang ngalan niya ay ama. No?
1: Why pa siya masira?
0: Why pa?
1: Tisira gani ang tiyanggi, gani kagkarwas, gani si
0: ganalan. Tingnan ko doon kalaw. Siguro ginagaan. Hindi kita abi gusto, no, bawa attorney Cho. Plangga tayo nga mga bugado kay mga bigot ha. Pero sa mata sa publiko blado ginabibibibi tagid yang ama ha.
1: Ay do man di mo
0: ti pero nagambal siya ambal ni attorney Cho mapadala pag sila kuno sang notice nang close adu ka ni bitbito na lang na notice kay gatag sila to kag ganda duhan dayon
1: yung iba na nga mga store dati sa Bacoldo ay mana notice notice tirahanay mo lang na di
0: ha
1: nanu man.
0: Itiyan mo na ko na ito ni Balon. Basta importante di. Ay, ma-check ta.
1: Maubra
0: ka likawan ta kakipay Eric. No? Ang mga, ang duda blas ng tao, may double standard kita sa syudad. And, may na, ipasaragid niya to ni Choke, no? Hibaloon ta na karong kay Kipay, ano ha? Kay Kipay ba Wilson?
1: Ang problema si Nasirel dyan, kung hindi matagaan solusyon, kung hindi mapasira sa ang city, kung matamo lang.
0: Di mareklamo ng mga negosyante,
1: Giban. Ang iba nga mga negosyante, kung ipasira mo mambang niya, hindi niya pwedeng si ama, gani niya, sado sa inyo, kalinyan.
0: Ay, ano na sa iligay nun ng linyan man?
1: Ano malawig ang Korea nyo dito?
0: Okay.
1: Nga daw pasulabi ka mo.
0: Ti,
1: hindi ba na... Nga kami sirado dahil yun.
0: Galing ka mo, galing ang butang balon sa linyan.
1: Ah.
0: Abi ko, anay ko ng linyan, babae na. Ati nga linyan, kaya reply ko kape.
1: Nga, linyan ba nyo si ko? Nga siya rin din na linyan.
0: Sige,
1: ha? Liniment.
0: Ah, liniment. Gaday, pwede ko ako itong linyan.
1: Ang
0: kagamutong ibanyo sa ako, hindi ka sir ba si liniment namin mo? sa piyagkabahin mga kakipay. Ang implementasyon sa emergency cash transfer payout gikan sa DSWD, siguro cash transfer na, no? Cash transfer para sa mga mangunguma nga apektado sang RSSI pati gayon nun subong adlaw. Timayo man, na, no? Bisan pa paano may bulig gamatunon ng mga mangunguma ta.
1: Nagpila?
0: I-check na karon kay Michelle kung makachansa ta, no? Kay Berto Gakit.
1: Ay,
0: Berto
1: si
0: Gakit.
1: Michelle wala subong.
0: Birthday, galing subong
1: happy
0: birthday.
1: Happy birthday ni
0: Michelle. Ay, Michelle. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday to you. Liyo kami na yung kwan. Ang picture ni Michelle Bay pagitabi kay birthday yas bong.
1: Pagitabi to ang picture ni Michelle Bay.
0: Abi, abi, abi. Picture ni Michelle. May padala ko dano ya. Atublang gin-download ta. Itsura ni Michelle yan o artista mo.
1: Oo, grabing itsura. Si Michelle niyo?
0: Ha?
1: Si Michelle ne?
0: Hindi.
1: Nano ni man?
0: Kapid yung guro ni.
1: Siya ni.
0: Happy birthday kay Five Michelle,
1: Michelle
0: Patiño.
1: Happy birthday ho.
0: Pasiritan ta na sa karoon ni Five Barid. Kag tanang nag-celebrate sila birthday sa Bungadlaw. Kagapon, nag-celebrate si Dino the May Delphine sang Rayo Foundation.
1: Birthday man gapon.
0: Birthday man kapon.
1: Kaya mo tukuling may panyaga ko di kagapon.
0: Ha?
1: Nagambal siya kasi nga buwas lang sa tiyanggin lang.
0: At yung tiyaw mo ito ha. Kagapon na aga pa. Gapong ko siya. Ito na mahaw na siya. Agin sakop yung man ko. Tulok.
1: Birthday
0: ang gali. Sliko na yung sakop mo ko. Tulok ako. Birthday ang gali. Happy birthday, Dino Dami, Delphine. Ha? We love you, Dino Dami. Ha? Kamuna, mga support groups ng K-5 mo.
1: Na, mugit.
0: Kay dako niya ilap appeal permi. May mga aktibidad ta. May mga tipon-tipon. In Dino Dami, Delphine, niya muna yung permi ang nag-support sa ito. Budlay yan ta. This time around sa ibang pang mga balita, mga ka-K-5, sa ato naman yung presentation. Ang Sagay Traffic Management Team, nagpidalom sila sa field training, kiti whether we like it or not, kakipay parik. Time will come ang Sagay, mangin isa naging kamasako ng syudad. Ara na daan siya sa highway. Ti ang volume of vehicles, kanagala ba, Edward, dako. May mga eskwilahan da. Kakinanglan taman nga i-traffic ang merkado bla. Kay nag-criss-cross na da pakadto sa National Highway. So dapat gid nga well-trained ang atod yung mga traffic enforcer. Now, lugar ni Congressman Tardy Marañón ang Sagay?
1: Sagay, oo. Tahom na Sagay, so nagdako.
0: Kag galagas ba ang Cadiz? Gadako naman, galagsanay lang sila.
1: Ang sa ang Cadiz, nag-spread out sa ilang development pagkantos tinampaan. Ang Sagay, pagbutang nila sang Norso, dabla nila? Pagbutang sang Norso, nag-expand sa todo, lampas na gito sa...
0: Ibergunti, tanawang tanong karoon ah.
1: Katahong.
0: Kung ginistoryan ta to traffic management team, BTTM, di sa Bacolod, ginistoryan ta man.
1: Ay, abaw.
0: Doon pa dalas na siyo kus order ka LTO.
1: Nag-counterflow siya ko, no?
0: Nag-counterflow. Nag-guas yung linya.
1: Nag-guas panit siya.
0: Kundi may kaglain pa kay solid lane.
1: Nga, no overtake.
0: Ang solid lane, hindi ka pwede ka overtake da.
1: Na.
0: Kagsubong ang overtake right side na, be.
1: Correct.
0: No? So, karoon na picturean, gid, na nag-guas sa solid lane, pakadto sa piyakarsada, nag-counterflow.
1: May raguya.
0: As a result, mga ka-K5, si LTO Director Jack Conlo nagpadala sang mensahe nga kung pwede masyokos ano ni syokos order ni Kipabere
1: syokos order siya
0: para may explicar guru to eh tagiyak sa lakyan
1: syokos means to explain
0: explicar lang but siguro explicar lang da
1: explicar no? Lang da
0: sa piyak kawahin sa iban pa nga balita ato nga pagpangalagad may ara kita foro trivia
1: uy lumayo
2: now ladies and gentlemen
0: ato naman nga foro trivia. Aton ipakilala kung anong pinakagamay ng nasyon sa bilog na kalibutan.
1: Yes.
0: Upo na aton Foro Girl, Foro Trivia Girl, Lori Gamboa.
1: Ara siya?
0: O siya nga ito nga Foro Trivia Namin Girl.
1: Namin na siya?
0: Ha? Tita na wunta na karoon kung anong istoryahan niya naman ta kay Boss Another Story naman. Natin subong niya, sugdan niya, ang ipakilala niya sa ato ng pinakagamay ng nasyon sa bilog na kalibutan.
1: So, direk na yung magasugod ang iya nga pagsikat?
0: Ha? Inday Lori May Gamboa niya.
1: Tinamihan ko na siya.
0: Kung laudi niya sa isa na sa mga top notch sang mascom sa Lasal. Oo.
1: Ay tuod
0: ka. Karon siya na matira sa aton sa Foro Trivia. Everyday na lang kakipay Rick ha. Adlaw-adlaw.
1: Ha? Basta ha no.
0: Ba, hindi na rin siya mag-absent. Kisa ang ka-absent kita kaya kakalipat na mag-please ang iyang pangabunla yan.
1: Very good.
0: Kaya muna nga ito ang natutukan sa ito naman yung pagpanagin sa karun niya daw. And sa ito ng mga kauturan, on the national scene, kagipay mi Eric, daw nagapatot sa danay subong ang prosecution kag ang defense
1: nga
0: ang subong ang spokesperson sa prosecution okay. Si attorney Ace si congressman Ace Barber
1: siya na
0: oh gapanawagan si nga abi magpalakita among semblance of neutrality da sa senado sa aton yung mga impeachment court judges nga hindi magka kamo nang ginambal ta kay ti kung judge kay di lang perception sibo dapat balanse ka
1: hindi ka way ka
0: pigaling kay magtimbang abahin as of the moment abi masyado ka agresibo ang defense group ang naga-cross iya kag naga-examine kag ang dalagan sa ila-examinasyon do ipton ang argumento sa prosecution amo ni grupo ni Senator Cayetano. Do ginahangkat sila ni Ace Barber sabi mag-explicar nga dapat ani may medyo tunga-tunga man ta, hindi ba tama nga do one-sided do siya ang version ni Ruben Padilla sa si Ruben niya.
1: It's good you mentioned it, no?
0: Si Ruben Padilla ya galing do out of context yung iya. Kaya ti prosecution to yamo.
1: Kasi
0: di pwede abing ang prosecution apin-apinan niya pa iya ang defense. Di pero in the case yas ang judges do may punto niya si Barbers. Na kung judge ka okay na iya. Bala na ako din sino yung mabutuwa. Pero hindi ka lang di magpakita sa publiko nga daw Drika Gidias Piak.
1: May joke subong nga mag-o sa Facebook.
0: Anong mag-o nga joke?
1: Si Presidente Bongbong Marcos nagmapalupad racket.
0: Tapos?
1: Si Senador Ruben Padilla, ang istorya, lupad na gid yang racket niya.
0: Naglik ka?
1: Naglupad na gid ko no. Katiya malomo niya ang prosecution nga. Abi, hindi magpakita ka, bias ka mo. Mabias gina siya. Ikay prosecution siya mo. Pusdakan niya gina yung pusdakan
0: niya. Pero nga to niya, whatever it is, pero number one siya sa survey. Paano ka da?
1: Katuon, no?
0: Number one siya sa survey. So, nga ito na lang niya, amuning amuning kakipay, Beric. Ang hambal ba sa mga tao sa Kapian? Kami everyday naglabay, makabati kami mga sugilanon sa tao. Nga, abi ko na nabuto to sa mga senador. Yeah. Ang atong pagbuto sa mga senador, ang ila sining servisyuan, kagang ila sining loyalty is on the Constitution of the Philippines into the Filipino people. Tinga subong atong mga senador daw, kung hindi sila diri sa wala, dito sila sa tuo.
1: Okay. Sir, John Magflash report, anay kadaling aton patrol?
0: Importante ni.
1: Importante si K5 Wilson. Kuha na itan nga gaw. K5 Wilson.
0: Flash report, ang aton siling kapatrol. Sa diri madugay, pantayan talaga karoon ng dugay. Dugang siling update. Eh, para may maruantang, dugang nga may information. Ano ining dako nga balita? Flash lang na yan. No? I-check ka. So on guard.
1: Flash report, Wilson.
3: Good morning, kita sa Dr. Kefeveric. Flash report kita, going kita si Bono sa Mahiyamat sa flyover. Bangod ni Saturday ang in-report sa kalalaki ang kinaligar naglumpat sa Mahiyamat sa flyover. Kita sa John.
0: Andrin, di lapit sa aton lang.
1: Lapit lang, Andrin lang.
3: Oo, oh, yes. Going kita sa Bono rin na kita actually sa may Lacson Extension, Andrin sa may...
1: Ala Superman?
3: Ramos, no? Going nakita
0: sa tiba si paglumpad ya may salakyan pablaki pa Amerika ang damo galabay damo
1: tibisim nga mo niuras
3: ang initial tinga ginapabalo sa aton ito nagahamyamon pa ini sa dalan subong ko kabay pa palabot ta pare na lapit ta kita dire tanaw ta kita sa Aljano kag masulod na kita balik pero
0: tigil live na ka mga daan kay Pablo Wilson naka live na ka mga daan kay Pablo Itan ipaitaw gina nga daan sa survivor salamat son barikan kadamong sa dili madugay Bantayan dugang update, grabe no, Superman aga pa?
1: Superman aga pa? Ti busy, gusto itong ambal mo? Busy area na da?
0: Busy area? Ti maglumpat ka niya. Ti kabakon mo talang sa laki na lisumbag to mo, kanto di? Kagtapos ang sa downtown pa?
1: May nang taling nga paglumpat mo, babaw sa truck na sang natupan mo?
0: Kung naglumpat siya sa lubo nga porsyon sa flyover, okay lang. Pero kung dito siya sa babaw, tas taas gawa na?
1: Fly high Superman gito
0: eh. Fly high, butterfly.
1: Siya pa na?
0: Paro-paro G. No? Paro-paro G.
1: Dula na nangakanta, no?
0: Tika yung balawan mo ng bago naman sumbong niya. Ang bago naman sumbong, hawak mo ang brief, hawak mo ang beat. Kada bulan, ilis. So may bago naman sumbong eh.
1: Ano naman?
0: Ang digi-digi, ding-dong, amun na blaw.
1: Digi-digi-dig. Namiyan ko na magtanaw kung may kasaot niya, digi-digi-dig.
0: Galit ka?
1: Kaya ka digi-digi-digid mo. Ang earth nila.
0: Ang mugali na. Taugan ta lang sa Viber, karoon ng patrol, okay? Ready naman sila. Sala lyrics, anong lyrics? Sabi tayo, putang na kayo, basaw
1: na
0: mun,
1: babe. Kita nag-intra naman.
0: Sabi tayo, anong lyrics? Sabi para mag-chakto, hindi na magsala. Nga gawon ta ko dara si Wilson kay para hindi na tawag commercial kay ba't baka commercial ta karon no
1: digi-digi gani ko digi-digi-digi-digi
0: digi-digi chakto gani amo na
1: gusto to yaitan niya
0: lapit na lang sila so bantian tani karon Nagatawag subong ang aton nga Miss Carla, nagapadawag subong ang aton nga technical people. Mga kakipay, bilang nga bahing dalanasang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ara na, naka-standby na.
1: Ara na sa serya.
0: Ara na sa serya, Noy. No? I-check ta na, may follow-up ta ng ilang report. Ara na, Noy, ara na. I-check ko sana number one. Carla, kag si Wilson, sana number one, follow-up report. Patrol, please go ahead. Patrol.
3: Kita na dyan, ari kita diri subong no sa Mayamat Saysay flyover. Pangod, may isa diri ka lalaki ang naging aligar nga nagsumpat no diri mismo sa akong kinatindugan. Kita na dyan, kita na Rick. So sa subong ang martini on, ini ka lalaki ara sumulod sa ambulan. Kaga conscious man ni siya no maistorya.
1: Ay, salamat.
0: Nag-freeze sa inyo live, nag-freeze sa inyo live, why go lag? Basi kinanglan nyo mag-relive. So, magkutabi, ano na tabo nga naglumpat siya? Ano, sinuni siya? Normal man siya nga tao? O kung basi taong grasa, tawag di lablay, nagatulog sa dalan lang?
3: Kaya sa dyan, sa aton, sila nga pag-istorya sa tagal.
0: Ara-ara, magkutabi na lang interview direkta. No? Yung istorya, interviewan na lang direkta kay Pa Wilson para at least maplastar. Magkutabi sa ano na tabo, gid?
3: Ang sorry, kaya na dyan.
0: Direktahan na lang interview son para mabalanta ang nakakita interview ha. Ano ginin na tabo?
3: Actually, ari diri kay sa dyan, ano, ang pahayag mo, sa kada PTSD ka na storya, ano na ito.
0: Sige, sige.
3: Ang pahayag ni Sato kay sa dyan, ang mukursiklo sa isang lalaki, ara din doon sa tabo, super naka-center stand kay sa dyan at kay sa Eric.
0: Okay.
3: So, ginap-check pa ni Mila kung bala nagtumpat si Ginisa o kung natumba o yung motor niya, pati naka-center. Naka-center stand ko na sa nabaw kaysa sa dyan at kaysa Derek eh. So, ilasubuting...
0: Ang motor yan naka-center stand sa babaw?
3: Oo, naka-center stand
0: kasi sa babaw. Kasi bala nagdulog sa kagipat.

0: sige. I-try ko na pa, i-try ko din na pa, try si ko, na try si ko, kasi nalga,
1: okay.
2: Okay.
3: Gaga pa yung lumpat kay Mustay Tay. Lumpat o kung nahulog. Amo na yung pamangkota.
2: Oh, either lumpat o nahulog. Ano yung pamangkota, be?
0: Kaya rin lang. Sa computer, kaya ako na nagkuhan kay Giba Tudod siya sa lakyan.
2: Atong motor yung
3: motor si Babaw.
2: Atong motor si Babaw.
0: Ang motor niya, yung parking niya ginawa. Patay ang kita, sir. Kaya may kagamaloy, sir, na naglumpat sa.
3: Baligi patay ang ginawa ng ugyo ni motor niya.
0: Ano iya bayo, sir? Mga describe mong bayo. Iya, sura niya, mga edad. Mga swing, mga brown and grow. Ano iya bayo, sir? Lipas, ulor ka. Iya motor kay Father Zando, puti ini nga motor.
3: Halin siya gali sa downtown, pagkanto sumag, amo niya ang direksyon sa motor niya, correct? Chakto ko son?
0: Yes, yes.
3: So gindulog ya, ginbutang sa pinakataas ka portion sang taytay kay Ipa Direk. Gin center stand niya. Tapos ano to, naglumpat siya ako nahulog, makutabi si, ano, naglumpat kin siya ako nung Kipay Wilson?
0: So naglumpat, tumpat kin siya, sir, oh.
3: Di, pagtupaya may salakyan, wala?
0: Sorry.
3: Pagtupaya may salakyan, wala siya malapakan sa salakyan?
0: Pagtupaya, sir, wala malapakan. Why? Sir, kasi salakyan. Ano yung pagtupa, sir? Kaya, why daw kasi para, sir, kay kasutoy siya sa salakyan, sir? Pero nakita ko lang ang
2: ito na, laga ng ambulan.
3: Laga ng ambulan.
2: Ambulan, laga na.
3: Ambulance. May dugo, may dugo siya, wala. May dugo, wala.
0: Dugo on siya, sir. Dugo on. Yeah, ulo.
2: Ulo?
3: Ano na tupa? Ano na tupa? Ano na tupa?
0: Ano na?
2: Mga K-5, nagkapamati ka mo sa Gyapon sa exclusive report, ha? Isa ka tao naglumpat sa Taytay, sa flyover sa Magsaysay Junction diri sa siyudad sang Bacolod. Just now.
3: Grabe. So may dugo to sa ulo niya. Sino ba may namin tani makita ta motor para makilala sa mga ano, pati plate number, basi wa ipakbalo pamilya. Kagang dako ka pamangkot nga naglumpat siya.
2: Pwede nyo sakaan to sa flyover sa Babaw? Nagalakat subong atong cameraman sa tunga.
3: Masakay dala kamo sa patrol, sakay sa patrol sa kas Babaw. Daso ng patrol manaog, pamilin ng reporter.
2: Ara na. Ara masakas na subong masakas sa flyover, ari na. Manog saka sa flyover ang atong nga patrol kay si K5 Wilson. Daso ka taon nyo na islak yan, ha?
3: Hindi, basi yung mga syukos order yung mga muna karun, ha? Ang imo na aton, mga ka-K5, sinupon ni Vincent subong nagsakay sa patrol?
2: Si Vincent, si Carla, ni Guru, kag si Wilson. Ara na, gasaka subong. Mga K5, eyes to the board, eyes to the board, dalawan nyo.
3: Carl, okay, pamiling ka, hindi mag-counterflow ka mo, ha? Bali, ang imuon ta is, manaog lang yung patrol sa dalom, daso manaog lang si Carla, das Babaw, Taytay.
2: Reporter, naog si Babaw.
3: Naog si reporter sa Babaw, sa Taytay.
2: Ano na makita ito na, Ivabel, dyan ka pa ng motor. Halin downtown, tuwod, isto to.
3: Halin siya downtown, baka ito sumagong.
2: Stop!
3: Manaog lang si Carla, manaog lang si, ano, manaog lang ang reporter.
2: Naog reporter kang camera. Uy, dako ang motor. Trail bike? Trail bike, puti nga trail bike, ha?
3: Pwede guro pabilin ang reporter.
2: Pabilin reporter sa
3: tapos dalon ng cellphone, naog ng patrol sa dalon, magibawal na da. Okay? So, subong nga matin yung gina-check na to, no? Si Carla, kaupon sa patrol, wala?
2: Wala, guro daw, solo flight si Vincent, eh. Solo flight, ginagyan niya lang. Puti, mga kakipay. Tari-capture na ito, ta, ng video, kay para nga ma-freeze.
3: Hindi
2: ito
3: na pwede, abi makadulog nga. Wala nagsakay si Carla sa, ano, sa patrol. Naog ta Benz, kay bawal na da.
0: Ako kay Sir Aljan, namasaka. Ito sa Babaw, flyover ka talaga.
3: Oo, pero ang kamera na to, nara kay Vincent eh, no? Tani nagupod si Carla kay Vincent sa patrol. Para... Okay. Sige.
2: Ang motor is a trail bike, puti ang color.
3: O trail bike, no?
2: Puti.
3: Sino ang may himata na sakay sa trail bike? Hindi ka ba hindi dala na sang DTX 500, MyTC, D3 Bio? Pasensya agad, medyo ma-overtime ta kagamay. Ay dako ni ang atong concern diri makilala tang makita nila motor makilala na ni sa mga tagpalamatita Leo kami ay on the board kamo tanan son ara ka na sa motor by plate number na wala ang aton nga do nag gym ka lang ba nagliso si Vincent subong maliso ni si Vincent
2: why ano

0: Buk na, Wilson. Nubuk lang 15 steps.
1: Pare naman di ang taga BCTMV sa baba. Okay, sa Rojas.
2: Okay. Balid rin siya nagtupa. Galitadlong ang ginubra niya kaki Pagarik. Ginpili yung pinakataas nga portion sang Taytay.
0: The highest part.
2: Highest pa portion. Ang peak bala sang Taytay. Da siya naglumpat. Grabe. Hindi takit hindi lumpat tulog. Pero pag suno sa nakasaksi kay na, gindulog niya ang yamotor. After niya dulog, lumumpat siya kay Pagarik.
0: Eyes to the board, anay. Eyes to the board.
2: Yeah, once to the bench. Ba si Agyo si Carla, dapat tani na kaupo si... Alam ka na sa babaw,
0: Wilson?
2: Wells?
1: Papatubang ko lang kamera sa babaw kaya sa nadyan, kaya hari na ko din. Dahil lang kinapit na lang mga...
0: Panihol, abe, panihol, anay, Wilson, ah, para madulang kapoy mo.
1: Hindi na ko rin mag-gym, karo kita
2: nalang. Hindi ka na mag-gym, ah. Sobra na lang ang gym mo. I-describe yung motor, gaya kami plate number.
0: Plate number, motor, sticker, anong itsura? Go ahead.
1: Mga 10 seconds, kaya tapasunan ko.
2: Oh, ikan laba, gimana nabi ka kay Pagarik.
0: Sige. Ako bilog ang flyover.
2: Diyos mio. Sa atong tagpalamatian mo ng trabaho ka, reporter.
0: Welcome to DJ Journalistic World.
2: Amo ning tunay nga trabaho kami dyan. May layo pa na iya kay balita. Naglaganon ta na iya.
1: Ha? Talaga, nakukano siya.
2: Oh, subong maliko.
1: Ano ni sir? Yamaha
2: nga?
0: Exclusive.
1: K5
0: exclusive.
1: Yamaha 200.
0: 200?
1: Yamaha 200 nga puti.
0: 200 nga Yamaha?
2: Abay, 200 nga Yamaha.
1: Off-road. Off-road nga motor.
0: Oh. Trail bike.
2: Trail bike panawag sina Kagipab Wilson, trail bike.
0: Trail bike.
2: Ang panawag nila sina gani mga ano gani na panawag nila kay
0: pangmotok pangmotok cross blawa.
2: Why na gani dapat stand?
0: Oo.
2: Center stand mi ara gali siya. Why ni sa side stand mo? Wala na siya. Si Wilson.
1: Okay.
2: Manaog so, nila si
1: plate number. May naka-attach na plate number nga 0601-0355-708.
2: Kuhang kamera na, son. Nice, very good. Naog na yun, Benz. Hindi na mag-tiner. Okay. Ara, oh, ang plate number. Okay, very good.
1: Pag-tiner ko lang kayo sa dadyan, kaya nadula ang signal sa nanaog, kapatrol. Ako lang din sa subumpilin sa babaw.
0: Sige lang.
2: Okay.
0: Okay lang, pasta. So, naka-focus.
2: Naka-focus na, ra. Kita na muna. Bali, naka-steady ka sa plate number 0601-0355-708. Bali, puti ini kag itom, puti ang dalom, ito mang pulungkuan, two-tone, tapos ang brand niya is Yamaha, no? Okay lang ko na pala patrol kay hindi na siya pwede magtambay sa babaw, kay ganta rin karon.
0: Hindi, take signal at totoo.
2: Dito lang sa dalom ko na.
0: Wow lang sila, salon lang.
2: Dalom lang sa salon na karon, ano? Noted. So, go ahead, son.
0: Kasadya, kasadya.
1: Iyan motor, kasadya, dyan, nakalak.
2: So ang buwan niya, ginadulog sa galiya. So ang magamunang asugid.
0: Bawati, basi may problema ng ambiyanta nga ini. Kung sino man ni siya.
2: Basi may nakakilala din. Nakita niyo naman ang, ano, si, nakita niyo naman ang, ano tawag ni, ang motor. Basi kilala niyo ni. Ay, may hari na, good morning, sir. Abi ko, ano, asawa. Hindi ko pamati sa ito, no? Sige. Basi kilala niyo ni.
1: Calling ko sa Viber para makita. Kaliwa,
2: sige, sige. Bye-bye, Bear. Subong si Rimuel. Ma-overtime lang kami. Hindi ka ba yung dala naman sang D3 Bio. Hilalat si Pong Katrangkasik. Hindi ka D3 Bio mo. Ang atong magic ay subong 404 kay Pabirik.
0: Yes, isa ka tao nga nag-
2: Ang natabo ka kay Pabirik ka muni.
0: Naglumpat.
2: Kundi, halin siya sa downtown Bacolod.
0: Uh-huh.
2: Pag-abot yun na, gindulog yun ng motor niya, gin-side stand niya, na naog siya, nakita sa malayo pasang tricycle driver, lumumpat siya kay Pabirik.
0: Kay Pabirik, dyan tanawang tang motor ha. Analisa akong tanong motor. Ang motor matinlo. Matinlo ang motor.
2: Alins balay, eh. Busing ko naman maulanan kagabi.
0: Kag daw kapormal sang motor kay wayo dekorasyon, busing ko naman serious rider ni.
2: Ang tawo.
0: Ang tawo.
2: Kaya kung bala mo naman ang ibanda, puro na yung sticker.
0: Buting-ting.
2: Gaga-sticker eh.
0: This one is a serious rider, matinlo ang motor, hindi kombinado. Yamaha.
2: Original ya, kompleto, stock.
0: Stock ang motor, puti ang kolor, white sticker.
2: Liyo ko na may plaster, din siya na yun, nagtindog ko no ka naglumpat. So, as alleged, din siya na yun? Sina. Aliyo kubitan aw sa kabira pa dalom bison kun ano kataas?
0: Ano kataas gulo be?
2: Mga kay 5. Tasta as kaki 5 Eric
0: para ngilo, sa. Ngilo kayo ngilo.
2: Mga pila ka tapak na son? Mga pila ka fit abilins dalom?
1: 5 meters na kesa sa
2: Eric pang kataas son. 3 feet ang kada 5 meters kaki 5 Eric mo.
0: Grabe.
2: Ang kada isa ka metro, tatlo ka ruler.
0: Oh, pila ko na ka metro na?
2: 15 feet.
0: 15 feet. Magambal ka 15 feet, mulumang hold lang jutay sa poste. 20 feet ng poste tamo.
2: Mga 5 metros diferensya?
0: Oo. Oh, mulumang hold
2: lang. 5 feet ang diferensya?
0: 5 feet diferensya. 20 poste tamo.
2: Iglikan.
0: Ang height sa poste ta.
2: So agos-agos lang siya sa poste. Oh. Taas nga po ni.
0: Oo, oh, di taas
2: na. Kagang lai lang niya, kay tigas dalom. Ang oh. Dako ko nga pabangkot kay Kipay Berik. Ano ang nagsulod sa pinsar sang aton migo ni?
0: Kag anong natabo pag lumpat siya, naigo sa sang ibang nga salakyan, nakasalawid siya. Grabe, Wilson. Serious rider, ha? Serious rider. Is a serious guy, tinlo ang motor, kamalo magtatap sang motor. This is an old model Yamaha.
2: Okay. Oh. So, why gisa nakakita, son, abay si Day Carla na sa dalom, Day Carl, samtang si Wilson sa babaw, libot-libot ka nabi, basi miyara, gina, yung ara, gina sa dalom, nagtabuan?
1: Amo to kagina, kaysa na dyan, ang isa din nga ginatudlo, sa tanan niya nakakita, amo to siya na interview ta. Kasi, amo to ganitin pahayag, you know, na nakita, eh, din mismo nga ginungod, kaya park.
2: Nagdulog isa, kaya husto ang pagparking sa salakyan, nakalak pa ganing motoro. Ang yabi, why na? Why na yabi?
1: Ang yabi. So, ang yabi, nakuha din sa pasyente. Ang yabi sa pasyente na kuha. Dere, gaangot lang dere ang yabi.
2: Ati wala, gitsaya. But si ganun niya. May problema, hindi ka bugat, guro ka kipay. May yabi pa yung kipay, biyari ko.
0: Ano, ka man.
2: Aha, may lang kayong insecure sa mga amigo at ang BTTMD, no? Oo.
1: So, ari lang, hindi ka liisunok sa BTTMD, di nakala, ari di ang yabi, di pa nyo
0: dyan. Oo. Son, i-focus, biliwat, son, i-focus, liwat kay kuhaan ta modelo ng motor mo.
2: Yamaha 200 ko no.
0: Oo, oh, Yamaha 200. Tanaw ta kung ano nga modelo sa Yamaha ini. Sige son, go ahead lang. Mga K5 exclusive sige hapon ha.
1: Mga saliwat no, ang sa aton, sito nga pag-interview sa inyong tricycle driver na nakita kay Sir Roger, si Sir Eric, ang iyan nakita, din mismo nung ating humot party, ining motosiklo, at nakibot na lang siya nga naglumpat, ining biktima na lalaki nga sa iya pulubanta, ganyan mga nagkaitad, at 50, no? Ang iya sining edad kay Sir Roger. Kasi sa paglumpat ni, so, patusan na interview naton, iya man nakita na dugoon ang ulo ka porsyon. Sining siya nga, kwan, siya nga lalaki na naglumpat, dire. Bati sa ato naman yung pag-istorya naman niya sa mga rescuer, conscious pa man, kagamit si Papano, ma-istorya pa man ang lalaki nga ini kasi no, dyan ni Sir Eric, kaya pureo hindi sila ma-confirm kung bala ini ang nakainom mo kung ano nga sistema kasi no, dyan, kundi ang confirmado nga conscious ini siya kag ma-istorya pa. So sa karagi tingagaw, ini siya...
2: Dual sport motorcycle na kay Pabi Eric, Yamaha 2023, Yamaha XT200.
0: XT200.
2: May XT150 man mo.
0: 2023?
2: Oh, ari ay churayaw. Ari churayaw kay Pamerico. Oh. Amo ni siyang modelo sang iyang motor. Oh. Kaya parehas gitong palikpik kag ang iyang churaw.
0: Oh, ara siya
2: oh. Ati amo gini. Ang gwa niya Yamaha 2023 motocross bike first look dirt rider, no. Amo nang iyang ano?
0: Motocross gini pang motocross.
1: Ang kondisyon sa motor kaysa doon kaysa Eric, so ano kaya mayo, kaya well maintained siya.
0: Tiga ni Ma, ang tawo, sini serious guy, isa serious guy, kamalo magtatap.
2: So amo ni Echura, amo ni blue version niya, pakita ablatan. Ang alan niya sa ni is 2023 Yamaha motocross bike, no?
0: XT200, ha?
2: Oo, amo ni, doon para sige, ipakita, abitan ko para sige sa Echura. Ang model niya is YZ4.
0: Ara, YZ.
2: YZ
0: 200.
2: No.
0: Kaya muna model niya, isa YZ 200.
1: Kasi may rekin sa dyan, nakalock itong motor, nakalock, hindi maliso.
2: Grabe, no?
0: So the motorcycle is YZ 200, puti. Plate number, Wilson? Plate number, lawagon ta.
1: Lawagon, kuliwat ang plate number.
0: Sa may mga pamilya. Temporary plate.
1: 0601-0355708.
0: Okay.
1: Iwat, iyan na plate number, ano na yung temporary, ini na-attach.
2: YZ.
0: YZ.
1: 0103.
2: Si Jake, Jake bala niya na. So, Drisa na yun, naglumpat. So, pagdulog yan, nagkanto sa diskilid, so no? Kag naglumpat?
1: Ari-ari kayo sa dadya, pagdulog niya, de, direho, dire mismo sa ano, direho sa tubang, yan lang mismo, Drisa naglumpat, amon niya ka, pag-historya nato, sa pag-ina.
2: So, ang aton subong question, Kipab Wilson, ano ang nagduso sa iya, Kipab Eric, nga naglumpat siya? Ti laban-laban ni may mga 16.4 feet ang katason sir. Ang may ara gali specification guro ang flyover kay Pabiyari.
0: Oo.
2: Kayo mo Eric Rosal.
1: Ang vertical clearance ni sa flyover kay Pabiyari kay Sir Eric 5 meters ang niya sa vertical.
2: Okay, nga lanas dalom eh.
1: Aside sa vertical clearance niya sa dalom eh rito diretso sa tabaw na dalom eh.
0: Ang vertical clearance sa log na sang taytay. Sa log.
1: So sa log.
2: Dagdako chan sa kagipabiyari ka ba si Bla may problema ni siyang dagdako ng hindi ang mapautwa so isa masugidan o whatever.
0: Oo. Ba, ang motor kayo pa ha? Kayo siyang motor. Why siya lunang? Matinlo? It shows sa signs nga kahapon.
2: Pabalo labi sa pamilya. Basi ko may kakilala ni kung sino tagiya sa linga motor. Ara ang plate number o. 0601.
0: Why bagras ang motor?
2: 0355708 amo nang plate number basi kilala niyo
0: basi kilala niyo
2: pabala ang pamilya nga kung pwede kantuan nila abot din lang idala to amang kutabi si sir ang traffic aid bida kundi ng pila siya to dako ang gamay sa ulo
1: check sa lang may kundi ang kwan so may initial info na sa pila niya kundi niya pila why pa sir ang pila siya
2: Oh, may electric car. Oh, may electric car. Electric car na sa likod mo. Patrol car na. Oh, iyak barangay na.
0: Iyas ang tanod.
1: Iyak barangay, Singkang Airport.
2: Oh, arang tanod sa Singkang Airport. Oh, pero pa nan, ako ni Kipab Eric, hindi na din siya tagadara. Dito niya sa layo na galing.
0: Layo ni, layo ni. Nagsaka, arin sa downtown. Saka, kaya intention is really to jump.
2: Kaya parking niya patarong motor yun mo.
0: Parking niya, saka siya sa railings, and jump.
2: Sige. Imo na to, Kipab Wilson, ma-commercial break na kita. Tipunon nyo na karoon. Pagbalik, ma-recap ka mo what really happened. And then, tanawon ta kung anong medical bulletin sa biktima. Ha, Kipab Wilson?
1: Sige, Kipab Wilson. Kasi meri ka muna dani nga to. Sinitin ng flash report. Balita nga to sa breaking news na to. Kung sinitin sa kalalaki. Nga ginalikar ng tumpat. Dari sa may mag-size layover. Kagating sumong. Ato na hospital ni biktima. Kung standby na kita para sa dugang ang update dari karoon. Tuhoy sa inyong insidente. Pinakabalita ka nagulong sa inyo sa kalwan sa MyCC. D3 Michael D-Tex, 500 po natin sa patrol. Si K5 Vincent Coralde. Ano naman si K5 Wilson Villera para sa kampiyon. Sa balik sa servisyo publiko ng kaligawan sa Renegrong K5 Wilson.
2: Thank you so much sa K5 Wilson Villena.
0: Gingiho to sa traffic enforcer. Taniwain lang gingiho. Kaya yung soko, wala to na panahon na. Dapat itanaon ang motor. Hindi nyo na ipagiho, ada.
2: Titanawunta ko na nung pinakalatest na ko sa bagay ah. Investigaran eh, no? Ang hindi talaga may chidiyan, Kipab Eric, anong nagduso siya, naglumpat siya man?
0: Nga naglumpat ah.
2: Mapost na commercial break, mga ka-K5, magbalik ta, tutukan tang development plus ining viral karon nga video. Grabe, misto, tinapungol ko sa dyan. Tiwain ang nirespetuhan na, yagi pa, Berek.
0: No, di na kuhan ka sakit ang buot ah.
2: Ang punto ko, bro, kumagamon sila, why kulang disiplina sa balay nila? Ang oras sa K-Pad News FM Philippines, la 7:14.
0: Stand by.
3: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference. Reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Katsota sa mga dugang pa na extra health benefits kung kainom ka D3 Bio. Kung kainom ka klinika D3 Bio food supplement, ng mga natural ng ingredients ni, may ara siya anti-asthmatic properties. No? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mga hapoon, kung adlaw-adlaw kayo inom D3 Bio, dako, gini yung mabulig sa inyo. Ang D3 Bio may lauric acid, kagapric acid, nga damo gina sa D3 Bio. So, they are known to have anti-inflammatory properties. So, sa sininga mga combination sa fatty acids nga makita mo sa D3 Bio, klaro, katama, kag-epektibo. Nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma-related symptoms. Mm-hmm. And furthermore, kung gainom ka klinika D3 Bio, it contains 5 antioxidants. Kag-isa sina, ang itawag nila nga, gallic acid, nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio, layo ang pag-atake sang imo sa imo nga asthma.
2: Asthma.
6: Or hapo.
2: Ala ng parmasya, no?
7: Ginambal nila pati asthma, makabulig gapon si D3 Bio. Dok Sam.
8: Yes, budlay bolngon sir boy ang Parkinson's mo. No, kabudlay kami ari kasi ni pero kung naka-klinika D3 Bio ka, malikawan mo ning sakit tungod sa iyang gallic acid, isa ka antioxidant nga makabato-batok sa free radical sa aton nga brain, no? So ang ginatawag substansya ni nigra sir boy, kung nami ang function sina, malikawan mo ning ginatawag Parkinson's sa disease, ang budlay substansya bla? Nigra.
6: Oh? No?
2: Aduro ka? Why ka na control sang imo motor neuron wala na control. Oh. It's your motor neuron nga gapugong si imo kamot nga magiyo. Para mag hindi lang magpagiyo, gli ka papugong, no? So kung may Parkinson's ka na, may damage ng imo substansya negra, why ka na
6: amo na nga kami ni Sir Boy gayon gimi D3 Bio, kay galikaw mi sina nga balatian. Kabudlay kong amaya mo ka ng abalatian, Sir Boy, no?
7: Gakurug-kurug ka pa, no?
8: Gakurug ka, hindi makontrol lang
6: gusto yung mga... Gusto naman nga mag-abot may 80, gaisil pa kami din.
7: Oo. Sayang. Lecture pa.
2: Oo.
7: Lecture.
2: Amen. Amen.
8: Tis no. Yung substansya ni Gra, mabuligang gini ko nakatumar ka sang datuag. Kadadlaw, ha? Klinika D3 Bio, tungo sang yung gallic acid, Sir Boy.
9: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
2: Sa mga naka-experience, Sir Boy, sang brain fog, bla? Ano ning brain fog? Iniblang daw, hindi ka kabalo ko noong pincharon mo. Nga doga ka black kakuan ka mental black
7: cloudy decisions
2: mo cloudy doga hindi mayong functions ang utok mo sa mga estudyante da oy mag D3 Bio ko because science ina ang mental fog sang tawag naton nga our brain fog science ina sang poor metabolism ang D3 Bio food supplement contains extra virgin coconut oil nga nagabulig increase ang imong metabolic rate. Makabulig ini para nga ang mga nutrina makatos imo utok and then well nourished ang imong brain makafunction mayo kun kinanglan ka sa mga critical decision hapos sa imo maminsar especially sa mga estudyante. Mag D3 Bio kadadlaw.
10: Lain na gid ang mga masakit subong, no? May mga diseases na nga ginapa-weak ang imo immune system or ginapa-overreact ang imo immune system. By doing so, ang imo baba ang imo lawas helpless gid. But by taking D3 Bio that does not depends on your immune system in defending your body, sigurado kaya may maamlig gid si imo nga lawas, no? Even though you have a weakened immune system, kay diabetic ka, hypertensive ka, may cancer ka, even though nga hindi ka lanlan mag-boost ang imo immune system, kay basi lain man, basi makalabot mag what you call this, mag cytokine storm, mag D3 Bio ka. Kaya D3 Bio is the most potent natural antimicrobial, no? Coming from cold pressed extra virgin coconut oil nga maamligid maprotekta sa imo pamilya kontra sa mga harmful microorganism.
11: Ako si Maria. Mas taas gid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health
12: News. DTX 500.
13: Nagandaan mo na ba ang kulubot sa imong itsura?
12: Mag-DTX 500 na.
13: Masamihin ka palatian?
12: I-DTX 500 muna.
13: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
12: Mag-DTX 500.
13: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
12: DTX 500.
13: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
14: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
13: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation, wala nagin ako makabatsyag pang sakit.
13: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
13: DTX Beauty Soap.
12: Babakan sa mga butika.
13: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
18: So una,
17: good day, magid ako sa akong body odor.
18: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
17: Pero subong,
18: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
17: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
18: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap.
12: Babakan sa mga butika.
19: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By Fortified Probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
13: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapatas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
24: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Cheers sa barkada nating
27: Night Shift,
26: OT,
27: Breadwinner.
26: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
28: Drink responsibly.
26: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
29: Let's go!
30: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
29: go with the flow.
30: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
29: Charmy!
0: Charmy, let's go with the flow.
1: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salunpas. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic, camphor is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salunpas, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beery, Numan Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: 101.5 K5 News FM.
6: Puro de los pueblos.
7: Ang oras mga kakipab na 7.27, Balikanta si Wilson Villena. Ang pinagka-latest, may mga picture. Tama kita, tag-rookie Rick, no? Ang picture sang ining lalaki, nakasuksok siya actually, itom. Maputi nga lalaki actually. Pution siya, bukod man, no? Do may height. Do nakapormal, mga ribay, ang pamisti sa mga tao to.
8: Kag hindi miserable, ha? Nakamaong siya, nakapantalon. Ang sapatos niya itom.
7: Correct, ayaw, correct, kasi. Correct.
8: No nami man.
7: So gapabati ato mangkuto ng Barikanta si Wilson. May pakita bitan natong picture gipadala ni Kipa Beric da, no? A courtesy ni sang isa ka post man sa social media, oh. No? Check ta sa line number 1 K5 Wilson, please go ahead. Wells. Toto na atong linya kay Kipa Wilson, no? Ay ara siya tudo, no ka ong show. Basi ka panghangaw-hangaw siya, naglingin ulo yung black kagipa Amerika. O nabang ito nagdulog siya?
8: Ang tsura yan daw, hindi silingan daw.
7: Ang ako niya pag insindi, basi hindi man niya nga naglumpat siya kagipa Amerika. Basi may ginabatyag siya kagipa Amerika, nagdulog siya black kagipa pahuway-huway. Samtang nagabasan di ay sa barandilla.
8: Ito yung sapatos, oh.
7: Kaka-formal sa sapatos ng tao.
8: Kaka-formal, kinlo man nga sapatos.
7: Inahulog siya basi black kagipa Amerika. O kagbasi galingin ulo niya.
8: Kag nga ang pag-sidestand niya sa motor niya, ginbili lang niya, usual na ako magpatay ka nga, mabalik ka na yun.
7: Correct. Si ganun, nagdulog siya kay basi galingin ang iya ulo. Ang ato niya isa analysis, ha? Gabasi galain, matyag yan, nag-stop siya to. Kag nagpulo sa sulusandig
8: sa
7: railings. Kag basi na outbalance siya kag ipay Eric kag dumiritso.
8: May nagtawag sa cellphone, nanaog siya kag magpahigad.
7: Okay.
8: Kay nga ang imo nga labi ara pa sa imo nga kwan nga ignition.
7: Isa na, no? Kaya bring isa ka bagay nga tanungon ta.
8: Kag mga itsura yo hindi gidya doesn't show any signs of do may problema.
7: Kaya may problema, kaya hindi siya ka-hitso, kalawas
8: mo. Hindi siya
7: pag-ilamos pa lang, makita mo na na.
8: Ayun, churaya pa lang, uro ka klaro na ang sapatos niya. Husto man, mayo pa ganit klase ng sapatos niyo.
7: Ahay.
8: Uno, mayo pa ganit klase ng sapatos niyo, muda sa buong ako.
7: Kasi kilala niyo ni mga ka-K-Pi, mga kumpitsi, di ba si, wala siya naglumpat. Either naglingin ang iya ulo, nagdulog siya, or may nanawag sa iya, samtang nagkasugilan nun to, kag na-outbalance na kanulog.
8: Outbalance siya, ginsapat siya, ka-importante. Amo nang guwaeda.
7: Kayo
8: man sing itsura, oh.
7: Ara na si Wilson, ay? Ara na siya? So, anong development? Ano nakuha niyo nga dugang information?
9: Kesa na dyan, kesa na Eric, actually, same man lang niya po. Kasi ang update na ito, eh, itala na sa ato, sinin ang police station 8, ang motorsiklo, sinin isang biktima. Kasi, in terms naman ito, gikumpirma, naman isang nakakita, kesa na dyan, na tumaklas sa yata railing, isang,
8: sa tumaklas yun.
9: Kasi, kung kumaas pala.
7: Ang guwagali ka, G5 ba, Wilson? Nakita, hindi lang, nagsaka, gitsa ya.
9: Yes, so, kaya ang railings, kaya sa dyan, kung magtindog ko sa railings, abapaw hawak ko, kung mag, sa ano ko, sa may sulok-sulok ko, ayon ang kataason sa railing. So, kung ma-outbalance ka, kaya sa dyan, hindi pa siya, ano, kapaka-dalinas ka na. Pero ito yung nakita, yung hindi ka nagtaklas eh, sa ibabaw, sa kwan, sa railings. So, kaya nga, at as to the medical bulletin naman, nagpatulong naman ko subok ng ato, hindi nga kapulisan sa hospital ko din, yung sa Gindala, at sulit na pangita, Manila ko din ng hospital, nag-i-update lang ka nila, karoon doon kamusta, pero di ang sabal naman sa titaw ya, conscious, ini ang biktima, pero nag-seizure siya from time to time, yung nga nagkakurok-kurok siya kasi ang ulo niya, ganito, ego, ang pilas niya, araw sa iya sininga ulo. So, kaya at least, si papano, manahinga doon naman ato sa hospital, kasi check na lang karoon ang dugang update sa medical bulletin ni Kitan Ajan at Kitan Eric kung kamusta ining aton victim ni Kitan Ajan at Kitan Eric.
8: Okay. Waay gid sang other signs kung sino ni siya, Wilson? Waay siya may nagpalapit da?
9: wala pa. Actually, may nagkantot. Mm. Pag inalalaki nga nakagray, sabi ko, ang ina yung pamilya, kung nagususo, lamang kadali, hindi pa siya kanina yung relative, sinisabi si Mapro, the ESPL, yung interchain lang sa atos ni Rambulisan, kaya negatibo, kasi hindi naman kilala to ang lalaki na nag-anumpat sa itapaw sa mag-side risk ito.
7: Sige. Sige. Son, thank you so much, Gid, sa masaling nga balita. Salamat, Gid.
9: Sige, kesa na siya, kesa meron ka muna dami. At doon sila balita, ni Kandil sa patrol na pinatulong sa inyo sa kalwa sa Mark C. D3 Mayo, ka-PDX Coffee. So, punta to si K5 Vincent Turalde. Hindi naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko, Hotel Gawa sa Negros, K5 News.
7: Okay, salamat, Gid. No? Pinaka-latest information nga ito nakuha. Nagi ka naman kay K5 Wilson. Why pagita... K5 Eric sang dugang ang detalye.
8: Way pa?
7: Kung ano gid ang natabo sa iya.
8: Mm.
7: Pero ang pinakaklaro lang nga ti may nakakita ka nagsaka siya kuno sariling siya sang taytay.
8: Amo nang lain gid. So kung nagsaka siya may intention, pero we cannot conclude kung ano gid ang natabo. But the fact remains that he fall on taas K5 Biljan. And can, kung hindi, kung di malason ka, fatal kung di malason ka.
7: Correct.
8: So, sino, no? Kung sino may kakilala, sinipalihog lang kami, we need to know, kay importante nga mabalaan sa publiko. Okay. Sige. Larga okay. Bola, kita ita na.
7: So, si Nanay, nagili sa Fermot, Belis Barangay 7, Victoria City.
8: Oo.
7: Grabe, kuno ang saganas ang signal sa aton sa ning program to subong.
8: Kita.
7: Thank you very much. Sali na kay K5 Ding Taladico. Now, going back sa ito naman discussion, mas mayo guro, no? Halin sa report naton kay Kipa Wilson, sa iluwatan lang si Carla, then ready ka mo kay patpat namon karon na tabo si isa ka may strobla, naginpurihan sa may estudyante at tapungol.
8: Kalain nga lang muna yaman.
7: Doon ito bala yung rason-rason niya. Ang may estudyante nagabalmang to sa ilang kasi nga balik ka mo sa classroom. Doon may nagsabat-sabat niya kwan nga estudyante, I don't know, ginanaan ka maestro, whatever, pero tinga nga ginsalakay, ginagang kang tinapungol ang maestro. Grabe, no? Imagine mo, 55-year-old mga maestro, sala kayo, yung kaduwang estudyante.
8: Di ba nga magka 55, medyo may edad-edad na na?
7: Oo. Medyo ka na, naghahilapit na sa dual citizenship.
8: Hilapit na sa 20% discount na.
7: muna. Isa pa na. I-check ko this time, sige, Pam Carla. Ano ining natabo? Kilala kung sino to nag-drive sa salakyan sa BTTMD. Sino to siya man? Anong ginadalayan eh? Kag nga ang nag-overtake siya todo. Anong ginadalian niya? I-check ko ba si Kipab Carla kay man si Jack Conlo na pagwa na siyang shock house order. Director Jack Conlo.
8: No?
7: Sir Jack Mayoaga. No? Pabati mo na sa ton. Good morning kay Bings Delphine, kay Bong Sao Salomino, Lerma Lunday Mituda, Barison Tutong, Amiguya ko no si Kenneth Tenerefio, Dennis Kagjojo sa pamilya ko sa Masulog, La Castellana, nagpabati.
8: Mga pakaisahan ta na.
7: Printi mo ni?
8: Oo eh.
7: Aris na diyo.
8: Pakaisahan ta.
7: Jose Jerry Templado, basic one, hindi lang ta ka-conclude sir, hindi kami gusto mag-conclude.
8: Hindi
7: no?
8: Lang ta, hindi lang ta mag-conclude.
7: Ang ato niya talangon talaga na, iba kung ano ginang motibo sa likod. But let's not we don't want to jump into conclusion. Romeo De La Cruz, good morning. Ari pa, pamati si Lynn Holmes. Jinky Muyani, Ruming. Si Jerry Templado Araman, Pio Buenaflor, Guriem K5 Eric K5 Eljan, watching from Barangay Panukoy, salamat.
8: Okay.
7: Jewel Bilaong, good morning sir.
8: Okay.
7: And Sir Eric. Si Wilson, galing Yapon, ma-report niya sa BTTMD. Kasi City Hall na siya, no?
8: City Hall na siya.
7: Okay. Tinapat ko ang action na BTTMD. Hindi mo lang BTTMD, under ni kay Sir Pangge, Livy Pangge. Check tabi si Wilson, balikan ko niya. Balikan Wilson. Ang yan ni K5 Carla, karoon tutukan, tatukaroon na nung balita niya. I-check ko sa line number one, K5 Wilson, na nanoning natabo, nga agipadalaan sila siya, cause order. K5 Wilson, good morning.
9: Good morning, K5 Rodan, ni Wato, K5 Eric. So, nakabaton sa nga.
8: Alana.
9: Sorry.
7: Go ahead.
9: Oh, yes, Kevin Rosa, Kevin Eric, no? Nakabaton sa report ni Eric Kasataya, July 24, the fairness in Atlao, no? Tuhoy sinisang isa ka salakyan sa BBPLD nga nakuhaan sa litrato no, din sa bahin sa Nadalan Araneta. Kasi ginaaligar nga nag-overtake, ina siya kita sa Aljan, and kita sa Eric, kat nag-counter flow sa piyak Nadalan. You know? Kasi base sa ato, sino nga pag-interview kagapon sa kay Attorney Mark Mayo, mag-suportado, mag-interview nato sa kay Mayor Greg Kasataya, sa inisyal na investigasyon nila kita sa Aljan, kita sa Eric, yung pahayag ni sa ato, sino nga BBPLD head, no, si Attorney Sabik, nga may responde kung tani ining BBPLD nga sa lakyan sa isa ka heavy traffic nga ano insidente no diri sa bahin sa Atubang sa nga Kaisano Mall sa Dalan Araneta kay may ongoing construction da laki sa Dalan sa Dalan rason ko nga ang heavy traffic sa inang area so amo na ang ginamit nila nga rason nga ma-responde kung sila ako mag-assist sa naga ano naga tabol nga lakas sa trapiko sa ining lugar. Pero they are subject for investigation sa inisang yabon kay ang driver na tagaan naman sa iya si Dean Office to explain no halin sa City Legal Office in at the same time man nakabaton man sa show cause order ining driver sa nga BPPLD kika naman niya sa Land Transportation Office Negros Island Region. So kung tapon napalulong na no si Attorney Sabik sa opisina sa nga LTO kag naghinunanon dito sa sulod siya sa opisina kasi may statement dira ay pakita na ito kaysa sa dyan kaysa sa rin pa si pwede na ito matasa na lang sa ito nga tagpalamati ang explanation no, ni BPPMD Head Attorney Sabik addressed to our city mayor dari sa sunod sa Bacolod kita na dyan kita na
8: rin. Okay. Oh. Attorney Sabik, Bitan?
9: Arang letter niya basahan talang kaysa sa dyan.
7: Ari ang sabat niya, July 24, 2026, guru pinasa ginhambalan siya. Mayor, ano, ganyan ko report niya ng tabo da?
8: Okay.
7: Their honorable mayor.
8: Mayor.
7: Si Attorney Ruben Sabigny ang nagpadala.
8: Okay.
7: This is in response to the incident that allegedly occurred on July 22, 2026 involving a BTTMD vehicle that was reportedly seen overtaking along Araneta Street, Bacolod City.
8: Parte ni sa isyu nga may silakyan ng counterflow.
7: It was subsequently photographed by an unidentified individual and posted online.
8: Okay, ginpost.
7: Upon investigation, it was determined that the act was not done maliciously or intentionally to violate traffic rules and regulation. Rather, the overtaking was made in response to an urgent situation requiring the immediate deployment of BTTMD personnel to the area.
8: Gadali sila kay may kwan, may
7: traffic. Respondihan na. At the time of the incident, the BTTMD personnel were responding to an urgent call for assistance amid heavy traffic congestion in the vicinity of Gaisano City along Araneta Street because of the ongoing DPWH road project. Considering the circumstances and the nature of their duties as traffic enforcers, the personnel deemed it necessary to proceed immediately to the area to address the situation. The incident was therefore made in the course of responding to an urgent operational requirement and was not motivated by any intent to disregard traffic regulations or abuse the privilege of a government vehicle.
8: Okay.
7: We respectfully submit this explanation for your consideration. Respectfully yours, Attorney Ruben Mikael Sabig.
8: Okay.
7: OIC BTTMD.
8: Okay. So, amo na reply. Ibalik to tan sa picture nga gipakita kay nato blang naga counterflow siya. Ibalik sa picture. Sa amo ni explanation ni Attorney Sabig. So well taken. May mga nikinig sa bat siya.
7: Kay mo siguro sina, may ara sila responderan.
8: Ibalik tan sa picture tan.
7: Ato picture sa pulang slakyan latan.
8: No, ibalik no yan. No, rapid pa di na siya. Diin. Oo. Are. Hindi ni amo. Oo. Nakita mo gid lang. Katulo siya. Okay.
7: Tulugan
8: kung nag-respondi siya, may na-notice lang ko si Ril dyan ha. Nga away siya naka-hazard.
7: Dapat
8: supos na hazard eh. Para nga mabalaan nga may emergency.
7: Igaling kayo ba si pag-picture patay hazard? Kaya mo muna ng hazard mo.
8: Isa pa na.
7: Hindi mo, hindi video eh.
8: Isa pa na.
7: Basi pag-picture, natabuan mo yan. Kuli-kuli hazard, gablink-blink.
8: Oh, gablink-blink mo.
7: Basi pag-off, blink. Kaya mo pag-picture.
8: Yes, sir, hazard kami. Galing kayo pag-picture ya. Timing, amo pag-off.
7: So whatever it is, no?
8: Kung pero okay mo, man na. Okay man.
7: Importante, nagsabat ha.
8: Nagsabat, importante.
7: Ibilin talaga sa LTO ang evaluation.
8: Bahala na ka muna.
7: Na-identify na ko sinong driver. Pabalaan, tarikuro ko na no ang assessments ng LTO. Ah. At the end of the day, may emergency sila ginresponderan kung sa bagay laba, iba ng traffic, kaya ipabiyari ko. Ang lain lang,
8: ginpicturan. Ilang ginada, traffic ginada.
7: Ginpicturan. Buti ko na, ang may malicious intent siya ng picture, kaya ipabiyari.
8: Nga, turto na, nagka-unterflow siya, picturean.
7: Kaya nga, tarikuro mayo na intensyon niya, imbis ipost niya online, ginpasa niya tani sa office of the mayor, or imbis ang gireport lang sa BTTM, di tao mo, sir.
8: Ito, no?
7: Ang may malisya yung nagkuha picture?
8: Tigaling kay pang lab...
7: Pang, kaya hindi mo man sila mabaso.
8: Laga okay? Sa like ni mo.
7: Ang ilaya mo niyo, ti, kamu aras gobyerno, kamu piya pasaway. Pamunigurong ila. Pero, you know, ang akong advice sa mula ni, dapat may mga muning mga bagay, hindi tayo pag-post sa Facebook, yung guwaya sa niya, huwag takabalus ang istorya sa puno mo.
8: Tigay ba, siko ng piling niya, siya do siki, five bang kami blang kami plus report ba kami haw?
7: Kaya ang point dato na muni, huwag takabalo kung anong rason nga nag-overtake na siya. Ti, huwag takabalo ba si emergency, may pasyente mang silabi, kargaya, dalon sa ospital. Hindi, ikaw ya kay Kumo, may ngalan ng BTTMD, yung picture, antaral na kagipost. So doon nagigwa, pakaroon, ang iba nagamuno sa atong tikita yan, insidyan, tama na. Nga ti, kung may arak ko rin yung intensyon, hindi maayo, amuni ang taga-kwan,
8: traffic
7: ko sa picture traffic laba ka kayo
8: kay
7: bumper to bumper kag ipagari ko
8: kundi siya mag-agi sa tuo sa right tawhay. Side hindi siya kalusot so nag-agi siya sa wala
7: left side left kay wala sang salakyan gawa
8: nga amo minang ginagamit sa mga ambulansya gani ga counterflow na sila
7: sige ah mayo man di pasalamatan pasalamatan taman ang nagkuha sa picture kay bisan papaano ma-open up taman sa kanginan kag mapabalong ati next time around, di ko mag-counterflow. Pero ang justification, may emergency, kipaberik.
8: And the justification, balido man. Balido man.
7: Iti, ibilin ta na niya sa LTO, sila na, kaya importante ato, nagbalita tang doon.
8: Kaya inanatuon ng lugar, sir, dyan, traffic, inanatuon siyang walang katapusan na construction, na saan pa matapos na?
7: Hindi ang one way, na kami gina-constructus babaw mo.
8: Tiyan mo, saan pa matapos, na ang lubog nga na, isang tubo na, sige lang lubong, ang lubong, ang lubong.
7: Sige kalaba mo.
8: Ay na?
7: Underground cabling now.
8: Ay, isa pa na. Basta may lubong ah.
7: Okay. Sige. Salamat, Kidzon.
9: So, kay Father John, lugang lang, no, ni Mayor Greg sa taya nga dapat magita ang
7: impiyado. Pa-interview ka kay Mayor Greg para at least pabati ta?
9: Ami, ano ko lang, Father John, kaya ang signal, kung hari, ako nilin going, kami din sa Preston, sa Talisay. I-check ko lang, ha? Kay Father John, kung amo na ang lugang ni Mayor Greg sa taya nung bilang niya, ano, impiyado sa mga gobyerno, dapat mag-inihemplogin sa lakas ng traffic po, bala sa rules, kaga, ano, man guidelines sa talan, especially ang BTTMD. Kasi kung ano man yung violation na i-commentar nila kung nung kisagal dyan, o kung ano man yung mga road yung mga violation sa ina, sininga ubrahon, maka-apekto sa credibilidad, no? Hindi lamang sa administrasyon ni Mayor Greg, but at the same time, sa, ano, departamento mismo sa BTTMD, kisagal dyan, and kisagal Eric.
8: Correct. Sige.
7: Tige, salamat, Kidzon.
9: Okay, Father John, Father Derek, Tadkan sa Bacolod City Government Center na dinadulo sa inyo sa Kalwan sa MyTC, DC Rivayo, DTS Confirmation, DTS Quadrado. Ito po nato si K5 Vincent Corralde, hindi naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon niya balita, Servisyo Publiko, at kalingawan sa Negros, K5 Hughes.
7: Salamat, K5 Wilson Villena. Tiyang aton dari, may explanation na.
8: Yes, okay?
7: Emergency to the need to response kay heavy traffic because of the ongoing construction sa DPWH na sa tubangan sang gaisado. Sunod iya sa report ni Attorney Ruben Saring. Si Mithor Benaflor, good morning sir, nagapamati kami dali sa Dubai, shout out taga Granada, sa judisyo, nagapamati si Tatay Horito. Ba, grabe ha. At to sila sa Dubai, Bobby Noriega Garcia, good morning lang sa inyong adawa. Monitor ko adlaw dali sa Gardenville. Ay, salamat.
8: Salamat, salamat, kida. Sir, salamat.
7: Si Kim Arizon Flora, good morning. Gina Montano Viking, good morning sir Eljan, king sir Eric, watching from Magalion. Si Lola D., loud and clear kamo diri sa Queensland, Australia.
8: Sa diin
7: good
8: kita?
7: Morning. Sa Australia, sa Queensland.
8: So may English kita, be. Ako mag-English sa Australia, be. Anong ihambal mo?
7: Hindi ko malusog ilitonation eh. I would like to say good morning to all our friends in Queensland, Australia.
8: Kung sa Australia ka na, yung imo nga...
7: Anong intonation da?
8: How are you to die?
7: Ado British man, accent.
8: Ati kay British na sila. British colony na siya.
7: Aliya!
8: Ang Australia
7: I don't know
8: is British
7: that, Yo, Eric.
8: How are you to die?
7: Today is Monday.
8: Today is jumping man on the flyover.
7: Amo galing na, sir.
8: Today,
7: ma'am, salamat din dito.
8: Salamat, thank you, ma'am. Thank you, mama.
7: Na, si Evelyn. La chica rin doon.
8: Ay, Ari, pag dito, bago lang hambal mo? Sa
7: Queensland,
8: Australia? Balusonta. from Dallas, Texas.
7: Wow.
8: Janeline Mayola Reinchert.
7: Gapamatingin sila
8: sa po? Sa Dallas naman iya.
7: May nagbalos naman di. Sabi mo ko sa din siya. Nga, shout out sa family La Chica sa Morsia.
8: Ay, di na layo-layo man ha. Layo-layo. Ari na. Huwag yung balos man. May balos-balos. Mayong agal watching here in Santo Rosario B. Hinigran. Si Jumi Antugi naman ni.
7: Wala lugar pro California niya.
8: Oh, aral mo yan.
7: Good morning, pariente Ma'am Esperanza Insoli. Ha? Si Ma'am Esperanza, sure sa California.
8: California na US ginaya. Ay, kadamo sa ila. Ari na yung layo man isa.
7: Din.
8: Monitor and watching live in Kabakongan.
7: Wow!
8: Si Ma'am Anabel Santis, diba ni?
7: Panawag tayo sa iya sa kwan sa...
8: Kabakongan.
7: Medyo no? Sa Kastilyana na.
8: Ang tigong mo sila, medyo gabawod mo.
7: Si Mariano Saguda, pamati sa ton. Si... Hindi na ako malumbasa sa pisyo mo sa mga gabaw. Nga, ling ni Michael Malbaso. Nga, ipagi sa legal... Tani, eh, nga awala niya gin video, kaya gin padangat niya nalang tari kay Mayor Rosto Manserbla. Tingaling ka, baloka naman subong. Ang tarang ko, yan, cellphone subong, mga kwan mo.
8: Mga plus report
7: na mga plus na. Report na tarang. Kita mo kisa na ang isang ikainitang sa tarang naman niyo.
8: May sunog.
7: Hindi may sunog, may na-disgrasya sa dalan. Natapgan nyo na ni ambulansya. Hindi nga, wala pa, sir. Hindi nga, panawagan po ka live. Liyok na ako sinog ka pamati na sa mga...
8: Tikigalagas man sa kwan mo sa bayan, limita mo.
7: Subong may na... Abi mo bala, may disgrasya sa last time kagi pa, Beric, na nawag ko sa 911, garaging ring lang, may mong sabat.
8: Nagsabat siya?
7: Wala, gidyayawan ko ka pa nawag.
8: Hindi ka 911 nagsabat.
7: Eh, basta 911, gidayal ko, kaya tiyambalila mo na mo.
8: Tiba yayal
7: mo. Disgrasya to. Iyawan ko.
8: At mo, ikaw nag-cover?
7: Abi mo, ano ginobra ko? Takan ko, ginabalan kong motor, galabay. Kasi kung siya ko nahan mo lang to, biro pero, ara na ambulance. Kantuin na lang to.
8: Matumatok na lang.
7: Kung di pa kantuin sa opisina, nalawag ko rin man, dugidugay, ginaway siya kasabat.
8: Ituod ka. Tiyabi ko siya lang sabat na yun.
7: Ah, Sorry, lang wait niya. Yawag ka pa na wag, to be honest.
8: Ari na. No? Nag-alabis
7: doon. Pero tinawahan na lang masunod naman, abi ko.
8: Kundi, di ba siya na-type ganito?
7: Oro-oro, pag naging ring, naging ring. Imagine na bala, may tao to. Dua ka motor to, nagbuguanay mo.
8: Cover-cover ka pa.
7: Wala pa ako nag-cover ya. Kaya nanawag ko ano yung 911. Kaya kapangayos lang bilans mo. Sige ko pa na wag. Wala. Hindi ko na naman naman. Siyang uli, siling ko na lang sa nagamotor. Sir, kita mo na sa una, no? May bureau fire.
8: Nakatumato na ito.
7: Tuwito pala ka, mali ambulance ka tuwito. Na, no? Pero tinawahan tayo na sunod, basi tabuan ng tuot. Hindi ko kapati mo. Kung emergency ito,
8: kipay-bibil dyan. Di ba kuha ka pa? Tinawahan kong 911. Ang imos na po, sige ko na kasi kidal. Reporter ka mo.
7: At indog ko, yes.
8: Ang pusing mo na, medyo kuhan pa.
7: Ay, sir.
8: Dahil ito kay
7: kanda. Hindi nga to, yung kuti, ano pwede sa cellphone 911? Sige isang tao sa ako, nga pwede, sir. Sige tawagan ko mo 911.
8: Hindi mo ba si 922 yung dial ko?
7: Igo, mura raging ring lang, raging ring. Ngayon sa bat, kipay-bibil
8: ko. Ay, tuod ka. Ito siniabi ko, dayon. Storya na ito, Glay.
7: Oh, I don't know. Tilawan, tas sunod ko may emergency. Ah. Si Ma'am Joji, Montipio, Batadai, kaya pamatay sa ito. Ah, palayo man eh. Hey, from Victoria's.
8: Ay, dito sa Australia mo ng Japan.
7: Oh, Victoria's Secret.
8: Kaysa, kwan, sa Australia, may ara na nga victory.
7: Uy, si Ma'am Lita Fernandez, gapanog siya. Nanay Lita, good morning. Sir, morning, sir. Watching from Ansilingan, I'm 75 years old.
8: Wow, grabe. Very good. 75 years old, Mami. Mami thank Lita you, Fernandez, you. Good morning.
7: Yunelin Templado, Rojas, gapamati sa aton. Rico Ramsky Pinida, Cepeda. Morning, Sheldon. Wala kulabot sa upod ng mga hambog kagluha. Ano nga man?
8: Luhas. Ako kontraya. Risko, sintinsyahan tan mang kakaroon.
7: Sino ni Sao?
8: Ah, mga troll tos ko bang kalano.
7: Ay, teka. Oh, risko, yung anak ka naman da. Pamati ka na lang, agay ka lang intra. Dahil kayo bala mo.
8: Kaya matumduman ko naman ang amo mo.
7: Amo ni amo tabo, oh. Ay, nambalagin namon sa inyo. Yung kami sa mainstream nga daan. Tingnan mo niya, trabaho lang ni. No? Nobody is teaching us what to do. Kaya trabaho lang kami mo.
8: Yes, sir, John, good morning. Wala labot sa upod mo, katikalo.
7: Pero mayo, makindi ka man niya. Mayo gi ba? Kabalo ka taga gi, hindi mo na mga balat si Buyas
8: gid. Hindi mo na yung mamadala
7: sa mga. Seryos ko, salamat sa pagpamati, pero hindi na magamo amo na kay kabalo ka nagiga partner ko si Kipa. Eri kala ka man nakarugo palumpatan siya sa akon. Romar Duran, sige lang sira. Tapos unta lang ni mga isa kasi mana. Si Leonardo Rilos gi pamati subong. Kasadya sa inyo na. Di ka alam ko, nalibugulo ko sino. O sino nang upod ko kito.
8: Ako na.
7: Okay. Ginako na lang. K-5-year.
8: Kigila ka muna.
7: Kigiyon lang na mundi. Papost na commercial K-5-year. Pagbalik ta, ari ang matabo. May ara kita bago nga segment.
8: Okay.
7: Kagang may feature na tondri is from the newsroom. Foro trivia. Ato istoryahan. Ano ba lang pinakagamay ng pungsod? Plus, ang video nga viral subo nga maistrogin po niyan duwa kay estudyante. Walang iwanan, magbabalik po kami ang oras sa K5 News FM Philippines alas 7.51.
8: Stand by.
5: Tech is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This Time Check is brought to you by Newstar. It's time. Experience Newstar online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until this December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-DTX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DTX 500 ka na!
10: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
10: na nagapanubos ang imo blood sugar.
5: DTX 500!
10: Garantisado!
5: Epektibo!
10: Aramis
5: mo! DTX 500!
11: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta karon. Anong balang rason ka ang bayi masami mahulugan? Recurrent pregnancy loss. Kaupunta sina karon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO, Dr. Ramil.
12: Ang paghimo sang baby surgery ang ginakabig nga highly efficient biological process.
11: Correct.
12: Halin sa conception pakadto sa first, second kag third trimesters. Dapat tanan nga hormones and body processes ang nanay ang naga-function sang husto agod mapasigurado nga wala sang problema ang pagbusong. Kun loaded ka sang antioxidants like for example palakaon ka gulay, palakaon ka prutas, no? Nagainom ka DTX 500, nagainom ka Mighty C. Wala labot nga protected ang imo nga selula batok sa oxidative stress, efficient pa ang function sang mga hormone sa kababayenan.
11: Correct. Ang recurrent pregnancy loss o konsulit-sulit ba lang ang pagkahulog sa imo ginabusong the week ba lang kapit sang bata, 30% to 50% sina nagakatabo sa first trimester sang pagbusong, no? Ining nagakahulog. Amo nambal nila sa every first 3 months, no? Delikado kay man hindi pa nakaayogid kapyot ang bata.
12: Ang iba niya na kinanglan bed rest.
11: Oo, pahuwi kasi ka bleeding, relax. No? So dapat pahuwi gid amo na nga time. Amo man na ang ginasiling nila nga medyo delikado ang una nga 3 ka bulan. Nagapagamay, nagagamay ang chance nga mahulog ang ginabusong samtang nagadugay ang binulan bangod sang mas nagabakod ang kapyot sang bata sa uterus.
12: May mga studies or GP nga nagapakita nga ang placental oxidative stress ang may dako nga kaangtanan sa pathophysiology sang spontaneous abortion kag recurrent pregnancy loss o pagkahulog sa bata. Budlay gid kung gusto mo magbata tapusan gakahulog man lang.
11: Oh.
12: Ang oxidative stress nagatuhaw lang man kung kulang ka sang antioxidant. Permina mo balik-balik kaon damo utan, kaon damo prutas, no? Hindi lang dra, inom DTX 500, inom Mighty C. Amo na ang rason Sir JP nga permi ginahambal sa mga obigay ni nga dapat gid damo ang prutas ka kung nagabusong
11: husto,
12: ka.
11: Husto, no? Amo na ba sa Dr. Permi?
12: Kung ako yung bana, Sir JP, paimnon ko ako asawa sang ano, sang damo ng mga prutas. Mga juices na
11: bala. Juices.
12: Vegetable juices.
11: Laswahan, Permi?
12: Paimnon ko may tisi. Samtang wala pa nagabusong, paimnon mo may tisi. Kag DTX 500. Agod nga, no? Bakod na daan ang selula sang iyang reproductive system.
11: Correct, no?
13: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
14: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
13: Masami nagkapangihi.
14: Masami ginauha.
13: Si may diabetes ka na.
14: DTX 500 na.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
13: Nga nagkapanubo.
14: Sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Garantisado.
13: DTX 500.
11: Isa man sa mga kabangdanan sa pagkahulog sang ginabusong, amo ang pagkadamid sang endothelium. Kag impaired placental vascularization bangod sang oxidative stress.

0: Primary prevention sang oxidative stress-induced pathologies ang tumanjid kada ko, Sir JP. Mm-hmm. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC ang makahatag sang tumanjid kataas nga antioxidant sa lawas. Amo man ning target naton mo, dapat damo ka deposito nga antioxidant. Minilyon pa kadtos binilyon nga antioxidant. Bagay nga kinahanglanon para ma-achieve ang mabakod nga lawas o maayo nga kahimsog sang imo nga lawas. Kung damo ka na inom DTX 500 kag MyTC,
1: may reserba. Damo ka reserba.
0: Damo ka reserba. Layo ang balatian.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito isang nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Tula ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabasa ang butika.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
4: Mabasa sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Muning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha! Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men.
15: May maka kag lavawaska
14: nga nagapataas ang enerhiya
15: kag stamina sang lawas
14: para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold.